0: At oras karon na alas 8:30 na. Salamat ka sa mga Edward Liga sa atong sports news. Ari na ta sa atong pagpahibaw kung kinsa mo'y magkarawat sa 200 pesos nga GCash. Kaya na tayo winner. Uman kini makahatag og saktong atubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Ang yan tubag Singapore. Manilaing nasod nga next nga bisitaho ni Presidente Marcos, ha? Unya ang iyang pagka-follow sa atong promo mechanics correct. Bosa, congratulations! Sa laing makarawat og 200 pesos si Wilchi Villa Gonzalo. Wilchi Villa Gonzalo, congratulations! Unya, palihog ta og Ma'am Wilchi og send sa imuhang correct og full name diri sa ato ga Facebook page plus ang imong GCash number, ha, para imong para among ma-forward o ma-send diha nimo ang 200 pesos nga GCash. Laing winner na po di sa atong DYHB Answer to Win promo ni mga orasa. Sa inyo kaayo na, no? Minaw lang mo sa atong tanan ng mga programa, labi na ginang atong mga balita. Kay doon na tayong mga pangutanang simple. Diyan na itong ikuha para sa atong DYHB Answer to Win promo. Saktong tubag o pagka-follow sa itong promo mechanics. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. DYHB Arrimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyuk with Blue Mark Chick Deskilid siyang pangan, ha? Yung pagkahuman, masayin na kayo kung makadaog ang atong premyo paagira na itong GCash. Muna itong mga pagpasalamat, pagpahalipay sa itong mga suki ng mga tigpaminaw. At ang ininyo karong taon-taon, ha? Mabati yung pagbalik sa Attorney Rufil. O ba lang sa itong pipila ka mga pahinomdom? O ba na ako dress control? Kasamang cases mania. Nems Kenyones o Gerald Albios. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Unya, naminaw day nato karon ang Nudalo og Dolorito family. Dinas Dawis, Bohol, papasiklo, mamaigsultasyon, langlang dyan-dyan. Jeneme, JMG, Baby Janaya, Baby Clonet ni Idol Tony. Ika na ni Idol Tony nga greetings mayong pagpaminaw ni Idol Tony og mga sakops pamilya dinas Bohol. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:09 na.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Inaay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
19: Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
12: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura. Strong for the Philippines.
1: Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
23: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
24: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna may gala sa 8:20 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the
5: Point. Na mga orasa mga kagalans, dili pata mo aray sa atong mga isgutanan. Dako-dako ning isgutanan mahigala sa impeachment. O niya, doon na patay gisundan ron nga mga balita mahigala nga labihan ka mga stressful, sad, mga sukin, tigpaminaw. Taganta ng pagtagad. Pero dili pa mga higala, aras na ito sa mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP o Gaya FM, busa, makadawat o mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Dahil kalong stulin niya si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
12: DYHP. RMM Report.
13: Mayong punta ka sa mga tumang attorney at pilong. Mayong punta sa tanang suking tape paminaw na itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City, South District. Sinlay na sa maswerte, makadawat sa itong mga pahalipay, nga bugas, o chorizo. Ipasalamat silang kanunan pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. sila Edwin Lopernes, Lilin Bodono, Cecilia Lopernes, Nancy Ubal, Angelita Alcornon, Trinidad Ligaspe, Pablita Riboyas, Alan Villeno, Ope Asingwa. O karoon sa ikasingitin nyo sa DYHP.

Oke, selamat Lailin Ramal Saligada sa imong nga report. Asaman sa kasaman Julio sa Balili o si Idol B. Alang mga higala sa atong mga exercise sa kabuntagon, no? Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Ala, kombati na Julios. Exercise mga nanay, mga tatay, ati o kuya. Lihok-lihok sa lawas. Mga na importante. Kalatay, kumbati tay. Kana ate, hala, kumbati. Buntag sa iyo mga kailangan. Exercise kamuntagon.

0: Okay, salamat Julius Balili sa ato mga nasakpan na mina sa DWI HP o nasakpan na mina sa nagkadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Nakasalamat sa tanan. Okay, alatas sa mga issues karong abuntaga mga higala. Standby sa atong pagpadayon mga kaigalaan sa atong mga hisgutanan o report sa mga kabanan. Malamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom mga kaigalaan na mabalik ta humani ini. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Para bang pinatawag ako ng daga.
3: Si Kai Montanola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon product loan. Tipa mentioned that you can afford better items and even pay nothing up front. Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon product loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
0: Nadiskubrihan na ko ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actimed man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
2: Actimed! Actifed!
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed! Actifed!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galas 8.29 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Atong hatagag pagtagad may itong mga issues karong abutaga kining a portion of Galato may galas sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o FDA approved o gidistribute kini sa Belgian marketing. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, advanced nga formulation, nagpabili na gihapon nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
8: Atong pasalamatan sa makausap pa na M. Higala, gibalita karon sa atong DZXL RMN Manila, mga kaigalaan, ang lain na tong kalampusan sa DYHP RMN Cebu o IFM. Sa survey ni sa second quarter karong tuiga, M. Higala, sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang Metro Cebu, mga kaigalaan, nga survey dito sa ato, ang first quarter, kita maoy overall number one station. Og karon sa mahigala sa second quarter, mga higala nga survey, pabilin ang DYHP RMN Cebu nga overall number one radio station din sa Sugbo. Og ingon man mahigala ang IFM, no? Ato kauban mahigala mo na nga overall number one network sa da. Kauban nato mahigala ang 93.9 IFM. So congratulations sa tanan nga naglangkob sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Salamat ko sa teamwork sa atong mga kaubanan dili sa sibianan DYHP o IFM. And of course, pasalamat tagdako sa labang makagagahom, no, unang-una. Pasalamat sa support sa management o pasalamat sa atong mga listeners, atong mga followers. Salamat ninyong tanan. No, kay kamo man may nagpahimo na to nga number one. Kanabang labing pinaminaw nga radio station mahigala sa Sugbo. Kaya ang survey mahigala, ang basihan na naman mahigala kinsay labing pinaminaw nga istasyon. So sa makausapan na pribahan na usab sa ato mahigalang survey nga ang DYHP RMN Cebu o ang IFM may labing pinaminaw mahigala nga radio station dinhi mga kaigalaan sa Kabisayan.
9: Straight to the point.
8: Unya, kana mga higalang atong pagka overall number one, kini ni ang

0: Katalagman mahigala, kita gyud dinhi mga higalay mo himo og mga relief operations. Although ang uban naghimo sa mga relief operations, but kita sa DYHP o IFM, kita mo idunay dako nga role, no? Magkatabang matagdaghan. Muna nga atong gamiton na itong microphone sa tinarong nga pagpanibya. Established naman ta mahigala, bisan pa og kaniadto pa, katong mga netabong katalagman sa Bohol, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot man gita dito. Linog mga higala dito sa Bugo, ang Bagyong Tino. Karon mahigala, layo gito na adtuan ang General Santos City. Dito sa Davao, Southern Mindanao nga area, no? Muna nga ubay-ubay. So, kinini ang mauni ang atong nahimo. Mauni ang mahimo sa overall number one radio station. Kay pinaminaw man siya. So, kung pinaminaw siya, atong gamiton ang atong microphone isip instrumento nga ato mahigalang matabangan ang ato mga igsuon nga angay tabangan labi na sa mga panahon sa katalagman. Munang na absent din yung mahigalas kahanginan, although at tama absent sa trabaho, kay trabaho maghapon tayo mahigala, pero din sa kahanginan medyo wala tama bati. Munang pasalamat kung kasamang binje tanghiyan nga pwede na siya mahigala makapuli-puli sa itong program. Doon natin mga importanteng lakaw, mga sukin tigpamina.
1: Straight to the point.
0: Among gibahin-bahin lang ang atong puwersa, no? Doon ay kuyog na ito dito, doon na po'y mahabilin para nga, padayon saan nga nagtingog ang atong radio station, mga sukin, di ko minaw. Unya kini, kuan magod ganun na ang atong gikalipay dako kay ang hinungdan, no? Nga pinaminaw tungod sa atong mga programa. Nga nakauyon ang katawhan. But pasabot, nakauyon sila. Kay naminaw man sila. Ni-follow man sila sa itong FB pages. Ni-follow sila mahigala sa atong YouTube channel, naminaw sila kanunes tong CBN, nambut pasabot mahigala nga ikuan sila, kinini ang nakauyon sila sa atong programming, unya credible ang atong mga balita, fair news, fearless mahigala nga mga komentaryo, di prinsipyo nga mga komentaryo, mga kahigalaan.
1: Straight to the point.
0: Kanunay on point yun ning ato mga higala ang komentaryo. Kabantay mo kung sa atong komentaryo at mga forecast, naagyan sa dool-dool yun mga higala gumikan kay kining ato mga higala ang analysis, base man ay mga higala sa atong kinasingkasing nga pag-evaluate sa mga panghitabo. Muna giingon nga, usahay, dili magkatukma ang atong baruganan, demokrasya man ta mga higala, but importante nga nakapadayag ta sa atong mga opinion, nga importante mga higala nga dili sa ingon nga dunay laing hinungdan nga no nga maunay imong line of commentary on air. Kay once mga higala og ang imong komentaryo on air gani, nakadawat kag mali-malitang kwarta. Or duna mahigalay nag-pressure nimo, ha? Malahi gyud ang imong dagan, no? Malahi imong dagan sa komentaryo. Muna nga ang ato ay kapasali gyud diri sa DYHP RMN Cebu nga on point ta kanunay gumikan mga higala kay base ni sa atong honest to goodness nga pag-evaluate mga higala sa mga panghitabo, unya usahay dili man tuod magkatukmang atong baruganan, ang uban mo uyon sa kong baruganan, labi na katong pare-parehang prinsipyo nato, ha, pare-parehang nga dili mo dawat og malita, pare-parehang nga dunay prinsipyo baruganan, so pareha to natong mga opinion. Napoy uban mga higala nga lahi sa atong opinion, di ato lang sang respetaran, ha, for as long nga dili na mga higala gumikan sa mga malita, ha? Kay kung gumikan sa malita na, dahil malahi doon ang imo. Ato lang yagi katawa-katawa mga kaigalaan. So, mauni ang atong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan labaw tanan sa atong mga listeners. Kay buti pasabot, kung overall number one ka nga, ikaw ay pinaminaw. Labi na kining atong tulumanon nga straight to the point. So, usa ka na ka affirmation nga ang mga tao, nakauyon sila sa atong programa, no? Buti pasabot nga okay ang ato mahigalang mga pag-evaluate sa mga issues, mauni ang sakto. So rest assured nga karon ani ana pod ang lain mahigalang kalampusan nga atong gamiton ang atong microphone sa tinarong nga pagpanibya.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:36 na mga higalas tumatuban kalon ning atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: hasta
1: point.
0: Ganito sa gawas sa nasod mga higala, ubay-ubay ang mga listeners, mga followers dito sa gawas sa nasod lekin, lain-laing mga nasod, no? Nga nagsunod sa atong programa, ganahan sa mamina o mga bisaya nga balita o mga bisaya nga mga komentaryo. Salamat kayo ninyo tanan. Now, sa dilip at tamad to sa impeachment trial mga kaigalan, to sa dawaton ang report, kanya ay lalaki na prison eh. Human mga higala, unsa ba nga ang dunay away, unya may respondi ang tanod dito sa away, kay buwagon mahigala sa away. At this time, momentin sa kapsay kilinaw, ang tanod nga

0: Ispundi, mao mahigalay na sakitan. Kay naunsang hitabua nga gipaakman. Ibisod po na yung mamaakman mahigala. At sa dawaton mga kagilaan ng report o ba ni kasamang Idol Tweety das itong apikas ng linya. Yes, Idol Tweety.
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Attorney Rufil, magatubang gidukasong may kalapasan sa physical injuries o malicious mischief sa Article 151 sa Revised Penal Code ang usa ka driver. Human nga gikatahong nangulata man ni si Attorney Rufil or dapat igugmaon man ta ang babay Attorney Rufil. Nangulata man noon ani niya.
0: Mauna.
2: Then Attorney Rufil ang nahitabo noon na human siya papangulata nagpatabang man imong babay ang niresponde pong tanod iya pong gipaak sa tiyan Attorney Rufil. Atong itago sa pangan Attorney Rufil nga si alias Yano 42 anyos ni siya taga Sitio Santo Niño, Barangay Apat, Silingan, pag ininamo, Atty. Rufil.
0: Oy!
2: Ang namaong, ang kanimaong dinakpan, Atty. Rufil, pero di na siya magkighinabi na ko.
0: Mm-hmm.
2: Mo sa Atty. Rufil, sa inisyong investigasyon sa kapulisan, kanang dali nagpatabang ang kaning kapuyo sa suspect tungod lagi aning matudpan ang ulata ni sa iyaha hinungdan niya. Gihatagan po nig-aksyon sa kining ato ang mga tanod. Nga ato sa pag-respondis mga tanod, Atty. Rufil, nasugatan man gid ni nila ang suspect sakay pod sa multicab. Nga dali man gibabagan pod sa tuang mga tanod nga imbis nga mukanaog ug mutahan na lang sa sa awtoridad Attorney Rufil ang kini nga maong suspect. Hala kalit man nga gibanggaan ni ang sakyan ng barangay Attorney Rufil og nga nakaagat pod nga muhunong pod ang katong nga taga barangay ug munaog pod sa ilahang sakyanan. Nga mo to sa pagkumpronta Attorney Rufil ni naog ni ang kini mga tanod. Gingong kalit lang nagipaak ang tiyan sa usas sa mga tanod Attorney Rufil nga nakaangkon gid in town og samad murang dang gigil gid sa maayo sa tanod Attorney Rufil.
0: So namaak di kani kaliwat aswa.
2: Masing kaliwat ni mobitong ning layo lang ko Attorney Rufil. Delikado pud kay Attorney Rufil bo gilayo lang nako kay di magid siya ganahan nga makihinabi pud na toon air mo tong misaysay lang po ni siya ang kining mong suspect nga gidepensaan na po daw niya yan kagalingon kay gisumbag man daw ni ang kining nga maong suspect Attorney Rufil sa tanod. Maong niya hapong pasangil. Ni humana na Attorney Rufil, ingon pa nga, kanang nakainumra daw siya o gilim nung makahubog, apa na itong higayon na diyo daw sa hubog kaayo Attorney Rufil. Nakainumra gamay. Pero mo na dahil yun na mamaak na dahil basta makainom Attorney Rufil. Noong ibutang sa tiyan dili sa utok Attorney Rufil kay ang mga babay dapat tigugmaon.
3: Correct na dyan.
2: Ang mo-agree yun dapat tigugmaon ang mga babay dili sa sakitan.
3: Correct na dyan.
2: Dili palamian sa gugma.
0: Sa mga naroon, tinunod na sa pasakag kaso, di na kagawas na siya ron.
2: Na kanila ging gugma po Attorney Rufil sa to apong nasairan mo gyud ni makapaatras og gasto Attorney Rufil kini sobraan da pug kay gugma ba kasi maskin pag nagkabunog-bunog na nimong laong din ha na nakay mga black eye pero kay tungod man Attorney Rufil kay gigugma man nimo ang tao atrason din nimo ang kaso maskin unta pa kasi ang imong labati din ha
0: so mo atras sa kaso ang iyang kapuyo.
2: Oh, ayan kapuyo. Apan kani pong sahabig sa tanod.
0: Ang tanod, di man mo atlas.
2: Maogi na yung atubangon at yung herofil.
0: Kani
2: sa tanod. Nga naman kung mamaak, di na lang gidmutahan sa yung kaugalingon. Mora gito ang ihang nakabaw sa Attorney Rufil kay gipasangin lang man pud niyang nanumbag ang tanod bisan wala Attorney Rufil matud pa. Iyar yung gipaak ka kay wa naman siya ilaing iskapo kay madakpan magyud siya, madamag yud siya sa buhatan po sa Mabolo Police Station. But so far, Attorney Rufil, ito ang magiging gituwayan na makahinabi yun na ito siya. Kaya basin din, mas laong po da, siyang habig, Attorney Rufil, apandi man siya yun mo atubang sa tuwa o tarong, Attorney Rufil, matatong ipasagda na lang po yun siya. Kaya basin mapaakan po tag-apil, ito na marabis niya ta. So, Attorney Rufil, mo na itong nakuha sa Mabolo Police Station. Kininyong Idol City sa ayas sa 93.9 of DYHP or Mansibu Tatak R. Amen.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one. Raja Boy!
0: Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Naghatod sa kulas Miguel alas 8.42 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Kining a portion to grato may gala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3, makapaligon sa immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmaayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giuman sa Life Extension Clinic sa Consolation Branch o may ADM Building, Barangay Kansaga, at bang mahigala sa Jollibee. Alas 8.43 na. Straight to the point. Kahapon mahigala, gipresentar na giyod si Attorney Jeremy Lutok. Ha? Siya mo ikaduhang witness sa prosecution mga higala. Katong unang witness, kalilong medyo alanganin man mga kahigalaan. Motong ingon ta nga, in fairness, basi ang ikaduha. Karong ikaduha, mahigala, tulong i-evaluate o balik ha. O niya, kinini ang naunsa bang na may mga daghan mga typographical errors mga higala mo nang ingon si Chase nga ang affidavit dunay typo error hasta pang subpina do na po. Ano man makita yung dekadugay ba sa impeachment dekin? No, nya na katong si Sara Duterte secretary sa Secretary of Justice. Lahi man na Secretary of Justice o ga Secretary sa Department of Education. Ha? Human sa direct examination kagahapon kini magud mahigalang sa witness kung imong tan-aon ang credibility sa witness dili pa na nimo makita mahigala sa direct examination kay ang mga questions ko na friendly questions man kay ang abogadong nagpresent siyempre imo gud ang witness pag build up sa imong kaso ari na matistingan sa cross examination mo na nga tong isgutan ng cross examination nun. Unya, kinikaroon kay ang judge mangod, bisan sa regular court, pwedeng mangutana. Sumaupon ning mga senator judges, pwede sa mangutana. Busa nangutana ang mga senator judges. Pulbida. Medyo, kuan man? Masumayin na yung ato, kuan na. Although, nakakuan na magiging mo kagahapon, pero masumayin yung atong ibalik pag kuan hapon na madiscuss na ito, may gala. Kini nga portion na ito, sub ka na ito, may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kolon. Kini aron malikyan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kolon polyps o na'y motubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaalaming seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa itong kolon. Labi maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkulang kayo sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, kutawon mayo isi kung mayo gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8.45 na, standby lang una human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS CDO Idol
4: Cheesiest, our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo!

0: Pentex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi e. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Karabang pinatawag ako ng daga.
9: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
11: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ka na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
8: Para bang pinatawag ako ng daga.
9: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
14: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailhan ni mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
21: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may gala, alas 8:54 na, sa atong uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
22: Straight to the
12: Point. Kininga portion to gala may gala sa Sugar Troll. Daghan karon na doon ay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine mo ng epektibo nga makatabang sa mga doon ay problema sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mausama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
22: Straight to the point.
12: Okay, atong balikan, may gala. Kinimagong kaso, ang presentation of evidence, part pamangkalon, di pamangkalon mahigala sa prosecution. Buti pasabot, mahigala ang kinimagong congressmen nga mo nag-serve as public prosecutors. Nga doon na sila yung mga private lawyers. Mone ang mga counsel mahigala for the prosecutors. Sila pa ni present lon og mga witnesses. Ang pag-present og witness, doon ay gitawag og direct examination. Buti pasabot nga sila mo present sa ilang witness. Nga doon ay gitawag cross-examination. Buti pasabot nga kadtong abogado sa PICAS mo'y mangutana sa witness. Human ana, doon ay gitawag og redirect examination. Nga himuon sa abogado mahigala nga mo'y nag-present anang maong witness. O human sa redirect examination, doon ay gitawag og recross examination. But anytime ang huwis manggod manghigala bisan sa regular courts, makahimo sa pagpangutana for clarificatory questions ngadto sa witness. Mausad mahigala sa impeachment court nga kini mga senator judges, makapangutana po sila ngadto mga higala sa witness nga ipresentar. Kay pala nga maklaro unsay buot nga mga ipasabot mga suking tigpaminaw. So, human sa direct examination, kini mo kong direct examination sa ako na lang yung giingon, dili pa nimo matistingan ang credibility sa witness tungod kay ang abogado nga mo present sa witness mahigala sa direct examination, iya manggod ng witness, so dili na to ma-discount ang possibility nga nagka-istorya silang daan. Ah, kaya plangka-plangka, wala pagka-istorya ba? Lahi man o cross, kay wa man mo mag-istorya na, lahi ko ang kontragon mo yung nangutana. Pero kanang ikaw, abogado, ang imong witness, natural na po na, nga, nag-istorya mo daan, kani akong pangutana, kani tubag, inana, kani mga higala nga, pangutana, o sa may imong tubag, ani, ana, pamagaydan ka, unsa-unsaon pagtubag, ah, kanus aka mo tubag, inana. Not necessarily nga, ang abogado, gilmaoy mo, direct mahigala sa ipanulti, pero at least maka, briefing gamay ba? Pero kanang pangutana sa cross-examination, diyan ni mo makita ng credibility as witness kay wa man mo kunta man na. O ingon man ang mga huwes o may mangutana, kanang pangutana ha, dili na mga higala, lahi na nga mga questions. Managmit, masurpresa ka anang mga matang sa questions. Muna, diyan ni mo maila ang credibility sa witness kung mo undergo na siya mahigala o cross-examination.
22: Straight to the point.
12: Maka-withstand ba ang iyang testimony atol sa cross-examination? O kining mga pangutana sa mga senator judges? So, human mga higala kagahapon, mabita na nga sa trial dito sa regular court, di-adapt ng gani mga higalang judicial affidavit, kay tanaw sa mga kininiang mga huwis mga higala o tanaw sa mga justices Supreme Court nga maoy naghimo sa kuan, nag-update ining mga rules na to sa korte, mga kagalan tanaw nila, na di naman ako mag-istorya, magiging ang abogado o ganyang witness. So, himuon ta ng judicial affidavit, paling kabuts korte, mapas-pas na, diretso na dayon, cross-examination na dayon, because ang judicial affidavit mo serve naman siya as direct examination. Pero kaning impeachment court good, ang ilang di-adapt nga, ang katong karaan yun niya, i-present ang witness sa direct examination o niya i-cross po siya. Pero ang senator judges, sama sa mga regular judges, pwede mangutana anytime. Pero doon na sila yung lang ruling nga once mangutana ang senator judge, sagaan nag 2 minutes nga makapangutana.
22: Straight to the point.
12: So, ang nahitabo gahapon, paghuman mga higala o present sa witness during the direct examination, wa pa makakross examination mahigala ang wa pa gani makakross at umanisgutan ng cross examination ha? Sa abogado mahigala ni Vice President Sara Duterte. Pero with all due fairness, ang abogado ni Sara Duterte ug ang abogado sa prosecution pulos mga mayo. Ah, dili ko manaway mahigala unsa. Ato inon nga pulos mga banggitan. Ah, kana pala fair nga tong komentaryo kay, ha? Ah? Fair tong komentaryo. Aligyon sa witness mga na, kini kong kaso mga kaigalaan, dili na magdaog sa abogado actually nga sa mayong abogado, kasi dili mayong abogado. Manang akong ingon ko nga, pulos mga maayo, aray ganap magdaog sa ebidensya. Ha? Kay bisan pa mahigalag, na abogado ka rupo tingilngiga, di manas kang ngilngig, kay bisan pa kung saka, banggiitan kang abogado unya ang imong klinti. Ibutang tag mo o gisadan, lisod man na nga ang to na galit. So ang ebidensya yun, pero bisan pa mahigalag o dili kayo maayong abogado unya ang imong klinti panantan, pasanginlan lang, butang-butangan lang niya ang ebidensya dili mo, support, udaog, gagyod. Muna nga, dakong factor gud ang ebidensya, no? Ang witness nga i-present, nga muhatag sa testimonial testimony, dito mahigala sa witness stand. So, karon human sa direct examination gahapon, nangutana mahigala sila si, ang unang nangutana ato, mga kaigalaan, kadto man si Kuan, isa ba ito yung unang nangutana, sila si Joel Villanueva, na, si Bam Aquino man ito, Bam Aquino, J.B. Ercito, Tulfo, sila si Ontiveros, nangutana, sila si Kuan, Joel Villanueva, Tulfo, Win Gatchalian, Cayetano, may nangutana. Unahon to, may galaning pangutana ni Alan Peter Cayetano, kay doon ay mga punto ni. O ang pangutana, may galang Erwin Tulfo, doon na po yung mga punto. Actually, doon ay mga punto ang mga pangutana sa mga senator judges, with all due respect nila. O niya, before mga higala ang cross-examination sa abogado na giyod nga si Attorney Binloan, abogadong Sara. Na mao ni ang ilang witness si Attorney Jeremy Lotok. In fairness, Attorney Jeremy Lotok, sa akong evaluation ani,
0: Mayo po ni nga witness. Matawag na to nga may utok sa ni nga witness. Regional Director guna sa NBI. Abogado sa guna. So, masabot na to nga okay ni. Kung panalitan o nagsulti sa tinuod, wa'y problema. Pero kung dili tinuod niyang istorya, diha ang problema. Diha ang lae. Kay madakpan man ka, nag-abot sa cross-examination. Ang mga tao nga magtanaw, ang mga senator judges nga magtanaw, mismo ang publiko, kabantay man sa imong demeanor. Nagsulti ba ni mga witness tinuod o wa ba? No? So, doon ay clarificatory question si Alan Peter Cayetano worth discussing. Atong paminawon mahigala si Senator Alan Peter Cayetano sa iyang mga pangutana. Okay? Sa economics. Okay na, names? Atong tanahon.
1: President, I'll...
0: Okay, kana.
1: Susundan ko na yung kay Senator Wynn, Senate President. No.
3: Yes po, Your Honor.
1: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
3: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin. Yes. As,
1: the problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parate, dahil hindi mo inimbestigahan ng husto.
3: Hindi ho.
1: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not
0: okay,
1: get your
0: pause,
1: information.
0: Pause. Tarawa, tarawa. Kung mingon sa mahigala nga, ang makatubag ana ang kuan, kay dili sa katubag mahigala, kay limited sa cybercrime. Pwede naman nagpasakas kaso, indekin. Kamantay ka sila may nagpasakas kaso. So, wala na nausa daan tanan. Una pa mahigala, ipasakan kaso. Kaya nga, ang ako matubag, ang cybercrime lagi, ang katong sa uban, di ko katubag, ana. Matagbo, tagdakup-dakup, aning kalakihan. Tarawa, atong ipadayon, may gala-standby, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.04 na.
23: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. Nasa'yo, nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Kaluntinguan at angi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDP 258020 Series of 2026.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galala sa 9-7 na saman uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Na atong balikan may galala si Nitor Alan Peter Quetano pero kapi-kapi sa tagamay. Samtang naminaw ta mahigalan tong tulumanon mangapis ata sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gasagulan ni ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa banolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:08 na, mga higala sa banuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nang atong balikan, may gala ang pangutana ng Alan Peter Quetano. Puntog yun kayong pangutana, ha? Puntog yun. Kay, unsa man, nangutana basad mo sa PSG? Nangutana basad mo sa uban nga mga government agencies? Labot ani? Ang iyang tubag, medyo sa tubawa di mo mag-istorya sa direktor mo. Iyahay ba o ka ng kwanday ba? Marag alanganin kay Indekin? Kwanday ka alanganin kay ba? Medyo, nawa, paminawon ko na to si Alan Peter. Ito, paminawon dong. Sige dong. Okay, balik ta names.
5: Did you talk to the CIDG?
6: Your Honor.
5: May you answer first. Did you talk to the CIDG?
6: No, Your Honor.
5: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
6: I think so, Your Honor, kasi may statement sila.
5: So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung inimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
6: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
5: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 2025 NBI affidavit of investigation. Tama po ba, di ba?
6: Yes, Your Honor. Our affidavit
5: Tapos,
6: of investigation.
5: Tapos kasama dito yung verification nyo. Basically saying that based on the records, tama tong lahat. No?
6: Verification ng ano po, Your Honor? No?
5: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
6: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
5: Yes. And Apo. That aside from non-forum shopping, give me some latitude because the... To explain the question, we read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
6: Yes, Your Honor.
5: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
6: May konting typo dyan, which is
5: hindi
6: normal
5: typo,
6: naman.
5: Hindi typo, factual.
6: So far as I'm concerned, lahat
5: po ba nag-prepare?
6: Team po, ang team po namin with the...
5: Tapos pinapirma sa inyo?
6: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation kung ano yung legal basis namin and then we agree and we concluded na ito yon.
5: Then someone typed it up, then you signed. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
6: The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
5: Okay.
6: Yun so, yung utterances, Your Honor.
5: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
6: No, Your Honor, Department of Education.
5: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
6: That's typo, Your Honor.
5: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
6: Ang alam namin, Department...
3: Okay, pause. Yes, pause, sa dong. Tanawa na. Kada kong diprinsaan ng Department of Justice o Department of Education. Kanang i-point out ni Kaitano, dili na typo. Kanang department na depart. O baka ang Department of Education ay Department of Educ. Ah. Pero ka ng Department of Justice layo kayo sa doy. Wala nila ma-review daan ng ilang affidavit nga kadugayng panahon. Kaduha na gud ning impeachment ni Sarah. Ang unang impeachment mga higala, gi-dismiss. O niya, gi-refile. Subot pasabot ang taga-NBI. Nag-iat lang sila ang ilang affidavit. Kana ba, pangutan na ba lang? Kay bisag gisapay pangutan-on nimo lahi kayo ilabi pag ang Department of Justice lahi kayo nas Department of Education ang amang imo inon nga na ko ana labi pag Department of Public Works and Highway samot kalayo no so merasag na kuan sa iyang pagkatubag taon ha wa din yung ma-review ni pag present dito sa korte wa din ma-review daan kana lang i-point out lang mahigala habi atong kuan kini kawatulan na ba dili sa ingon nga unsa ba. Ato lang nang gi-evaluate mga sukid di paminaw. Mao man ni ang kamatuoran mga sukid di paminaw, no? So atong ipadayon mga kahigalaan, daghan ta mahigala mga naminaw sa radio, dili mahigala sa Facebook o dili sa YouTube. Okay, salamat kay sa pagpaminaw. Duna po uban mahigala nga maminaw mahigala na, sa Facebook nga nasakitan sa tong komentaryo. Unsa so, sakit din kamatuoran? Kana si Kaitano may nangutana ana. Iyang gi-point out nga lahi man ang Department of Justice o Department of Education kalayo ra ana. Si Sarah nahimo usang sekretary sa Department of Education pero wa sa mahimong sekretary sa Department of Justice. Oh. To dapoy uban may gala nga unsa man gigganahag paminaw nako kay namas Facebook unya magsigig panaway. Sige lang pasagdi lang kay na-assign ka na nga trolls ng uban. Sakit niyong dughan aning akong komentaryo, di ayaw mo og sunod sa akong Facebook page. Ang akong invite pagsunod, gantong di masakitan, gantong okay ra ba? Nga open-minded ba? Mao man itong discussion, kamatuulan man eh. Di man eh, ingon mga higala nga, kini, o talawa, kang kaitano man yung pangutan na, nga nung masakitan naman, nga nung ako manang giisgutan ko, gi-review lang nako ni kang kaitano, nga pag-emphasize ba na sayop, dili man uman mahimong sekretary sa Department of Justice si Sarah. Kana inon sa buhing mulimulya, nahimo ng Secretary of Justice. Pero Secretary of Education, kana Sarah nahimo. Nga layo man kayo na. Og mayong kang typographical error, layo. Kaya mayong sekretaryo, layo kayo. Oh, so, katong mga ganahan sa akong komentaryo, padayon mong sunod sa akong YouTube channel, sa akong Facebook page, katong masakitan, dawatan na ninyong kamatuulan. Kaya kining kamatulan, sakit-sakit masigyon. Wa man ko'y gisulti diri mahiga lang. Unsa, ang ato analysis ba ni? Ang atong analysis din na nga, naunsa dahin tabua, wa dahin ni Attorney Lutok. Limang kakinima ang affidavit, upat sila na pirma dahi. So joint affidavit, ninyong upat, wa'y nakareview ninyo ani? Unya unsa kadugay na ning mga affidavit. Before na na-present na sa impeachment court, charo naman. Magkara nga makapagutan na balang taba. So ang masakitan, eh, di ka uyon sa itong komentaryo, sakit paminaon, naman po ibang nga giganahan. Di ka itong giganahan, padayon mong paminaw para nindot inyong kabuntagon, katong sakit inyong dughan sa kong komentaryo, maingon lang ko nga, di ayaw lang mo ugsunod. Sakitan mo, ang kinigod alang ni sa mga open-minded. Kay kini mahigala nga puryabuyag atong programa Overall Number One Station, but pasabot, doon ay daghan nga naminaw o gusto ka matuuran. Sabot pa sila sa itong komentaryo, kini mo isakto on point yung komentaryo. Otherwise, di mo ganahan minaw na ko. Ganahan mo naminaw because klaro ni ato, nga kining atong mahigalang komentaryo, di prinsipyo ni. O kining atong komentaryo, gireview ko naman eh. Daghamay mo, oh, review naman kang kaitano man yung pangutana. Kaitano man yung pangutana. Pero mo lagi na, kung na-assign mahigala nga, na-assign din nga trolls, asag di lang kay maor po na ilang panginabuhi. Okay lang, no? Sige, atong ipadayon mga kagilan. Muna ang dugang pangutana ni Alan Peter Caetano. Okay, go ahead, kasamang names.
6: Education, ang alam ko.
5: Yeah, so, kasi, I just filed my counter affidavit sa ombudsman eh. About yung obstruction of justice, ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali pinirmahan niyo na sinasabi niyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
6: Yes, sir.
5: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy, meaning hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition?
6: Yes, sir.
5: Diba?
6: Opo.
5: Oh, so that
3: okay, pause. Kanang gikot nga kaso, mga kaigilan, but pasabot res judicata ang basis Supreme Court pag-dismiss anang maong kaso. Dili may gala katong merits, kaya man nang gikot ning maong kaso. So, sayop ang pagkakot anang maong kaso. Okay, proceed kasama ng names.
5: On point. Kasi, I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa yung pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
6: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
5: Yes, yes.
6: Sir.
5: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito, grave threats dito. Because we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
3: Okay, kine, pause adong. Kine. Aligre ning mga pangutana may lang. Doon ay laom-laom mo pasabot ini. Stand by. Human lamang spipila ka pa hinomdom. Alas 9:20 na.
0: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong atak na may galala sa 9.25 na sa atong uban-uban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Kini nga portion may galahatod ka nato sa DTX 500. Taas ba ang presyon si madugo ikabadunay hypertension? Basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang paggahi sa arterial walls o nagapalapot si madugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag ayos sa samad, pagkaputulo sa tiilog bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw nagulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay chalantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Straight to the point.
7: Okay, kinini ang og dunay mga lain-lain nga mga komentaryo, mga ikodispin sa katong mga mo comments mahigala, di man ko makatagad yun, di, tungos kabisin ako, di na ko makatubag-tubag ninyo, no? Ang uban atong mga listeners, mga followers, sila rapoy mo tubag-tubag, dunay mga trolls niya, sila rapoy mo tubag, ana. Ako dili kay ko ka, kuan ha, kay tungod sa atong kabisi, actually, wa naman ko mutagad anang may nana, no? Kay tungod, wakoy time, busy kay ta. Kanang ganing mag-post ko sa buntag, og maayong madasigong adlawng Martes ka na itong tanan, maka-heart-heart ko na mga napukabuok. Kanang pirmino yun niya mo react. Ako ay mo, kung na na, oh, heart-heart na ko na. Say, 20 kabuok ka na. Pero, paghuman na na, dili na ako maka-kwantanan. So, muna nga, kanto mga, kananang kung doon na mo ipaabot niya mensahe, salamat lang kaayo sa inyong mga mensahe. Kanto pong mga nasuko, nga masakitan sa kong komentaryo, mutambag lang yung kuninyo nga, total, daghan naman may follow po nako katong mga ganahan sa tong komentaryo o katong mga open-minded o gusto masayod mahigala sa tong explanation. Doon naman iban nga open-minded lang, gusto sa masayod on saibot pasabot ani-ana, padayon mo sa pagsunod. Katong pong masakitan, ang ako ikatambag ligid ana nga ay nalang mo sunod kay magsakit inyong dughan na ng kalakiha. Kaya ako dilim, padayon may kukusultis ka matulan. Molo man ay ako. No, kung sakit ang kamatuulan para ninyo, ang ako ikatambag, ada ayaw lang mo follow. Kadto lang mga followers ako nakauyon sa akong komentaryo, follow mo na ako'y YouTube channel, na ako'y akong Facebook page, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, niya na yung blue check. Muna akong Facebook page, niya natay YouTube channel po. Ang atong followers na ito, kaya doon ay mga tanang, kanang atong followers nga niabot na taong 907,000 kay mga followers. Maunay akong Facebook page. Kuan man guni, ikatulo na magana ko ng Facebook page. Kaya katong una mahigala, sus, nawagtang man. Ikaduha, nawagtang sad. So, kining ikatulo, ato ning ampingan mahigala nga okay na ni. Kay at least makatabang man ta sa itong mga igsuon, listeners to as gawas nasod, magsunod sa itong Facebook o sa YouTube. So, amo mong, ako mong ipafollow. Kato lang ganahan mo follow. Katong ganahan mahigala, open-minded, ana, unya kana na ang gusto masayod sa mga butpasabot ani no sa itong mga explanations nana follow mo katong masakitan sa akong daway ko mo komentaryo para nila sakit murag sakit landughan kadugayan mo butog yun ha. So kambaga na lang ko daan nga, ayaw na lang og follow, no? Ayaw lang paminaw kay magsakit imong dughan, no? Ana na lang, kay kinini ang, para man is open-minded, kining akong programa. Kining ka matuulan yung sakit man. Gawas, og binayalan po ka nga, trolls ka na asahin, da mo follow, pugos yung follow kay sildado man ka. Ato lang yung higalan, tagag-pagtagad, no? Kay kining ato man kay ganaan, mao man ni ang gisulting Alan Peter Quintano, ako lang i-emphasize nga, of course, lahit yun ang, wa man na mahimong sekretary si Saras Department of Justice, nahimong sa sekretary sa education. Ang gisuwat niya sa iyang affidavit, Secretary of Justice man, kwan kay layo kayo. Department of Justice, layo kayo. No, mo ni i-emphasize si Alan Peter Quintano, makaingon ka nga, wa din ninyo na review nga, nagdinanghag mo ang kalakihag, maohon attorney Jeremy Lutok, or sige, di lang na si Lutok lang iyang kauban, kaya upat man sila nga, kung ano eh, wagi na ka, kung ano ninyo, ana, or, mula siguro, kung tagusto po siguro, uban mo testify dahi, ah, wagi na ka, review, hala, dito lang yung mong, salang anang mong affidavit, nga doon na may dakong problema, no, labi na, kay kini mong trial, dili ni trial within the four corners of the courtroom, trial kini, impeachment trial kini, nga, makita sa mga tao, so, mga tao, ang publiko na tanong, may uywa man magkadimao ng affidavit. Ha? Huwag yun naka-review ni kadaghan anang sa kuan, with your fairness sa NBI ha. Kiniman taga NBI, mga mayo mo na sila. Pero kining mga hitabu, ha? Kining particular case kang Sarah. In fact, ipangutanan ka na sila, mao pa yun yung, kining si Attorney Lutok, first time pa siya nakapasaka grave threats nga inaning conditional ba nga grave threats. Ay! So, all ka na mahigala ito paminawag tiwa si Alan Peter Quintano para ito ma-discuss mahigala. Sige, proceed ko na dong.
9: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, gusto po namin...
10: sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romano? Sinong pinagbibintangan niya?
9: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
10: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
9: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
10: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
9: I cannot answer to that, Your Honor.
11: Senator Judge Alan, kindly wind up.
10: But you have to be able to answer that because you are the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa Senator Judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, Chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin.

0: So could it be that actually that was the defense of the vice president para hindi siya patayin?
1: I don't know the state of the mind of the vice president.
0: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind
1: based on the series of events, Your Honor.
0: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. Hmm. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay, yung sinabi ni Senator, si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
1: That's the literal meaning of the statement.
0: Yes, that's the literal meaning. But did you believe her?
1: Well, she's the vice president, sir.
0: So she also said freedom of expression. So you also believe her?
1: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
0: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but... Pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
1: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
0: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact... But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
1: Yes, sure.
0: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
1: We based everything on the evidence that we've gathered.
0: Thank you,
1: sir.
0: Presiding Officer. Thank you, Mr.
2: Witten. Okay, mauna si...
3: Thank you, Senator Judge Alan Quintano.
2: Alan Peter Quintano Miguel Asso. Nabutang selective. Asa, kanos naman ka mong tuo ni Sala? O kanos naman ka di mong tuo? Kaya ngayon, papatayin mo imong tuuhon. Ubay nyo ni Sala freedom of expression to. Di ka mong tuo. So, asa man dapit? Mauna nga gi... Ayaw siya o grill mahigala. Pero sige lang, atang pabawason si Senator Irwin Tulfo Bay kay si Quintano. Ari mo gonna speak as nga habig. Basin o ga... Doon na ba'y inana ba? Ito pa, minaon si Senator Irwin Tulfo sa iyang pangutana. Sige ko na dong, nanabala dong. Okay, gamay lang kayo. Sige, i-prepare sa gamay names.
3: You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
2: Atong tak na alas sa 9:36 na kininga portion to Grato Omegala sa Seed Element Oil. Mga kapanyawan, paitang kahintang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait, kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagming mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
4: Straight to the point.
2: Okay, atong i-check ko no, si Senator Irwin Tulfo dong, nangutana naman sa siya. Proceed ko no names.
3: Senator Judge Tulfo Irwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: Thank you, Mr. President or Presiding Officer. I'd like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, as a presiding officer. Attorney Jeremy Lontok.
1: Opo, Your Honor.
5: What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and 2 other people? Meron pong bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang nung isang tao sa sobrang galit niya, napag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment,

0: did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo?
1: Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, then the trigger ho yun, if I'm, my memory serves me right, nung incident nangyari noong 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin, talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente.
0: Okay. So you saw that the Vice President is very angry, right? Galit po siya. Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public and online? Did you have or did you cover any evidence?
1: Your Honor, in so far as the cybercrime division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Ngayon, pagdating doon ng whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director, kasi sa kanya po yung pool ng information. At the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin. Kami ho nasa investigation service. So, as far as the NBI, Cybercrime Division is concerned, at that time, naka-focus ho kami sa great threat and inciting to sedition. But in so far as whether meron na bang in-engage ang Vice Presidente, jurisdiction ho yan ang aming intelligence service. At maybe ang makakasagot niyan yung aming director kasi siya po yung recipient ng full of information from different divisions and regions.
0: You mean the inciting to sedition will be answered by the director, is that correct? Kasi parang hindi po natalakay kanina yung inciting to sedition, is it?
1: Well, Your Honor, inciting to sedition, in our investigation, we were able to establish that those utterances from 18 October 2024, November 23, 2024, and other facts and circumstances, even the November 26, 2024, we believed that those utterances have tendency, Your Honor, to stir up the people, to go against the government, have tendency to disturb the public peace of the community. The peace of the community, and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition, Your Honor.
0: I have last two questions, Mr. Presiding Officer. So you're saying they're intertwined, killing the president and then inciting the people to revolt against the government. They're intertwined. Is that what you're saying?
1: Based on our findings, Your Honor.
0: Based on your findings. And what could be the motive of the Vice President inciting people to sedition, to revolt against the government, when in fact she will be the next President of the Republic? She's been saying, and everybody knows, and she's been claiming. Why do you think? I mean, did you look deeper? Why incite to sedition? I mean, when in fact you're the Vice President, usually, in our country, usually, Mr. Witness, the Vice President would run for presidency. What could be the motive?
1: Well, Your Honor, what we have established is the fact that the relationship between the two were already hostile. And what we established is the fact that the Vice President has committed great threats and inciting to sedition. Yun ho yung focus namin, Your Honor, insofar as yung yung mas malalim pa na motibo, wala akong personal knowledge.
0: All right. Well, I'm running out of time. Can you identify the strongest piece of evidence which you relied in deciding to file these cases before the Department of Justice? And what is the status of this case, Mr. Witness?
1: Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation.
0: What is the status of the case, Mr. Witness?
1: It's ongoing, Your Honor, if kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor.
0: One very, very quick question, Mr. Presiding Officer.
2: Up, Senator Judge.
0: Do you think at this point you have an airtight case against the respondent?
1: I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation.
0: Thank you, Mr. Witness.
3: Okay, post down.
2: Thank you, sir.
3: Nakapangutana si Irwin Tulfo, airtight ba? Ligon man yung kaso? Kailiman ka, gifile nila may sa Department of Justice, hantod nun, wapa, ongoing pa kuno. Hantod nun, wapa maksun eh. Nya, cross-examination nun niya, ako ipabate ninyo, dito sa cross-examination, giuli sa Department of Justice ang primero ang complaint kay Kuwang. At ay padayo na, standby, humalamang pipila ka pahinomdom. Takna alas 9:45 na.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
6: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
4: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
8: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-through, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronfermente, kumadunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, kay karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatric-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasto ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagyud sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon. Mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na last 9:50 na kini nga portion na tugaw may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giilan natong Makabuhay. Usa ka life-giving plant nga sa pangaan palang daan mga higala makabuhay muhatag kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og vitamin B1, B6 og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika alang sa mga pangutana, pwedeng mo tawag or mo text sa 0917-728-1434.
14: Straight to the point.
3: Alas 9:51 na ni amang mahigalay na ligsan ato sa tagagpagtagad ha, naligsan sa Department of General Services nga track. Ato paminawon sa ang flash report ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
15: RMN Flash Report.
16: Radyo Man, Attorney Rupin, papilinta nga na sa area pero gikarga na ang biktima. Nagmaniyo ni siya og single e-bike, Attorney Rupin, ni Kalitig U-turn, o niya siyang pag-U-turn, natumba ni siya. Dirinis Maidan, si Cabilia, at all po, gumawa'y pag-agi sa dump truck, mag-uning dump truck nga iya sa city government, sa ato sa Cebu City Government, na destino ni Maon dump truck sa Department General Services, no? Ano ni ang bagong pangalan sa DPS kaniyan to? Department General Services, ay nagkarga ni silang mga para kuwan kining stage kay ato sila sa Basag Pardo. O niya, pag-abot nila dirin si Cabilia, kalit lang ang nilukapak ang double tire dito sa left side sa Astras. paligsa na kayo nila, kining nag-e-bike, single e-bike, na ni Yotron magkalit, kaya sa kasada, natumba, naupalan, magkatumba niya, napangil ang O. At ay portion niya sa atong video coverage, Attorney Rupil, pag undaspat ko na ako, there is area, mamaliwag ka taong tira na, kanata interview sa driver ko sa dump truck.
3: Okay, sige ko no names, ato ko no names. Kining nga maong pahintabo ganina. Okay. So mo ni, asa man tong video? Okay, sige may lang ha.
15: Okay. Sama Attorney Bill, Attorney diri sa si Padilla, ano, Luyuni sa Ayala, ikan ito. Involved ni ining dump truck nga iya sa naisilyo sa city government o kining usa ka e-bike, no? E-bike, no? So, nalatayan dito ang biktima, driver aning e-bike, Attorney Rupil, no? What? Why nakaila ito? Why nakaila? Isa'y nag-drive ani? Isa'y nag-drive? Ang driver? Aning dump truck? Adri, sa kuha ni, sa asam ni na-assign? Asam ni na-department? So, mao ni ang naka-igo sa e-bike, kini mao ni igo niya, tumba dito, patay yun, no? Ay, nalatayan ni yun. So, atong Traffic Enforcement Unit, TEO, na nasa diri sa area, na inihigay mo na, nga gidali kayo itong sakay sa ambulance, Attorney Rupil, ang maong biktima. Ang driver, ani? Asa? Ini siya? Osa istorya nga, sir? Na, asa? Ang driver, agini? Osa istorya, osa ang hitabu, sir? Naigo mani mo?
17: Wah, ini kita na sir, kaya naatang mo na siya kinantikas kilid ko nga, niyoton ko na siya.
15: Ah, niyoton?
17: Wala na mo sa mga sugat ko, wala na siya mag-diri na mo.
15: So, kinsa may nag-una ka mo?
17: Oo.
15: Unya, siya, diris kilid?
17: Oo.
15: Asam, left side?
17: Because,
15: left side, unya?
17: Niyoton ko na.
15: Asam siya, niyoton?
17: Sabi, ba doon balik diri?
15: Balik siya, ano? Sumurag iya mong isugat? O baon?
18: Sige, so ang atong TEO o CCTO nag-check run sa pangan. Papatay nga natin biktima?
19: Can I respond?
18: Papatay nga natin biktima?
19: Ikarga
18: na yun sa ambulance.
19: Ikarga, wala mo na ako. Wala mo na ako. Sige, pangan.
18: Pero wala maglihok. Ang oo, no?
19: Wala mo siya nabot nga.
18: O, lagi kay Kuan man, nalatayan man yun sa ligid. Pero gidalang yun to si Simse para ato na yun to i-pronounce ito. Ato na yun to i-pronounce nga patay, no? So, mao ni ang atong on-the-spot report na Tony Rupil ni ining oras sa diri sa Maidan, si Padilla. Ako inyong kasama ang Radyo Man, Bo Lauro.
20: Number one.
16: Ang atong niya video coverage na ganiya, niya karoon normal na andagan sa trapiko, kaya ganiya aming dohoot kay ang dump truck na pamandiris tunga yun.
3: Grabe, wag ka kita ang dump truck po lang kadako ng e-bike po.
16: Wah, Diyos siya. Adi, single ni siya nga e-bike kay Tony Rupil. Atay picture niya. Gamay ba? Single na siya nga e-bike. Gani? Kamurag bisikleta lang siya niya. Baba pa yung kayo.
3: Aha.
16: Onya, ang nakita mo, opposite direction. Onya, ni U-turn tong e-bike. Pag U-turn niya, natumba, naigo. Diri sa ligid, sa luyong bahay, kining double tire, sa left side. Tony Rupil, mato na igo yun. Nagkabihan niya yung, oh. Pero ang atong, medical team sa ambulance, di respond niya diri. Iman sila kadiklar kayo, di ba sila doktor? Ilay ka pong gita sa hospital, Attorney Rupil, sa Cebu City Medical Center. So, giagpas na nito sa atong traffic enforcer, o traffic enforcement unit, responder, para makuha ang pangalan, kung doon na ba ito yung ID, para makahibaw punta. Kaya ang driver sa dump truck sa Department of General Services, gidana nito siya for temporary custody lang una attorney Rupil. So muna itong on-the-spot report, vehicular accident, nag-involve ni dump truck sa Cebu City Government o bicycle, e-bike type diri sa Maidan, si Canilla, kaya ito nakbayan sa buha. Kung yung radio man,
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo
3: Boy Nationwide! Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Dos minutos na nas dili pa magalas Jess ang tagnas kabuntagon sa pikas kabahin may galadunan ni tabo nga pagpang rape. May gani kinakuha ni sa CCTV at least naay ebidensya nga ligon og karon na ilha na kini maong nang rape mga higala. Tindira kini. Medyo maitsura man sa kuno imong tindira pero dili na ko ipaklaro ang naong ha kay maka-violate tas KBP code. Ako ipakita gamay ang kwan. Gibira ni siya may gala hapit nang tani manirado. Unya paghapit na nanirado mga kaigalaan. Usa bang itabu nga ni ay usa ka ex-convict iyang giguyod ni Montendira sus gitiunan na bagutsilyo daikin grabiha no wag yung kadagan kini mo babay nakuha giyod mga higala tungod sa kasalbahis ining maong ng rape nga usa ka ex-convict atong i-check sa nebe nga gamay lang ang katotoang CCTV dong be halang ipaklaro i-blur lang gamay itong kwan i-blur lang gamay kani-kani omo ni o sensitive ni nga kwan omo ni itabu ah. Ato lang i-blur gamay may gala para nga dili kwan. Iyang giguyod ning tindira. Oh. Giguyod niyang tindira. Oh. Sus ginoko. Giguyod niya o niya iyang gitiunag kutsilyo. Reaction pag yung dagan ang tani. Pag gitiunag kutsilyo mga kaglan. Mama na hitabu ah. Ato lang giblur ha kayo, di ba ni ilan ang naong mga kagalaan kay kwan kayo. Sensitive kayo ning maong nga kwan. Pero kining laki na ilan na sa atong kapulisan, padayon pa ron ang pagpangita mga higala. O mo ning itabua o. Nahadlok tao na yung babae kay gitiunan o kutsilyo. Okay, so mo ning itabua mga kagalaan. Kutsilyo. Ano yung tawhana, Ray? Taas na tawhana, no? Nang rape, mga kagila, tindira nga hapit ang tamanirado. O niya, pagkahuman... Okay. So, ni mga orasa, ito i-check si kasaman Jane Galeardo kay kauban niya ron ang biktima. Ano na ito mahinabi, mga sukit di paminaw, nini niya mga orasa. Yes, sa kasaman Jane.
20: DYHP. RMN Report.
1: Yes, Rajman, Attorney Rufil, medyo sensitive gid kaayo niya nga ito ang issue ka.
3: Oh, ayaw lang ipakita ang naong yun o ayaw ipakita ang iyang identity kasi sensitive kayo maluoy taon tas babae kasaman Jane.
1: Yes, Attorney Rufil, ang irapod taapan niya, disidido mapugid sila nga muhatag sa ilangang habig, mong gianhi pugid na ito. Kaya para po maklaro gid na ito, Attorney Rufil, kung unsa yun ang nahitabo ni Antong Higayuna. Kay medyo murag kuan kayo paminaw na Attorney Rufil mga panimbaut gidin taon sa Balahibo kay nakuha man gid sa CCTV ang gatong panghitabo Attorney Rufil
3: nga kutsilyo gigition
1: kutsilyo pag gid Attorney Rufil bisan kinsa nga in ato kadako nga kanang lalaki taas pag gid ay Attorney Rufil na saira nato kay gipadescribe ba nato ni kuan mabet ra yang ipailaila Attorney Rufil kay biktima nga taas ang taw muraga kung ipadescribe ni Attorney Rufil murag kapre. Nakataas na dako nga tao niya, nagdapagig kutsilyo. So, moto nga, naabot gid sa punto nga, nahilagtan gid in town si Attorney Rufil. Apan, karon ato gid nagiang hideri sa may basak sa Nicolas Attorney Rufil. Tapod, madunga na ito gid ang iyang habig kay gani ilahang na-post ang katong CCTV footage kay tumong nila Attorney Rufil nga madakpan o dali na'y makapindot sa ilaha kung asa nagtago-tago ning maong lalaki kanyang suspect para po na din ina makabiktima pag in Atty. Rufil, mao gid ang ilahang tumong. Pero gi take down na lang po to nila kay nakatag naman gid to. Pero karon ato gid nga eksklusibo nga mahinabi si Mabet, ang biktima gid in town atong nakita sa CCTV Atty. Rufil nga gikuanan siya tong usa ka lalaki nga ilahara po diay tong customer. Atong hindi yun na. Mama Beth, maayong buntag sa DYHP Live, sa karon sa DYHP RM ng Cebu, ingon man sa IFM 93.9 Cebu. Kauban na po si Atty. Rufil Banyo, ma'am, na alang gamay mga pangutana ng taon sa nahitabok, ma'am.
3: Oh.
0: Hello, ma'am. Hi, oh.
3: Yes, Beth. Nganlan lang ka na mong mabit, ha? Kaya mo man po yung okay na po dyan, ha? Kinining, ang unsa maning maong lalaki, regular customer ninyo din, ha?
0: Yes, sir. Regular po niya siya. Mga nang wala po po mag-expect na ni nga na siya ang buhaton. Kaya kaniin na namugod. Sa gaad daw, balik lagi na mong regular din na customer na kuan mag-ari-ari. So, kana nga tayo ma, padlaw namang good town to. So, nakaila po po niya. Ngayon siya, mamuinom po ko na siya ka. Bisag duha lang ka batol. So, mauto, ako sa siyang gitagaan ko. Pero niyan ako na nga mag-close, mabay ako siya. Pero sige lang, kay customer man siya ka na mo, dire, tagaan lang ka na po. Pero ikaw man ang doka ba tol, dili na siya kong hatag. Mauto kong gingong yun. So, niya siya, sige, sige. Pero kanang tayo man sa dili lang siya na mga yung disturya na po. Maingon pa siya, ikaw lagi day ang naasira. Dili lagi ka tong lalaki lagi. Ito o lagi kay trabaho naman ko to siya, sir. So ako na po ang naadiri. Siya ni anak ko siya nga, oh, mas maayo noon nga ikaw. So, moto, nihatag ko niya kung siya ang order nga ko ang sojo. Pagka maningin siya, oh, akili na lagay. So wala akong kabantay siguro. Ni tanaw na guro siya pag asa na akong dibuta ang kuchilyo. So moto, nihatag na ko atanan niyang order. Pagkatotod, sige siya, istorya na po. Pagkatotod, mga last week, kapinigod, mga 2:20, mga ningana nga oras, nag-hansip istorya na po, nangutanan na siya, mga ningana siya na po nga. Kaya na, asa naman ka nagpuyo ron, so ningana ko nga, diri naman po sir, so dali na kayo kumaka-close, siya out mayo noon, kaya lagi regular po na ko nga customer, ni kuan po po ni approach ko po nagtarong, mo po, ningana siya nga, ni hapag siya na ko vitali nga, kanang mawin naka-distit na ko ba nga, lain na dyan ni, kaya na siya na ko po nga, di ka nang kulaya o. Ha? Naanago ko ha? Naanago ko. Gipakita dito sa papel niya o ang kanang Bible. O niya, di ka nang kulaya. Karoon lang dito mo. Nang niari ko dito. Kaya uhaw ko siya maayo. Ano ko nga. No, tumurag na kulbaan ko. O sige lang siya. Iman lang dira. Niana ko nga. Sige lang siya. Kaya mag-inventory po. O, mag-inventory na kong nahinay. Ngayon siya sabi lang. Kaya babot na ito kong babay. Mga 2:30. Na naabot na lang to 40. Mauna po sir. Sige siya pangutanan ako nga. Sila naman na akong bariyan ng dira. Miss, anak ko nga. So 80 na sir. So isa kong muhatag niya. May gabot na sa babay. Niya anak po siya. Sige. Niya lingkod ko niya sa kuno ay siya. Niya nikalat siya barog mo. So nikanaw ko niya. Kaya binilipin ako makwaro yung kuwan siya. Kaya dako dito siya glawas. Yun o okay kita kung asa siya. Unsa yung dito or ako pa mati is kuwan lang. Ano na hunaw. Oo. Pagkatotaw niya barog mo siya. Niya doon siya ako. Anak ko patay. Niya anak siya. Patay. Ito si patay ko ani ron. Niya anak ko nga. Niya anak pati po niya sir. Kuwa lang ang halin sir. Di kumusukul. Niya anak dito akong tayo niya. Niya ano siya. Bili ka na ako tuyo. Ikaw akong tuyo. Ari, bili. Kaya, hindi ko bili ko ang tayo kumukuyo akong tayo man. Yun, niya ano siya na ako nga. Buslak ko rin niya mo ron. Pakasin ko chill yun mo ron. Anak dito siya sir. So, mo po, no choice ko, pero nang hawit pag yun in town ko sa dapit sa lukuanan na mo, kay, lagi ko gusto mo kuyo, kay nadlock po ko. Moto, moto kayo ma. So, dito na gibuot niya yung mga gusto, ano, taga, bilin ako mabuot yung gusto, ina, di ko hanaan ka, ang kuchilyo, dyan, matusok mo, iku, ulagi sir, buot na kung tanan, relax lang, kay lahi naman siya, approach na ko, sir, ba, madlock po ko, labi na nga, ka nang, napukoy na sa'yo sa kong pagkatikwondo, mo nang, kay daw ko ba, ugbi man din ako kaya ang lalaki, so, mangita ko, buhay nga, maka, lingkawas ko, anang hitabua. So, mo wala ko, naghila ko, pero wala ko nagpanik, kay gusto na ko nga, na ako'y kuan ba nga, makaikyas ko, kung sa kong buot, angay buhaton, kaya ako, ragid sa isa ato, wala, di, masing makatabang na kong tayo na niya, akong paris, wala pa doon ni mata. Mo to nga, ana, may sige na siya po anak ko, iyan akong gidaghan ako siya dibot, iyan akong gichola, kaya kung di ko pa nga ko, kung di ko mo nga, bislakan mo ko ni kuchilyo, eh. Paulang ko siya, mga nga na ko mo to, iyan akong gihalukan, kanan, iyan akong gitok, iyan niya, sakit ko siya kaayo, kay lahi man. Nga, gising din po niya, tulog at tulog, sakit kayo, didusok, didusok niya, didusok din yung maayo. Di anak ko nga, sir, ayaw lang sir, kay sakit, pinaya lang, anak ko. Sumauto kay, mura kong action pa kuyak po natong time, ha, na mura kong nga ako, naluhod, iya kong di alalayan ko nung hay. So, sumauto nga, mura kong may barog, akong di pasman akong buhok. Kay iningkaso, makadagan ko sir. At least, dili magunitan di akong buhok. Kay kasagaran yung babay, buhok man yun. Labi nagtaas ko buhok. Sumoto, di po ako, di po nga na akong buhok. Pagkauman kay, kaya sige, ko sir, ito sila kay, nagpanic attack ko na, kaya kita di siya mananggahi akong ba, kita di siya kanan na nag-shake na ko, nag-listen akong istorya, ko sir, mainom sa kong tubig. Mapog, iya kung di pa o nagpagawas pa doon sa lababo, kay naman may water dira. Kung pagkauman, sir, mura mag-reaction yung iyang butang iyang kutsilyo. Mauto, nailog yun akong kutsilyo. Bitisingan yun ako, unsa siya kakusgan. Mauto nga, nailog yun ako. Pero in sound, di man ako mailog yun. Kaya di gusto ko mang kuniya. Wala yun. Wala yun ako mabiiid yun. Ah, wala yun ako siya makakunan yun. Masukulan. Mauto siya. Di na niyo yata. Pati na yun ka ron. Ipuslak na yun ako ron. Mauto, nato yung mga action nga. Ari yun sa kilid. Sa kilid, sa tiyan ako na... Mapili na din ako nga, maduot na din ang kutsilyo mo na, ay na ko siya ka ng, sir, relax na, akong kwaon yung kamot, ako ibubu, ako ibutay yung kamot, para lang di madayon ba? So, kung mo time mo, sir, nga, na mo ito nga, nangita lang dito kung hubuhin mo, king kuan, adin ako, paguman ako, tsupa niya, like mo kuan, di sa kong apat, sa kuha, buluhod, ay kung buluhod lang siya, makaikis na yun ko, kaya naman ni, kuan rin, isa ka kisa kulo yun, nga, kaya na din ako ibustak yung ulo po. So, kung pa ato, makabuhi yun ko, pero wag yun, naniguro po siya kay, mo action ko pati sa iyang, kung ano niya, part niya nga, sensitive on to nga, buti yun ko, kay murag mo, kuan niya siya, mukipi, niya ka ng distansya sa nako, pagkahuman, ang iyang, ang kuan niya nako, permi, ang kutsilyo yun, tiyo din na permi, di gina mawala. Niya na pag pwede naman ni mo ibutang sir, hilabtan ko ni mo. Anong atay mo ang taog niya, ibutang bala na lagi, magkakuan siya ni. Oh, musukul mo siya ko, musukul siya ko. Oh, wala akong kinabuya, akong kaya, dira. So, dili siya ko musubot na. Naingon siya, ariglo, dili ko musubot eh. Grabe, ang atay niya na ako eh. Anak ko, mamatay pa na. Paglabang pa din ako, ano, naliksan pa din ko. Kubala na, maliksan ko, at least. Naghantaw mo tapok na ako, mabaraw ba? Oh, nga, ako pa rin sa kamatan na itong tayo mga nagubo ko. Gihubo na din ako, tanan akong short, akong panty, akong chanilas, at least kayo makadagan ko. Paala na, dili pa ko maparot, basta mudagan ko, mawagid ko niya. Siya, ni action ko siya gubo niya, iyang, iyaw, just, iyan ang gikon ko, aw ka ni, mag-miso din siya gagan kayo, iyan ang gihubo gamay. So, mo ito, naamilan ko, akong pares ni Mapan, siya agit na, ay, usama na, magpuha ko na, kung siya kaon ba niya, ni sinias na akong pares na lockdown niya, ako po niya, anak ko po nga, so, pang-lockdown, kaya akong anak, nagsunod niya. O niya, ako hindi problema, bahala na ako, basta akong pamilya, wala gani, oh. Pwede ni Dagan, sinidagan siya, pero walang pagbukuso niya, hindi masak ng luyo, oh. Pwede ni Dagan ko, Dagan din ko, Dagan, bahala na. Wala ko po naka, kuhaan ko din sa kanahagdan na lang, tapos nilayat ko. Niya, pagkaman, naligsan pa din ko, nabundulan din ko, bahala na itong moto ni, nititip ang sakyan na moto ni, at nakita ni ma'am sa video nga, nipatayan na siya lakaw, oh, paspas yung lakaw, oh, ni Ana na kung matabang, mo na to. So wala na yun, wala na yun, nakarespondin ako itong kayo mag-yun. Itong tawag wala ko sa kong amo. Walang dili yung pubukto nga isip to talan ni yung biduwap na ako kayo. Dili na liman. Dili yun na lim, sir. Nang gusto na akong madakpan po siya.
3: So kining tindahan natin, kung ang nakagisuhulan ka nga mabantay, ane?
0: Oo, cashier yung po dali, sir.
3: Oho. Ang imo na yung Paris, asa man siya ng panahon na?
0: Natulog sir kay bali kanina mo shop diri sa Buntag refilling station ni siya water refilling station sa tabi eh kana bijukihan so akong pares diri pod nagtrabaho sa refilling station oh so dili jud magka kuan among oras kay siya pang buntag ako pang gabi eh so ang akong among style ana is kanang siya matug ug makamata siya nang time mutabang jud siya nako para mag-close kay tibo na siya nga, mutabang, tibo ko nga, mutabang din niya kung Paris mo. So, pagpaalam lagi niya, sir, mauna din ang hitabuag yun. May ganit po, nakamata po siya kay Usay, dili, gidbaya. may gitong tayo mga nakamata siya na ako pa yung anak ni Pukaw niya. Na naingon niya, Papa, mata na, kasi mama, wala pa, napasa work niya na akong anak. Nakilabod siya po sa akong anak. O, naingon mo po siya, ni bagong siya. O, na, ni, ang ako lang ba nga, sus, kung tayo mo, wala lang yun. Patay mong yung kwarto ba? Bili lang dito rate iya. Tanaw na ko sir, tawag ko to. Kay dimension man dahil niya ang kanang cashier diri na mga laki.
3: So ang imong pares anang panahon na naara po diha na to within sa vicinity. Naara diha?
0: Oo sir, naara yun. Siya ba diya? Actually siya diya nakakita ato tanan. Makita diya siya nga. Direct na dito niya atong tayma.
3: Okay. So kini ni ang kailangan yung kanin niya kay kuan man og mapresentar ning tawhan na balik gani mo kailangan yung cash actual kay inyo maning kuan customer.
0: Regular din na mo.
3: Unsa may trabaho ko na niya? Wa sa magis istorya nimo samtang mo inom niya?
0: Wala gid sir kay ingon siya wala ko siya trabaho gid kay gikan ko na siya laya daw niya. Ano ra siya 33 years old namong ko. Ano ra siya sir? Wala gid ko magpasing pangutana niya.
3: Okay, so ang atong kapulisan ka lang, nangita na ani, at least na istorya naman ka sa mga polis, yung mag-isulti tanan sa polis, hasta ang CCTV, o na-mention mo ni maong pangan ng tawhana. Kiniang, sige na lang, wak na ito mapakita ang picture ani, kini maong tao, para magkabantay lang ang uban, salbahis ng tawhana, para magkabantay lang ang uban. Kisa nga ani niya?
0: David Clark? David Clark, oh, maugid na siya, wala lang siya ko. Basta ang naong lang gid ako na permitted na naon yung duman ako, yung mga liyok, maurag yun na.
3: Oo. Oh.
0: Punta maong na yung mababay po, nga kuya po yun yung tawa na. Sa ako na lang, sir, kung ang katong babay na yung ilugos, unta niya, pat yun niya nga, wala siya, una-una ba? Mm. Ang ginuna lang, sige mo, sige mo, may nga. O sige, lubusan na lang, kitroy ko patya, pero kung patay din siya, what if ba? Susunod yung biktima, pat yun na yun niya. Mo, nandili ko gusto may tabo nga. Laro-laro lang siya, mura siya guwa. Dili ko masubot, ipapriso, ginanako siya.
3: Hmm.
0: Ipapriso, ginanako.
3: Okay, sige. Doon na yung mga tato ni mga tawhana, kintawhana, no? Doon na yung mga tato, daghan?
0: Oo, daghan ko siya tato. Ni chat, pagin siya sa kung amo nga, makigariglo siya. O na, 35 mil ya, ibayad na ako para makigariglo. Yan akong amo sa bayan siya. Kapag may lana, doon sa iyo, ibuwat, 35 mil. Unsa na lang kinabuhi sa cashier, 35 mil. O, oh, niino siya nga, naabot sa 40, naabot sa 50, naabot sa 60. Kaya niino, parang sit up lang unta na mo siya, sir, ba? Nga mauto nga, ang pasabot ba niya, diya din inahan rin magpakita siya, dili. Yan nga, katulog din magsigbalik-balik. Kay makigariglo na ako niya kanya tong kay ma ako hadlok na ko mo tuni ikyas sa may diri mga tulo ka adlaw ya wa ko kay di ko gusto diri nga makakuan sa ba ako sa ipahuruway akong utok nga ana nga mo nang sa nabatian mo nga nagsigi ko lugar ang inahan kay makigariglo daw
3: o dako ni tawhana nakita na mo sa CCTV dakong tao ni dakong tao
0: kamo sa personal kamo sa actual lang gid daan sir makaingon tao. Misuda gid mo ari gid na siya diri magkabako-bako kay para dili mailhan nga dako kay idarog lagi in town daghang kay maibog na customer naman mo ning ako lam niya ning gawa no sige pa man na kay FB ko wala gid dam kay dili ko puti hilig ning ana o mo ra gid ako i-reply ko sa mga customer ko.
3: Okay, so sige no ang atong kapulisan gikuha na kag affidavit sa mga pulis. Gikuha ana ka affidavit sa polis?
0: Oo.
3: Okay.
0: Ano sir, man na.
3: Okay.
0: Kaya kuan, nagmagpas na lang yatong duha ka USB nga kuan record sa CCTV o mga print na picture nga yung sa kuniya.
3: Okay. Sige, pasakag yung kaso ha, kay Lisod Gayo. Kinali, papriso taning tawhana, daghan pa mabiktima ani kung di ni mapriso.
0: No sir, tinuod siya na. Mauna kung gusto nga. Akong ginuna ron is ang kanilang kuan din na mapriso din siya. Kasi akong amo, tuan na kayo stress, tungod ani, sa pressure akong amo, tabang po na akong amo in town, kay lisod po niya nga ni, lagi na sa niyang babae, may kuano niya.
3: Oo. O sige, o sa magkakadugay na rin sa mong amo, kanang imong tindahan niya, nga ikaw may kasir?
0: Mag 2 years naman job ko, 2 years naman job ko ang trabaho ah. Sir.
3: Okay, sige.
0: Kailan na gina ako mga regular, yun ka na lang yun siya, ano, naambot ang sa inyong banay, adik, manggod.
3: Mm-mm. Sige. So, adik-adik din tawhana, di ay?
0: No, adik-adik, yun na.
3: Oh. Okay, sige. Sige, salamat kayo, Dayhas. Maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Thank you.
3: Okay, Jane. Tungon sa itong oras, manggun, hagipot kayo. Kuha ilan na og kanang numbers at siya para anytime pwede tayo magkakuan kung gikinahanglan. Magka-communicate. Kaya lang niya makuha na ito, ma-facilitate niya mapasaka ang yung kaso itong tawhana. Delikado kayo itong tawhana.
1: Yes, Atty. Rufil, mo na itong buhaton karoon na kaya desidido magiging sila nga mapasaka tungod po dyan kay di lalim ang nadangatan dyan ni ining mabet Atty. Rufil niya. Kuan po, the awareness po nga unta nga madakpa na ni kay makabiktima pa po, maupod ang tumong sa mga biktima Atty. Rufil, may tumong sa biktima nga madakpan para dili na makabiktima pa uglain. Pero hinoon, ang ato ang kapulisan na Atty. Rufil, sukad nga na report na ni, nakatag na ni Atty. Rufil, kaya nailhan na po nila, nanapod sila pangan, nana sila identity gin ni suspect, kay ex-con man ni Atty. Rufil, so dali, rakaayo nila nga na-trace ang pagpangita o ang pagkuan na lang yun, pursuit na lang yun nila Atty. Rufil, nga makita ni o matultulan ni ang maong suspect o mabalik na po ni siya sa prisuhan para po bayad sa salaod ng iyahang nabuhat at ni Rufil. So far mo na itong nakuha gikan din sa may barangay Batak sa Nicolas. Kauban ako sa itong Armament Patrol at State Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Regiment Jane Galliardo, DYHP Katak, Armament.
20: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
5: Rajo Nationwide!
3: Okay, salamat na Jane Galliardo sa mga report. Ato nang ipadakop gyud pulis dai. Di pwede ni dakop ra bang kay tawo. Damang ko kuy akong video diri mga higala pero ako lang ipablur sa pagpakita sa publiko kay di man pwede nato no nga kuan. Giblur lang nato pero ang actual dakong tawo ning tawhana. Nya kini bang babayhan na gamay nga babae, medyo itsura ansad. So natripingan siya mga kagalaan. Unya ang paghimo gud sa pagbuhat gud niya sa kuan, giunan pag kutsilyo gib rape niya may gala. Klaro kay CCTV, ako lang ipablur gamay kay di pwede na inana nga makita sa publiko, paita. So ato ninyo tagagpagtagad mga kagalaan, makastress kayang balita mga sukin tigpaminaw. Ako ininga malikayan ang uban nga dili mabiktima mga kagalaan. Alas sa 10:19 na ito sa paminawon si Lailin Labanis Aligada sa duga mga winners karong buntaga. Nasakpan na minaw sa DYHP o FM sa makadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Yes, kasama Lailin.
20: DYHP RMN Report.
1: Kasama ng regimen Atty. Rufil, balik diri sa Cebu City South District. Dinlayan grupo ng sabi makadawat sa ato mapahalipay nga bugas of chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunan pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Linora Banyo! Anita Sanchez! Regeline Cardelio! Mercedes Impaba! O Velma Impasez! O karanon sa ikasingitin niyo sa DYHP!
21: Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! Sa DYHP! S

0: Okay, salamat Lailin, laban sa ligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department, salamat sa mga nasakpang na minaw sa DYHP sa nagadawat mong palipay gikan sa Sibianan. Okay, shout out na to ni Froylan Buot o Juan Buot gikan sa US Megala niya kanana ang timing nag-abot minto sa kakananan. Uy, naminaw din sa itong programa. Sa may buntag niyo diha, Sir Froylan o Ma'am Juan na Buot. Shout out sa Dawis Buhol, Doloritos and Nudao family. Always naminaw sa itong program, matagbuntag hangtod yun tibuok adlaw. Naka-tune in yun. Salamat kayo. Idol Tune, salamat sa kayo diha. Onya atong sa great og birthday girl gahapon si Baby Jinaya sa yang first birthday og sa baby oh si Baby Clunit aha istorya Watay kong ulas mga sukit di paminaw shout out nga to ni Attorney Rani Montesclaros Jason mo Ripaso, Atty. John Kagulada, Father John, good morning at to kang Father John, Father Glad. Oh. Nga kanunay sa day naminaw na to mga kagilaan, good morning Father Glad Niri, ito sa Uslob. O unya mga higalang hapon ang laing hugna sa impeachment trial, tiwasunon pa to ang cross-examination ni Attorney Lutok. Ano to ma-discuss at tiwas may galang gumikan sa mga panghintabo. Ugo niya, isunod ko na to si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Mas matriling ni may gala, aligre itong discussion ni kalakihan. Tanaw na to, so far may gala, medyo, kuan pa ka ng, pagyod maka kuan ng prosecution. Wata kasabot sa uban pang mga witnesses ha, in fairness mga kagalaan. At ang may gala o niya nga gabi ang sincerely Ate Arlene. Matagala sa 9 ito sa 10 at tagna sa kagabi o niya alas 10 ito sa 12 ang tulungan ng Street to the Point Evening Edition malay kasamang Binji Tanghian. Kini nga portion sa patungkan ito sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kagadunan na matuksin sa mong lawas, mandili karigilan nga makapagawa sa mong hugaw, dugay mahilisan o babuto ng tiyan. Makasin natin sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan ng lutalutahan, dilihamis akutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, ano maangko na mayang panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Sangan sa tibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon dalay ko ng Diyos. Maing buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adyo na gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
6: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin doha kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
5: DTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, gadunay DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, na ginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QAQC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, og Tanker Driver. Ang mga interesado, kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PIOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only, mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20, sa Yellow Hotel, Tel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong mutawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaa si Joanne and Chini. Email address rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Apoy Dispower, Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective bide kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo

0: Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi, hello mga kasama. Kinigang po ninyo Kuya Joel Benzi Cabal sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga siloy. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano, higalaan, ang ato magtatampo si Siloy.

0: kinaw problema matungod ragyod ni sa kinabuang sa akong kumpare ba. Huwag ko magdaho nga masangko sa ingon niya ang problema. Pero aral rin yun masabta nga ko sugilan, inong ko na ni pagsukot.
1: Pre, Pridoy, daman. Ako niya.
0: Okay.
1: Nasta ni sumsuman na ako niya.
0: Huh? Oo, nangyod. Ikaw kay ganir, kinanglar nga manang hidyod ka.
1: Ito, ganir. Okay. Oh, imo na sa niyo. Imo na.
0: Baby, ako na sa niyo. Para painit sa tutunan ba?
1: Okay, painit sa tutunan. Awe bli ba? Diga.
0: Okay.
1: Oh, atong gid embre lu kaya sa atong dio.
0: Oh.
1: Ngan. Duit ang tulo?
0: Ngan sa pili. Duit ang tulo. Eh, ikaw lang buti kung sa katabi, sabay-sabay lang kami.
1: Ay, are dro. Duit ang tulo dro. Okay. Ah, gay, targa. Amli dro.
2: Ha?
1: Amli. Inday.

0: paling importante.
1: Kamu sang sparring imbu sedoi.
0: Wow, ah, praise.
2: Wow, lebih ada, lebih kena dah ida.
0: Lebih ada mau cari sawah preu.
1: Wana, maka hurut kita ku sekatau nak ni pre.
0: Allah, ini arah pre. Hurut itu berapa? Sekartu nak tenggas, paitir wine. Ah, titik.
1: Pukunu kaku sekakau pre.
0: Pukunu sekakau paitir wine.
2: Bebe keliru tentang ini. Kosa menjuning minum dah, mag sinuk bagay ta.
1: Maninood mo yung kadayong, pre.
3: Sumoy, pagkaroon mo, eh. Ipusan ko na lang yan, kibag-away man mo. Ipusan ko, pre.
0: Ay, lang ipusay mo lubot na,
3: eh. Aw lang, eh.
1: Wa, Marie, oy. Kumidya na tong amo, Marie.
3: Ah, kumidya. Di na ba, Joe, gusto mong ingon ana, ha? Jamming gani, jamming. Yun, way, magmaoy. Nagani magmaoy, kumuto ko yung itlog ba?
1: Looy, kaysa parang imong ana.
2: Nga na looy mo, pre.
0: Si, ikaw.
1: Dalira kumuta na imo.
0: What? Sa di mo, nga no, siloy ba, looy? Pre imong. Diba?
3: Ay, kaya. Isa pa, kayaan ninyo.
0: Isa, lupog isa pa, lupog kayo.
2: Bibi, bibi. Klaro, bibi, tagay, bibi. Sambukan ninyo, bibi. Tagay, tagay, tagay, tagay. Tagay mo, tagay.

0: Nagiri kayo, pre, ba? Katong akong lolo, ba? Buhi pa to, ba? Kusuga, tungita, yung bagay, no?
1: Kuya, huwag, good, pre.
0: Bawag ito'y haring gangis ni Samua, so, na. Mabit ako nga, kanang ubal, may standby ni Samua, hadlock ito sa akong lolo, taon. Labi na may bawa sila sa apo ko sa akong lolo, katong haring gangis ni Samua. Grabe, oy. Butong lola ko! Ay, hatag din ako.
2: Ang igagot.
0: O, mo, na diha. Kanang makita ko na ay mga mabaligya diha, mga timpura. Hmm. Yang tindira. Dami kayo, tindira sa timpura. Tudlo ko na akong tindira sa timpura. Ihatag din ako. Tagpila na mo tindira sa timpura, ha? Karatul-tratul taon, ang iyang bana taon. Ihatag din ako. Mingol nga. Ay, lang na ba? Dadalo na, sir. Ay, lang, baby. Imuha na, ha? Hatang na ako din mo.
2: Ano niyo po? Takatog yung lolo na ko, pre. Mautong pinaka tiguang nga na bilin din sa amuang panahon.
3: Isog yung pre.
1: Tiguang na dito, pre.
0: Isog niya tiguang?
1: Pre, tiguang na dito.
2: Adi, basta pa ko ato. Pero katong akong lolo, makita lang itong standby. Muik na, thinking lay ato. Ang lolo kay isog ito. Wala, oi. Sus, ang mga standby, ihaiglupad lang yung ispirito.
1: Standby.
2: Kilay pa lang, kilay pa lang ito. Yung
1: unya karon, pre. Wala kayo yung mahadlok sa mong lolo, pre.
2: Ambot lang kay wala na may kilay na kong lolo.
1: Ha?
0: Wala na silaw na lang.
1: Wala na may kilay.
2: Iya mang ipakiskisan.
1: Wala na ko daw.
2: Kung saong napin siya misgi. Iya mang ipakiskisan.
1: Bungot ito.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo rin ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong sigur na ginutuntui ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: mayo gani wa maliwa tung lulu pare kay tanaw na ko ni murug mi aksun ba kahanap mo kay library
1: di pila sa tig miss year is Pedro ayaw hanap yo so mas to ding
0: kamo kamo ba kamo ba ayaw mo daw sa mga ayaw mo na padaan ang inyo mga puhan lupay na to nangamatay na to. Wa naman gani ito magpadasa. Ako ba? Wa naman gani ko magpadasa kung lulo nga mas una pa ito sa inyong lulo?
1: Ha? Hmm? Bidang. Siya bili dada itong bili mo lulo diya, be.
0: Katunong lulo na ko, pre, ha? Saltihan na mo. Hmm. Pati nagkaisog.
1: Isog?
0: Kanang mapatay. Hmm. Ah. Wa na siya na. Hmm? Immune na siya na.
1: Ha? Uyawa, God?
0: Di ito mahadok o muharong o kanang naay magkulmentado. Hmm? Ah. Last ko niya ikwitro, pre. Nakigharong siya gungo. Itabangan siya lima kaungo ang mga buhay.
1: Ha? Kuyawa ka na. Mababae niya eh. Kuyaw mo ba man?
0: Kuyaw mo lang. Pero tungod sa kaisog sa ulolo, katong lima kaabok ang mga babae yung mga ungo, ah, wa napakita niya.
1: Ha? Nga naman, pre?
0: Iyan ka ba nabdusan?
1: Ito-ituin mo, pre. Ginabdusan na.
0: Oo.
1: Ginabdusan.
0: Iyan, pakisultihan niya. Ayaw yun mo, surang-surang na ko, ha? Kaya, makita yun ninyong pangita yun.
1: Ay, marag 16 years old.
2: Nya, pre, nya, pre.
0: Oh, mingon may no, mingon may no sa kaungo nga. Try me. Oh, birahan na yun. May sunod ang dua kaungo. Mingon po, try me.
1: Ah, unya.
0: Ah, silang tanuan, nakatry yun.
1: Ah, bungo.
0: Try yun.
1: Bungo, try. Pe!

0: Paano na silang kumpare ni mo daw?
1: Oh, tuwa na tay. Uli na.
0: Maayo kayo nakahinumdum ko. Ugma ba?
1: Hmm?
0: Ugma. Patuon dito silang Mariwelma kay anniversary ko nun nila ron sa namatay niyang bana niya. Magkikay ko nun siya gamay.
1: Uy! Mo ba?
0: Pero nahibaw na baya ka ng Mariwelma basta muingong gina siyang gamay. Dako, gid na.
1: Oh, mo ba?
0: Uy! Sumagod. Katugong na na siya natong paniod to. Matod niya, mangaon lang kuno ta gamay. Asabay gamay atong halos na nambaligya sa sud sa restaurant. Gi-order man. Huwag gani makaon ng uban ato. Kay numdum ka?
1: Oo. Nahinumdum ko ato. Katong ipasakay tayo niya sa iyang sakyanan, right? Ingon siya, masuror tabi sa gamay na to, masuror ta. Oh, sa gamay ba nga, na isakyanan na ito nga, mura magbarko ka na ko.
0: Huh? Ay, grabe bitaw dong, eh. Basta kay moto ha, paatunta sa ila karong Sabado.
1: Okay, okay, okay. Atura to.

0: amo dong ipangandaman ang pag-adto sa ilang Marwelma. Pero huwag ko magtuungan yan na dawa. Magkita may iwa ko mga kumpare. Unya to.
1: Asati mo, pre.
0: Ah, ato mo siya ng Marwelma, pre?
1: Uy, Marwelma. Ibitar sa demo?
2: Ha? Uy, klaro. Marwelma, ibitar sila.
0: Ibitar me.
1: Magkuyong lang ta.
2: Uy, kuyong.
0: Oo, sige. Mas mayo noon.
2: Uy, asa mo dahi tahan eh. Asa eh. Murag doon ay krom ron da.
1: Paring ilang mo dahil.
2: Krom ron. Krom ron mo no.
0: Mga tumi. Uy, stumino mo. Mga tumi silang Marwell mapre. Imbitar mi.
2: Ha? Imbitar, debo? Pares dita. Ha? Dungan lang tayo.
0: Amay pa. Sinitita.

0: Uy, Mari Martina!
1: Mari Wilma, kumusta naman ka, Mari? Uy!
0: Ay, salamat taon, Mari. Nga ni agad mo. Abin ako dili mo mga Mari-Mari, mag-uuldog ko. Kinsa naman niya mo kao na ning akong kuan ka litsyon, aning lima ka buok litsyon, babo.
1: Huh? Ang si kamay na siya gikay, gamay pa ng lima ka buok, tibuok litsyon.
2: Bitaw. Kadaghan di kay Mari, no?
0: Ha?
2: Kadaghan ka di si mong gipiparar?
0: Oo. Sige na mo, Mari. Dali na mo, Mari. Arita nga rin, Mari.
2: Dari lang mo, ha? Kabulan din si Mari ni mo, Mari, Martina, Mari, ha? Kining naamu ko na kung mga kumpare, sir ko yung... Aril naman din, napitan.
0: O, kaysa na sila, pre?
2: Ako mga kumpare, Mari. Idungan sa sila naamu, kay imbitar mo, sir ko rin sila ni mo.
0: Ay, hala. Waman ko mangimbitar nila, Mari.
2: Uwan mo sa imbitar?
0: Ay, oh, pero... Ay, sige na lang. Uy, sige na lang, pre. Dilipitaw na mahurot. Dilipitaw na sila kahurot aning akong sundaan. Na, limago na ikabuklit yun, baboy. Unya, 20 kabuklit yun, manok.
1: Hala.
0: Unya, 3 kabuklit yun, baka.
1: Patay, ha?
2: Kadaghan na sa di mo sundaan, Mari, uy. Di mo sa kahurot, ano, Mari?
0: Ay nga no, ma problema mamog dili maka di mo makahurot ana oy. Pamusta ninyo? Naman ko gipalitan nga plastic diha para atong wa makapadag plastic ba.
2: Oh, mao ba Mari?
1: Ay nala. Mari, arita diri. Ato ta dito. Dong, ari sa si Mari Wilma. Ha?
2: Oh, sige sige dai, pero ayo mo dai. Kabuwa ko ning pare. Pare pits mo pare imong. Silang duha wa mo di pangmitra. Kunahan. Uran hinuunog. Kami mo yung imbitar nila kay dinim sila mo kuyog na mo. Kamangay na, hakpay matawa na, eh. Oh, pahamak yun.

0: Pre. Que di otro gol, pre?
1: Ang ano mo, pre, ha? Sa problema.
0: Katong nagpadung tangani silang mariwil mo ba? Umang ko kabante nga may gibit-bit mong... bisagbag. Bisagbag ng gamay. Karun, naalagin mo yung mga putos.
2: Ha? Oh. Huh? Ay, sabi ka, pre. Musong ganitang gubat. Kinanglan nga. Kumpito tas armas.
1: Santo yoyo.

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: ay Tarik Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng maabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
5: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Jo! Kapinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluway ka, Jo!

0: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Doos pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili

0: Pre. Klaruhan ang ninyo, pre, ha? Di ba wala ba ko sinuod, pre?
1: Eh, ba wala ba sinuod, pre, ha?
0: Nga wa mo'y labot sa imbitasyon.
2: Ha?
1: Ang sagitay.
3: Unya, unya, unya. Unya na ang istorya nyo, di ha? Dali na. Kaya magkuha o dagang kayong bayro. Dali na. Mamaligtas atong lamisa.
1: Pre. Punin, di ka na. Ay, mo ito sako. Sako sa din bayro.
3: O, kanta ni. Wag ko ni bayad.
1: Wala ka na. Mo na. Dali, pre, ha? Aritas lamisa na to.
4: Mari. Unsa pay gituwad-tuwa din budas ilaw sa lamisa? Uy.
5: Ay, nangita ko sa oo sa lechon, Mari.
2: Ha?
4: Nga naman, gikidnap?
5: Mura gikidnap pa rin.
4: Ah! What? Di hapong ko kanina, Mari.
5: Di abitaw to. Kaso man di ayaw, uy? Ay, nagduda na ko, Anida.
4: Sa unsa, Mari?
5: Kitang duha kalaki, Mari ba? Mabit to na ko. Imbitara, Mari. Kitang...
2: Ha?
4: Sige lang, kay naman na yung CCTV inyo, ha? Makita na to kasi nagkuha sa o sa lechon, Mari.

0: Prevents, put it in prevents, one of the bill dito prevents.
1: Munting ali pre.
0: Si andam na eh, ba? Tagsan na mag-inom. Tugga, bitar, wa ikabuga.
2: Pre, ayaw sa pag-anap, pre. Bisita ra ito.
0: Oo, lagi. Bisita. Lagi dapat ang mga bisita entertino nung mayo, di ba?
2: Pre, kalma lang, pre. Kining, ang ako ba?
0: Zaman, ha?
2: Ay,
3: kwan, kaneng. Kanis sila bitaw, Marie, ay.
0: Oh.
3: Mauni sila ang nakita sa CCTV, Marie. Na naglumi sa usa lechon. Oh. Unya, gisul sa plastic nga dako.
2: Ako. Sa kuno, Ray?
1: Sila si Pari Imo o si Pari Pets. Sila din ang nagkuha sa usa lechon. Sila mo'y nakita sa CCTV.
2: Oh. Usa?
3: Dili ba inyo ba itong kaoban, pre?
2: Yes, Mare. Kami ko yung kapagpahingon din, he. Pero, ingon mong kung sila nga, imbitado sa kuno sila ni mo. Abi na kung kaila mong daanaan nila.
3: Ala, uyo man kung makaila ito nila, pre, oy. Ang putong tagadiin ito sila?
2: Nagi. Aha, kami matawaan na, oy. Tana, Martina.
1: Asa tadong?
2: Manguli ta. Kay koltahong ko itong duro, ha?
1: Ha?
2: Oy. Primong! Uy! Iyon yung litson ni? Bidoy, pakauba mo lang mo?
0: Hindi, pakauobre, ha? Naroon!
2: Ay, nalang palag! Kinahibidin siya, ha? Nakita sa CCTV. Ha? Usam mo. Gusto na kung... Usam mo. Gusto mo ipasalidin rin sa CCTV? Aron musam mo itong mauwawa mo?
0: Ay, pre, pariyar itong nauna mo. Pero sa tuyo yun ito.
2: Ah, pariyas na mundo, ha? Mulita. Pakauba mo lang mo! Ay, pagduklo ng doon. Mauli mo, dili!
1: Pre!
2: Uli! Muna ko problema kahit nagpakawalo na ako ng mga tawahan. Wadi sila imbita, ha? Kunya, namuha pag yung uo sa inasal. Naduklo na ako ng sanduhan noon. Suko ka lang ako, eh. Ila kong gibaharan. Usa kay man akong ikiha kong sila barangay no? Kaya ilam mo kong ibaharan. Usa may waton ko ane, palihog. Tabagitang ko ninyo. Usa mo kong kamapasautihon, siloy.

0: po. Ate Press, good morning po niya.
1: Hello, Juliet, my adlaw.
0: Good morning, Bam. Good morning, Bam.
2: Good morning, sa kapuptat tuburan, si Lulag Nason, og ni Wilson Armas.
0: Okay, salamat kayo.
2: Yung labrika, og ni Jojo Pipito.
0: Okay, salamat kayo, og si Kunsyal Dario.
2: Dario Srig.
0: Dario Srig, og si Kunsyal.
2: Arnold Galiste, og Arnold Galiste.
0: Salamat kayo ninyo diha. Thank you kayo. Ate Jijin?
1: Kuya Alan, i-shoutout daw pa kong mama, nga perming na minaw na to. Magsiko na kong breed sa uban, pero siya, dili igreed. Hi, ma! Salamat niya, mga Gina, dato sa Talamba. Nagakay, salamat. Kuya sa kong iyaan sa Ulango, Wilma, Yayoy, Bagyo. Nakakagay sa lama sa
0: inyo. Mauday, Bagyo, naabot dahi.
1: Maugan eh, tungod nila.
0: Okay, yayungan man. Yayung Bagyo.
1: Maayong pagpaminaw, Ate Wilma.
0: Ate Wilma, Mama Gina, good morning mo diha.
1: Happy na kayo, Kuya Alan. Kaya mga bata, ting klase na, happy sila tungod sa Don Pepe. Para sa mga bata, taas og energy. Happy sila, permi niya. Para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe Dark Chocolate. Unya okay. Mupalit sila, kanon nila, o gumugumon, daya mo ni Emma, UBM Special. Unya, crunchy, kagub-gub kay Kuya Alan, tasty fish cracker. O Paulitos Macaroni Crunch.
0: The best yun kaya na, mga bata, inom yun mo Don Pepe, mga bata, inibuntag. Kadang padung mo iskulahan, inom yun mo. Adili pa, mga sa kauras, gikan mo naman ta. Nigkaon yung humanyo kaligo, inom yun mo Don Pepe Tablia. Mainitan pa inyong tiyan, pang-condition pag yun na sa inyong klase, kay masud sa inyong utok ang mga agipanulti unyong klase. Ang lesson inyong makuha, gikan sa inyong maestra. Ha? Kung unsa iyang ipang istorya-istorya, masud yun na sa inyong utok niya. Ugum-ugum sa UBM Special o Diamond UBM Special. Mauna ay the best kay na ito, ugum-ugum mo. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker mo. Ito ang isumsum mga nagsat-chat ninyo din ha. Sa tanang mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning di buriya tap sa imong mga tao nga ang ginom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Mar the best mga kaya na to imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban labi na yun siya sa Bien Aqua Refilling Station. Ni pari Jewel Binci diha ang manager og ni pari Bini Umandak ato maabot nga kapitan diha sa babag. Kumusta ka diha pari Bini Umandak og si Kuya Jewel Binci ato nang umaabot pod nga konsihal diha pareha ni Kuya Ricky Garing ang tagiya sa bangis sinaw dishwashing liquid. Maunay tagiya din ha sa bangis sa siya sa hugaw sinaw pasupaw ato mga plato umaabot sa nang konsihal ni pari Jewel pari Junjun Tumulak diha sa Basak. Kumpare nito kapitan diha pari Junjun Tumulak. Kumusta ka diha pre sa imuhang mga kunsyal diha sa tanan daily ni. Kumusta mo diha? O sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito Basta Tolido. Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito o gari sa Brumits Beach kumam Shane sa tanang mga tao kay Inday Shane Pipito nga kanunay nga mugamit sa tuang said panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay maomani mulaban sa atong mga trabaho undiha sa tuang Brumits Beach kay kanang Brumits Beach mga kaigsunan maunay mo limpyo sa inyong bay at tadawar ko na nyo sa Facebook i-type rin ng Brumits Beach unya tadawa kung sana diya 9 number tawagala ninyo kung nung sa'yo gusto nga inyong ipatrabaho sa inyong panamay tawagala ang Brumits Beach sa mga tao ni Kuya Nick Pipit ni Vice Mayor Choi Asner Sir Ricky Asner Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Good morning ninyong tanan diha o salamat sa inyong papagamit sa tuang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Ipaglaban ka sa mga trabaho sa opisina kay mahuman good ang atong game buhaton. Salamat kay ninyo tanan. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa inyong pangumustahon ang among buutan nga Barangay Kapitan de sa Inayawan, Kirk Brian Repulyo, o sa tanang taga-Inayawan, sa Tugas, sa Kugon, maayong pagpaminaw, Happy Tarabe Pista sa Inayawan.
0: Oo.
3: Agusto lang, no?
0: Oo.
3: O, ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas o sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa aton lawas, ato ng imnanong sepaniyawan, oral capsule, kada adlaw, katuloso sa kadaw inom. Sa buntag, kung nakamukaon sa imong pamahaw, inom daan o gusay kakapsula sa sepaniyawan, oral capsule. Ilig pa niyo ito ni mo, mag-hapon. Usag na hapon ka kapsula sa sepaniyawan. Herbal capsule imong imnun. Una ka magkaon sa imong paniyo ito. Mausap gapon sa imong pagpanihapon. Unya, inom na po daan. Usag ka kapsula sa sepaniyawan. Herbal capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kayo doon na makatambal, anak. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: O sa tanan po na itong mga isunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang Sedlinamid Oil. Thank you, yung kain yung tanan. Kamuna sayon yun mo nga ang sa itong Sedlinamid Oil tinuod yung muwagtal sa ito panuhot, pamaol, panikit sa kalawasan, barikos, wins, katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa dinggi kung mga plus na sa ito ang Sedlinamid Oil nga anara mapalit sa butika, di ba din?
4: Tinuod na, sa butika kita makapalit pero naagay Facebook page ang Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang i-type ang Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Nga mag-iim nung Tatay Jimmy sa Division Biyay sa Serene Eptay. Salamat kay Tay. Huwag ni Mamers. Huwag salamat kay Mamers. Huwag ni Nanay Virgie. Mag-iitig. Pilot sa mga sanina.
0: Say, Mami Virgie.
4: Mami Virgie.
0: Mag-kwan ka siya, mag-aray yun na siya. Og ato ang Sedlinamid Oil. Oh. Thank you kayo, Mami Bird. Salamat kayo.
4: Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya naligit sa kabukira ng puyo, ya, wasitin ka sakyan pa doon lugsong sa ubos, ya, maturag ka ng butika, kung namoy cellphone, pwede rin mo mag-order sa Shopee.
0: Shopee! Wow, mag-shopee lang. Kaya ito pa sa tuwa. Bam!
5: May buntang, kumusta niyo ha? Sir Samuel Lauron, Emma Merda Lauron, Summer Sister Valladolid Carcar, kumusta nga itong mga staff niya? Ingon sa mga kanimo, Rafa Redores, Alice o Linda Antolihaw, magsingay, Ilungos Leite, Tabunok, Ilungos Leite, Mr. Pablo Lumapas, and Mama Andring Lumapas, sa Bantigi, Ilungos Leite, o ingon sa si Honorable Barangay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, Ilungos Leite. Okay? Ayaw ka magkalimot ha, sa ato ang mga barangay official, silbi na sa ato ang mga kabataan at mga anak magpangaligo gamit ang Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Set Celebrity Kojic Beauty Soap para looking, younger looking, o kutis artista, kutis porcelana. Ingon man, doon na kini natural moisturizer para dilibang dry ang atong skin. Since Celebrity Kojic Beauty Soap, doon na blackheads, whiteheads, doon na pugis-pugis, itom-itom si mong naong nga di ka kasabot, na problema kasi mong panit. Since Celebrity Kojic Beauty Soap, mangunta na lamang sa butika, ha? Unya, siguro ang pagtanaw ang label na ang yun sa kilid sa sudlanan ay nagkuk ay mga letra all capital letters Seed Marketing S-C-E-D. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Uksatan na itong mga kaisunan. Kinanglan mo inubyutag GD Talk. Kaya ang GD Talks Plus Herbal Capsule usa ka na ka natural detoxifier. Natural nga ribiditig wagtang sa balitian puno sa nutrients nga mo ay makapaligun sa atong vital organs. Kaya kung di ka mo inunggulan na kanang toxin maunay mo daot sa atong blood cells. Ini ka daot na ay suswistiki mula po tatong dugo. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Maoy mo takboy na ito. Maunay ang kinahanglang flush out itong tada. Ang ato ang mga toksin nga nasood sa itong kalawasan. Kinanang mo inong kag G Detox Plus Herbal Capsule. Simple rin kayo. Usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Murarag maintenance ni mo ang GD Talks. Pero doon na nag yung kay balatian, kay kuya o naman yun na nakay gibati, katulog yung kay no. Buntag o to hapon o sa kaura sa di pakawukaon. Unya imnan yun na ni mo walong at to sa dusi kabasong tubig matag-adlaw. GD Talks Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one kining butang-tang sa toksin sa tuag kalawasan. Okay, Auntie Press?
3: Okay, ang sendo na ito kag-adlaw.
0: Sisiloy, Auntie Press. Sisiloy, okay. Auntie Press. Muranaan sa'yo mga barkada, Auntie Press. Banga ka ng mga palahubog-palahubog sad. Pero nakapait lang mga barkada ha, kay murag mambring house ba? Dad-uni ang dad-uni lang mga sudan, beer, kung sa pradya. Isod sa ilang sudan na sako, kung sa pradya. Karon ang nasakpan kay sila ang ginagawa sa inasal. Sa usinasal, nasakpan ko sila, kita man si TV. Mao nang kalatahon kay ang kumpare si Loy Taon sa iyang mga kumpare nga, mga, kanamurang, unsan nga, gate crusher din sila, Ate Press. Kayo, wow. Man sila, imbitara. Wa sila imbitara. Unya, atik-atik na ba, nag-imbitar sila. War day sila imbitara. Mao na iyang problema ron, uwa taon kay sila si Loy Taon. Kita na ba kay si TV, unya. Murang ipisangin lang sila, Ate Press, nga, sila mo yung nagdaa at tumatawa. Naman yung problema, pakauwaw na ako mga tawa na. Wala sila, imbitala. Nga nang wakong uslitsun. Kay na duklan, yun noon ako sila. Ay, na duklan, dahil nila, suko kayo sila. Gila kong ibaharan. So, mayon lang, ikiha lang kanina ako sa barangay. Ngayon ila kong ibaharan. O, so, may ako buhaton. Palihog tabagi ko nyo. Mas mayon na, dog sila.
3: Kana, o.
0: Oh, ikiha, yun na.
3: Isulti daan.
0: Isulti na das, kapitan, di ba, Ate Press? No, papirmaho na siya.
3: Naibahad.
2: Nga, kung magdaa pag inasal, papriso?
0: Papirmaho na sila. O, doon ay may tabo ni mo, dong, siloy. Sila mo ay paninglan. Oh, mao na sila ipaninglan, ha? Mao na nga, sige, ipaabot ang kapitan dong. Sakto na ka, Ate Press. Ipaabot ninyo sa kapitan. Ipakiya na sila. O, dilikiya ka nang iya. Pada nilang sumun ba nga? Ayaw lang, ikiya. Para masabot-sabot na ninyo. Pada diig sumun. Hasol ka ng kiha doon sila. Eh. Pada diig sumun. Nga pa,
3: nagibaharan ka.
0: Ang sa'yo pagana, panumpa, Ate Press, ka nang,
2: pasaaron.
0: Pasaaron sila.
2: Kinamusab nga manaw.
0: Dili sila mo magbahad-bahad. Mao na dia. Ana na lang. Adong bam unsa imo ikasulti ba?
2: Si Siloy sa ayo pay bawo ang naikumpira sa inyo kay muadto nyo na sila.
0: Ayo ayo pa sa dong loy.
6: Unsa itawag anang sa amo? Tawag ko man sa mamagulet og sirok.
0: Ah,
6: sirok or hangol or
0: hangol.
6: Mhm.
2: Hangol kumpira.
6: Ah, adlaw sa among silingan, unya, sa bukid ni taon, dako naman ang hikay na makihugo sa kabuk manok. Yan ay anda mga tubaw sa kapitsil. Dako naman ang hikay sa imong birthday, di ba? Muna nga, ging na, ma, birthday man ikuan, manang silya, patuon ko no, me. Mingan ako, mama, giimbitar mo? O, ma, pag sagom na dito, stop. Ay, baka ito. Mwalto gani mo kana dili mo isendano imbitar ka na ani umdinis bay ay mo pagpakaawa wa apay pro wala kaon mga anak mo sili abi pro wala kaon mga anak mo sili nyo
0: sakto sakto
6: unya di ma o sige mato mo ang kanang mag birthday gulyat ang bay ana murag inong tampunga kung ang mag imong bahino ng usak kilometro murag one third na siya.
0: Ah, oh, dulo ra.
6: Uso katulo, bayno katulo, usara ka bahin ang ga birthday. Ang among tabay nga kauson, tungas kilometro to tunahan. Ingon ak mama. Ah, sige, madugin mo birthday sag ubod ug tubig nga dad adito sa ilang silya. Kay ayaw mo pag adto dito nga maghayon, wa mo gida, mauwaw ta.
0: Okay,
6: magdami tubig ang amor mang kausan ng tubig sa una kawayan pa Pedro.
2: Ni magbangilisod
6: mo na. Oh, kawayan nga sagob. Oh, magdami tubig dito. Kay mato ba mo mama, ayaw mo pag adto nga maghayon, wa mo gida kay mauwaw ta. Wala sa probinsya bisan karon. Naamig yung mga akong mga amigo taga Cebu akong gida. Panlanglitan, kasal. Matinga ka nebot. Nagdag ka ng manok buhi, dua ka buok. Kasal ko na. Nagluto, naamig iyong ababoy, naamig litso, nagtortami, nagbudbud. Ang niyambot, tay nagdag usa ka pitse, usa ka galon na tuba. Nagpas ano kontinir, tubig kontinir. Kompleto. Kay kinaya sa mo ang dili ka mo at tuwa kay gida.
2: Hindi ka magkayo na yun.
6: Lucas 14:11. Kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Namaon eh. Ikiyamang ganay ka, sakdi, Mas mayo kikiha kanila. Ato ato ba nga? O ikaw ba yung mukiha? Si tawagin na guliyat? Death threat?
0: Death threat. Oh.
6: Or intimidation? Ah. Oh. Ano? Intimidate? Mas mayo, aron yung resulting tinood nga mao na hinungdan nga daku kayong kawawang yung muna angkon kay gihurot o pilato ka baka nga galito. Ako na ba? Ako na timan ang tulo ka baka. Wala bot na itong mga litso, mga manok sa ito.
0: Mas lima ka manok, lima ka baboy,
6: inasal. 20 ka manok.
0: Oh, 20 ka manok o tulo ka baka. 5-2-3 ang kuwad.
6: Ha?
0: 5-2-3
6: Oh, basta kay ang inyong gibuhat, giimbitar mo, og inyo silang gikuyog, dili man ang ilad, kay inyo man gikuyog. Apan pagkangan, nga namakang sila, wa sila imbitahaw niya, nagpakawa pa sila, kamumi mapagan.
0: Mapagan mo.
6: Kamumi, ang inyong, og sa ako pang mama, ang inyong papel mo'y nabasa. Bisag yung sarang kukumot.
0: Ibuhad lang na doon.
6: Bisag yung sarang kukumot akong gulat. Huwag man mabasa. Uy, upgag yun. Salamat na pala kating talaman noon.
3: Kaya ko ay puzzle, Tihan.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Jo! Kabinawa ko! Ayaw na magdagan! Jo!
9: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Jo! Maluwi ka, Jo!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
2: Bitaw, tinuod mo na.
1: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
2: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
3: Joe, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
2: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
3: Joe! Maluway ka, Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
2: Mateo! Scammer?
4: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
2: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
4: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
5: Dilshan ako?
4: Oh. Oh. Lola?
6: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TJX 500! Mapali sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: karon mga igala ni ang unang anib ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ma'am, sir! Lingian ninyo nga akong mga prutas, oo! Oh. Mas guwapa pa nako! Oh, tanawa ni akong mangga, oh! Tanawa, lamuro kayo! Mas lamurok pas akong aping! Unya, tamis pag yun kayo ni! Mas tamis pas akong pahiyong, ma! Oh, diri na mo! Diri na mo! Diri, dool na mo, diri! Oh, oh! Oh, say mo hat, dong, ha?
3: Pilang kilo, madam?
2: Lagi madam ang itaong ko ni mo, sir. Oy, ay, barato na ni akong mangga. 120 rang kilo, sir. Pila man imo ka kilo na po?
3: Duha lang, ma'am.
2: Aw, duha lang di. Ay, okay. Way problema. Kadali, ha? Dara, natimbang na ako. Duha ka kilo. Huwag ginitikas akong timbangan, sir, ha? Honest din akong timbangan. Liwat ni iya. Okay. Ada doblihon pa rin yun akong bulsita, sir, ha? Aron di mabungkag. Di lang tamo gamit o plastik kaya aron ba? May iban-ibanan ang peligro sa atong kalikupan. Bulsita. O, na, sir. Oo, nadobli na akong butang bulsita. 240 tanan, sir. Hoy! Ang bayan, ay! Hoy! Ang imong bayan!
4: Hoy!
2: Bagag naong! Bayan, ay! Hoy! Hala! Uy!
4: Madal!
2: Hala!
4: Ako di bawi, madal!
2: Uy! Uy, pasilan! Tawagin na ibuot ni mo! Nagserserba ko ni mo! Siripinti ka man dahi kayong dako!
5: Buhi ko, animal!
4: Unya, natin ka buhian!
2: Uy! Hala! Nayan ang mga tanod! Dakpa! Dakpa ni ninyo mga busing! Dakpa!
5: Unsa? Unya, unsa may nahitabo ni Lola? Kung unsa may gamit sa mga tao nga atong gibutang diha para mubantay niya? Ano ko i-explain ni? Ilom na! Mga inutil!
6: So, okay ra si

0: kay Doug ang naplutas ni Lula?
1: Unya?
0: Oo, nakawarag balik. Maitumboy ko nung kargador nga nitabang ni Lula.
1: Oh, sounds interesting. Himuan na lang ng bodyguard ni Titala? Pagkasave ka sa sweldo. Pinato kataong imong gipabutang dito para mapantay niya. Lima?
0: Unom.
1: No, see? Taktaka na to sila. Pulihian ang tumboy.
2: Ah, nya pa, papun-i pa ng imong mangga. Apili ug orange.
3: Ay, sakto na ni Maderoy. Taghan na nagudi ni. Balkansi na kani.
2: Ay, okay ra na, uy. Mas dako ang akong alkansi kun wa pa to nimo maapsi ang kanahang dako. Biliban ako nimo mudagan. Uy, mura bang kagilat? Runner ka?
3: Saon na ra to, Mader?
2: Oh, naninda sa ka din, he? Karong palagi ko magkakita nimo.
3: Nangarga ako, Mader.
2: Oh, mao ba? Ay, kargador na, ay ka.
3: Oh. Oh, bago na po ko din, he. Wapay buwan.
2: Pero imo dayon tong gigukot ang mangingilad. Oh, isuga gud nimo.
3: Ining kinabuhi, Mader. Kinahanglan gud nga mag-inisog gita aron mo sustener ta. Kay kung magtalaw-talaw ta, oh, patay ta.
2: Sakto gud ka. Oh, kay kinsa ganito ka?
3: Tawgal ako gyo, Mader.
2: Ah, ay ako sab di ay si Tinding. Ah, tawgal lang kog Lula Tinding.
3: Nainom-dom lang ko sa kong lula.
2: Asa man di ay mong lula?
3: Patay na.
2: Uy.
3: At umiaging tuwig lang.
2: Ah.
3: Sige na, Madera. Balik na ko sa kong pisto. Salamat ini mansanas.
2: At kung gusto ka mukaon o prutas, ha? Ari alang ko. Pwede ra ka mukaon bisan asa na akong baligya ni ha? Why bayan?
3: Asamot. Malkansi, nagiligi ka na, Madera.
2: Lula Tinding na lagi.
3: Ay, Lula Tinding di ay.
2: Oo, ka na. Timanig na, ha? Sukad ka ron. Ako na ang imong bagong lula.
3: Sige. Arisa ko, lula.
2: Salamat! Gaan kayong akong buot at tumbataa. Ano gun lang nga natumboy. Mahiyo unta siyang ipares akong apo, da?

0: Sisintos na pinragid akong kita, Aranda. Mga barat ng nagpakarga na ko ron. Pero, okay na gihapon. Fights na niya. Basilig, makabawi pa ko ugma. Hapit na sadbaya ang tingbayad si Rentas magipuy, Aranda. Mahapit pa manday ko, palit o kaplas.
1: Hoy!
0: Ang tao nga akong gilupagan o bukton kanina. Lain nila. Mudagan ko.
1: Hoy! Hoy!
0: Bahala ka niya. Dili ko muhunong. Paspasan pa na ako akong pagdagan.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo! Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.

0: Baygon, 100% Knockdown.
1: Dilidimahin mo. Kina lang makapalayo ko.
2: Nagpuko kang big ko mong bawas naman, ha?
3: Puspusin ninyo!
4: Lola, paminaw rin ko na ko.
5: Ikay paminaw na ko. Kay bisan unsa pa imong isulti, dayeg yung kamang kapaundang na kus pagpaninda og mga pruta sa merkado.
4: Pero what if tulisa na gayon mo, duol ni mo? Og dili na ordinaryong manginginan.
5: Ay, pastilan, oy! Kabanga basad gong tulisana, nga ako may enda ginuton.
4: Lola, what if may makailan ni mo nga apuhanti ka?
5: Hilom anang what if ni mo, oy! Basta ka dili ko muundang sa pagpaninda o prutas, period.
4: Lola.
5: Hinumdumi, ha? Nga kung dili pa anang akong pagpaninda, dili ka mahimo.
4: O lagi, di ko mahimong professional o dili na kumabot ang akong naabot karon. Kundi patungod sa mong pagpaninda o prutas sa merkado.
5: Oh, nahibaw ka naman di ay.
4: Oh. Namemorize na mong na akong imong dialogue, la. Balik-balik raman ang imong gisulti.
5: O di ha, ganong imong pamanggit gihapon kong paundangon, aber.
4: Lola, di namkod ka ba tanon?
5: Oh, sa ato pa tiguwang na ko? Balag tiguwang na ko. Samtang nakabarong pa ko, o makalakaw pa ko, o makasulti, o makamaupang mukwinta, dilig yung kumuundang sa pagpaninda. Kaya ka nang akong pagpaninda, maunay na
4: kapula. Sakto na. Nahibaw na ko sumpay, anak.
5: Ha, wakay batasan. Ganang imong magisapungan ang akong baba. Ha? Di na maging kumuila, bisan bilyonaryo ka pa!
4: Ha? Man, imong kong gihapak. Sakita, oy. Tasam kagkukul, ha? Panghingo ko na, eh.
5: Na, ako ni Gitoyo. Gitoyo na kunig patangkas ang akong kuko. Kaya para self-defense ni nako.
4: Self-defense? Ay, pildimig ko ni mo, bisan unsaon la.
5: Pues ayaw na

0: Wa man yun ko makakita ni Joe. Di saan mahitabo nga dili siya mo anhin ako kay amiga na good me. Ako nagani siyang gipatawag na akong lola.
1: Ay, nang tendeng, nang tendeng. Nang.
0: Oh.
1: Kabalita na ka, nahitabo atong tamboy nga. Nitabang yung gapo na.
0: Ha? Nahitabo? Si Joe? Nausa day siya?
1: Ay, kiniko, Anwan. Gida ako nung sa ubang mga kargad doon sa ospital ganin ang kadlaw nang...
0: Oh. Ha? Kay?
1: Ay, gida ako nung sa kanang o katuba. Gida ako nung sa kargador sa ganinang kadlaon. Kay nakit ang nagbuyob dapit sa tapok sa mga basura.
0: Unsa? Ay, Ginoo ko.
1: Napuno ko nung bunog. O hapit na huwag may tsurang dagway.
0: Ginoo ko, Santisima. Asa ba ko nung siyang ospital na gida?
1: Sa ospital sa gobyerno. Ang bot kong buhi. Pabaka ko nung to.
0: Ginoo ko.
2: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Pahibalo na!

0: Mahil tiyog ka, o sumatik doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini. Sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule, makaingon tiyog ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yuko aninya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Guantapa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: This newscast is brought to you by Presto Creams.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Mama mia,
13: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garen.
4: Audio Editor, Lloyd Daviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
2: Uguay mo sakit! Tama! Lahat ka ng gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Kilip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy! Hey, Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay!
6: Down ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin sa RMN Drama.
7: Ang katingit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salamig mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na.
17: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
18: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
19: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
20: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba?
2: Darling, hello? Darling, you're fallos ako.
1: Marga? Usay na tabo ka? Usay luwas, ha?
2: Di-kidnap ko, darling.
1: Di-kidnap? Kinsa nag-kidnap ka ni mo, darling, Marga? Kinsa?
2: Darling, maluoy ka. Lusa in town ko.
1: Usay lang ibuhat ni mo, ha? Usay lang ibuhat?
2: Karoon, ilang ko gigapos.
1: Usay lang pag-ibuhat to na, ha? Unsa?
2: Lukat ako. Maluoy ka.
1: Lukatol? Usay? Lukatol? Pepila? Ha?
3: Don Rafael.
1: Hello. Kaysa ni?
3: Ayaw na pangutana. Pabinaw. Niya si Marga. Ang imong minahal. Niya sa among gusto niya.
1: Ayaw ninyo siyang hilabti, ha? Ayaw!
3: Dili na mo larasan ng iyang panit. Basta mutungan ka lang sa akong gusto.
1: Usay mong gusto, ha? Usa?
3: Lukata si Marga. 60 million pesos.
1: Unsa? Kadakogon.
3: Kung mahal mo si Marga, lukata siya. Pero kung dili, aupasag di siya. Huwag sa dili padugay. Makita ni mo ang mahal mong Marga na maglutaw sa sapa na huwag na'y kinabuhi.
1: Unsa? Ayaw, ha? Ayaw ninyo. Ayaw ka nagbuhatan niyo ni Marga. Ayaw!
3: Pwes, tumana nga kung di pa ngayo. 60 million pesos. Bukti sa kagawasan ni Marga.
1: Ayaw ninyo sa hilabte. Utang buot.
3: Kung dili ka buhatan, sultihati ka. Maugini ang may tabo sa imong pinangga nga Marga.
1: Unsa inyong buhaton gani, ha?
3: Kung dili ka buhatan sa akong ipangayo, maugini ang may tabo. Basta dili ka buhatan sa among ipangayo, amo siyang puli-pulihan. Turja ko na mo siya.
1: Ayaw ka nagbuhatan ninyo, ayaw!
3: Pwes, buhatan ka o dili.
1: Patiyot ko ka mo!
3: Huwag ka na imahimo pa.
1: Usa?
3: Tiguan ka na. Hatagan ka na mo, tagal. Mutawag ko balik. Wala orgigan ka ron. Di ba ni? Diligani ka mo, hatag. Mahugini ang may tabo sa imong mahal na Marga. Una, among paimot saan. Puli-pulihan na mo.
1: Ayaw, maluoy mo.
3: Huwag na mo palimos ka niya. Amo siyang chap-chapon.
1: Ayaw itang kinugbuhatan niya. Ayaw itang maluoy ka mo. Ayaw ka nagbuhatan ka niya.
3: Humanog chap-chap. Among ipadagani mo ang iyang o.
1: No, ayaw.
3: Mahuga na ang may tabo. 60 million ang among pangayon. Mutawag ko usap, 1 hour gigan karon. Pero ayaw gyud pagsumbong sa mga pulis. Musumbong ka gani, samut ngap among patyon si Marga. Labaw sa tanan. Ayaw gyud pagsumbong sa kapulisan. Tungod kay nagkamigsangga sa mga pulis. Naibaw dahil may kung musumbong ka. O kinig, kahit abugod ka maibaw may nisumbong ka. Patang-patao na mo si Marga. Chap-chap!
1: Unsa?
3: Bye!
1: Hello! Hello! Hello! Hello! Oo ko.
4: Ano ni Rose? Nakita mo? Doon ito, ano? Nakadungo ko. Gikidnap!
1: Oo, ula. Si Marga, gikidnap!
4: Unsa? Ang ginoo ko yung taon,
1: Maudi ay gawa siya mahiuli. Kagikidnap siya.
4: Ang ginoo ko yung taon. Ang sabi ato, wanto na ninyo. Isumulat to ka na sa kapulitan, mao ba?
1: Dili, ula. Dili, mahimo mo sumbong kita sa sa kapulitan.
4: Apa niya naman, nyor? Nga naman?
1: Matur sa kidnapper, matur sa nagtawag. Daghan sila kuno. Kumusumbong kita sa polis. Og magpahibaw kita sa kapulisan. Doon ako'y mahitaw mo. Ila kuno'y patyon si Marga.
4: Inuong ko! At ito mo, Antonio!
1: Naglisod ko rin eh. Ugunsep kong buhaton. Dakong kantidad ang ilang ipangayo sa kidnapper.
4: Unsa? Pila man ilang ipangayo nyo ra? Pila yung kantidad nilang ipangayo?
1: 60 million pesos.
4: Oh, ha? Ang ginoon ko ka dako, ana nyo? Pasag din na lang na, nyoroy, kadako bagas katidad nilang ipangayo. Pasag din na lang siguro na si Marga, nyor.
1: Ula!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
10: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
11: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
13: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
15: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
16: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
14: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
16: Dito na buo ang confidence ko.
15: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
17: easy maging best me.
18: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
13: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
0: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangungpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
2: Pangungpong makabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
7: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
24: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
26: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Dili, mahimo nga pasagdan ko si Marga, darling. Dili, mahal ko si Marga, ula.
4: Kung maor, mahata ka sa 60 million pesos, nyor.
1: Mapugos lang tingali ko. Maluwas lang si Marga.
4: Oh, naaraman di ay na. Ano lang marupa man may mong oh? Total? Kuan, kining na ang donam di ko'y kwarta. Oh, lukata na lang.
1: Ula. Pero...
4: Pero, senyor?
1: Manawag ko ni Federico.
4: Nangayo kang tabang ni Federico? Nga, otro mo to nangayo sa tunay mong 50 million pesos? Naunahan lang siya sa mga kidnapper.
1: Magpatabang ko niya, ula.

0: Federico, may narawag sa mong cellphone.
1: Carriota. Si Daddy Rafael.
0: Ito ba ka?
1: Samo ka ni Tiguan na. Hey, naputulat sa romansa.
0: Tubaga una.
1: Okay, tubago na ko. Hello.
2: Hello, Federico, anak.
1: O, sa ito'yo.
2: Anak, si mami ni mo, Marga, gikidnap.
1: Okay, labot. Bahala na mo. Diskartigin mo.
2: Eyo, Federico, magpatabang utako ni mo.
1: Wa ko'y ikatabang.
2: Federico.
1: Ngayon kang tabang na ko. O niya, sa akong ipangayon ni mo, di ka mo hatag. Ganong mo tabang ko ni mo.
2: Federico, iho, nakinang lang ko si mong tabang.
1: Suluhan ang problemahan ni mo.
2: Federico.
1: Dikit na pa ka. O sa may ipangayos kidnapper.
2: Nakuha, nangayos ang 60 million pesos.
1: O siya? Uy! 60 million pesos? Aw, patuktok lang na sa manok. Chicken feed. Atagi!
2: Federico!
1: Kaya, kung gusto ko pang imong luwason si Marga, pero kung dili, ayaw na lang.
2: Ilang pahimutsan si Marga kung dili ko buhatag?
1: Pasag di nga ilang pahimutsan. Bahalag ilang patyon.
2: Dili ko makatugot niya na iho. Dili, Federico, mahal ko si Marga. Giisip pa man gani niyang anak. Magmamisan ang tawag mo kaniya, dili ba?
1: Oo, lagi. Pero tungod sa mong kahangol, ang kwarta mo importante ni mo. Sagtis, Marga. Ang bahalag ilang patyon. Ayaw, lukata.
2: Federico, iho.
1: Lukata. Pero huwag di ka. Aw, ala. Ipapatay nila si Marga. Bye.
0: Buang ka? Imo kong ipapatay?
1: Diskarte na. Diskarte ba? Parang bugawas ang iyong kwarta.
0: O niya, ang situbag niya.
1: Dili siya makatugot. Nga may dautang may tabo. Nimo Marga. Dili.
0: So, muhatag siya?
1: Awa pa siya mulitok na muhatag. Pero, padung nang muhatag. Mura magana ito, kinabang nagilak. Nga nagpatabang na ko. Hanggaw snahong niya.
0: Ikaw na maruakit ni mo eh.
1: Ning kalibutan na karon Marga. Kailang lang magminaro ka. Kung dili ka magminaro, pasmo ka. Pero kung maro ka, di ka pasmo. Kung dili, paldo ka.
0: Federico.

0: si Don Rafael. Hello.
1: Hello. Abel, maluoy ka. Ari ako sa bahay karon dayon. Tabangi ko.
0: Sir, unsa ikaw ang katabang kanimo?
1: Abel, tabangi ko. Nakidnap si Marga.
0: Unsa?
1: Maluoy ka. Tabangi ko, Abel.
0: Sir.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: nangayo lang gi kung da pasaylo ni mo ha kay nagisi lagi ang page sa imong libro ma'am. Pero ako na lang gipapilit og balik ma'am. Akong gibutangan ka ng scotch tape.
1: Okay.
0: Wa ka masuko ma'am?
1: Wa di mo tuyo adili ba?
0: Oh, ang tinuod bangod ma'am kanang dili ako mo in nakagisi gyud adto. Ang manghud ni Clover. Yaon tang guntingon ang picture nga iya nakita sa libro para sa ang project. Sorry kay ma'am ha.
1: Okay.
0: Okay?
1: Yes. Okay.
0: Lo. O ka tinuod masuko ma'am?
1: Gusto ka masuko ko?
0: O chichilyo eh. Ha? Dili taon. Abilang na ako masuko ka ba? Naanan bang ko nga kanunay ka masuko na ako.
1: Ha?
0: Ma'am, kining mahimo bang pahimuslan ako ang gayunan nga ma-imbitar ka sa akong birthday?
1: Ha?
0: Birthday, ma'am.
1: Sige. Ganon dili, good.
0: Salamat taon, ma'am. Malipagit si nanay. Siya man ko'y gusto kayo nga muuban ka na mo?
1: Mauba?
0: Hmm.
1: Si nanay raday ni mo?
0: Ha? Dili, eh. Gusto sab kayo na ako, ma'am, nga makauban ka ng adlawa. Karon pala gani, ma'am, feeling na ako, mauna ka na ang labing malipayo na akong adlaw nga natawhan.
1: sa inyo raman ka, ha?
0: Oh, ma'am.
2: Ato na bukid do, malaki ba? Ako drive, huwag ako sa bahala sa tulina. Bradihan ako ni mo do.
0: Ha? Asa napit?
2: Ako na bahala ni mo do. Malingaw mo dito, eh. Pasalig na lang ko.
0: Uy, kaikog ba yan ako ni mo, ana, noy, Mihoy?
2: Ay, yes. Maikog ka pa. Katapos ang pabor na ni na akong ihatag ni mo do.
0: Ha? Nga naman?
2: Ay, wala ba ako sa... Ipapahawa ba akong putin siya, no?
0: Ano siya? Kano siya lang?
2: Gapon, eh. Uy. Namisumbong ko ni Kapitan, pero... Wala ba sa igihim mong aksyon, do?
0: Noy?
2: Bila ko katuwing nagsibisyo ni Kapitan, loyal kay kuana niya. Ong, nibaw ginasihan na. Dili ba, Kapitan?
3: Sakit akong kugong-kugong.
0: Wala sayang maayong pangisip si Kapitan, Noy?
2: Mayo ba may siyang nakiksulti na maghapon dito sa shop. Pero, sige lang. Ingon anak mo gina, sa magkapabor lang.
0: May Mihoy.
2: Bao nga, ako na bahala sa umabot mong birthday dong. Medihan na ako din mo, pero saka na rin akong gasto dong haw, gasaluin na ha. Inyo na ang
0: kaon. Sige, Noy. Sige. Ako inon si nanay. Ikaw, ma'am. Okay ra ka, ana, ma'am?
1: Imo man ang birthday, di ba? Ang imong kalipay ang mahinungdanon na ng adlawa.
0: Uban man ka, ma'am. Tibuok lang akong adlaw, ana, ma'am.
2: niya day ko kay mag-uli ko ning yawi sa shop nga akong gikuptan. Siguro ko ning mag-uli aron di makaingon ang habugiro niyang apo nga may interest pa ko sa ilang shop. May mawaom niya dito o ako yung pasangin lang.
0: Sige, Noy Mihoy. Sige, salamat kayo, Noy.
2: O, nayawi, o.
0: Noy! Ito na ko. Ibundak pa na hinunin.
3: Ike! Huwag mo to, pay. Kugang.
0: Tinood, ma'am. Kanang okay lagi tinood, ma'am? Kanang ordinaryo ra ba yung kayang hikayo ni Lula anang adlawa, ma'am? Pasibag, maikog tani mo.
1: Dili ko pilian o pagkaon, Piolo. O gusto pa, imbitado ra ko, di ba? Mamili pag yung pagkaon?
0: Oh.
1: sige na. Mutiwas akong panilhik. Diha ka na. Dennis ha? Estudyante ni mo siya.

0: Peke.
1: Peke? Unsa man na? Lo.
0: Layom ka.
1: Klaro ba? Kap?
0: Klaro kayo. Nahigugma ka.
1: Ah. Kapitan o. Oh. Lolo, kapitan. Law magod na ng pulong agod.
0: Tanikita ko sa imong mga mata. Ang lahi nga kasadag ni ini. Ingon og sa buot mong gakson ug ugot ang mong babay. Nga naa si mong atubangan. Ug din na kini buot pa nga buhian.
1: Si kapitan sa dili.
0: Iguwang nako. Di ka magkapamakak nako. Taganang bagyo gunos nga akong naagian.
1: Unsay kunik? Unsay may kunik anak kap?
0: Nga buot iba sa buot. Mas taas na kong kasinatian kay kanimo. Busa masayod gayod ako. Kung ang usa ka binuhat, may pagtanaw sa usag-usa. Kabantay ka na.
1: Ako kabantay na? Buot ba di mo ipasabot? Kap, na si ma'am, nakagusto sab na ko?
0: Mao ka na ang nakita ko sa iyang mga mata o mga pahiyom.
1: Ay, si Kapitan paasa kayo. Ayaw ba? Matuo ba ako? Sakit na ba kung nunang mulaom ko no, Kap? Lulo, Kap! Ayaw, anak, paasa na kay ka.
0: Pwes, digahi sa imong gugma.
1: Ay, lisod lagi, Kap.
0: Nga naman?
1: Bawal?
0: Why bawal-bawal sa gugma? Kung ay gugma ka nga tinuray, ipadayag ang natuod mong gibate. Kabantay ka na.
1: Pag ikaw kabantay, Kap.
0: Yeah.
1: Mati, tinood ka, Kapitan? Kining maayo ka, ha?
0: Mao ka na, labing maayo mong buhaton. Ayaw palabi ang kay gayunan. Kay kitang tanan. Lumalabay lamang.
1: Si Kapitan, no?
0: Ha? Murat lamang ujirak. Lumalabay lisod. Lamang.
1: Kaila ko, anak.
0: Gane.
1: Pero, Kap, lisura, oi. Dakong babag ang among kahimtanggod.
0: Bisan ang bagyo, baha, bukid, ug kalawran. Dili mamahimong babag sa usa ka matuod nga nahigugma.
1: Kap.
0: Kinsa ganito kang pagkabataga?
1: Kapitan!

0: Paamin ako, Lola Nay.
1: Ay.
0: Ato na ko.
1: Ah, kondisyon man kayong muskwela.
0: Ah, di ko gusto malit, Nay. Ato na ko.
1: Kauno na. Sa'yo pag gani kayo. Agi mong baon, nakahimo ka na ba?
0: Humana, humana. Ato na ko.
1: Pag-amping!
0: O, Nay! Lamat, Nay! Halonis na. Lima na lang kaadlaw. Aw, upat di ay. Hindi kan karon sabado na. Birthday na nako. Ikaw ba na nako sa tibok adlaw? Di na adlaw o niya si Ma'am Denise. Excited na kay ko.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ah, ganahan ko. Wala sa mga iskila nga ako mga kontra. Ay, apit na. Magsugod ang exam. Ah,
8: kasi nag-ingon nga wako.
1: Ay, hala! May miabot nga o nga.
8: Oh, wa ka makabantay sa akong pagduol ni mo. Kasi imong giingong bayuta ka.
1: Ay.
0: Clover, Jordan, hunong na mo, ana. Mag-away na sa maron.
8: Naka ng bayuta, ay. Hilatanan ka, ayo. Gingan lang kukungo.
1: Marami sa kagungo. Ang imong make-up, be. Adlong dako, pero baga kahit make-up.
0: Iyo. Lagi mo lagi.
8: Di magbuot, ha? Daghan kay kong sponsor sa make-up. Ay pagbuot.
1: Che. Ay, hala ni Alvi, Ma'am Beautiful. Good morning, Ma'am.
9: Good morning, Ma'am.
10: Gituto ka na sa kunig maayo. Nga na pong murag makonsyus naman din ang ko.
11: Please pass the test papers, then answer silently.
9: Okay, Ma'am.
12: Yes, Ma'am.
10: Yes, ibutan ko na ning uban akong kapiteri sa sud sa drawer ning lamisa. Oh, unsa man ni? Murag may kipik ko nga pan paper din eh. Akong tanawan na. May drawing nga buwak. Og may note. P.S. Love you. Kinsa mo ka ang nagbutang inidini sa kong drawer? In fairness, ha? Nindot ugaki. Pero, kinsa may nagbutang inidini?

shortcut na ang tanana. Mura nag-text. Magpaka-pinsuwat naman ang pod, shortcut pa. P.S. Love you. Di kuha pag yun ang I nga usan naman lang yun ang nakalitra. P.S. I love you. Karun, P.S. love you na lang. Kasalupitan na ngayon ako sa akong libro. Gibinuangan lang sa tingali ko ani nila.

Kaigalan, ayos ay pasipag paminaw uman pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa ato mga balitang lokal, kagabaras na kay sa Sugbo ni padali na sa dredging, desilting og declogging sa mga agianan sa tubig dinhi sa syudad. Samtang ang kapulisan sa Talisay nagpaabot sa resulta sa DNA test alang nitong napalgan nga ulo ingon man bahin sa lawas, samtang mopalaw sa kinis investigasyon labot sa mga missing nitong usa ka caregiver sa Talisay. Kabombiras na kwas Mandawi nagsusi si Nungdan sa pagkasunog sa sakabahin sa Holy Family Parish Church kagabi di astakbayan sa Mandawi. Samtang sa kaluhan si Senador Dante Marcoleta ni adto na sa UP Philippine General Hospital alang sa pagpalawom ni ini sa medical examination. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At Temex Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, dito ako bilib.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ilong Ranger?
24: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
23: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
24: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
23: Sipon dayon?
24: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: At oras karon alas 12:47 na. Sarili pa sa Italia sa itong mga balita, tas bomb pressure si Mundugoy, kabadunay hypertension. Basin tas imin sugar, basin may diabetes, kanya wara ka may bawa. Tas nga level sa blood sugar, magkapagahay ka na sa arterial wall, sumapalapot si Mundugo kung saan nakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kris pagkabuta, pagdawas imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabutang nga mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kini quarantine, gikan sa palia, ganagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Og bisitao sa pagklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin na may mutang di sa Baydia, Consulim Street, sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: Na tay laing hug na karon para sa ato DYHP Answer to Win promo. Lagi tangan gin ninyo na hibaw mi. Mao na nga pag ready mo din ha kay karon tawtan muhatag na tag laing question. Inyo ring tubagon. Unya kinanglan ang makatubag ni ini maghatag og sakto nga tubag plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Dunay kay gayunan nga magkarawat og 200 pesos nga GCash. DYHP Answer to Win promo o sa inyo buhaton. Gumana kong hatag sa question, butang mo din na sa inyong mga tubag sa comment section sa ato nag-live na programa karon ng Metro Ratsyada. Uy, share din niyo atong programa, ha? Kaya mas dali na ito makita, Alina, kung naka-follow ba mo sa atong mechanics. Share sa atong programa ng Metro Ratsyada. Kung niya kinangla, naka-follow, naka-like, o naka-share po mo sa atong mga Facebook pages. DYHP, Arimen Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page. Kanang dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? O niya, ayaw kalimot nga i-share ang atong programa karon Metro Ratsyada. Ready na ba budi na para sa atong question? Tiregin sa'yo na, ani. Ato ding sayon-sayon no, dali da, atong sayo-sayuhon ng atong question para kamo din na doon na mo'y taas-taas nga panahon nga makahuna-huna kung sa'y pinaka-correct ani nga answer. Okay, so ready na mo! Kay, muhatag na ta sa atong pangutana! Hala, di anang atong pangutana karon. Isa man to nga senador or sakop sa senado nga gida dito sa UPPGH kay mo undergo kinig medical examination. Okay, kana mo inyong tubagon ha, butang lang nila sa comment section ang inyong mga tubag kay pinagi ni kasamang Gerald Albios. Pagaliliyon po din niya si Kisa nakahatag og saktong tubag plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanics. Araw makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Okay, pwede na mo din ha mo anam-anam og tubag or mo answer. At oras karon alas 12:51 na. O gari na tas detalye sa itong mga balita. Ang kagamhanan sa rakbayan sa Sugbo, ni padali na sa dredging, desilting o declogging alang sa mga gianan sa tubig din sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipaspasana sa kagamhanan sa Cebu ang dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig sa syudad. Kini pinaagi usab sa Department of Engineering and Public Works kun DPW sa City Hall. Ang maula kang ipasubay usab sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival, pagpalawom ug paglimpyo sa mga sapa, kanal ug ubang waterways sa syudad. Gaobserbahan ni City Engineer June Nadine Season nga sa ilang himo, dali na lang hubas ang tubig panahon nga mabunok ang kusog nga uwan sa dakbayan. Takip sa gitagan og prioridad sa DPW sa gihimo nining dredging operation, mao ang mga bukana sa kasapaan sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak. RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. feels good.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay!
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: At ora, sa alas 12:50 isays na. La continue lang yung magtubag din na ha. Kaya pumunta ka na sa itong winner sa DYHP Answer to Win promo. Busa, pwede rin mo din na magkapadayon o butang sa inyong tubag sa comment section sa itong programa karon. Sigurado alang nga nakashare mo din na sa itong programa. Ang musunod nga balita ito ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibayhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mundiri ka regular. Nga magpagawas imong hugaw, doon kang mahilisan, magbutod ang imuntian, makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan o dili paginhami sa imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigma ng pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa magtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkor ang maayo nga panlawas. Pag-inom at igadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika diri sa Sugbo, imasab sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa atong mga balitang kapulisan sa Talisay, nagpaabot na lang karon sa resulta sa DNA test samtang magpalaam kini sa ilang imbestigasyon ni atong pagkamising sa usa ka caregiver. Ang DNA test gihimo ni atong paryente no nga nawad-an og ilahang sakos pamilya sa usa ka caregiver din sa Talisay para ma-compare ni ngadto sa napalgan usab nga ulo og bahin sa lawas diha sa maong syudad. Detalye ni maong balita, kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Katawang Ken, di pa makatumbok ang kapulisan nga katog napalgan nga patayng o kining ulo sa usa ka babae diha sa Dakbayan sa Talisay. Maubagid ka to ang nanising nga caregiver nga nanising usab nga taga Sambuanga City na si Pilar Basilio. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga gipaubos na sa bukal swab ang anak nini nga maong nga biktima o ang katong nga nagsakmit o nakuha nga ulo sa gituha nga babae dito sa dakpay sa Talisay na itong nakalabay nga adlaw. Matod pa ni Sayon nga ang PNP Forensic Unit ni paubos karon sa DNA examination dining mao nga swab sample nga ilang kuha gikan sa maong biktima o kining anak sa namising 48 anyos nga caregiver. Matod pa ni Sayon nga mihimo sila karon og makuting investigation, mihimo og background o backtracking sa mga CCTV camera dito sa dapit na nag-alagad isip caregiver kini si Pilar Basilio. Wala na nga bitugan ang anak ni ini nga sukad pa na itong Hulyo 4, wala na sila maka-communicate sa inahan na unta matag-adlaw man makig-chat kini-kaniya o gani makig-video call labot na sa iyang trabaho din hi dakbayan sa Talisay. Ang anak ni ini gikan pa sa dakbayan sa Sambuanga, bihan hi diri sa dakbayan sa Sugbo, aron sa pagpangita sa iyang inahan nga wa na makakulit nga to sa iyalagaran ini nga palay nga nag-alagad po sa Osaka retired major police major nga usa ka babae diha sa maong nga syudad. Apan na matud pa ni Sayon nga doon na sila maka nakuha nga mga impormasyon apan dili pa sila makatugan ani ngadto sa mga sakop sa media. Kasama mo sa Talisay City Police Station ang radyo man almo sa Mantri YHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
16: Rajboy, nationwide.
17: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Doon na ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Renal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab Quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: At oras karon, alauna 4 na sa kahaponon. Ang musulod na balitaan ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix, kini mo'y pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ga vitamin D3. Sa batang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides and triterpenes nga pulos dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shri sa Vita D Plus Coffee Mix, duna kini mangosteen na fruit extract nga makahatag og dugang nga proteksyon batok sa mga oxidative stress o paspas nga paggaguba sa atong cellula o DNA nga tungod sa daghan nga mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag higayon nga gandahan kay tanga mga pe. Busa, ang atong adlaw, himuon gyud natong positibo ang atong panglantaw. Kauban ng Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix kagyud. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan nga mga pharmacy sa tibuok syudad sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, inguman uban pa nga mga lalawigan sa Central Visayas. Papalit sa bang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy diya sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, gipadayon sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayes Mandawi ang paghimog imbestigasyon labot sa pagkasunog sa sakabahin sa Holy Family Parish dina sa Barangay Magikay sa Dakmayan sa Mandawi kagabi. Ang choir area sa maong simbahan mao'y naapektuhan sa sunog kagabi. Hinoon ang karaguan sa parokya. Nagpasalamat ganito sa mga kabombiruhan o guban pang volunteers o ginitabang sa ilang paspas nga pagresponde aron kapugngan nga mudako pa ang kayo og makahatag kinig mas dako nga danyo sa maong nga simbahan. Pasalamaton usab kini nga ang karaan nga imahin sa Holy Family nga ributang sa may choir area nagpabilin kini nga luwas ug wa gyud kini maunsa. Ang BFP gipalaw musab sa ilahang imbestigasyon og nag-awhag nga likayan ang pagpakatapog lain-lain nga mga impormasyon nga dili verified kini or magpaabot ngadto sa opisyal nga pahibaw sa maong buhatan pero sa hinungdan sa sunog kagabi. Alauna, syete na padayon ta sa ito mga balita. Si Senador Rodante Marcoleta gipaubos sa dugang medical examination karong buntag dito sa may UP Philippine General Hospital. Ang kapulisan nihatag og igo nga seguridad gato sa senador nga sakay sa iyang wheelchair o nagsulob kini og protective nga vest sa pagawas niini sa PNP General Hospital. Paingon gato sa UP Philippine General Hospital alas sa dugang medical examination. Ang sandigan bayan ni Mando usab sa Criminal Investigation and Detection Group ug mga opisyales sa PNP General Hospital nga dalhon si Marcoleta ngadto sa PGH. Ang anti-graft court nga 3rd Division niini ni hatag og instruction ngadto sa kapolisan nga dalhon ang senador karong kaganina nga udto sa maong tambalanan. Samtang sa pikas gabahin ang bagyo nga si Josie nahimo na lang og sa tropical depression mas nihuyang da ini. Oga, sa dili pa kini maka-exit sa iyang Philippines sa Philippine Area of Responsibility kon par. Karong gabi o kaha sa sayo ugma sa kabuntagon, kaganinang buntag ang bagyo ana may mutang sa 1070 kilometros silangan sa southern southeastern Luzon. Nagdakinig hangin nga 55 kilometros matag oras samtang ang unos 70 kilometros sa matag oras ug nag-irog kini sa direksyon nga north northwestward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour.
4: Radyo mo nationwide.
5: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kana sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para po sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gitapos na sa Iran ug Estados Unidos ang laing hugna sa indirect talks apan wala kini nagpakita og mga senyales alang sa pagkabot ug maluntarong kalinaw tali sa duha ka mga nasod. Inay nasuta nga mas gitutukan sa duha ka mga nasod ang mga isyu nga unta maresolbar na nila duha ka semana na ang nakalabay. Nasairan nga ang mga negosyador sa duha ka mga nasod ni gahin og duha ka adlaw sa Doha aron tukion ang maritime traffic sa Strait of Hormuz og financial incentives alang sa Iran ang duha ka mga pillar sa initial agreement nga ilang gilagdaan nitong Hunyo. Inay sa dugang lisod nga mga isyu nga mahulma unta og framework sa duha ka mga nasod. Nagkanayon si US President Donald Trump nga ang duha ka mga habig mihimo na og kalambuan bahin sa posibleng mga limitasyon ngadto sa nuclear program sa Iran nga mao ang nagunang rason nga gilusad niya ang gera niya itong Pebrero. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYAHP, Tataka Arimen. Gantong mong balita, hihatod ka na ito sa Sed Marketing, ang tigabauti ka po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumo o mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule o ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon alauna 11 na samtang kinibay na tulog sa kanato sa Life Extension Vitamin D3. Pagino mag Life Extension Vitamin D3 2 to 3 soft gels a day para madugangan pagino ang kaligon sa tong immune system. Kay kung taas ang level sa Vitamin D3 diya sa tong dugo ang ato mga immune cells magka-function o sabi kini og maayo magka-produce kini og mga panagang mapatay kini sa mga viruses na di pa ni musulod sa ato mga cell wall mo nang kadalawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 sa Pilipinas. Magkilanglan ka nga magpakonsulta, bisita halagang Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini og libre quality consultation kada adlaw. Then lining location sa diri sa Cebu City naa kini may mutang diri sa May Osmania Boulevard, Buyon aning Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dias Consolacion Life Extension na clinic na may mutang sa by ADM Building, Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee, Dabaguete City. My House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Medical Clinic, ang 416-1655-0917-318-1161 alas sa yundugang pagabanga pangutana. Or katong gusto magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3, dinas yung tagsatag sa kabaga panimalay. Sa pikas gabay ni Koba kanunay nga ma-constipated, pagdaman ng Super Fiber kay number 1 kinaka pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong i-prepare ang Super Fiber kay isa mali siya ka sachet powder sud ani, ibutang lang kini sa kabasog at tubig. Pagkahuman pwede kag mo inom ani, kunaris buntag before mag-breakfast. Kunaris gabi before pud ka matulog. O para mas nindot pagiging epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika. Apilosab din na sa Life Extension.

0: Okay, niya na tayo. Napili nga makadawag sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nasakto ang yung tubag. Plus, naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. Busa, congratulations! Salamat kay ni kasamang Gerald Albius na nag-assist na ito para makapili tayo nga itong winner. Congratulations! Nga ito ni... nga ito ni Mark... Kadali ha, akong klarohon. Nards Mark Anthony. Unsa apelyido ani niya? Kay naputol man diri, ari ko mulili sa lain. Okay. Nards Mark Anthony Tan. Congratulations, kato ni Nards Mark Anthony Tan, ang probinsyano. Dala, sige, salamat kay. Congratulations sa Sir Nards, no? Unya, ibuta pagkuan og balik at chat og balik diri sa atong Facebook page, ha? Para imong ma-text or ma-chat kung unsa may tinuod yun or correct nga spelling sa imuhang pangalan. Plus, ang imong GCash number kay para mapasa na to at ito ma-send ang premyo nga 200 pesos. Congratulations! Wala man tayo nga oras. So, banako na rin sa control kasabag Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabag na yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Yatangi kay musunod na po ang atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 15 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, gaduray DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, na ginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QAQC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, o Tanker Driver. Ang mga interesado o kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PEOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only. Mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20 sa Yellow Hotel Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaan si Joanne and Chini. Email address, rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
15: Set Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
17: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko firme kay gitulog na ko mo hupong mo sag maayo. Dinaim naman po na ko Set Panyawan with magusin. Dadlan og mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
22: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
23: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes.
24: Tapos mga kasama, ako
23: si... sa radio na life extension, ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
21: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
27: DTX 500 mapalit sa mga butika.
26: DTX 500.
28: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
29: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
30: 2 weeks pa lang,
29: may alibyo na.
30: Pag 1 month kape,
29: naayo na ako.
26: DTX
27: 500. Pabalik sa mga butika.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Mmm, tofu sisig.
24: With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
34: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila. Dako yung kayong bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon. Makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
33: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
36: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm!
37: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
36: Pangong kumakablog sa Charm!
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS!
38: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
39: Bilang kilo sa karne?
40: 500.
39: Hulo.
40: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
39: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
36: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
39: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
0: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Cagayan del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Doon akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
2: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
13: Mm-hmm.
12: Murag dark spots siya, anak.
13: Mm-hmm.
12: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang po siya.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Unay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamit meeting pagkamot sa mga uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
20: Mama Mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karo yung tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Lorraine, 39 anyos, itago na lang sa nang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa akong bana nga Indiano. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Unsala, naakay nakaila sa dating app?
0: Opa, og andam ko na siyang muani sa Pilipinas para nako.
1: Ha? Tagaasa man sana siya?
0: Naaman siya sa US karon pa. Na siya negosyo dito. Pero, Indian man na siya.
1: Aha, mao ba? Oo niya, usa may plano niya inig-anhin niya nimo.

0: So mong kawing sugot mong sudkadayo?
1: Ay, dili pa mong sugod na sigurado, God. Day, ka namang ingon, ana, maayo lang na sila saad. Pero, da, pilaray mo tuman nga, muanhigyot sa Pilipinas, oy.
0: Unyag ari unyot ka?
1: Aw, swerte ko.

0: Nag-chat si Kaber. La, naan na siya sa Pilipinas? Og gusto na siyang magpakita na ako. Hala no, itinood yun ay niya.
1: Marry me.
0: Ha? When?
1: As soon as possible.
0: Oh.

0: Kumusta naman? Kinabuhi sa bagong menu na.
1: Okay raman pa. Og nahibaw ko nga makat-on ra ni ako ka in love ni Kaber.
0: Unta, malipayon mo, anak.
1: Salamat pa.

0: paspasa sa adlaw eh. Murag kanus arang to nga nagchat-chat pa mi ni Kaber. Karon, naa na mi 7 years old nga anak. Og bisan og busy si Kaber sa negosyo nga magsigik at tungan hi laing-laing lugar. Pila ka tuig una pa makauli din hi. Pero wa gyud niya pasagdi. Magpadalang gihapon siya kwarta. Mao nga kontento ra gyud kaayo ko sa among kaminyoon. Kinsa man ning nanawag? Dili man sa Pinas ning numero ha? Hello.
1: Is this Loren?
0: Yes. Who is this?
1: Ay, Manika. Kaber's wife.
0: Ha? Kinuwa ko. Naa di asawa si Kaber.
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Biodraw herbal capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw herbal capsule.
4: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
3: Biodraw herbal capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Phoenix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyad ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: At first I was afraid,

0: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
1: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Taas bang imo blood sugar?
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: Charantine.
9: Gagapa mo po sa gluco.
8: Visine
9: controls blood sugar.
8: O polypeptide.
9: Gaparehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Kolesterol Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
11: Duha ka capsule buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
11: Effective jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Pumalit sa mga butika.
12: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uyat, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nulak wang tamis.
2: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, muna, Sir Mac?
1: Lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
2: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Noon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagpin sa iyaha.
16: Pwede na. Makakas. Pilay mo ito.
15: So ano ka? No, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisayan Electric ug DYHP Cebu.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Try kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalos sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit, at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab Quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab Quality.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tuluman nun. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Lorraine.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for long. Mabibili sa mga butika.
5: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhay na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: Blind gid kaayo ko nga naa di asawa si Kaber. Kay sud sa pila ka tuig, wagi ko idea nga nahimo na di ay kong usa ka kabit. Og aron mahibaw anako, ako gyung gitubayan ang iyang asawa. Unya.
1: We've been married for 10 years sir in India.
0: Diyos ko. I'm really sorry. I didn't know.
1: Now that you know, I want you to stay away from my husband. Or else, I will sue you.

0: Unsa? Siya? Gibuaga ni mo siya, kabit?
1: Opa, kadili ko gusto mahim, kabit.
0: Kabit? Eh, kaya nga, sabay buti mo ipasabot, ana. Why, bisa ang inyong kasal?
1: Eh, but lang pa. Naglibog na gid ko ini. Naglagot ko ni Kabir. Pakakon siyang dako. Og plano na ko nga, pailisan ang apelido sa among anak pa.
0: Plurid!

0: I've already left, Kabir. Why are you still calling me?
1: It's because of the house and property of my husband that you're living in right now. Oh. I want to sell it and take the money because it's ours. I'm the legal wife of Kabir.
0: Unsa? Tungod sa kakalit sa panghitabo, wa na ko mahibaw kung unsay ang anak kong buhaton, kung unsay akong unahon. Gusto na lang gidunta ko nga magmalinawon. Ang ako mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Naibawa na ako nga ang Indiano nga akong nabana kasado di ay sa India. Valid pa ba ang among kasal sa akong bana nga mahug naman ko og ikaduhang asawa? Ikaduhang pangutana. Naibawan siyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana dinis Pilipinas. Pwede ba di ay kuniyang makiha nga naaman siya sa laing nasod? Ikatulong pangutana. Gibuwagan ako ang akong bana. O gusto na akong pailisan ang apelido sa among anak. 7 years old na ang among anak. Bahimo pa ba na? O pilasad kahe magasto, ana? Ikaw pat o katapos ng pangutana. Doon na may napundar nga bahay sa akong bana. O gusto ning ibaligya o kuhaon ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa manggiyod ang dunay katungod sa maong bahay? Ang asawa ba niya nga Indian o ako nga asawa niya dinhi sa Pilipinas? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lorraine.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog, ako karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na ito kabahin sa ato ang mga legal nga mga dokumento, kahimtang, karelasyon, sa ato ang pamilya, sa ato ang kabanay, pagpakiguban, pagpuyo, no, unsa ng mga emotional nga mga pangutana, mga problema, ipadala lang din ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta ato ang mga suking tigpaminaw karong adlawa? Hinaut-unta nga sa matagpaminaw ninyo, no? Naamoy makuha nga pagtulunan karong adlawa og kanang di ta mawagtangan og paglaom sa ato ang kinabuhi guys. Kay nindot regyud gihapong mabuhi ha, dili pwede nga na mawagtangag pag-asa nga ma-discourage nga di na maganahan nga wa nay lami ilihok di na taganahan mag bangon, hoy, kalami ragyod uroy, kanag yung gipukaw ka, nibangon ka, nakamata ka, angay gitang magpasalamat, ana, bawal maoy guys, ha? And Mika K. Rojo din ha, sa Naga City, Cebu. Thank you kaayo for always listening and tuning in na to. Also kang Solon Javier, no, kuso kayo mag-comment sa to ang Facebook. Sa mga naminaw, panaminaw na to, nga nag-lock, wala pa ka-like o follow, no? Please like and follow me sa Elaine Tantengko at Elaine Tantengko Batan, that's my personal account og Attorney Elaine Tantengko Batahan may official Facebook page for additional knowledge o mga kaalam sa mga balaod labi na sa mga issues karong mga panahon na aligre kay ato ang nasod guys no muna nindot gyud og mas maayo gyud na nga masabtan na to ang balaod kung say basihan di ta maglalis og asa ta ang importante is nakahibaw ta og nakasabot ta no kung unsa ang balaod then let's make a stand mo respeto ta sa baruganan sa mga tao so long as sakto pod ang atong basihan sa pagbarog na to. Naay pundasyon ba? Diba? Letter sender karong adlawa si Lorraine. Si Lorraine, 39 years old. Di na to isulti ang address per her request. Punto legal ang iyahang suliran. Kabahin sa iyang pagkailad sa iyahang bana kay nailad og Indiano. Ganimanggong mga Indian na amang sa gyud ni sila negosyante and they are known din hino. No, unya. Na blind gyud iyang asawa kay pila katuig wa gyud siya'y idea nga nahimo na lang dai kuno siyang kabit og unsa bay nahitabo ani kay perting kalita ang mga mahitabo wa ano siya kibaw sa siyang buhaton og isuwat diri nato unang pangutana nahibaw anako nga Indiano nahibaw aniya nga ang Indiano nga iyahang nabana kasado dai kuno dito sa India unya valid ba kuno ang ilahang kasal sa iyahang bana nga mahulog naman siya ikaduhang asawa okay now sa India Di kay kusuhito kay lahi mangunig relihiyon ang India, di man sila Muslim na country. Hindu man sila, no? Unya, ang kaning Hindu, ato i-check, be, pwede ba ni? Kay ang Muslim ang good, no? Pwede maglain-lain asawa. Ang kaning India, atong tanawon ha, o pwede ba ning Hindu? Kaya atong i-assume, dili yun, no? Atong i-check, illegal under the Hindu Marriage Act. Polygamy is strictly illegal for Hindus in India. Now, wa man ko kibaw sa iyang relihiyon. Akong i-assume, kay kasagaran, pala na to diri sa Pilipinas, majority Katoliko. Ang India, kasagaran nila Hindu. Hindu mo na ilang relihiyon. So, atong i-check, so murag dili pud pwede ang polygamy, kanang polygamy, kanang daghag asawa. Kita mo monogamy mantas Katoliko, no? Diri pud sa Pilipinas monogamy. So akong gi-assume nga dili pud sila pwede dito. So dili gyud valid ang inyong kasal aning imong bana. Nagwonder sa kung anong nakalusot. Giunsa day niya pagkuha og certification of eligibility to get married, no? Ikaduhang pangutana, nahibaw-an sa iyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana dinhi sa Pilipinas. Pwede ba dai kuniyang makiha nga naa man siya sa laing nasod? Oh, of course, dili sad yud pwede. De, no? Kay ang pagkiha na to ana jurisdictional man na diri sa Pilipinas, di siya kakiha niya nimo dito sa India. Ari siya mukiha nimo. Pero of course, pwede na natulutsan kay naaman sa imuhang nakalusot man kay kung valid lang yun ang inyuhang mga papilis. So, base na ilad sa ka and you are also the victim. Ikatulong pangutana, gibwagan na ko ang akong bana o gusto na kong pailisan ang apelido sa akong anak. 7 years old ang akong anak. Mahimo pa ba ni? O pila sa gahay magasto na mo ana? Okay. Maski pag di valid ang imuhang kasal, Lorraine, gi-assume manggod sa balaod nga at that time nga nataw ang bata, legal o legitimate ang iyahang status. So di gud na nimo basta-basta pailisan ang ako asad unsa may imong rason kay nagdumot ka o naglagot ka sa bana nimo. Nga unsa may sa og labot pud sa bata o iyang apelido. Honestly speaking, mas maayo noon nga dalhon sa bata ang apelido sa iyahang papa para mas mapamatuod nga anak siya o kung ugaling moabot ang panahon magkinahanglan ta og suporta isyo sa iyahang pagbanos baron og unsa pa nang katungod isip usa ka anak og obligasyon sa usa ka papa ngadto sa iyahang bata mas dali natong maprubar kay wala da siyang apelyido na siyang birth certificate giangkon siya kinalang ka naghilabti no kanang di lang ko dili sa di sa inana ka sa yon because like I said legitimate man ang assumption sa bata. Ikaupat og katapusang kapangutana do namin napundar nga balay sa akong bana og gusto ning ipaligya og kuha ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa mang yun ang dunay katungod no sa ilahang balay ang asawa ba niya sa India or akong asawa diri sa Pilipinas ikaw ang naay katungod nga numan the guilty spouse does not get anything from the conjugal property. Siya may sad-an nangilad siya nimo. Punta na nimo kuhaan ang yuta oy og balay no nganong imo mang ihatag nila nga napundar man na ninyo sulod sa kaminyoon kay mintras wala pa na question ang inyuhang kasal wala pa na anal kumpleto man ang papilis we will look at it as a valid marriage, therefore valid pud ang imuhang mga katungot isip asawa. So ganahan ka magpa-divorce, pa-divorce ngadto sa India or pangpaanal din he, kay bigamos ang imuhang kasal, maanal mang gyud na, i-liquidate kuhaan ang mga kabtangan ninyo. Yabag man din ang imong Indianong giilad ka man di ay niya, no? Again, the guilty spouse does not get anything. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa akong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Man Nationwide Tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw
3: RMN Newsbreak
4: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaubos na usab sa yellow alert status sa Visayas Power Grid karong adlawa. Gipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NDCP, nga ang maong alert, epektibo kining ipatuman sugod karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kini nagpasabot nga rotational power outages posibleng masinati sa pipila ka mga lugar at sa maong period. Aminado ang NGCP nga pabiling diliigo ang power supply sa grid aron tagbo ang contingency demands ini din ang available capacity anaa sa 2,590 megawatts samtang ang peak demand nagkasaka nga sa 2,394 megawatts. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa da sa yung taagi karon? Mokining sa kababay nga taga Cagayan de Oro City. Agad matatampo, nagdasingan nga Vena.
1: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
5: Is that it?
6: Oh, Arimiga, barato rang kilo dire. Labas pa gyud.
7: Ma, pa.
5: Oh, Vina. Oh. Nalagay ka.
7: Lakoy kipalit pa. Ay, daghan pa na ang isda nga inyong gitinda pa?
5: Damay na lang na.
6: Unsa man, nakaluto na ka dito, Vina.
7: O man na, ma. Andam na tong pagkaon dito sa bahay.
6: Maayo hinuon. Kaya nagkahurot ining isda nga among gibaligya, mamaulit dayon mi si Papa nimo. Kay gutom na.

0: Ayaw na pa, papa. Ilok na kayo pa. Ayaw na pa.
1: Sige, sige, sige. Dapat kayo pangutan na mo, ha?
0: Sige, sige.
1: Hindi ka magkatubag. Hindi ka sa tika, ha?
0: Pero makatubag ko. Lapti ka. Sada ko yung mong kamot, ha?
1: Oh, sige, sige.
0: Sige, go.
1: Muna akong pangutan na. Nahilima ka langgam nga ni Batog sa sanga. Gitirador na ko ang usa. Pilay na hibilin.
0: Hala ka sa yun, upat.
1: Bili.
0: Oh? Pilan rin na hibilin.
1: Why na hibilin?
0: Nga naman.
1: Gitirador na kong usa. Huwaman maigo. Aw nang lupad ang tanan.
0: Ay, kapoy niyo. Ay, klaro ba? Dili ko.
1: Dili ko. Dili ko. Dili ko.
0: Dili ko. Dili ko. Dili pa. Ayaw ba?
1: Dili ko.
2: Nindutan ni mo dayo, uy. Vibes ra kay mo ni papa ni mo.
0: Ingon ana magkita si papa, uy. Si aw kaayo.
2: Swerte kaayo ka nga nakaamahan kag buotan, dayo.

0: Ma, asa rin si Papa?
1: To, adito si Laom sa Manggaay.
0: Nagunsan pa siya dito?
1: Nagpahangin man tingali.
0: Pa, nagunsan ka din ni Laom sa Manggaay.
2: Nalang ko'y giyunahon na, anak.
0: Ang sumayon mong giyunahon na, pa?
2: Nagunahon na lang kung daghan pagkaayaw mo nga kung paeskulahon. Kung mamatay ko, di na mo makapadayon o giskwila.
0: Pa?

0: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, ang taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class. Last quality.
6: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantot ka rin. Nagmintin ako. Ito karon ayo na ko gunikan sa kogo no panyawan tableto si Modlan amon isa sin ta nakapin sa buhay na bista.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
15: Kalain sa na imong gisulti pa, uy, magisgot na ninoon kang kamatayon.
16: Kitang tanan, mamatay mangyod. Watambay bao kung kanus at akuhaon sa labaw ang makagagaw.
15: Nahain, napagisgot na pa, uy. Di ko ganahan nga maminaw ng patay-patay.

0: Pina, manlakaw na miss mama ni mo, ha?
1: Ah, sige pa.
2: Ikaw na lang bahalas mga lihok kong dinis bay, ha?
0: Pagluto na lang, huwag para pamahaw. Aron makakao ng imumong iksoon.
1: Opa. Ay, salamat. Kailan ka humana kitang kukluto.
3: Ate! Ate Binar!
1: No, Ate! Si Smart? O nga naman!
3: Si Mama at si Papa! Nadasmagan sa motor!
1: Ha?
3: Si Mama at kita sa hospital, pero... si Papa patay yun!
1: Kinuko!

0: Salamat kay pwede na din kumakapauli.
1: Mo na ikingon sa doktor, ma nga. May mo na ka mo pauli.
0: Si Papa ni mo, okay ra ba yung kahimtang?
1: Oh, kuan ma.
0: Hain man siya karun.
1: Tuha sa tong bahay si Papa, ma.
0: Ah, oh, maayo hinoon. Kay una dahil siyang nakagawas na ako.
1: Ma, kuan na si Papa.
0: Unsay. Unsay, wa na si Papa ni mo.
1: Patay na si Papa, ma. O karong adlaw ang iyang lubong.
0: Unsa?

0: Nag-ilis lagi ka, ma. Asa man ka paingon?
1: Mulakaw ko.
0: Asa man ka, ma?
1: Naami lakaw sa akong amika. Maglingaw-lingaw ko.
0: Maglingaw-lingaw ka nga bago pa mang namatay si Papa?
1: Huwag sa may gusto ni mo, ha? Nga magmukmuk lang ko din sa ato? Magsigiguna ko na sa inyong amahan nga patay na?
0: Ma.
1: Dili ko gustong ma-stress maong lingaw na ako akong kaugalingon.

0: Kapiin na pero... O, bakit maulit si Mama?
1: Able!
0: Ay, hala, salamat. Kay ni Anas, Mama.
2: Ah, templahe ka nagugog kape, be. Kay ginahan kong muinom mo ginit.
0: Hubog ka, Ma?
2: Nakainom lang gamay.
0: Wala unsa man in taong ka, uy. Nausap naman ka. Dili man unta kaingon ini ka ni Adto.
2: Hoy, pasagde ko, ha. Gusto ra kong malingaw, Vina.

0: Mark, diin man ka. Ganihara kay kong nangita ni mo.
1: Ito gusto na, di. Laag misa kong amigo. Nga, di no? Akong nakita sa mama. May kuyog na lalaki. Nga, nag-agbay niya.
0: Unsa?
2: O, tinood. May kuyog kong lalaki.
0: O, kinsa man tong lakihang imong kuyog, ma? Nag-agbay man kuno ni mo.
2: Akong uyab.
0: Ma! Unsa uyab ko? Ma, nang uyab ka?
2: O, nga no? Ha? Nga no man, dili ba na'y pwede nga mag-uyab-uyab ko?
0: Ma, nga no, imong maningibuhat, ma. Nga nag-uyab-uyab man ka.
2: Vina, kinahanglan kong maglingaw-lingaw samtang buhi pa ko.
0: Ma!
2: Huwag may katungod kong malipay kay wa na ang inyong amahan. Maong pasagde ko sa kumbuhaton, Vina.
0: Ma!

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mawagod ng mga higalang kaagin ni Vena nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, Dance with My Father.

Among kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo regarding lubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa sakawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron molikon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Cap. Kapsul ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluoy ka! Dili pa ko gusto mapatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitchell, Gaspar. Kagaw ka!
2: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o gustisya.
3: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Ay dili ka makaluloy, Paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati, ha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong ikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangdilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate. Nya ka antok karon nagmintin ako. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Dr. Limuel Espedal, Tumitres, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kahit ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong i-try. Genital lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: TTX 500! Mapali ang mga butika.

0: Ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
0: Ah, lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send panyawan garlic capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isiswadro!
1: Huwag kamuy kalainan ni Judas Iscariote. Ako! Ang Iskwadro!
2: Ay, misili! Maluwi ka! Yung kupat niya, may! Maluwi ka, may! Ay, misili! Salamat! Habin akong namatay na ko, may! Habin akong naigunog ko itong mga buto ka, may! May!
1: Patay na imong kauban sa paghudas na ko, Sarge. Umay may tuhop sa kong kasing-kasing o kaisipan ang iyang katapusan niyang mga pung. Ngadi lang kapat yan.
2: Salamat, Pai Misael. Tanggangin salamat, Pai.
1: Pila ang gibayan ni Major Caspar ninyo? Aron inyo kung dadon na ito niya? Yatuhi kayo na. Pilip baligya ninyo na ako.
2: Kuan, Pai. Sukita mil mini by jam.
1: Mga hutas kita mo.
2: Tungod sa kalisod pa yung misay. Tungod taon sa kabatong. Mga bisan og supak. Napugusa lang mi. Aman, amo na nang gibasulan, bay. Gibasulan na namo ni Bayjam.
1: Dili pa ikaw ng punga ngayon yung gibasulan. Kay kinabuhi mo na himong bugti sa iyong saang ngagi mo. Ipusa ang patay lawa sa imong amigo. Nasama ni mo ka-traidor. Dili pa ni mo oras. Pero mamatay ka gid gihapon sa ako mga kamot. May mong dili pa karon.

0: Sir, uwa man ko makaila sa nihamag og na mo sila mo, sir. Namun ibay jam. Kay nagtap-tap ko sila silang mga naong.
1: Unya, sige. Salute pa.
0: Nakadaagan mo ko, sir. Unya, nahibilin mo ko siya. Mong siya mo'y napusilan. Namatay ko taong ibay jam.
1: Mm-hmm. Pila sila kitao?
0: Duha sila katao, sir. Puros pag yung mga armado.
1: Pero dinito yun, ha? Kay nagpadayon ang investigasyon na inyong mga kaso.
0: Oo, sir. May mura ko yung kontakon, bisang kung siyang rasa, sir.

0: Napatay ko na ang usan ako kay Galang at Traidor. Pinaghulas na ako, Sir Mart.
1: Duha man ka sila.
0: Giyatagan ko nag-chance ang usan nila. Nga mabuhi o na.
1: Dili ka ha, nga sama ra o giyatagan ni mo siya o higayon. Aron makahimo na sab sa pag-traidor kanimo, Misael.
0: Kung ako'y pagtuo nga ingon na, Sir. Nakita na ko ang ilang pagbasol o ang ilang pagpangayo pa sa ilo. Apan, kinahalan niya doon ni Bisan o salang una nila ang akong hukman.
1: Hinoon. Mas nahibaw o mas nakaila ka kanila kay mga suod manimo silang mga higala.
0: Mamatay ra gyapon siya, Sir. Dili siya gawas nun sa kuon niyang palimahos.
2: Nasugda na gyud ayo gukod sa mga hudas ni mo mga higala.
0: Sakit unta kayong buhaton kay suod lagi na ko higala. Apan kikinala siya kayon.
2: Misaela.
0: Usa kanila ako lang unang giangan-angan. Kay gusto ko nga magkinulsul siya bayo. Sa dili pa na ko ipahamtan niya ang laing sumpay sa akong panimaos.
2: Ang bahin sa imong panimaos ka, Major Gaspar. Magsilbi na sa buhay niya ka ng katumanan sa akong tinguha ng panimaos.
0: Way na usap sa atong nasabutan. Ako ang muhimo alang sa hiniusan natong panimaos. Batok sa kagaw nga Major.
2: Naglungot-lungot na gano'n niya akong makakita niya. Ngamuting up sa imong pagpusil o niya. Gusto kong makita ang kagaw nga Major na muligdas o wa na ikinabuhi.
0: Magbayad na siya sa kasalvahis. Mamatay gano'n niya si Major Gaspar sa mga kamot sa eskwadro. Ipanumpa ko ka na. Mamatay gano'n niya siya sa akong mga kamot.
2: Kagaw siya nga nag-usik-usik sa buhis sa katawan. Aron iswildo niya. Maunga dili siya angay nga buhion o dubay.
0: Aliyah, nagsugod ako sa kumpanya, Mavs. Paingunaw niya ako sa ako niyang pagpaningil sa kagaw ng Major.
3: Misael.
0: Dili kinong takini maingon ini. Kuno pala kung tak kunila tingwa ang patyon.
3: Di anugnan ko ni ikaduha ni mong kinapuhi, Misael.
0: Ayaw ka hinugol ako. Kay kriminal ko, Aliyah.
3: Di na ko may ipansin nga mipatay ka og tao.
0: Mipatay ko kay naitumong. Umupatay pagig ko para sa gitinguha na kong panimahos og alang sabsak ko sana.
3: Misael, higalat ha. Maungi sakitan sab ko niya itong nahitabo ni mo.
0: Isa na ginuntag ko nga dili kumukutlo o kinabuhi sa tao. Dili na. Oh, killer ko. Usa ko kahit mani atong panahon sa EJK. Apan gusto na ginuntag ko nga magbuyong normal.
3: Mahikayon ka pa. Balik kong subay sa hustong daan, Misael.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng nguma. Kanang gikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
15: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Para bang pinatawag ako ng daga.
18: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
19: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
20: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
21: Gidawat ko lang akong kapalaran. Ngayon gid ko niini. Tatak na siya kung pagkatao ang pagkakriminal.
22: Misal.
21: Ingon na gid ko niini. Nagpakabuhing kriminal. Og mamatay nga usa ka kriminal.

0: Pasagdan ko lang una sila nga magsulti. Ah. Yanog na ang diyot si Iha Aliha kang Misael.
1: Sir Mark.
0: Oh, Glenn, ha?
1: Ako na bang inoon si Miss Aliha? Nga, manguli na mo, General?
0: No, ayaw, Glenn, ha? Natagang taon na og higayon nga magkasulti sila pag-ayo si Misael.
1: Oh, ha?
0: Tuod ay. Nasugda na ni Misael ang iyang panimahos. Gani nahukma na niya sa kamatayon ang usa sa duha niya kasuod ng mga higala.
1: Oh, Sir Marta. Gisakitan ko nga nasulti sila si Misael umbis Aliha.

0: Pwede din akong tagyapunti ka. Aning imong pon? By search. Ang siya kining balita, ha?
1: Wala ang sulat mo, ika na. Tatay di sabay, Jam. Mitchell Gaspar.
0: Nagsunod ko ining balita, ha? Huwag may namatikdan ko sa imong mga testimonya ngadto sa mga pulis nga nag-imbestiga.
1: Tanan akong gisulti mo, itinuod, Mitchell Gaspar. Huwag magduwa-duwa ang nag-imbestigar nga imong mga kabaro, Mitchell Gaspar.
0: Why, Sarge?
1: Kaya na ito na kong amiko.
0: Butugan ka man, Odini. Apanda ko, yun ang akong pagtuong na si Misael nimo. Ang nihamag ninyo, aron manimaus.
1: Yes, Major.
0: Pasalamat ka. Kaywa ka na yun bugtuan ni Misael.
1: Andam sa ko, Major. Kaysaan man ko. Naragin niya kung hindi siya makapasailon ako.
0: By search, kung ko ikaw pagbalik, akong kalimtan ang nahimo ni Musa. Balik!
1: Sorry, Major. Pasailo ako. Pero, huwag na ko'y pagsalit mo.
0: Kita ta, by search. Isipan na nagkaaway si Misael. Kag-iisip na ka mo niyang kaaway. Gani? Gi-anam-anam na kamunias pagpatay.
1: Mukhang yun ako naman, Major. Ayaw lang sa taong ko. Hilabti kay niyakuro sa pagbangutan sa nito po sa kong amiko.
0: Okay, okay. Huwag ka na problema, by Sarge.
1: Salamat, Boss Major.
0: Ah, sige. Sispay lang una taron. Apan, una-una pag-ayo ang akong gi-offer. Yabahimo na tong kalimtan ang tanan. Kana ha, kung mupali ka og alagad na ko.
1: Okay. Ako ka nang unang-unang, Major.
0: Magtinabangay ta, by Sarge. Aron makuha si Misael.

0: patay na gyud ang tao nga mo nakapusil ako. Inungdan nga nalandi ko sa ospital, boss.
1: Swerte pa gyud si Bysards. Gagibuhi pa siya sa eskwatro. Gagituhuan kung mao si Misael.
0: Pero alang nako, agay na sa siyang huwag tangon. Tingaliun niya og mamahimong sa gabal sa umabot, boss Major.
1: Gagni ko siya nga mubalikin ako. Huwag kalimtan ang dakong saha nga iyang nahimo.
0: Uy, boss Major, huwag kapasailuan ang pagpamatay niya sa imong mga tao.
1: Alias mo'y bangag sa ilong. Huwag magbuot na ako kung ako ka nang buhaton.
0: Magani. Pero sa gikaingon ko na, boss, kung ako lang unta ang pabuton, mas mayong huwag tangon na lang yung tungtuhan, ha?
1: Alias mo'y bangag sa ilong. Kunwa patya ni Misael katungtuhan, ha? Kana nagpasabot lang nga importante kay kininiya.
0: Hinausap.
1: O kay importante man kayo kininiya, mahimong ipaon ko siya. Aron mahugpagbalik sa akong mga kamot ang idlas nga Misael.

0: 나기는 똑같은 건 미사일.
1: 어. 마이 기운에 원하라고.
0: 마이 몸에 이바완?
1: 그럼 아다오 ang paglubong sa haya sa higala na kong hudas. Ya kong giyok man sa kamatayon.
0: Miss Ayan.
1: Kianugnan ko sa among panagigala. Apat sila. Wa mahinugon ako. O sa among kasuod.
0: Ang ginganlan og bay, Sarge. Unsay imuhang plano?
1: Panidan ko pa siya. Kung matinud-anon ba siya sa iyang pagbasol. O sa iyang pagpangayok pa sa ilo.
0: Kung disididugod siya nga mamawi sa iyang nahimu ni mo, anong dili man ni mo siya tagan o higayon?
1: Ambot. Gusto ko siyang pasailoon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong dugan, kidumtan ako siya.
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gihagit sa Pag-ibig Fund ang labing dako nga property developers sa nasod pagpakunhod sa presyo sa mga balay o condominium units. Kininubadan sa pag-insister sa Pag-ibig Fund nga nakahimo na ang gobyerno sa ilang bahin pinaagi sa pagtanyag og mas barato nga financing og pagpalapad og access ngadto sa housing loans. Nagkanayon si Pag-ibig Deputy Chief Executive Officer Alex Aguilar nga ang barato nga financing dili lang makasulbad sa housing problem sa nasod kun ang developers dili mo paus-us sa ilang selling prices. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa umo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong ko ungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
13: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
16: Babalik sa pinakadulong ng butiki sa yung lugar.
15: DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
18: tulo pod ka capsules sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
13: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
19: Uyat ging nang kus doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gaano nagkapi magana nga tamis man Sir Max?
19: Ah, lagi basig glass na ni.
20: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: gulyat. Sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na tasang akong sugar.
20: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika. Nasa'yo, nasa'yo
13: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tig-uwan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
0: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
21: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: LJ, nagbabot mi. Unsa ba nang giingon nimo nga sekreto nga gusto nimo isulti?
2: Bitaw, Chi. Aksyon naglain akong kabuhi da.
3: Mga unang una taoy.
1: Di tamangaon kundi ka musulti kung unsa ka nang mga sekreto.
3: Aha?
2: Sige na, Malchi. Sulti na oy kung unsa nang sekreto nimo.
3: Kuan ba? Doon ako'y nahibudnan sa... sa dakong bahay nila ni Dindo?
1: Nga naman, Milche. Masabay mo ngayon dyan.
3: Dagan po kayo sa nagbisita, Masabado. Mga dato kaayo.
1: Aw. Dato mo sila. Mao nga mga dato sa dang ilang mga bisita.
3: Pero, kasagaran sila mga bisita. Mga doktor.
2: Time pagod. Nga nang nahimo mo ng sekreto para ni mo.
1: Bito. Normal naman na nga doon ay mamisita o mga dato nga muato sila.
3: Pero lahi nagyud. Tungod kay ang uban, magdamagod o mga anak nga masakiton.
2: Oh, doktor, magandang ama ni Dindo?
3: Dili na siya, doktor, good. Pero nagpatukod sa private hospital.
2: Ha?
1: Huh? Dakog no, nagkwarta kung tag-iya kag-hospital.
3: Ay, noon. Pero murag lahi rin ang gitkod.
2: Ngano lagi yung sekreto na para ni mo?
3: Kay, dili mo ganda pakuhaan ng pictures ang mga bisita.
1: Ha? Ang anong kuhaan sa di mo pictures?
3: Hala? Nalimot mo? Vlogger ba ako?
2: Dili man tingali mahimo nga mag-ataka lang kag panguha og picture nga dili mananghin.
1: Ngitaw sa.
3: O niya pa ay.
1: Unsa pa man?
3: Naikwarto sa bahay ni Sir Darwin. Nga dili niya pasudlan. Bisang ganit si Dindo, dili mahimong musud.
1: Unsa?
2: Unsa?

0: Oh, sige. Dali. Manood na ta. Pulo, siya magkala. Manood ta.
1: Uy, tamang lang ko, boss Dindop.
2: Oh, okay. Tamang.
1: Tamang, tamang.
0: Oops! Nina. Nina kita sold sa musliyo. Sige. Tiltili ninyong nitso. Or makuha na to. Ug mahulbot na to ang lungon. Sige na!
3: Abas, abas!

0: Kana nga mong gingon nga kwarto nga, di pa sudlan. Kinsa mo dayan mo kasuro na?
1: Si Sir Darwin Ragyod. O ganyan mga piniling bisita.
2: Mau ba?
1: Haulag eh. Okay na kung daang pagkaon?
2: Lami kayo, Chay.
0: Sa'yo mong una-una. Kung sa kailang buhaton sa sud?
2: Bito, doon na ginasali buhaton sa sud. Pero, sila rin nahibaw.
1: Mau sabi tao na akong gusto mahibawan. Pero, huy, ayaw din mo panulti ha. Kung nanabi ko ninyo, ana.
0: Yan ang imong saling ipanabi na mo.
1: Ha? Kuan?
2: Bito, Milchi. Naugod ka magsaka sa mga patir, God. Suod mo si Dindo. Oh, uyab mo na.
1: Di mi uyab, uy. Huwag sila siya mong uyab na ako. Kuan, sa pagkakaroon, nagtrabaho na ako ubos nila. Assistant niya. Kaya isiman mo das ilang ospital ko yung mahuman na ni.
0: Oo. Oh, swerte rin ka. Sige. Anilawa na mo din niya.
1: Samin ka?
0: Mag-roving ko sa menteryo kung wak ba'y nagkasuod ng mga kawatan.
1: Ayaw una, uy.
0: Ha? Nga naman?
1: Mag-istorya una ta.
0: Ay, nagbalik na ko. Istorya ta.
1: Ha? Pero, laay ka. Ayaw kung kami nalang doon si Mikmik diri. Ari lang good una ta.
0: Mabalik ko na lagi tayo ko.
1: Ayaw na pagsuod sa menteryo, Johnny. Kaya may mahitabo ni mo.
0: Ha?
2: Ansa? Ansa?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
14: Seth, Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
14: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Doon ay mahitabo na ako kung musuod ko karon sa minteryo.
18: Ha? Bitaw.
19: Hinayan ang tingog ni mo. Mabatian ta.
18: Kinsa man ang gikadlukan ni mo nga makabati na to, ha?
19: Ang mga tao ni Pinto. Pero, ayaw ang pagsabak ang mitabi ko, ha?
17: Ano siya nilang plano?
19: Ilang nung kabot na mo sa Leo sa gingalan, og Escolastica Amador. Ang ikaupat o katapusang mausoleo na nagpa-picture ang imong apuhan dyan ni.
17: Unsa?
19: Kung maadbo ka karon, may mga tao nga nagpaabot ni mo sa suod. May buhaton silang daotan ni mo.
18: Abay, ako lang kay magsusi.
19: Ayaw. Why usan ninyo ang mahimumusod kung dili pa nila mahuman ilang gibuhat?
17: Ganong imo migibuhat?
19: Ha? Ang unsa?
17: Ang pagtabang nako. Ibaog mi nga kauban mo si Dindo.
19: Basta lang. Dili ko ganahan nga dunay daotang nahitabo nimo. Johnny, patuo na lang nako. Ugma na lang susiha mo sa layo nga akong giingon nimo. Ayaw mo kabalaka. Mahibaw mo kung unsay makuha nila sa maong lubong.

0: Bos, bos, bos, bos, bos.
1: O sige. Holbutan ninyo ang lungon.
2: Ah, bos.
1: Ganahan na kikong makakita sa sod sa lungon, puldo.
3: Sigurado yun, bos, nga sod anak, bos, kay Kalabira.
1: Oh, natural.
3: On saman, di lang ka mananghid sa Kalabira nga tugaon siya, bos.
1: Ah, nanghid ko taon. Nang mananghid man ko nga patay naman na.
3: Aw, oh, hinoon.
1: Sige lang, sige lang!
4: Sa imong una-una, Milcha, naukban na baka nila ang lungon karun?
5: Posible. Tungod kay daghan sila. Og dali ra kayo ang paglungkab og lungon kung daghan mo, diba?
0: Sa Miss Dindoy? O ba siya makontento siyang kadato?
5: Ganahan siya mahiba kung ang sapay tinaguan sa maong patay, Mikmik.
4: Salamat sa imong pagpasidaan ako, ha, Milcha.
5: Makonsan siya magid ko, uy. Kung dunay daot ang mahitabo ni mo, Johnny.
0: Manghugas ako sa plato, ha?
4: Pero, unsan ka? Huwag ka mahatlo ka doon ay buhatong sindo ni mo. Madili mayo kung may baho siya si mong pagpasidaan mo.
5: Dili siya mahibaw kung may musulti ninyong duha ni Mikmik.
4: Aw, hinoon. Ang may musulti na mo, ibahin siya mong gisulti. Ang ay pag-anim mo, salamat nga, nagpakabana ka.
5: Nahadlok lang ko nga. Mahinaikan kanila.
4: Ay, noon. Wamsa ko mahadlok lang din do.
5: Angay ka mahadlok sa mga bata-bata. Tungkol kay mga kriminal ang uban ini.
4: Unsa?
5: Maokay na. Makabati ko usahin nila nga magsulti anay sa ilang mga napatay.
4: Unsa?
5: Mga dili ka angay mo kumpiyansa sa pag-iaway ng dinto.
4: Sige. Usbon ko. Salamat.

0: Wala. Nana, boss din do. Labi na nagtabon sa lungon, boss.
1: Kalabira niya. Kalabira niya.
0: Dugay, dagit kayo na siyang nalubong din, eh.
1: Taas buhok yung minatay. Taas
0: buhok yung minatay.
1: Taas buhok.
2: O, sabay na niya? Ha?
0: Uwa man, boss.
2: Ha? O, siwa?
0: Uwa may gibaho ni Minataya.
2: O, di na mahimo. Kinahanglan doon kita makuha ining maong minatay.
0: Pero, boss, uwa man, yun. Uwa kwintas, uwa sing-sing. Uwa sa'y bracelet.
2: A bracelet? Tapubre ko ni Minataya. Suman, wag ibisan bansel nga bulawan?
0: No, wag yun, boss, uy.
2: Agalit siya. Naghago lang kita. Pweh! Hago lang kita yun eh. Ano? Dali na mo.
0: Oo niya, kiling longon, boss.
2: Pasang di nga niya. Ipahipos ang dyan eh.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa itong kape.
2: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
1: Ha.
2: Kato kaning ana nga murna.
1: Sa
2: kaning. Oh. Nya, oh, sa apa ko nagamit? Og magsangka gani ko maglisod.
1: Para ka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwedeng iya. Ah,
1: pwede na magkatka tayo ka sa bukid.
2: Katka to.
1: Tanaw mo
2: yung mga pagit magra pagit ko atong mga

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa inggiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukinanon.

0: James, masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing, Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kun mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Again.

0: og burahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: Para bang pinatawag ako ng daga.
13: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
14: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
15: Idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Tools pa niini. Adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
16: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Hello? Hello, bro? Pre James?
1: Kumpleto gini mo ha. May bro na, may pre pa. Kuya Baldwin.
0: Say, kuya. Kuya, kamugod na ako. Nga parehas nung tag-edad.
1: Ano lang ko pag-gurigoryo pa diha, pre? Bro, kuya, huwag ati Baldwin.
0: Sige. Sige, bro, ha? Sige ka, bro. Naati na magutawan ko.
1: Alay ko dire-diretso sa office, be. Mayo kay papangubang mga taga-opisina. Dili ta mag-istorya din sa cellphone, Lolo. Sige na yan, pagdugay. Aron dili ka matawag og lula na gyud.

0: lagi bro. Pray. Promise. Dinay ko mausap lagi bro.
1: Di nagid lagi. O lain na sabi nga diskarte.
0: Dinay na diskarte lagi bro. Tinutan yun ang gini bro.
1: Tungod siya mo pinubri nga diskarte bro. Sa daan ako. Gihukman ako ni Milani. Huwag nausikan kita ng luha ni Chelsea nga imong inanak. Ang pagsita o pagsusi sa akong asawa kung kinsa tubabayhan na ang mitawag ngayong natuwag.
0: Sorry bro. Sorry gid kayo bro. Kon, ipasalin ako nga. Di na gito mausap bro. Seryoso ko bro. Pre, di na gito mausap ha. Pasailo alam ko. Makisulti kong Milani bahin ni bro. Ako na yung mapasabot niya sa tanan pre ha. Oo lagi bro. Oo lagi pre. Apo sa gawa na yung bro!

0: Ay, sa sobrang akong panigurong ang makatrabaho ko, sa maong hitabo nga ang wife ni Sir James ang nakatupag na ako, maragmaon na hinoon to'y makaingon, padilin ako madawat sa maong company. Ay, nagtuong magkukumadaanan ako parayag si Sir James sa maong akong gitawagan. Ay, hala, may nanawag sa messenger? Uy, si Sir Baldwin man eh. Usap kayo yan, tuyo? Klaro na ba d'yo kayo nagpa-chanching siya na ako? hello, Sir Baldwin?
1: Ayaw na lang itong usba tong pagpanawag ni mo ni Bro James. Free kami, ha? Ang ato ano nga, maghuwat na lang tagong sa resulta sa application sa company. Kung madawat ka ba, o di?
0: Kaya naman ay, Sir Baldwin, may ang sama di ang asawa. Kay asawam juga to ni Sir James ang nakatubag na ako. Nga na di ay kanang nasuko siya na ko, sir. Nag-away sila ni Sir James. Mao ba, sir?
1: Oh, kanayin ko. Maingon kita, anak. Kay gidiritso man ang putol ang imong pagpanawag diyang ang asawa ni Bro James ang nakatubag.
0: Ay, hala. Mao ba, sir? So, sa imong gisulti karon, sir, mura man og ako nasabot no, na ko'y paglao mga makasood sa inyong company. Dili ba? Gusto ko, sir?
1: Kuan. Dili man sa saingon nga wakay paglao mga makasood ka. Ang ato lang ano yung magpaabot ang ta. Kaya ang hukom good sa iba application, di man ako. Di sab si Bro James. Bisan siya pa yung nagkandak sa inyong interview, kaya ang amo mang yung boss sa company, nga si Boss Emil. Ang resisyon kaysa may among labaw.
0: Ay, nga sa ato pa di ay, sir. Klaro na yun ay nga dili ko madawat. Nga, huwag yun ay kay ikatabang na ako, sir.
1: Ay, huwag ko maging unana. Basta ang ato, ako mahimo nga mahingot ta sa mga tao nga tanaw nato nga makatabang nimo aron makasuod gyud kas company. Una.
0: In other words, sir, ang salaktod, milagro na lang gyud ay ang chance nako nga makasuod diha. Mo ba na ipote mo ipasabot, sir? Sir Baldwin?

0: paita ini ko. Watay load ko eh. Sige lang, unload. Watay data. Ditong katanaw sa internet. Og di sabda magaduwa og online games. Ay, watay lingaw. Sama tatundok ka magpapalit. Pag pinabot ha. Pagpamuhi lang, day Chelsea ini.
1: Oh, ay.
2: Turan din.
0: Ay, butan din. No, butanding ba, we? Ay, hindi ko mag-gensin. Isang titag ko. Still lang si Dave Milan ni Mandi Ay. Ano, nialagis siya. Ngano ko, ha? Ay, hulog ko, Madam Milans ba? Oh, day Milans di ay. Di Bulgara na sabi mo nga kung nga nga turanding. Why? Nakadong kong ginawa ng mga people din eh. Almumurino in deep version, man. And form rabating agong pagpaila din nila.
2: Ano? Ako'y labot kung Almumurino o Dabiana ba'y tawag nila ni mo din iturantin.
0: Ay. O, unsa? Dabiana, pagyud. But that is Dabiana, way! Long time ago na, Damilans.
2: May importante kong pakisulti ni Chelsea.
0: Hmm?
2: Maunga na doon ako siya og lunch sa gawas. Inig-dismiss nila.
0: Ah, kuhan ka nang unsam din ka-importante yung imong pag-iksultihan niya, Danny Lance. Ha? Huh? Unsam ka-importante?
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
3: Lady's Choice Chicken Spread?
4: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Pagdikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Birch tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchery Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchery Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchery Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
12: Mayong hapon ako si Rob Jumab, Del Josephus, J.Q. Gano, sa Tonga Diyos, Brigad Kanokapuna, hatod gato sa Data Excel 500. Binibang mamatanon, ang naanay edad, mag Data X 500 ka. Ang Data Excel 500 ay masuperior, antioxidants, nga maoy granprotekta sa masilyula, apelmas cancels, batok sa nadamis nga free radicals, ang ipagrabis sa evolusyon, humeris, babisyo, sabas, pilom sa alkohol, ug ang pagpanabako. Sa atong balita, nasikop sa kabilisan sa sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office. Yung sa kingog the most wanted person sa municipal level niya sa sawang Calero din sa Dakbay sa Cebu. Ang nasikop nilang sa parang alias Ford, 18 anyos sa Gabrigon, ug lumulupurasap sa skutad ka lugar. Bitbit sa kapulisan sa sawang Calero Police Station 6, ang warrant of arrest na gisyo sa heading judge sa RTC 7 Branch 20 tungkol sa kasus kalapasan sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Ang pagsikop sa maog kusano ipuluhan ni Police Captain Nua Anyana, ang hipi sa sawang Calero Police Station na ang gilago kining maugnay akusado ng usag ka top 10 most wanted person sa municipal level. Manonong news, pre, kikaroga po na hatod ka to sa DataX 500, ang DataX 500 campaign of action on 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo kining kontra sa mga free radicals ng oxidation. Sa DataX 500 na itong panit pabataon. Internal organ na yun. Ang DataX 500. Ninyo-dibatos sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, arthritis, insomnia, arthritis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pag-guwa po.
11: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
15: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
17: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
20: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kada

0: pa para sa kalikon sa anin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa Sed Marketing.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
9: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
11: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
13: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagkahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: DTX 500!
15: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month
16: na ayo na ako.
13: DTX
14: 500. Mabalik sa mga butika.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
12: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang katinig sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
20: Biogesic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Hay naman si Ken, James.
3: Niyan to karon, relax lang ko. Sana mga
2: kait. Okay. Ginerbiyo si Ma'am Claire. Hain pa mali ka si Sir Ken? Ano wak pa man siya?
3: Ay, kanirbiyos di ha. Mag-uba ng naong mo. Wake up, Ruby!
2: Makasalagit sila si Sir Kent o Ma'am Claire.
3: Wake up, Rush! Ano? Ano na yun si Kuhin?
2: Ano naman saling ang utokan, oi? Mura magigumot. Huot man. Ay, nga naman. Mura man kong dili gusto nga mahina yun ang ilang kasal. Ngayon ang sakit ni Sir Kent.
4: Ay, salamat! Di ano si Kent!
2: Mahina yun nakita yung kasal ni Sir Kent. O Ma'am Claire.
4: Okay. Salamat gani aka.
5: Sige. Sugdi ng kasal.

0: Selamat.
1: Thank you, Kayo.
2: Selamat.
3: Hey, Ken, congratulations.

0: 妈。
1: 哎，叶桑。
0: 妈。Naman siya naman kadi
1: niya. Oo, nagkabuan ko gamay. Pero okay na kayo. Nagkitira yung mansab. Dili ko magsigi o paso-paso.
0: Ma, musa rin ako sa kwarto ha.
1: Naunsa man ka. Ganong naluspad man kag maayo.
0: Kuan, naglain lang itong akong kabuhi. Uwa magod ko makapapahaw.
1: Mauna na. Nasige, likaw lang ko. Puway una dito. Ako na'y bahala din sa mga trabahoon. Ay, itaong sab sa akong anak. Mura man og naguol yun siya. Pero, saon taman? Nga maumamsad ni ang iyahang desisyon.
0: Ay, nung isaman ko. Mura man naguamit ko sa muod karoon. Kasukawin ko nga wako makasabot sa kong kipati.
2: Ano sumaka nga? Di naman kasi mong kwarto.
0: Sorry, pero naglain lang akong lawas.
2: Gusto kang mapalayo na din,
0: eh? Ha?
2: Nalimot ka sa atong sabot? Nga magpalayo ta din, eh, sa adlaw sa kasanin ni Kent o Claire?
0: Mahimo di nga mang lakaw na ta karon?
2: Oh. Andama na imong bag. Isakay sa akong sakinan.
0: Oh.
2: Pag-ilis o kasunis.
0: Oh, Sir Hans.

0: magaw.
1: Ah, lami aras ni askatawa ni Ma'am Claire. Ah, ang nag-abi-abis ilang mga bisita. Samtang si Sir Kent. Ay, muragwas yan kaugalingon. Tulala kaayo. Sige na lang inom ubir. Oh, ano, nagkailis naman lagi di ka? Mutabang na ka?
2: Manglakaw na Minister Hans, ma.
1: Ah? O, mahina yun, yun mo? Asa mo sa mo?
2: O, ako mahibaw, ma. Si Sir Hans namang nahibaw.
1: Nga na, sige. Ako nalibahala din, he.
2: Sige, ma. Manawag raw niya ako ni Mukon. Muabot na misa mong adtuan ni Sir Hans.
1: Na sige. Pero ayisa, ayaw ba yun pagsugot kung dili ka pakaslan, ha?
2: Oh. Unsa?
1: Oh, ano na?
2: Ah, mama said, uy. Ikaw man ang bisag na sanalim masawad si Muna Huna, ay.
1: Na, basta. Diba na akong gisulte. O, sige na. Pag ayaw-ayaw ka mo sa inyong lakaw.
2: Ikaw, sad ma. Amping din, he.

0: Sige,
1: Ampi.
2: Ay, Sir Ken, ang saban gusto kang kape?
3: Kwan, hain mo si Yesa.
2: Toon na, sir. May biyahe na.
3: Unsa yung biyahe?
2: May larga sila ni Sir Hans.
3: Unsa? Nung larga sila? Asa man sila? Wala sila mag-iskot niya.
2: Si Ayesa raman ang gisultihan ni Sir Hans nga mubiyahe sila, sir, sa adlaw sa imong kasal.
3: Oh.
2: Sir Kent. Sir, tambag lang, sir. Ininahan nga tambag. Minyo na ka, sir. Maong focus na lang sa imong asawa o anak.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: Bili na!
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max talaga. Max Protectado pa. Unique.
9: Max talaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, balat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Para bang pinatawag ako ng daga.
5: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ininahan lang ning tambag nako ni mo, Sir Kent ba? Kalinti na lang ang akong anak. O focus na si imong kaminyoon.
4: Nagasan.
3: Maayo kaayo. Ang imong gibarugan ang gibuhat ni mo sa umaabot ni mong anak.
4: Ka? Nagasan?
3: Sir Kent, kung makakita nakas imong anak, mausabra ang dagan sa imong kinabuhi. Huna-huna ang nagapos ka na sa gapos nga dili makita. Busa, kinalang atubangon nimo ang tanan nimong responsibilidad, isip bana og amahan.

0: Sir Hans, layo naman kayo tag naabot.
1: Magpalayo ta sa syudad.
0: Aha.
1: Doon na lang ta. Kailangan na magpalayo ka na kang Kent. I-focus sa imong pagkakara ang imong kuna-kuna.
0: Unsa?
1: Usbon ko. Kalimti na ang akong manghod kung gusto ka og kalinaw.

0: Kent. To ana ang tanang bisita, Kent. Ay, makapahuway na kita. Kent? Kent, uy. Unang gabi iron sa tong kasal. Kinalang magplano ta para sa tong biyahe ugma.
1: Pagplano lang dagi mo. Kidukat na kayo ko.
0: Kung kitaliktan lang ko ay. Kent, first night may iron na to.
1: Mabgos ka na. Ayun na hasul lang yung muna ko na sa first night. Dukat na kayo.
0: Kent! Oo sa mangka! Ano imo na anak mangka?
1: Ler, labad akong oo. Nagsabot?
0: Mula ba rin ang imo oo kay niino mangka gabi ipa?
1: Pero so'y gusto ni mo, ha? Kasala ta. Banan ako ni mo. Ako nang amahan sa tong anak.
0: Gusto kong bana, Kent. Bana nga mo pangga na ako.
1: Pangayo bisan unsa, kaya ako palit ron. Matuog na ko.
0: Shit! Kalakot.

0: Dianaguita.
1: Oh. Uy, kang kinsa mining bay?
0: Sa akong mga ginikanan.
1: Unsa?
0: Alauna na kita miabot. Kanaog na.

0: Kaming ang gudin ng dapita, Sir Hans.
1: Sa adlaw ra may tao din, eh. Ang mga tigatiman.
0: Anhita din, eh?
1: Oh. Muna yung dapit ang usa sa gustong puy anikara. Dali na. Manood na ta.

0: Moneng, mahimo ni mong kwarto. Nako sa pikas kwarto. Sige. Pahoy na.
1: Kanindot ini kwarto ha. Hagagin sa mga ni kwarto. Mga mahalin man ang mga butang na naatik eh. Maayong hinuon nga. Ni Anami sa layo ni Sir Hans. At least, makalimot na si Kent na ako. Og ako sad. Makalimot na ko niya.

bedaagd ik je hans, belang je ook naar Pero, makalimut ka ako di ayesa, bisan tayo na siya. Nanong bisamot man kaot ang ako kipati, nagkasal na bisler. Ang pinag ako na, maunag ni makahupay sa tanan. Kung akong parukanan, ang akong pagkaamahan.

0: Ay, te me kayo. Wala. Pansaon na lang eh. Magluto pero ba ko sa mong pamahaw ni Sir Hans? Ano lang naman sa kunya po ka? Magdali-dali na lang ako kaliko eh.
1: Nang ason?
2: Ah.
1: Nang?
2: Ay. Ma'am, may isugo ka, ma'am?
1: Ay, hindi si Kent. O naman siya sa kontupad sa kong pagmata.
2: Sa'yo man to nila ka, ma'am. Sakay siyang auto.
1: Ansa? Asa mo ko na siya?
2: Sa studio ko no, ma'am. Doon na siya trabahoon.
1: Ha, panuway ba yaw eh?
2: Ah.
1: Siya trabahoon? Mauron ang adlaw nga manglarga may paingon sa mong honeymoon.

0: Emrah, kusina dini. Uy. Humot naman ang... Humot naman ang linutong sa daan. Mauna ginadiha ang kusina.
1: Oh. Oh. Maya ka, nagmata ka na. Lingkod na rin.
0: Oh. Uy. Hello. Kisa may... Kisa nagluto, sir?
1: Hans. Hans ang imang sangpit nako, dini.
0: Ha?
1: O dilita kakatabang ay isa. Ikaw ang akong bagong girlfriend. Mauna akong gisulti sa tanan.
0: Ansa?

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Kada

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
12: Pwede sa ActiMed. ActiPed man.
11: Dimples. Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako,
12: ActiMed. ActiPed.
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
12: ActiMed. ActiPed.
11: Unya ang quality.
12: Sa ActiMed, ActiApp. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
13: Hubop!

0: Unsa man kahay mahitabo sa kaslunon, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-utang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Higala, nakakape na ka?
10: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
11: Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinabulong ibutigay sa yung gan.
11: DTX 500
13: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud ka yung DTX
11: 500.
12: Pumali sa mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
20: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo, papadayon sa paghipo sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Hunta Provincial pilagi sa usa ka ordinansa. Day usa ka 56 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron magpa-check up sa usa ka clinic diya sa Maydulho sa Mambaling. Kalit kining natumba og nalatayan og dump truck patay. Barangay Umapan sa Dakbayan sa Mandaue nakabato na og bag-ong barangay health center. Mao kato mga headlines.

0: Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Martes magkasama Hulyo 14, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Sa atong mga silingang mga probinsya nga nagmonitor sa DYHP, mga silingang lungsod, mayong hapon niyong tanan, mayong adlaw. Ang uban ka na to, labisi na sa pagpanikay-sikay unsa may panihapon karong gabi una. Naminaw sila mga radio karon 612, mayong adlaw ka niyong tanan sa atong digital platform. DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa baka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Standby sa itong DYHP answer to win promo, ha? Ano doon na mo yung chance na magandag 200 pesos GCash sa itong pangutan na karong taon-taon? Apan ari una ta sa mga detalye sa itong mga balita. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mapadayon sa paghipos sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipadayon sa kagamhanan sa Sugbo ang paghipo sa mga dangling o spaghetti wire sa syudad. Apadili na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC at sagunan sa city government sa maong tahas. Litong kay mato ni Mayor Nestor Achival, labihang hinaya sa agi ni ini. Gusto sa mayor kapaspasan ang paghipo sa nagbitay ng mga wires dakpayan, ilabi na sa ruta sa sinulog sunutuig. Kini panguluhan onyo sa Visayan Electric Company kung Deco. Mato ni Archival nga usa ka memorandum of agreement kun mawa ang giandam karon alang sa maong katuyuan.
3: The MOA is still going on. This month mahumana to, Beko will be the one to be the in charge of removing all the spaghetti wires.
2: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran ang spaghetti wire eradication program sa kagamhanan sa bayan ng Sugod ngadto pang tuig 2018.
1: Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RN.
4: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sila 5:16 nasa kahaponon, medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Hunta Provincial, pinagi sa usa ka ordinansa. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Dito kay sa sakop sa Hunta Provincial ang mapaagi nga mahanay ang mga medical missions ubos sa hiniusang paagi sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa regular session sa hunta, gipatawag ni ini ang nagkadaiyang representante gikan sa kagamhanan, hospitals ug professional organizations nga magsilbing pundasyon sa giplano nga ordinansa nga iduso pag-establisar sa standard guidelines alang sa mga health outreach activities. Ang maong diskusyon pinasuway usab sa imbitasyon nga gipangamahanan ni Bukal Stanley Caminero. Matod ni Caminero nga tinguha ang pagduso sa maong paagi aron pag-address sa kakuwangon usab sa hiniusang paagi sa pagproseso alang sa mga request sa pagpaygayon og medical mission sa probinsya.
6: We are looking at crafting an encompassing and a compiled guidelines in the form of a provincial ordinance regulating health-related outreaches, missions, medical missions, and the like.
5: Si Bukal Stanley Caminero. Tinguha sa maong ordinansa nga muhatag og proteksyon sa mga pasyente og medical teams nga mangayo og ordinasyon sa lokal na kagamhanan, pagsiguro nga mga lisensyadong healthcare professionals lang ang mopaygayon sa health mission ug muhanay sa klarong standards aron nga malikayan ang dili maayong mga insidente. Subay ni ini gipasalig ni Bukal Kerry Kian Shimura, ang Vice Chairperson sa Committee on Public Health and Social Services, nga ang tanan nga naisgutan, ipaubos kini sa pagtuki sa committee ba. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
7: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape
5: nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At ora sa 5:19 sa kahaponon, diay secretary sa isa news nga lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron paingon unta magpa-check up sa ka-clinic diya sa Dulho apan kalit kining natumba ug ang usa ka dump truck niagi atol sa mga insidente sa pagkatumba. Hinunan nga nilatay ang mga dump truck nga to sa usa ka e-bike driver. Kagari ng buntag ni Patay Rabah ang mga biktima. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
4: DYHP Tapak RMN Report.
7: Patay nang nadangan sa Cebu City Medical Center ang usa ka 76 anyos nga lalaki nga padungunta nga magpa-check up sa usa ka clinic sa Dulho Fatima human matumba ang gimaneho ni nga e-bike og daligsan sa gikasugat nga dump truck sa Sipadilla Barangay Mambaling sa Sudan sa Sugbo. Alas 9:15 kada ng buntag ang biktima gilang si Joel Barcenas 76 anyos taga City Alumnos Barangay Mambaling sa Sudan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa kuha sa CCTV camera nga nagsubay sa dalan si Padilla ang dump truck paingon kini sa FB Steel Street nga gibaniho ni Gilbert Argente 42 anyos taga Sitio Langob barangay Sirobo kirang dapit sa dakpen sa Sugbo ug ang e-bike sa managlahing nga direksyon gigong paingon ang biktima sa usa ka clinic sa barangay Dulho Fatima aron magpa-medical check up apan pagabot sa mga dapit base sa CCTV video kanit lang nga nasaraysay ang e-bike ug nabagtagan kini control ang driver paingon sa wala nga bahin ug natumba kini sa sementado nga karsada nga mahinungdan nga nalatayan ang lawas dinhi sa ligid sa luyong bahin sa dump truck. Nakaangkod og dakong kadaot sa ulo ug lawas ang biktima nga daling gidala sa CCMC apan gideklara kini nga dead on arrival. Gisusi karon sa mga investigador sa TEU sa migawas nga impormasyon nga giatake sa kasing-kasing ang biktima sa wala pa kini maligsan sa gikasugat nga dump truck. Kasamtangan nga gikustorya sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Argente og giandaman kini kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa driver sa dump truck. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP, Tata Carmen.
4: Jumo Nationwide.
0: At oras sa 5:21 sa kahapon, kini nga portion na rin ito sa DTX sa 500. Ikaw nang hamin bang makasakit ka ng panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Dito ka ni Charente Niken sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Apag-inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, magkatabang na. Magkapanindot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:22 sa kahapon samtang may pagawas karon og public awareness ang Barangay Banilan sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa nahagilap nga nakuha sa CCTV camera nining pagsud sa usa ka wa mahilihing lalaki nga matud pabuot nga mangawat. Nahitabo kini sa Sorila Compound Barangay Banilan Dakbayan sa Sugbo mga alas 6 sa buntag ni adtong weekend. Giingong nanguha og sapatos ang maong lalaki nga gipangbilin sa gawa sa apartment diha sa Sorila Compound Barangay Banilan. Nawagan ka ng mga opisyales sa Barangay Banilan nga kung kinsa may nakaila sa lalaki nga nasa CCTV footage o mahimong i-report dayon sa ilang barangay o sa mga otoridad atong ipakita. No, kasama ni Malbasin ba o kasama ang mga hulagway or familiar ni ninyo. Basin ba kahag mahitaak ni sa iyo mga lugar kanibay ang taong uban nga kumpiyansa lang kaayo magbutang sa ilahang mga belongings or uban ba mga nami mga mahalon kaing sapatos. Ngunya, kari o takulahaw lang Yano na kay ni Sun sa Osaka apartment di sa Barangay Surila compound. Unya murag tanawa tong video karon nga gi-share sa atong screen sa nagasunod sa atong digital platform, pili-pili pa kasama ni store. Pwede niya duko-duko kuha og mga sapatos, nagpili og asa ani asa kay mas mahal asay pwede pang ibaligya. Unang awareness nga gipahibaw gikan sa Barangay Banilad, basin ba og maahayan ha pud ni sa inyong mga lugar. Unya usa pud ni ka leksyon. Nga to sa naay mga apartment, mga caretaker, mga landlady, landlords, nga magmat nga no, di ay tao, oh, nga nigawa sa pultaan sa apartment, nagduko-duko da yun tong agiingon nga buot mo kuha og mga sapatos. Yano ra kaayo, mura og, sa'yo naman na kayong sudlo ng mga apartment. Sumaway na nawagan karon ang Banilad atong i-replay para mas ma... Klaro na to, mga katong lalaki nga naka-black t-shirt nga yan nga nisod sa maong apartment, ni adto sa mga pultahan sa mga apartment, kahit ni mga kwarto, di ara, kini, kini may nisod. Oh, so, mura nagwa, mura na po siya border, mura na po siya nagpuyo, nga largo siya sa kanina mga pultahan nga naagibutang, naagipambilin ang mga sapatos. Pili-pili siya, kini nga naka-black t-shirt. Una nga, kuno galing, ingon ani ang ini mga padimalay or apartment, siguraduha lang nga di makayano-yano sulod sa ini mga individual. Labi na buot nga mapahimo sa panahon nga lax raman kaayo og security. O diyan, kuha sig sapatos, gisod aning giadani ang bag. Pili agad siya ka ni mga mahalon nga pwede pa ikapamaligya. Naga-black shirt o niya naga-kaki o diyan. Nagdoko-doko lang dahil siya sa dihang na ay usa ka border nga nigawa siyang pultahan. Huwag agad mahibaw eh. Huwag saan siya makailingi. Mura nagwa, mura nag-ordinaryo kaayo. Ang pahimang no. Public awareness sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Aron na kanunay nga careful amping kanunay. Labi na sa ingon ani nga mga structure establishment. At oras sa 5:20 sa kahaponon. Alita sa laing pangbalita, Barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi, nakabato na og bagong Barangay Health Center. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenea.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Formal nang gitugyan karong adlaw ngadto sa barangay Umapad ang bagong upatandaan ng health center sa maong barangay. Ang health center dunay 12 ka mga lawak alas sa mga programang serbisyo sa panlawas ngayatud sa lokal nga kagamhanan sa syudad alang sa mga konstituwente niini apil nang lain-lain nga mga sektor sama sa kababayenan, kabataan, mga senior citizens ug ang labing vulnerable sector sa barangay. Ang proyekto gitugot sa Department of Public Works and Highways ug DPWH pinagi sa buhatan ni Mandawi City Loan District Representative Emery Lollipop Owano Dizon. Ang DPWH ang buhatan sa Congress system i-turn over sa pasilidad ngadto sa barangay pinagis mo officials ni ini nga gipanguluhan ni Kapitan Dante Borbajo. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
4: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:27 sa kahaponon. Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Samtang nangay karong pasaylo ang tulo ka mga minor di edad nga lalambigit sa managlahing insidente sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa probinsya nga nakahatag og kahadlok sa mga tinun-an o mga girikanan. Mga minor di edad giingong na impluwensyahan o gikopya ang paagi sa pagkamusil sa Tacloban City aron makalikay sa exam. Ano ka mga minors na edad og 12 o 13 gikan sa Rakbayan sa Talisay. Nauna na nga, gika-istorya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauba ng ilang mga ginikanan. Nasairan nga ang duha ka mga bata, maoy nagpaluyo sa mga hulga, mga threat sa duha ka mga tunghaan sa syudad sa Talisay, pinagi sa online post sa social media. Ay katulong mo ang 17-year-old nga taga Dakbayan Skarkar, nagipaubos usab sa investigasyon o kapagsusi sa kapulisan, human nagdadala kini og hinagiban. Gipasabot ni Baricuatro ang mga batanon nga dili maayo ang ilang gibuhat, o nang hinaot siya nga dili na kini mausab pa. Anausab sa maong tigom ang sila si DILG, Cebu Provincial Director Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr., o Cebu Provincial Police Office Director Police Lieutenant Colonel Abubakar Udang Manggalan Jr. Giangkon usab sa duha ka mga minor di edad sa Talisay nga na-influence sila. O ilang isuwayan pagkopya. Tumab kang hulga nga nahitabo sa Tacloban City. Gingon ang hinaod sila nga ang mao mga minors nga masuspenso usab ang klase. Pero galing doon ay hulga nga mahitabo sa ilang tunghaan tungod kay giingong waki na wa sila makaandam arong pag-atik sa maong eksaminasyon. Samtang ang minor di edad gigikan sa Karkar City nagkadayon nga napugos siya pagdala og hinagiban tungod sa mga bully na mga classmates og schoolmates. Nalakip sa kasnatian nga iyang gisaysay mao nga samtang nagpalit siya pagkaon. Matod sa mao nga minor gipatiran siya og gikalit siya sumbag sa mga tinun-an. Ug aron makabaw siya hinungdan nga iyang gitulisok sa hinagiban. Apan, nasakpan kini o giturn over ra usab sa kapulisan. Ipay mangnuan sab sa gobernador ang mga ginikanan nga muabag sa pagmonitor sa ilang mga anak. Grabe na kundo na kini mga buluhaton diya sa online o bisan gali sa offline. Kung niini, paubos sa intervention program sa DSWD ang mga minor. Isay paghatag kanila o lain pang kahigayunan. Nasari nga sunod-sunod nga hitabo sa pagpanghulga sa mayulente nga buhat, kataho. Managlahing lugar sa nasod nga naglambigit sa mga tinunan nga mga minor. At oras sa 5:30 sa kahaponon, DYHP Answer to Win Promo, mga kasama. So yan kaya itong pangutana. Pag-mention, pila mo ito mga edad sa minors nga gika-istorya. Ihimamat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro aron hatagan o pagpasabok sa dili maayo ni ini nga gibuhat. Sabi na sa paghimo o ga-threats pagpanghulga aron lang matugaw o mabalda ang klase. Gusto nila nga dili mapadayon ang ilang exams ato mga tungura ug matod pa na influence sa nahitabo dito sa Tacloban City. Pag-mention o pila to'y edad sa mga minors ay ka-istorya. Ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauban ng DSWD. Sa inyohang tubag, mga kasama, itype lang sa comment box sa DYHP News Updates o siguraduhan ang mechanics nga inyo na follow. Like, follow, DYHP Arimen Cebu Facebook page, ingon man, Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook, kanay doon ay blue check. Aron sa ingon, doon mo chance nga makadaog og 200 pesos GCash. At oras alas 5:31 sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilove. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5.32 sa kahapon na balikan DYHP Answer to in promo karong hapon na mga kasama pag-mention o mga edad sa duha. So ato mga edad sa mga minors, gagika istorya, nihatagan sad o counseling sa DSWD. Kabahin ni ato pagpakatag o pagpakatag mga threats or hulga. Arong pagbalda sa mga klase nga nakahimo na hinuon o kabalaka sa mga estudyante o mga ginikanan. Ang inyong tubag mga kasama, i-type lang sa comment box diri sa ato ang nagpadayang program nga DYHP News Update. At oras sa 5.33 sa kahapon, dugang pa mga balita mga kasama sa atong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: Welcome to our reunion.
10: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
11: Tungod na sa Super Fiber.
10: Usa?
11: Super Fiber.
12: Super Fiber. Super Fiber. By powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
6: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batian tag kakapoy. O og aron sa ingon makabaton ta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbaton ta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaipong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
14: The original Koi Herbal Capsule.
16: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang,

0: Padayon sa ito mga balita mga kasama. Na-intercept sa Bureau of Customs ng Aquino International Airport ang inbound parcel sa International Cargo Facility sa NAIA Complex. Nga doon ay 12,000 gramos na itong ang methamphetamine hydrochloride kung shabu. Nag-estimate nga doon ay value nga muabot o 14 milyones pesos. Ang shipping gideklarar nga plastic o ropes o na-flag kinibasa sa derogatory information nga nadawat sa PDEA. Sa eksaminasyon sa kontrabando na suta ka kini naglangkob sa 2,102 grams sa gitong ang shabu nga doon ay kantidad nga kapin 14 milyones ka pesos nga gisulod o multiple spools sa PC. Ang operasyon batang sa kontrabando gipahigayon sa pag-alyansa sa PDEA, NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, BOC Customs Anti-Illegal Drug Task Force, PNP Aviation Security Group, Airport Police Department, PNP Drug Enforcement Group, National Bureau of Investigation o Bureau of Immigration.
1: PYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At ang karong i-check na himutang ni Rally Man Joseph Osquijano sa sitwasyon karon sa gawas nga bahin kasama JQ.
1: PYHP, Tatak. RMN report.
2: Yes, pag-sabag ron sa Malaya sa itong pag-anil din gawas na bahay na kumang nasa sa kahapon ng Andong Gabarte sa itong laon din sa may Cebu South District o sa Dakbay sa Sumbo sa may Pedro Rosario kumang nasa panunod sa may Edmacal Subunrit na kumang nasa panunod sa may Cebu South Bus Terminal samtang ng Edmacal Subunrit na sa may South Bus Terminal panunod sa may habi na sa Basak Pardo Highway panunod sa may doon sa may flyover sa Tiilad Gabahin sa flyover Barangay Bambaling nagkasilat ni Kaon Sadaga sa Masa Calgaro Budora sa Paraguay sa may SM Seaside samtang ang SRP wala ang gabakan doon ka mga lane kung ikaw sa Lisa o ikaw sa may plaza ni Benicia sa may Samri Tunnel samtang ang inbakas ikaw sa may Basak Pardo Highway Bulacau Cebu City nagkasilat sa may Kaon Sadaga sa Masa Kanan panuloy sa may Bulacau hapit nga sa Dakbay sa Talisay, ang Efriamas, ang dari sa may Katipunan, waray ang Kablakan, ang Pisa o habig sa may Punta Presisa, waray Kablakan, ang mga Danan Dri, samtang ang dari sa may Fintios Minya, kung ikan sa may downtown area, moderate ang naga sa masakanan, ikamudari sa may doon na sa may Iskina, Arlandon, panunod sa may Finti Osmeña, nakaas natin sa kaon sa sa masakanan. Samtang Picas Lane, kung ikan sa may Finti, panunod sa may downtown area, moderate ang naga sa masakanan, pero gabaga orasa. Samtang Agbe Rodriguez, ikan sa Finti Osmeña, panunod sa may Grama Avenue, is removing ang mga sakanan, panunod sa may Grama. Ang Grama Avenue, kung orasa, ikan sa may Guadalupe Proper, Warik Kabalakan, panunod sa may Inbacal, sabi na sa may San Nicolas Proper. Samtang ang Cebu North District sa Dakbay Sumbo, ang Governor Quicor may vote alaga sa masakan ang Manila Talamban Road panuloy sa may Foodland lastly sa may AS Fortuna nakasinati gawin sinaga sa masakanan samtang ang Picas tinuloy ka sa may Foodland panuloy sa may Cebu Business Park nakasinati sa may gawin sinaga sa masakanan karo gabaga orasa na pituhan ini ang Popjan Polisika ng Candy de la Montaña panuloy sa may GY o lastly sa may Gordo, Avenida Gordo noon, sige ka rin sa may Kungkulihiyo, padong rin sa may Ichavis, ang right lane, na maori nakas natin yung gawin sa laga sa masakana, panampikas lane, kung hindi ka rin sa may Ichavis, may kabalak, padong rin sa Lahoga. Samtang ang Osmeña Boulevard, hindi ka rin sa may Fuente, padong sa Cebu Provincial Capital, ang Kaninglin, padong sa Cebu Provincial Capital, maori hinay ang dagan, padong rin sa may Escario Street, ang Escario Street, karmorasa, ang right lane, going to Gordo Avenue muna kasi natin kag-false laga sa masakanan napikuhan ni Angi Framos Extension igamang ang Wana Osmeña Game Village, napikuhan sa masakanan, padong din sa may Banawa ang Iscario Extension nagigatay sa may Sinab Gordo padong sa may Tilagabayan sa flyover, doon sa may Pag-ibig is moving sa mga sakanan padong din sa may
3: Governor Quico sa may Manila Dalamban Road. Ang Tagdaet, padugay sa may Lugarta Street o sa may Hernan Cortez. Moderito heavy traffic sa Pagano Magrasa. Samtang ang Swilig, ang Wano Avenue, habig sa Mandawi, nakasinatin sa Nagalstaga sa Masika na padugay sa may Paknaan o dito sa may Pagundaan Tayod na Konsolasyon. Ang Easy Cortez Avenue, padugay sa may First Maktan Mandawi Bridge, nakasinatin sa Nagalstaga sa Masika na karong gabagrasa sa kahapunod. Hindi ka tayo sigawa sa lang sa traffic update. Ako yung Radyo Man, Joseph Osgiano, DYHP, Tatak na
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Hingga salamat, Radyo Man, Joseph Osgiano sa report. Samtang sa dugang pang balita, mga kasama, formal nang nanumpa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Dr. Jose Britanio S. Pujalte Jr., isip bago karong kalihim sa Department of Health kon DOH. Si Pujalte, usa ka orthopedic surgeon nga nagtapos sa medisina sa University of the Philippines, Philippine General Hospital ni atong 1990. Samtang itayog sa magnitude 5.2 nga linog, ang Claveria Masbate kaganinang hapon. Ang mga reported intensities, maunding musunod, intensity 3 sa City of Legazpi, Albay, City of Naga, Gumaca, San Narciso, San Andres, Quezon, Bulan, Kasiguran, City of Sorsogon, Huban, Sorsogon. Intensity 2 sa Pasacao, Sipukot, Ugapili, Camarines Sur, Mulanay, Catanuan, General Luna, Mala o Makalelon, sa Quezon, Bulusan, Donsul, og Magallanes, Sorsogon. Intensity 1 sa Ginayangan, Quezon, Irusin, og Prayto Diaz, Sorsogon. Doon na po'y natala ng mga instrumental intensities sa Intensity 3, City of Legazpi, Albay, Gumaca, Quezon, City of Sorsogon. Intensity 2 sa Tabaco, Albay, Sipukot, og Pili, Camarines Sur, Aruroy, Masbate, Mulanay, Quezon, Bulusan, Sorsogon. Intensity 1 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sagnay, Camarines Sur, City of Rojas, Capiz, Panganiban, Catanduanes, Buak, Marinduque, Batuan, Masbate, Mauban, Quezon, Prayto Diaz, og Sorsogon. At oras 5 minutos, hindi pa mag-alas 6 ang kahapunon. Atong balikan, una, DYHP answer to win promo karong hapon na mga kasama sa itong pangutana, pag-mention, o gapila mo ito yung mga edad ni atong mga minors, nga gika-istorya, gika-counseling sa DSWD, o gika-himamat usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, katong mga minors mo ito involve ni atong pagpakatap o mga hulga, threats na ito sa mga eskwelahan nga matod pa, doon ay mga mahitabo, gusto di ay nila nga way klase. Kanya na-influence sila ni atong nahitabo dito sa Tacloban City. Ang inyong tubag mga kasama, i-comment lang sa atong comment section sa atong DYHP News Updates.
1: DYHP, una sa lahat, Weather Update.
0: Ato karong pag-isa na nalakaw sa panahon sa musulod pang oras, gikan karon. Kumusta naman itong gi-monitor nga low pressure area o galain na usab nga nasigpatan nga bagyo. Una especially to Everett Jantino sa pag-asa Mactan. Mayang hapon, Sir Everett John.
4: Yes, mayang hapon, ma'am. Mayang hapon sa itong tanang tingpaminaw. Kini ang pinakalitest na weather update para karong mga orasa. Kaganyang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na si Bagyong Josie, dahil na kining nahimong usa ka low pressure area o ulahing nasipyatan sa may kalayong 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sa samtangan, aduna po kita'y nakita na sipyatan na bagyo kaniadtong low pressure area din sa may west-northwest sa extreme northern Luzon o dayon kining nahimong tropical depression sa ganyang alas 3. Sa hapon, ang nayong tropical depression or bagyo, wala kini chance na musulod sa Philippine Area of Responsibility o sa pagkakaroon, anayakan ni sa may vicinity sa mainland China. Sa laing bahin po na ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakaapektar din sa may western section sa northern Luzon, samtang ang nabiling bahin sa Nasod, particular na ang Visayas, ang naay medyo mapanganurong ito sa mga panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na pagbuhan panulilat, tungod kana sa mga localized thunderstorms. Para sa hatong kahimtang sa hangin o kadagatan, ang tibuok Kabisayan makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghurot sa hangin na nagagikan sa habagatan silangan ngadto sa habagatan diin ang kadagatan. Aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat muhunas karong alas 5 sa hapon o mutaog po doon yung alauna 21 sa kadlawon. Philippine Standard Time, manakita sa 5:56 p.m. Ang atong haring adlaw musaw karong 6:10 p.m. ug musaka balik uma sa 5:30 a.m. Huwag ka ng latest, sa ni sa DOST Pag-asa Visayas, kini sa Every Janteño, nagpabilin na sa pabago-bagong panahon. At doon ay pag-asa sa sakto informasyon. Nagang salamat o maayong hapon.
0: Mayong hapon, nagang salamat, Sir Ever.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ever Janteño sa Pag-asa Magtan. Kini nga portion dali kinato sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron mapalig-on pa sa ato immune system sa ato resistance sa mga importante kaayo matag adlaw. Life Extension Vitamin D3 gi-recommend sa mga medical doctors 100% gihimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City, Buyan sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Kansaga ADM Building, diya sa Konsolasyon. O kung galing mo palit mo sa Life Extension Vitamin D3, siguraduha ng inyohang soft gel nga napalit. Ang Life Extension Vitamin D3 dunay tatak nga LE sa iyang soft gel. Kaya mao na isang authentic, mao na tinuod. Aron makalikay ta sa peke o niya delikados panglawas kanong galing atong gi-inom dili authentic no adita sa Life Extension Vitamin D3 katong doon ay LE nga tatag kay mauna siya ay authentic na Life Extension Vitamin D3 Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon na update. Sa kaninyo di mga sukintig paminaw sa ato nahatagan og tabang kagahapong adlawa na taga-Gaas Balamban, Cebu, ang iyang anak. Nakasinatin taon to og brain damage, adunay seizure, niya cerebral palsy, og lifetime ang medication ang nag-recommender alang sa bata aron pagmino sa iyang cerebral palsy og siyang seizure. Muna nga, nidangop diri ang ginikanan, kato sila si Ellen May Kulas o ang iyahang partner nga si Joy. Ang ilang anak kasi Angel, 1 year kapin, niya ilang gida kagapong ang dawa manawagan, nga unta sa ilang panginahanglan sa tambal, nga mapalit og tag 100 pesos or 105 pesos na imnon, usa sa usa kaadlaw niya, lain patungo sa katambal, nga and pang tableta o katong di botelya na mukante na 2,000 pesos may nilang gali kay for 2 years katas lag paagi nga dunay musagubang ni ini og tuod man sa inyong tabang mga kasama sa panawagan sa tong bisita kagahapon sa magtiayon nga sila si Ellen May mapasalamaton ka ayo gumikan kay na Catherine Overta og 6,000 pesos gikan sa niya inyong mayong kababuton o sa inyong maayong kasing-kasing sa atong pagpaambit kagahapong adlaw o kagabi unya sa atong pag-turnover kagabi in town inyong nila nga inyong kayo salamat gumikan kayo mo pa uli sila sa Balamban pa bisan sa katong oras sa kagabi on o day pa salamat ni Ellen May alang ka ninyong tanan alang ka natong tanan sa tanan nga nakaabag sa ilang panginahanglan o matod pa makapalit gusto lang tambal para sa panginahalan sa ilahang anak. Ato ni paminawon.

0: tambal sa akong anak og dili sa DYHP, pinaagi nila nga naay tabang namo, makat matubag ang gamay nga tabang o gamay nga tambal sa akong anak para dili na mag-antos sa akong anak. Salamat kaayos tanan.
1: Magkasama nyo na kita karon lang sa mga nagsunod sa tuang digital platform sa DYHP Unimisible Facebook page. Ang nagpasalamat in town nga usa ka inahan nga matud pa niya ang iyang anak gumikan sa Balatian nga inborn. Walay kusog, dili makalingko, dili makakamang, dili makaistorya o labaw pagyo sa tanan na labi makaluluoy, dili makakita. Inimatod pa nga lifetime ang mga kondisyon sa maong bata. O nga isip ginikanan, nangitas lang pa maagi nga makapag o gatabang, dili nila kaya ang matag-adlaw nga panginahanglan financially sa pagpalit sa maong tambal para sa ilang anak kay usa ka construction worker o niya igo rapod sa pangonsumo ang income sa iyahang bana. Kung may nga maghisgot kitag tambal, nga dakod-dakod panginahanglan in a day, higod kaya sa sweldo lagi gisaligan. Sabi na kung weekly o baka kininsina sa pag-sweldo na kadaadlo ang pag-inom o tambal. Tuod man sa inyong generosity, makasama daghan kaing salamat gumikan kay sa 6,000 pesos sa yuta. Ubay-ubay na pudong mapalit nga tambal mo na mapasalamaton kaayo ang magtiayon sila si Ellen May o ang iyong partner nga si Joy sa tabang nga atuhang napaabot, inyong napaabot, pero agis atong tuluman nun sa DYHP Sumbunganan. Lain kahigayunan mga kasama nga nakahatag ta, nakaimparta sa mga kahigayunan nga kaya sa dato nga magtabang bisan pa man sa itong kawadon, bisan pagdili ta dato, bisan di ta adunahan mga kasama apan. Pwede di ay gihapon ta nga makatabang. Dahil kayong salamat kaninyong tanan, og labaw na sa tanan nga nag-donate, tanan nga nagsuporta sa itong tulumanon, tanan sa mga nipaabot sa ilang mga prayers, mga pag-ampo, alang sa mga mabisita nato o diri nga nagkasakit, naman nagka-problema, o kaninyong tanan mga kasama sa iyong kanunay nga pagsunod, pagsuporta sa tanan na itong mga programs diri sa DYHB, ma-on-air, ma-off-air, ma-oplantabang man, naamo kanunay nga among kasandigan o daghang kay salamat sa iyong pagsali kay among tanamo na hinungdan nga DYHP gipasinungdan na usab base sa second quarter KBP Kantar survey. Gipahibaw ta pinagi sa tong RM top management nga DYHP og IFM sulod na usab nga nalangkat ang overall number one position diri sa Metro Cebu area. Mga kasama, naguna naglanog-lanog og labing gikasaligan nga radio station diri sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. O bisan gali sa atong mga OFWs at mga kaigsuunan nga naglanog-lanog gihapon ang DYHP via online or sa app. Kaya salamat kaniyong tanan kamay rason mga kasama na nagpabili ng DYHP sa posisyon ni ini nga number one. O kini mo hinungdan nga ang mga serbisyo o ingon man ang mga programming nato diri sa DYHP gipahaom alang usab kaninyong tanan o ingon man ang kasing-kasing nga serbisyo publiko nga way ko kaluya kasamang nestor hangtod nga kaya sa kadasig o ang kakugi pinag-isab sa leadership diri sa atong top management diri sa Cebu at ni Rufil Fernandez Banyo kog sa FM Idol Boyki. Ligan kayong salamat sa itong mga departamento na itong mga kaubanan sa DYHP. Of course, Drama Department, sa itong Technical Department, Admin Department, Research Department, Sales Department, News and Public Affairs Department, mga kasama, ang itong mga kaubanan, Utilities, atong Security Group, sa IFM, mga idol, mga DJs. Salamat kayong tanan, gumikan kay ang ato ang panaghiusa o ang ato ang pagtinabangay. Nagbungag yun kanunay mga kasama. Inubanan sa mga pag-ampo o inubanan sa inyong makarunayon nga suporta. Daghan kayong salamat gikan na mo din sa DYHP o IFM. Alita sa DYHP Answer to in Promo mga kasama. Ang atong pangutana, pag-mention o edad, katuin taong mga minors na i-counseling, nag-ihimamat usab, gikita usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang atubag, 12, 13 o 17 years old. O congratulations sa atuang palarang mananaog o 200 pesos. Naka-like, naka-follow DYHP Unimisible Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook. Congratulations! Nga to ni! Basta nag-iharaning ko ano? ang garan niya, Aiden. AI niya, D-E-N. Aiden. Congratulations sa 200 pesos GCash. I-send lang ang imuhang complete ka pangalan o ang GCash number para mahatagan kag premyo sa amo ang sales department, mga kasama. Dihan kayong salamat. Congratulations sa atong winner sa wala ba maswerte he. Karong gabi una sa DYHP Answer to Win Promo, padayon lang gapon mo ha sa pag-participate sa pag-appeal. Gumikan kay itong DYHP Answer to Win Promo. Anaasa sa iyong kabuntagon, sa kadlaon. Atul sa Straight to the Point program unang radio unang balita sa Metro Latsada nga balita sa kauntuhon karon mga orasa sa DYHP news updates ug hantud pa sa gabi sa Straight to the Point evening edition. Mga pahalipay lang ni mga kasama gikan sa DYHP gumikan sa inyong kanunay na pagpaminaw sa atong tulumanon. Ato yung shoutout na una ang taga Mahawak Medellin Cebu oy Urbano Family Flores Urbano Family nila ni Tiroy o family adiya sa Mahawak Medellin Cebu. Kumusta mo diha? Naglanog-lanog ang DYHP o niya Joseph Urbano CJ Urbano ayong hapon niyong tanan diha o Orbiso Family nga nagpaminaw. Dekan kayong salamat kaniyong tanan.

0: Shout out ka sa mga Aida, sa nila ni Shona Karen, diha sa ilang Berta Rosy Oga Soilo, ika rin ni Ede Berdida, dikan kay salamat mayong pagpaminaw ninyong tanan. Onya ka sa mga Aida, congratulations ninyong tanan, DYHP number 1, Harus Gyud, Johnny Fariolen Treyas, mayong pagpaminaw, number 1 radio station sa Cebu, ingamang Cagayan de Oro, IFM. Kagayan, og IFM Cebu. Congratulations sa gikari Johnny Fariolen Treyas. Dihan kaing salamat. Kunya, mayo magpaminaw sa ni Jose Lito Bintoy. Na always nga nagpaminaw sa DYHP di sa Dungguan, Basak, Mandawi City. O Jess Borja ka nagpaminaw. Yung mga kaparintihan di sa Muabog, Pilar, Camote. Salamat inyong tanan. At oras, alasay sa 9 na sa kagabhion. Karong orasa, lami paghihapon kayong ipangape. Nakakape na baka kasamang ni store? Pero lamian kayo nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung wala pa, palit na mo. Unyakutaw na mo karong orasa. Kabila ko ay inyuhang adlaw. Di ba kompleto? Kung di ba kainan mong kape, arin na ta. Piliyon na nato ang kape nga naghatag kini natog energy, naghatag kini natog immune function, blood sugar control ug imong matagamtaman gid baya. Ang lasa pinaagi sa pagtimpla pa lang nimo ni ini, humot na kaayo, balanse kaayo ang timpla. Kay bida kato naglikay sa taas nga sugar, ari na ta switch na ta balhin na tan ini. Ini natong palitod og Imnon EXL Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Kakiling tanan nga mga sangkap, kasama naghatag ka na itong energy kanunay. Importante kaayo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Napalit na sa mabuti ka doil kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ingon man sa pikasbahin, alang sa atong pagpanghaplas mga kasama. Kung ikaw gusto makabatok o makalikay sa dengue, gabi na sa itong mga kabataan karon. Ayan nato nang gamiton sa pagpanghaplas EXL All-in-One Skincare Oil. Ilang kinibasta nga skincare, massage oil. Lumikan ka, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot. Nga mao'y natural insecticide property, oktaba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo proteksyon alang sa tibog pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban nimo, kaoban nato kontra dengue. Excellent health, excellent life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Ang calming effect ni ining EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, sigurado yun. Maghatag ka rimog maayong katulog. EXL All-in-One Skincare Oil, mapalit na sa mabutika, available na sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na lang imong i-type lang. EXL All-in-One Skincare Oil. At oras, alas 11 na. Ato partner sa Master Control kasama ni Sir Humusilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP The official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedoryas kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: kumusta, kumusta, kamuntanan? Oy, si Mama Gina, day mamati, bakaroon na pili. Mamati, yes, Mama Gina, Mami Gina, kumusta ka diha, sa'yo mga mga po. Ha? Si Wilma Yayong Bagyo. Aw, Yayong Bagyo. Oh, kumusta ka diha sa Ulanggo? Sa dapit sa Tuburan, Ulanggo Island. Kumusta ka diha? Inday Wilma Yayoy Bagyo. Kumusta mo diha? Hala, padayon mo sa atong pag-inom sa atong Don Pepe Tabliao kanang dark chocolate sa atong mga dugo-dugo. Nga kamo mga bata lang, paminaw mo sa atong aso ya. O sa tanong mo daw ni former Kapitan June Ramos, kung nagbuat siya Miguel Pulyar Fertilizer, kumusta kaya ka? O sa mga Amiga Plus ka. Okay, mga bata, mga kasama, sa tanong mo daw ni Inday Shane Pepito sa Brumits Pizza, o ni Kuya Nick Pepito, basta tulido Kuya Nick Pepito, ha, umabot na itong mayor Kuya Nick. O niya sa tuapong suon nga higala, Dudong GR Pepito, ang anak ni Kuya Nick, o ang tagiya sa Brumits Pizza, si Inday Shane Pepito. Tawagan ninyo ang Roommates Beats kung unsay gusto nga ilang buhaton sa inyuhang panimay. O sa tanan nga mga tao sa Just Nab Flower Shop ni Ma'am Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Navarro Isoto. No, dili. Ma'am Jasmine. Basta mo. Ma'am Jasmine, kalimut mo ko. Ma'am Jasmine Navarro Isoto. Siguro to. Barang ba o na? Sige. Nahala, mga bata, mga kasama. Andi, Sir Raul Isoto, may hapon ni Bodea, sir. O karun, mga kasama niya, kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simunauna nga naguluan, si Mateo o ang multo nga amang.
1: Karun nga nasairan kung mubalik na di ay kuno sa pagpuyo din si Sir Ondo Arguelles. Dili ko gustong himuon kang instrumento sa mga kalag nga nagsumpaag aron pagtapot og hustisya sa ilang nadangata ni adtong nangaginang panahon. Maoday tingali nga nagpakita nimo ang multo ni Sabrina. Tungod kay mubalik naman day sa pagpuyo ining dapita ang gituhuan nga maoy tagsa sa ilang kamatayon.
2: Unsa?
1: Mateo, kana si Sir Ondo Arguelles. Mao ang bugtong nakapanunod sa mga bahandi ug mga kayutaan sa iyang mga ginikanan. Og niadtong hikayuna sa wapa kada siya maminyo. Gimasakir ang unog kapamilya sa karaang sitio ang tuwanga. Unya gituhuan nga maoy bugtong nakalingkawas ang maanyag nga amang nga dalaga, si Sabrina. Apan sa paglabay sa pila ka adlaw, napalga na lang patay na. O gituhuan pagyuning na biktima sa pagpanglugos.
2: Ginoo ko.
1: Biya na lang kaining dapita, Mateo. Larga nga to sa syudad. May mga iyaan ka mangyo dito.
2: Dili ka ko biyaan. Dinhi, naipilang.
1: Mateo.

me, me, me. Ah, piyoy. Wak merinding ko sa kanding. Me, me. Wak yun, wak yun. Kuwang gig usang manginating nga bagong nalutas da. Hala, uy. Sumasawap na bang adlaw? Asam ka na ako ito pangita, ah?

0: Pastilan, intaw ni mo dun eh. Nga anong wa man ni mo mabantay eh, nga naay nawas mga nate.
1: Kuan ka lang, nalipat lagi taon ko eh, mamandri.
0: Pangita ha, pangita agad to dun eh. Ayaw pa ugma eh.
1: Alaw eh. Gabi na maoy, madlukoy.
0: Ay, binayot oy. Lalaking dako talawan.
1: Oh, patabang alas ni nagpangita bi. Nina ba? Nina! Ah. Oh, tabag pangita bi.
0: Paapil-apilon.
1: Na, muray gidangat.
0: Na, sige na, ay. Atos Mateo, hangyo ang magpatabang kagpangitas kanding nga nawa.

0: Pastilando nega, PA naman.
1: Kalagi, maulagi tao na ay, nang tilang.
2: Iskang naghagal, hindi mo ba doon ay?
0: Ah, wade ka makabantay dayon, kakuwang na ang panon sa imong mga kanding nga inyong gitugway.
1: Kakuan ka nang kilom-kilom pag-iunta, tonang. Pero, gipahibaw pa man na kus mamandring. Ang ako mag-iunta to ba nga, ugma lang sa'yo buntag. Nagimanduan may noon ko nga, dili ka nung pagmaan pagpangita sa natingalawa.
0: Sige na, Mateo. Kuyugi na kining imong amigo kay nagkaanam na sa pag-irog ang gabi eh.

0: めーめーめーはい、わかんない。
1: はい。パキタナタウン、めーめ
0: ーラッタウベイマティオ
2: バババイドネライコサハヤセスパ
0: ベイマティオムルトMultos babae nga mang bay!
3: Sa dili pa ko mo padayon mga bata, painom-dom sa ta.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ato nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Ugaruna niyan sumpay sa atong asoy kaninyo.
1: Dagan! Dagan man magyo! Dagan!
2: Bay dunay! Bay! Ay! Dili siya makasulti. Apan maklaro gyud kayo. Nga nangayo sa pakitabang. Kaluoy niya. Unsay ako'y katabang ni mo? Unsa? Oh, may gisin niya siya. Unsa magkahibot ipasabot, anak?

0: unsa. Uy, kiduok ko itaw. Unya gibiyaan ka lang ni Dune.
1: O, nay pilang. Mo'y unang ni karatilog dagan.
0: Pasti lang kahadlukan yung tawhana, uy.
1: Nakita gina ko ang multo sa kababaeng amam, nay. Pero, wa kininaw.
0: Why now?

0: ako'y mangayog pasaylo sa gibuhat sa ako manoy Donnie ha, sa iyang pagbiya ni mo kagabi eh.
1: Okay Roy, nakisabot ko sa kadlukan na anang bay Donnie.
2: Pastilan yung tawhan na dong. Murag yung di laki taon, numero uno katas lakan.
1: Sabto na nato siya,

0: Hoi. Ayaw pa higit o patakag ukab niya ng baba ni mo kung tuwa na kita dito.
1: Oh, makalaong ka. Nga kontrolado ko niya ang matagpo nga magawas akong baba undo.
0: Kinahanglan yun. Kay pulungan ko gid niya ng dila ni mo.
1: Unsa?
0: Pulungan.
1: Unsa tanom kay pulungan?
0: Hilom kurason!

Lain gid ang kulba sa kundugan. Dili gid ko komportable kung to ana unya kami dito. Kung ako lang gyoy mo ipagputon, mas mayong anhi na lang gid kami dinhi sa syudad.

0: Si Berino.
1: Hello, si Rondo.
0: Kung tuwa na unya kita sa probinsya, kinahalan nga loaded kanunay ka ng imong kargada.
1: Oo. Oh, driver bodyguard ko kuling mo, sir.
0: Malagana lang kong daan. Kay basin og may kaliwat sa mga nabiktima sa masaker sa usa ka sitio. Ang naghambin o pagdumot nga rin ako.
2: Si Rondo.
0: Si Berino. Sa ako unyang pagbalik, gusto kong angkunon ang tibuok baryo.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
6: Unilab Quality.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc.

0: sumpay sa kung asoy ninyo ning si Brownang nagluluhan. Si Mateo gang multong amang didilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kini tara dalit kada to sa Arimen drama.
1: Ni tatay mo tuman.
2: Ang putang nga bata
1: ni tulay na gwa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka na sa said marketing ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gisaligan sa Brazil ang pagpalambo sa income ni ini aron mapalapdan pang exports ni ini sa karning baka, subay sa pagkonsidera sa nagataas ng urban population sa Pilipinas. Nasuta nga ang Brazil usa sa mga top supplier sa karning baka dinhi sa nasod. Ipakita sa datos sa Brazilian Beef Exporters Association nga ang Pilipinas sa kapalit ug ngadto sa 29,400 ka metrikong tonelada nga Brazilian beef gikan nitong Enero hangtod sa Mayo nga mobalor ngadto sa 130.8 milyones dolyares. Katong mga balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
7: May kasagit.
8: Nabagay ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagkari.
6: Kasarangan nga kasinatian.
8: Naanoy tinig kong lab.
9: Sure ka?
8: Pagkasinata.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
10: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandaan.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
15: hi, I'm so
14: Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
17: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
19: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: недовго й лякіка.
1: О, nagpabugnaw ko sa kong utok ko.
0: Ha? Nga naman, doon na kay problema?
1: Day, nakapamabdos ko.
0: Unsa? Kuya, ayaw na kapagbinuang kingon, ana.
1: Wala gi ko magbinuang, day. Nasipiat yun, may.
0: On yun, saon man na ni mo?
1: Huwag ko mihimo. Barugan lang ginin ako. Ha, ano man? Mabdos naman. Maghita lang yun ko ang trabaho, ani?
0: Angay lang yun, kuya. Kaya sa may ibuhi ni mo sa mong pamilya ko, wakay trabaho.
1: Mau gani. Day, nag-extra niya. Pawamas ko, bi. Akong gamiton para pliti inig pang-apply na ko.
0: Na, wapara ba ko'y kwarta din ni kuya? Pero sige lang, masaway lang ko pangita o kahuaman, ha?
1: Salamat kayo, day.

0: pa ka may diriday.
1: Pwede ko makahuam?
0: Sure. Happy naman sa danga kong sweldo. Since yun na lang unya din ako ipahuam ni mo.
1: Hayaya ni mo day, uy. Nako, nakikagsweldo diha sila yung nasot. Ako in town, ani. Ang utang ra mo ay nagkadako.
0: Gahi sa kikag-ugod. Ako pa ni mo, no? Para makatunang yung maigsoon. Pasagti na sila, uy. Larga sa laing nasod o paningkamot para sa mga kaugalingon.
1: Day.

Uwanim na ko'y parapli ti ugma. Ay, paitabi anyway. Nagkautang utang na short pagyod. Kung kaya pala untan ako talikdan sila si kuya o papa. Gibuhat na lang ako. Nilargan ako. Pero dili kaya sa kong konsensya nga pasagdan sila.

0: Kamusta imo papang-apply, kuya?
1: Na, kuya ayoy. Pulos ra ingon nga tawagan, pero pila na kaadlaw nilabay. Wa paghihapon na nawag, bisag usa.
0: Sige lang, kuya. Nalagyan nimo dawat nimo. Ayaw lang gidug undang pangita.
1: Ikapoy na magani ko.
0: Kuya, dili na ka pwede magkapoy-kapoy. Nanakipamilya.
1: Hmm? Ay, paragod. Ano bang, murag, atat magay ka nga makatrabaho ko?
0: Dili man, kuya. Naguna-una ramang good ko nga.
1: Ay, nagkonsultihi, ana. Kinibaw ko sa kumbuhaton. Ako mo'y maguwang lisa. Nagtuo ka, masuhito ka pa kinako. Abi kay, may trabaho naman ka? Ha?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab. Cool.

0: magkap. Primitibo o barato.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suki.

Maunay usa sa kong mga napantayan sa kong mga isuon pasela. Puro sila mga init ugo. Mura pa og dili sila gusto nga matamakan ang ilang garbo.

0: kailig ka sa Kuya Agud.
1: Hila sa magugkay ka. Abi kay doon na magkatrabaho kami, wa?
0: O sa bali mong ipanulti, Kuya? Ngano? Sa day na ako, mananing kamot ko nga makatrabaho samtang ikaw. Nagpahayahay rin sa makinabuhi.
1: Ah, mutubag na ka, ha?
0: Tungod kay laino ni mo pagsabot akong concern ni mo. Kung dili ba ni ka gusto sultihan, nalisige. Pasagdante ka. Mag-ihay ta.

Inubrag ako naman hinungsa nga wa siya trabaho. Sama din ako nga nagtinapulan siya. O karoon nga naano siya responsibilidad. Di pa siya busugot og trabaho. Ikapoy na ko. Gusto na kay kumakaling kawasan yung akong problema sa akong mga magawang. Onsa ka akong kumularga na lagi ko sa laing nasod.

0: finally nakarealize na gitaon ka.
1: Oday, gikapoy na kugod. Tabangi ko, B.
0: Pagita o kautangan ni mo, Day, para may budget ka sa paglihok si mong kinanglanon sa paglarka. O kon kuwangan, magpadako kwarta. Bawa munti ka.
1: Sige, Day. Salamat kaayo, Day.

0: unsa na? Nang-apply ka para laing nasod?
1: Opa, mag-domestic helper ko sa Taiwan. Kana kong madawat na ko.
0: Unya ang mga maguwang taon ni mo?
1: Bahala na si kay Louie pa. Siya may maguwang kay nako. So nahibaw na siya kung si iyang angay buhaton. Wala siya magkinahanglan na ko.
0: Si Kuya Arlo ni mo. Tabangan bagihapon ni mo siya, nak.

0: Salamat. Salamat kinatabangan niya pong kunin mo, Delisa.
1: Pero kuya, mo trabaho pa ko umaayos sa laing nasod una ko makatigom og para abogado ni mo.
0: Sagdi lang. Ang importante nga na ako'y mapaabot. Ugmay na ni imong desisyon nga mularga ka para mahawas na ta si kalisod.
1: Oh, kuya. Basta kay pagbinuotan lang yun niya.
0: Oh, Delisa. Really,

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. I'm

Nagtuog ko nga ang mga tabahoon ra sabay ang akong atimanon. Pero ako magdahog nga apil di ay ang pagbantay sa anak sa akong amo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Sua Tampo ni Lisa din hining atong tulumanon bagong bayani. Kundunay kamo'y sibilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyo. Pag-paminaw.

0: asa ang taan niyo, eh. Murang nagsigil man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang giminok ta.
2: Hello, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanen.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Mga anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
5: Tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

Og nahisuwat sa kira ang basahon. Sa dili pa moabot ang katumanan sa gipanagna nga propesiya. Limpyuhan una ang agianan. Pinaagi sa pagbuhis og dugo sa mga traidor. Pangandam, Darwin. Kay kapusla na unya ning higayon na ang kasing-kasing mo. Nga iya sa demonyo. Ato ang Tierra del Sol. Ang kapatiran sa espiritual, yagi pabarug sa kung katiguanang mga binabinas. So kagpa kaniadto. Ipanagna ng daan, nyatagan og luna, nga mao ang misteryosong yuta sa adlaw. Ug niabot na, makabaton na kana og katumanan, kay naa na ang Tierra del Sol!

Ang nakira, nahimo na karong sentro sa mga satanista. Kay naaman din hi ang bukana paingon sa misteryosong Tierra del Sur. Nagkaduol na ang giingon nilang propesya. Apan, dili ang katapusan sa kalibutan ang mabot. Kundili, ang katapusan sa ilang pagsimba kang Satanas.

0: Don Giovanni, ayaw gyud mong kumpiyansa unyang gabi.
1: Kanunay ko na silang gipangandaman, Yaya.
0: Manggawas ang mga hinahanib sa daotan at tulindi ining unang gabi sa pagtakdol sa puan.
1: Oh, Yaya.
0: Naaman diha si Mang Rulay dati liba.
1: Oh, niya na siya din eh, Yaya.
0: Naghiusa uroy karon diha ang mga satanista. Si Papa ni Mo Maynard, si Mam Rulayda, ug si Tar sila.
1: Yaya.
0: Ugma naman kuno ang gikatakda nilang formal nga panagtigo diha sa lungsod sa Lakira.
1: Oh, Yaya.
0: Di ay ba?
1: Disidido gyud kayo ang kapatiran sa espiritual. Aron maugayod ang makaangkon sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. Kuntiera del Sol.
0: Pag-amping, ha?
1: Oh, Yaya. Salamat.
2: Salamat kinakuntak ko ikaw, Maki.
3: Na-recover man is mga pulis ang akong cellphone, Padre Ferdy. Dito sa nahitabuan og ilar sab ning giuli.
2: Paminaw, Maki. Kay naapar ba ka niya sa ospital? Paminaw, Giyod. Kay ning higayo na, Maki. Iya ay tagluwas na to.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malincia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minute na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Unang pagsubang sa takdol nga buwan karong gabi una. Ug ning orasa, hinahinay nang midanag ang iyang kahayag.
3: Sato pa, nga mga asi na po na mga daotang linalang.
2: O Maki, busa andama kanunay ang gihatag ko ni mong gisudlan sa Holy Water.
3: O Padre, salamat yun kaayo. Naguna-huna yung kasakayuhan o siguridad batok sa gahong sa kangit-ngit.
2: Uway sa payan, Maki. Ah, sige, kay kuntakon pasab na ko sila si Jumari Buenavides o ang uban pala ko mga kaila. Aron magmabinantayon sila nining gabi una at tulos sa unang pagsupang sa takdol ng buwan.
3: Oh, sige. Bye, Padre Ferdi.
2: Bye, Maki. Kalain paminahon sa mga iruga na nag-uwang sa gawas. Hinahinay nang nagawas ang mga daotang linalang nga iya sa daotan. Kutakon ko si Jumari Buenavides ug ang uban pa na ko mga kaila. O pagkauman, hugtan ko ang pag-ampo pinagi sa Santos Rosario.

0: bisan ug unsay mahitabo, ayaw gyud mo pagawas dinhi ha. Paabutan ninyo si Jo Marie kay anhi siya uban ninyo. Siya ang manalipod ninyo, iha Krisya, Breda.
1: Oh, Ma'am Rolaida.
2: Asa man ka, Ma'am?
0: Sila si Tito ni Mo Menard ug Tarsi lang akong ikauban ani gabi una. Kay naa kami sa butan alang sa nakong panagtigom sa kapatiran sa espiritual ug mga adlawa.
2: Sige, Mami. Okay lang.
0: Iha, sabta ko ning hikayo na. Please.
2: Mami, rely down.

0: palihog. Ayaw sila upasag diha. Iho Jo Marie.
1: Oh, Tita Rolaida.
0: Sige. At doon ko pa sila si Papa ni Mo Menard o si Tarasila.
1: Sige, Tita. Areon ko sila sa ilang lawak.
0: Sige. Padayon lang, Iho Jo Marie. Lisod ng talikdan ang desisyon nga ako naghihimo. Kipanag-iya na ni Satanas ang akong lawas o espiritu.

0: Kisaw na ang mga linalang. Gailawm sa tong kontrol. Professor Swami Santivar.
1: Senyor Supremo Pinagpinapites, good luck ala sa tako palagtikop o maatlawa diya sa lungsod sa lasira. Ako sigurado nga pinaon niya sa media o social media platforms a manindot nga tira niyo sol sa ibabaw sa tako bukit.
0: Oh, Professor. Ang misteryosong Tierra del Sol, nga alang lamang sa mga piniling magtutuo o mga sumusunod.
1: Mga magtutuo o mga sumusunod sa kapatilan sa espiritual. Kay apil amat ang pamilya nga makapuyo o makasinati sa manindot kayo pala iso sa yuta. Tierra del Sol!
0: Buluka pa ang kulto ni Barsino. Ipamatuod ko ang pundasyon sa kapatiran sa espiritual nga gihulma pagikan sa karaang mga Benavides. Maugayod ang bubarog hangtod na sa katapusang lahutay, Professor Swami Sandiba.
1: Good luck ala sa mataosa ka na to.
0: Ongolok oka!
1: Ongolok oka!
0: Arilok oka!
1: Arilok oka!
0: Nungaob uyak!
1: Nungaob uyak!
0: Rakutin dasan kapmane!

0: Rolaida Langgan. Giga sulti ko dili palang dugay si Professor Swami Sandiva.
1: Di ay ba, Menard?
0: Nauman na tingali karon si Tarsila. Og andam sa sikritong alampuanan.
1: Ang uwang sa mga iro, murag naghatag og bad omen.
0: Alang sa mga dili magtotoo, usa ka signum malum. Ang mga uwang sa iro, atol nining unang pagsubang sa takdol nga buwan.
1: Ang mga patay na mangon o gihimo ni mong mga hinanib, mga taki na sab sila karon sa mga tao?
0: Oh, Rolaida Langgan, huwag mo patay na sab sila, alang sa ilang katagbawan sa unod o dugo sa tao.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Multivitamins plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gout, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot,
8: gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang bahay!

0: mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the Style?
1: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: Easy.

0: Baya, no? Sinja lang, kaya di ko makato ni Maroon sa imong opisina, Karen.
1: Nga naman rin
0: yan. Sinja lang bantay ka?
1: Ha?
0: Huh? Tingog na ko, lagsik, pero akong lawas. Luyang, luyang, lain akong lawas.
1: Di po ka mo trabaho?
0: Dili, dili, dili.
1: Sige, naay tambal sa medicine cabinet. Pag tumarlang ko niya, ha? Ito na ko, Raylan.
0: Sige, Karen, sige. Kita gigi pagi dah. Ani ni, tau-tau balik ko. Kay bagong niabot si Pinky. Gikan sa iyong pagbakasyon sa Baguio. Pinky! Pinky! Ah, gimingaw ni ko niya.

0: I miss you so much.
1: Na-miss po ti ka, Pinky.
2: Maya. O, suman. Diretso tas imong kondo.
0: Mga unsa to, ay gigutom ko.
2: Gigutom. Okay, may problema. Pila ka raw ang gusto ni mo?
0: Zero.
2: Usi!
0: Di ko ganahan magpagamit kay gidugo ko.
2: Bangag sa ilong unsa!

0: Ay, sa ba? Si Karen, nanawag.
1: Hello? Karen?
0: Oh, nigawas ko sa ato. Kaya nangita kong pagkaon. Gutom ko. Pait mo ko sa kong nangita ko ganang lami. Ambot, ano yung pait man eh. O, suman, magpadagag food? Oh, sa'yo mong gusto. Kaya, dadanti ka.

0: sige, tawag ka pa mo, bye, Brad! Under time sa daan na. Ay, nang
1: sir.
0: Iba ka liwat, iba ka liwat, ha?
1: Liwat ni mo, liwat ni mo.
0: Kumpli pa siya nila noon ni mo.
1: Abi ni mo, kung gani-gani, basta, ani ni?
0: To.
1: Manawag ka na iska rin, ing na lang nga, na-mi-meeting, ha? Na-mi-meeting. Muna siya.
0: Taningon, tunong pamakak noon aning kalakihan.
1: Ay, siya ba yun? Mano magkagdili amigo to, let's!
0: Kung niya manawag siya mong cellphone, be!
1: Aw, ako mang i-off. I-off mo na ko. Bantay ka?
0: Makarmara ka do!
1: Uy, si Bako!

0: Ne, man lagi ka na.
1: Gimingaw ko sa kong amahan nga gwapo.
0: Eh, salamat kay nidoaw ka ka rin.
1: Ano di ka pa? Naluya lagi ka?
0: Itaas na sad akong sugar, nak.
1: Ay, lagkaw ng daghang rice.
0: Bisang paggamay yun. Busaka, giyot.
1: Sige pa kagtumar sa imong maintenance pa?
0: Sige pa man.
2: Sir! Yan ang ipakuha ni mo nga insulin, sir. Nadugay ko balik kay traffic lagi sa Mandawi, sir. Sa ilang dook?
1: Nag-insulin na ka pa?
0: Oo. Oh, kay may sulti ni dook nga. Pagamito ng kong insulin. Aron muus-us ang akong blood sugar.
1: Kaluoy sa akong papa. Ay,
0: ay kaya bala ka, Karen. Okay na mong good ko. Oh, doon di ay Domingo man doon. Huwag man lagi mo magkuyog si Raylan.
1: May seminar sila pa.
2: Seminar day ka rin? Asa man?
1: Sa Bohol. Sa Panglao Bohol ni Petro.
2: Panglao Bohol?
1: Oo. Oh, time pa, uy. Ganun misiga mo ng mata ni mo ni Pedro, uy.
2: Doon na di ay Panglao Bohol sa Mandawi.
1: Oo. Oh.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpamihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
9: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
7: Sa paragis pila-pila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Kalisod na ko.
11: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming maraming salamat po.
11: Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maringon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin yun kayo ni siya.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MXtraordinary with MX3.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa pag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sure ka noy, Pedro? Nga si Rayla nang imong nakita?
1: Sure, kuday ka rin.
0: Nagkakita mo?
1: Ako rin nakakita nila.
0: Kisa nila? Kuyog silang doon si Tolets nga iyang kauban sa opisina?
1: Babay, may iyang kuyog, day.
0: Unsa?
1: Nanood silang doon sa kondo. Diintuapod ang kondo ni Doc.

0: Siapa yang kupayu? Buruk pendek. Ups.
1: Oh, three rounds pa gani.
0: Kalit mo yung tuloy.
1: Natilip po. Kay three rounds pa. Ano ba?
0: Mga manig manok si Dong. Ups. Uy. May bisita ka?
1: Waman.
0: Pagsura?
1: Kinsa ka na?
0: Tarong eh. Pasig doon na kayo laing lalaking kasambot ha?
1: What no? Pabi ng tawel, bigay akong liliwin.
0: Ay, hindi ni mo. Trap po man din eh. Ang tawel may mo. Ups.
1: May tao. Kibinuang na tayo tagtuktok ko eh. Pwede ko'y nakita. Hala? Si Karen!
2: O sabi tuktok na eh, Karen?
3: Maugi ka niyo, Pedro?
2: Mauna na eh. Kahit to ang manitong lapita si Doc.

0: Dungay-dungay mang nabalik si Pedro. Way maka-injik na ko. Ay, ako nalay mo injik. Kay, na-traffic siguro to sila.
1: Unsa man, Raylan? Akong ablihan, ha?
2: Kadit. Kering, ayaw, tingalig. Iskandalo si Karen.
1: Mahalan mo, iskandalo siya. Wa ko mahadlok.
2: Pinky,
1: usap ako. Ablihan, aron mahuno na sige panuktok niya. Oh, ikaw din ni Karen?
3: Naa si Raylan.
1: Naa? Da yun. Sort, naaray mo ba na ay?
3: Raylan.
2: Ikailis ako. Na, maulit ito, Karen.
1: Dananay mo ba na? Gitup sa narabana na ako, Karen.
3: Ano kun ka? Batanon ka pa. Guwapa. Pero ngano sa lalaki man nga may asawa kami patol? Kaibaw ka? Nahibaw ka ba? Nga ang bana bisag kapila pa na mga bit, mupauli yun na siya sa asawa day. Ug ang kabit, gamiton lang. Parausan sa Tagalog pa. Kasabot kag parausan? Sayang agot ni mo. Kung ingon-ini ka, kabit ka ra forever. Home wrecker. Salamat ha. Itopsan ni mo si Raylan. Tanapan ako. Mamauli na ta. Bye, kabit.
1: Shit ninyo! Shit!
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay Nanay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Magtumag kasama ang kaagi ni Karen, dinhining tulmano. What's the style? Nang lipagong ang naong i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni si Cecil Danyusus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
4: Duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang.
4: May alibyo.
3: Pag one man kape, naayo na ako.
1: DTX 500!
2: Mabalik sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: This Time Check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
14: Oo. Gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
15: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo. Aha. Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
13: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
16: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
13: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
19: Panayasa, kinibata! Panayasa ni Carol Yudayon!
20: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
19: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
20: Unsa?
19: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
20: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
21: Kumusta ka na, aking mahal?
20: Kinsa ka?
21: Ako kini, si Diego Salvador.
22: Kaloy po asawa ko.
20: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
19: Nagunsa ka din eh.
22: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
19: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
22: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
22: Mar.
20: Anak, Arthur, makapasahilom ang gani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini Mahunlak? Himbayang Nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko i-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga igala, kumusta? Maingat lang ko natuntunan. Kinirisab si Ray Arliano. Kauban ako sa kumba. Kung kong partner din, waleng guwapos diwa, HPC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ajud kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya ay sa kalimut, mga igala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout nga doon ni G.R. Esparcia. Lita Tumday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Ama Mangpang, Eugene Loregas, John Obas, Henry Lumpad, Tomas Tarukan, Kapangpangan, Susan Katindoy, Ogni Maria, April Joyce Sison, gikan kini sa atong BSI founder, Pangag Selong, Wildline, kuning atong writer-director, Oji Kumpuk Rekasa. Kunya lang siya tao dahil ni Junior Albarracin da sa Purok 5 Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Billy Nalisna, gika ni Ricky Bangisgaring. Ugman dia sa Tabuylan, Cebu. Ali Perez, Wilson Armas. Barangay Puta, Tuburan. Silo Lagnason. Si Alma Lagnason, John John Pabrika, gika ni Pedro Pungasin. Okay, so niya lang sumpaning bagot ang sugilanon. Nangaon sila si Mara o Jigo sa sikat o barato nga karindirya, ang Tik Jang Dung Special Foods. Samtang mabalakon kayo sila sa gisulti sa doktor bahin sa bata nga si Jesus Lane. Ilabi na kay dili gusto si Christian nga magabaton o abnormal nga bata. Yan ang pagkagabi, excited si Christian nga nagpaabot sa chat ni Clara. Pero wa kini mo chat. Niabot na usab ang laing kagabiyon ug mi-chat na gyud si Clara nga nagbalita nga namatyan siya. Niya lay sumpaning pagutang sugidlanon himbayang nahunla.

trip tay na siya. Basta ako na ko, Pi. Kinsa may namatay. Replyan ako.

Namatay akong mama. Namatay ko nung iyong mama. Oh, kalili niya. O di nga sa ka-text gahapon. So may buhato na ako. Ahos to. Magpada ko kwarta niya.

Dali ang nakareply. Mao ni akong GCash number 0923-535-7697. Oh, mayo kinaa siya GCash number? Ah, padadaan ko na yan.

0: replay na masahod. Nakapadaan ako o kwarta, Clara.
1: Oh, yes! Parta!
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisiwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morda.
4: Bukid sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
4: baka ka sa bukid ikigol ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede
4: na
5: iya
4: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
5: makakat ka to ba ay magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang naman kay ka ay salamat
4: pili pa kanan mo na
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: pili mo idad.
5: Ah, ito anak ko, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
7: So, o ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila kapsul o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Tanawin ako akong chikash. Uy! May chismil! May kipada! Ay, yes, parto!
1: Gano ka, Clara? Malipay, Yorman!
0: Sige, gusto ni mo, uy. Mag-uol ko?
1: Ay, di, mangod. Kalit ka mag-ukalipay, riha. Unsa may hinungdan, na?
0: What long? Lipay langgut ko. Anya na, mananghid ko ni mo, Carl.
1: Nga unsa?
0: Mulakaw ko ron.
1: Asa mag ka?
0: Mag-shopping sa syudad.
1: Narigay kwarta. Nga ako ramay na narbaho.
0: Naagod. Ang-ang man sabog mag-shopping ko niya o'y kwarta.
1: Diyan magkakwarta.
0: Aso siya baya o'y gamay butang kutikutihon pagyod.
1: Nahala. Wa magkaka magbinuang na ko.
0: Oo, uy.
1: Ibaog yung kang pinsyon na isaligan ko.
0: Hmm?
1: Sige, magkalakaw ka na.
0: Maliko sa kuwing.

Thanks, Christian. Bulahan kayo ko nga nakaigala o sama kabuutan o galanti nimo. Ako? Buutan o galanti? Wow! Maayo noon. Tiusan ako sa pagbasa. Unta, makita ta sa personal din hipon sa Pinas. Excited ko nga mabot ka na adlaw. Thanks kayo, Christian. Dako na kayo ning tabang namo. Uy, si Mara kinibichat ang akong asawa. Nga lumag ha? Masahon ako. Padadimi din hi palihog para panggatas sa atong mga anak, Christian. Kay nahurot na. Patay! Napadanar ba na ako deklara ang budget? So, may buhato na kaini. Replyan ako, be.

0: Ni-reply na si Christian. Masahon ako. Pass lang una ron. Susunod swilto na lang. Uy, alam. Kibaliparan ko ni Christian.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Ay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ito pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni ko?
1: Gimintin na lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway.

0: antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jacusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: GTX

0: TX500. Halos tanan ako silingan ga TX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TX500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Dua ka klase, Dok. Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
3: mm.
4: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
3: Mm.
4: Nya kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX500!
0: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkalungog na ko sa radyo. Naay DTX500. Ako gitrayog ito. Ang kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Detektibo kayo DTX500.
1: DTX500! Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
3: mm.
4: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
3: Mm.
4: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
4: manang
3: pag-inom,
4: mm.
3: pag-alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kada mga tam

0: is og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
1: Oon niya sa managasawa diha ganahang makabuo magkaanak, gusto gid sila magbata sa GB ba? Makabuo yung anak. Inom gid sila og DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar og ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo sir GP, moinom, manigarilyo, magdruga,
0: kadagan.
1: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir GP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
0: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
0: Kana.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, waka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.

0: tag-adlaw na ang puwan na dito akong gibati ng anime.
1: Mighty C, ang alkaline ka vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
3: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
4: Gusto.
3: O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
3: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
4: Mulay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojo Doc,
3: dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
6: tulo pod ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C, Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Pusto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
3: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jug ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kaoban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong maliok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: DTX 500!
7: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat ka kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Ipiktibo kayo. Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
11: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilokdok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud, pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami dyan ang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
3: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
13: Wow.
14: 8 to 10 hours, walay bayad.
13: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree ko anak, Dr. Mil.
14: Mm.
13: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
14: Mm.
13: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
14: Mm.
13: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapahuway sa imong lawas.
14: Mm.
13: Aron mag-repair ang imong mga selula.
14: Mm.
13: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog, pero pwede po makapatulog nimo.
14: Mm.
13: Si D3 Bio, ilado kaayo. Nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
14: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
13: Mm.
14: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
13: Murag na anatanan?
14: Mm. Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP?
13: Mm.
14: Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
13: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
14: Mm.
13: Number one, na ay MCTs.
14: Mm.
13: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
14: Mm.
13: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
14: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
13: Mm.
14: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
13: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
14: mm-hmm,
13: a precursor for melatonin.
14: Uy, pampatulog na.
13: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
14: Mm.
13: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
14: Mm.
13: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
14: mm-hmm,
13: galingon og buhatong serotonin.
14: Mm.
13: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
14: Mm-hmm.
13: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
14: Yes. Mm.
13: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs.
14: Mm.
13: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Pag-inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
13: Mm.
14: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
13: Ha, unsa man na, Dok?
14: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
13: Wow.
14: Aron mo gawas ang melatonin.
13: Aw.
14: Nako'y pangutana, Sir GP.
13: Oh.
14: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
13: Adili jud, Dok Ramil.
14: Mm.
13: Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
14: Mm.
13: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
14: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
13: Okay.
14: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
13: No.
14: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
13: Ang D3 Bio. D3 Bio.
14: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
13: Oh.
14: Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
13: Correct.
14: Ang D3 nga nasa D3 Bio, gikan na sa US.
13: Mm.
14: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
13: Mm.
14: Mutuo ko nga diridyo na gikan sa Pilipinas.
13: Gusto.
14: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
13: Mm.
14: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
13: Correct.
14: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
13: Mm.
14: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto.
13: Mm.
14: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 Bio, Sir GP,
13: to
14: ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
13: Uh-huh.
14: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 Bio.
13: Mm.
14: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
13: Wala.
14: Wala. Pero ang among BCO na ay Plin D3 nga pakapin.
16: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
13: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
13: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
14: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
13: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
13: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only board. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpainin, ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
13: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede rin mo na ma-exercise aron mawala. Pwede po nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
14: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
13: Correct.
14: O kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
13: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
14: Correct. Kung wala kagainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
13: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
14: Correct.
13: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
14: Mm, dili man na iyang trabaho, Sir GP.
13: Oh.
14: Duha na iyang trabaho.
13: Mm.
14: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
13: Oh.
14: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
13: Oh.
14: Gadaghan na siya ng gadaghan.
13: Mm.
14: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
13: Mm.
14: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
17: History Bio!
20: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio!
13: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
14: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
13: Wala!
14: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
13: Mm.
14: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
13: Correct, jud, Dr. Ramil.
14: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
13: Mm-hmm.
14: O pagka buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP.
13: Oho.
14: Ug ma-neutralize niya.
13: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc.
14: Mm.
13: Oo, nuts, utong, avocado.
14: O, siyempre, D3 bio gyud, lindot ta, Sir GP.
13: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
14: Mm.
13: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Nga mo'y nagapadagan sa HDL.
14: Sa BCO ra gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
13: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
14: dako ang chance sa mahimong gallstone.
13: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
14: Hmm. Pasabot, Sir GP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
13: Wala.
14: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
13: Mm.
14: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
13: Mm.
14: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
13: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
21: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapu.

0: sa mga health topics at lawatan kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mapaon ka sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: gala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumtuman.

0: July 14, 2026. Lagi sumatampo na sa bato paghatagag pagtagad and this time, ang atong letter sender o sa kanagalan o Nida. Well, stand by Nida, alas ay musuot. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Nida alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ako si Nida ate. O sa kainahan, sa bugtong kong anak nga lalaki. Palangga ko kaayong akong anak at R. Sanglit, naginusara lamang siya. Gipaning kamutan namo sa iyahang amahan. Nga mapeskwela siya aron sa pag-abot sa panahon nga magkaugalingon na siya, dili kini magkalisod. Apan sa diha migraduar na kini sa high school, nagsakit ang akong bana ate. Gani napugos na ang akong anak na mukuha og 2-year course. Apan salamat na lang nga bisan duha ka tuig ang iyang nahuman, iya kini nagamit ate. Sa laktod nakatrabaho ang akong anak og nakatigom kini. Kipakaingon ko ba? Og ang tinigom sa akong anak iya kini gamiton aron mo eskwela og 4 ka tuig a kurso. Apan nakalita na lamang kami sa iyang amahan sa diyang nananghit siya kanako. Mupalit siya gluna sa yuta aron mapatukod og balay. Wa kami nakatingog sa iyang amahan sa diyang misumpay ang among anak. Magminyo na kuno siya. Nakurat mi kay 21 anyos pa lamang siya ate. Ni ate Higayuna. Ug among nasayran nga 18 anyos pa ang babae. Ug mabdos na kini ate. May hinungdan, nagidali-dali kini sa ginikanan sa babae nga magminyo sila. Ate, kinahanglan gid ko nung barugan sa akong anak ang nahitabo. Kay lagi mabdos na ang maong babae. Habi mo ate, bisan kanusa, wa gid mi nakabati nga dunay hinigugma ang among anak. Amo hinungdan nga nakurat gid mi nga mamalay na di ay. Okay lagi nahigugma man ang akong anak, wa na mi mahimo sa iyang amahan. Sa laktod gikasal sila sa Huwes. Pila ra mesugilanon. Human sa ilang kasal, didto sila midiretso sa ilahang gipatukod nga balay. Okay ra pod kanako ate kay dili ra man kaayo layo ang among gipuy-an sa balay sa akong anak. Okay lagi dili pa kami suod sa iyang asawa, may hinungdan ate. Nga naning kamot ko nga ako'y mapaduol ngadto kaniya. Apan, matingala na lamang ko ati R. Kay magsigi ra man siyag panirado sa ilang balay. Gani ko makalakaw na ang akong anak sa trabaho, ako siyang bisitahon, kay lagi manglimpyo man siya sa ilang gawas, o dali din siya saka sa ilang taas. Kamurabag, di siya ganahan ako. Natingala ko nga to kaniya. Apan matod sa akong anak, ulawon lang gid ko noong iyang asawa. Giingnan ko siya nga gusto kong magkasuod mi. Kay lagi anak na usab ang akong pagtanaw nga to kaniya. Apanunsaon man nga siya man ang maglikay. Unsaon na mo pagkasuod kung inguniini ang among sitwasyon. Ati R. Nabuntis gani siya nga wagi da kapapernatal. Usahay ko mamalingki, nigagi niya sa balay, igo lang mo yango. Diretso ra pod dayon. Dili man lang gani mo hapit o mangumusta. Or pag-amin na lang baka namo ngayang mga ugangan. Hangtod gyud miabot sa punto nga nanganak nang ako binalay. Miadto ko sa ospital aron sa pagbantay niya. Gani kasultihan kong akong anak nga kagrabi ba taon sa iyang asawa. Manganak na lang apan halos dili gihapon mo tingog. Apan mas smile man siya kanako ate. Matod sa akong anak, ingon ana lang gid ko no iyang asawa. Pila ra may sugilanon ang labay pa mga adlaw, bulan og nahimong tuig ate. Paspas ang mga adlaw. Abi mo, napadako nila ang ilang anak sa maayo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga kampante na kayo ko. Kaya na kainila nga magbaton og sarili nilang pamilya. Pwede na nilang dungagan ang ilang anak kay naatiman nila pag-ayo ang ilahang unang anak ate. Sa lakto doon ako'y kabalak-an kay nakita ko man nga mabuhi sa kong anak ang iyang pamilya. Apano ako magdahom ate? Muabot sa punto nga na disgrasya ang akong anak. Nabanggaan og SUV.
ate. Dead on arrival ang akong anak sa tambalanan. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nakalitan ko sa maong panghitabo. Mura kog mabu ang ate sa pagkawala sa akong anak. Gani ko makita ko ang akong apo, gaksong ko kini. Kawa kini kalainan sa iyang amahan. Mura silag pinagbiyak na bunga ate. Abi mo ati R. Sa pagpanaw sa akong anak. Ang akong apo na lang akong halugon. Kaya di ko gimapugnan ang akong kaugalingon, makahila ko. Gihangyo ko akong minalay. Na kung pwede, ibilin sa niya kanako ang akong apo. May nalamakuha-kuhaan ang grabing kasakit o kaguol ng akong gibati sa pagkawala sa akong anak. Apan may balibad ang ako binalay, ate. Huwag ko'y mahimo gawa sa pagrespeto sa iyang desisyon. Apan huwag ko magdahom, ate. Huwag pa gani abdig sa katuig nga namatay ang akong anak. Aduna na'y laing lalaki nga mag-adtuan sa ilang panimalay, ate. Abi mo, wa ko kabugong nangutana ko kinsa ang maong lalaki. Mitubag siyang iya ko nung maliligaw. Mura ko kita kluban sa langit at yung gayuna. Diignan ko siya nga kung pwede, dili siya magdali-dali. Hinoon i-focus niya ang iyang panahon ngayto sa bata. Pag-abot ko sa balay, ate, huwag ko gitkapog niya kung kaugalingong naghilaka ko. Gisultihan kong akong bana nga doon na nangulitaw sa among binalay. Unsa una lang kong iyang sugtun, magunsa na lang ang among apo. Apan mitubag ang akong bana. Huwag mi mahimo. Kay balo na. Ang among binalay. Huwag kami katungod sa pagpugog ni ini. Apan ating akong concern ang ako yung apo. Ogwa gid ko masayop, ate. Miipo na nga to kaniya ang maong lalaki. Ang labing pait. Usahay na itrabaho o sa hiwa. Gani o sa kagayon ni ana, nakita ko ang akong apo nga naghilak. Kaluoy kayo tanawon, ate, sa iyang mga tingog nga naghilak. Wa ko masayo dagon sa iyang sala nga nung gibunalan siya. Wa ko nakapugong akong gisinggitan, ako binalay. Nga dili dapatan ang bata, istoryahan lang. Kung unsay sayop ni ini. Apan iya kong itubag nga dili ko na maayo mo laban ko kay mas spoiled ko na ang bata. Apan ang butba pikason gud akong kasing-kasing kung makadungog kong nagahilak o bunalan ng akong apo, ate. Ilabi na nga magpanawag sa akong pangalan nga Lola. Magpalaban siya kanako. Miabot gud sa kong nauna nga kung pwede palang kidnapon kong akong apo o manglayas mi. Kanang dili na nila makita, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga mas una ko nga mawala ning kalibutan na kung maunay kanunay ang ako makita. Ang ilang pasakitan ang akong apo. Ambot ba, ate? Di bang po tuyoon? Kanunay po daw kong maaktuhan. Nasuguon nila akong apo og bugat kay nga tubig. Mag-alsa galon. Mga trabaho nga para sa dagkong tao. Dini nagsugod nga galayas-layas ang akong apo, ate. Kasagara dili na kini mapauli. Dili ko makatulog maghunahuna kay sa laing balay siya matulog. Gusto na ko siyang kuhaon. Para na ko, ate, gusto kong ako na lang ang ati maniya. Apan sopak yun akong binalay. Dili o dili gikuno niya ihatag ang bata nga rikanamo. Bisag unsay mahitabo. Nakiksulti ko sa akong apo, ate. Matud niya, dili daw siya mapuyo sa ila. Sa laing balay na lang daw. Unsa may buhaton ko, ati R. Palihog. Tambagi ko. Makasuhan ba ko o dadun ko palayo ang akong apo?
Sincerely yours, Nida.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. O sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: bida sa pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon. Kaya kay nimo buhion na imo apo unya mo laya sinuon mo ato nang sa laing balay kay dili malipay sa iyang gipuy-an labi na nga iyang mama dun na nailain. So unsay buhaton, kuhaon ba ni Nida ang iyang apo nga musupak pa ng inahan or pasagda na lang niya nga magdugo iyang dughan sa kasakit pasilan pagkawa gihustisya ini. Of course, kao ba nato? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Jun na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, yung ato URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili ni love story karon kamahin sa relasyon sa apuhan o apo.
1: Yes.
0: Okay. Kung ikaw si Nida, nga to letter sender, makita ni mo nga imo ang apo na maltrato. Imagine ha, bata pa, pasahon na ginalon nga tubig. Kasi may gamit ato iyahang ka-live-in, huwag mo na isulya ha. Unya, pasakitan mo, nilaya sa bata. Kuhaon ba ni mo, DJ Novs?
1: As ako ang aside, ma'am, no, kay legally, di, wala mong siya katungod. If yung kuhaon, posible pa siya nga siya'y makasuhan or kanabang siya na ino'y mapadulong sa ipit. So kung ako si Nida, dili na lang ako kuhaon ang bata. But dilibot pa sumot nga di na kuhaon. Kay, I mean, tagaan ni mo, huwag ka nang, tabangan diya po ni mong bata ba? Like, imuhang, pwede ni mo ipalaglaag lang sa imo, ipa...
0: Ang problema, ano manggod, kay higpit kang inahan.
1: Yun lang.
0: Dili ipalaag, dili ipa... Ang bata, mura mag... Siya magbuot. Ayag konsentiduhan ni kay ma-spoil. Pero, dili na na pag disiplina yung gihimo. Pag daog-daog na
1: Moni,
0: na sa bata.
1: Moni kasakit sa mga apuhan yun, ma'am nga. Kaya mura wala sila yung mahimo ba? Kundi magtanaw lang sa ilahang mga kuan, mga... Ano, daghan mag ni mga yan nga sitwasyon ba? Daghan mga yan nga sitwasyon nga. Ang apuhan, wag yung mahimo. Magkuan na yun. Maglantaw lang kitaon sa ilahang mga apuhan. Ay, sila amin sila mga apo kay... Lagi, huwag mo sa'y katungod, no? Labi na ganang...
0: Depende siguro sa sitwasyon. Kay, kinimagod, nakita magod niya nga na maltrato. Nakita magod niya nga nilayas na ganay ang apo. Niya can afford man siya. Nga siya mo atiman. I mean, garbo na goodness inahan sa bata. Do, sakto man ka, nga ka na bang... kanamang wag siya katungod
1: yes,
0: kay inahan
1: mangyud
0: legally wa siya katungod kay inahan mangyud ang makadesign
1: ang custody gid ana nagi na siya sa inahan so wag siya mahimo igore gid siya sa kuan ba pagtan-aw siya ang apo niya pero masiguro iyahang iya na lang yuon kay kung iya magkuwaon sa pugos kay maipit gid siya pero kung iyahang istoryahon din may mayinang inahan anang bataan nga kung mahimo diha na lang sa iyaha kaysa naman maglayas-layas no pero dili sa paagi nga iyahang iyag yung kwaon nga iya ipugos kay sa karon dili man ginamo sugot ang inahan maski saan pa niya nga ipugos nga sa iyaha ang bata kay tungod nakita niya ang sitwasyon sa bata nga galayas-layas kay posible man pud gud ma'am nga basin sa ginikanan kay kanang disiplina ang iyang gibuhat or
0: sa baka niya na to siya disiplina pagdaog-daog
1: yes.
0: Na to
1: oh nay na nasubraan ra siguro ba so muna siya para na ko murag dili kay murag siya mong gawin maipit, maglis, lisod siya depend
0: saan. Musunod siya problema.
1: O, musunod siya kanang problema kung iya ipugos, nga kuwaon niya ang bata. Pero na lang yun, o naipermiso sa ginikanan. Pero sa kaingani nga sitwasyon, nga walay kuwaan, di igin mo sugot ang ginikanan.
0: Imagine no? Lang gani ha, kato pagkamatay sa iyang anak, gusto niyang hulaman sa iyang apo, manala mawala-wala. Eh, kasi huwag ay ipahulam.
1: Dili, yun. Mungi so, na, why power?
0: Ay, siyang taras.
1: Loy ka ayo, why power yun ang kuwaan, apuhan?
0: So,
1: muni sad reality. Sad
2: yun, no, kanang mga babae, de, nga magsigilag lukong sa kwarto, mga ingana. Boys, dili tayo ingana, di ay.
0: Ang mga babae, silagong sa kwarto, di maayo kay Gila at Gineya.
2: Dili pa tayo matuigan.
0: Sa ito pa, kami ni Nova, kay mga laagan man, may sinimig-dimig, o buotan din ni.
1: Mogi na.
2: Kanang mga babae, di ay nga kanang magsigilag tago sa kwarto, dili pa tayo matuigan, di ay nga mamatay, pulihan na tayo ta.
1: Lagi something ning kuan inganip ang iyahang yes. Binalayi po, ma'am, no? Yes. Kay, di ba kung ikaw ang mo kuan sa usa ka pamilya, mag-isama mangid ka. Dili ka pwede magkulong-kulong lang ka sa
0: correct.
1: Kwarto.
0: Di ba, pag abot ni mo, man, amoy pagkaon yan, ako'y dalaw. Oh. Di ba? Ano na dapat? Close mo?
1: Yes, nga, makisama gid ka. Dili kay magkulong ka kwarto. O, nga naman galing, eh, dili na lang ta magminyo-minyo.
0: Correct.
1: Dili lang ta makiipon or ganang makimisulod sa
0: lahi
1: pamilya, di ba?
0: Kay, ang akong in-laws ako na marugin ako ginikanan akong pagtratar ay di wag yung halainan.
1: Dapat, no? Pero daghan biyag problema. Realidad mangini sa mga minyo karon ba nga di gid sila magkauyon sa kuan. Yes, no? Sa
0: pero naagina-dependent siya sa iyang kuan.
1: True, sa binalaya. Binalaya.
0: Iya pa lang pagdala sa ogangan daan, hindi kaya siya managad wrong, nagid na siya.
1: Yes, sa pagsugod pa lang, red flag na siya.
0: Muna ko sahib ito, did you not look at ko nga, okay, nagid bakialam ang ginikanas o yab sa ilang anak. Ayaw ko ana, di ko gusto ana ba?
2: Sakto pa, sakto gito si McCoy ate.
0: Nga?
2: Nagibulagan yun niya katong uyab niya nga sige nagtago sa kwarto.
1: Oh, di gin maayo. Di gin maayo masira nga. Nga.
2: Kaya kung mamatay na siya, isa, wapay oh. Tuwing, pulihan na gina siya.
1: Kuya, sa ningingan. Ang bata pa masagot, ganan dili pa ako an ba? Munang, mut lang.
2: Kini mga babae yung lagi.
0: No, no, babae na
2: ako mga kaba, ang tunay na lalaki, manggod. Mm. Kung minyo na kabala, gumatay na din, na gini ni mapulihan.
0: Woo!
1: Bot,
2: mga tunay na lalaki.
1: Imposible.
0: Kadaghan.
1: Imposible.
2: Dili to tunay nga lalaki ate.
0: Ang uban magpiesta pa kay dauli tawag balik.
1: Asa yo plug kay wa pay tuig. Ang kamunik ko yaw nga mga kinaya wa pay tuig na nanay kapuli.
2: Mao gani magpiesta kay uli tawo. Nagbalik pa ko uli tawo nga mo binyo naman kabalik na pod.
1: Yun lang.
2: Alay sa mga babae pare ani ha. Sindir sinida yang umagad. Di kini mo masaligan ng mga
0: binalay.
2: Binalay boys. Di kini masaligan ng mga bahay boys.
1: Hala.
2: Sa ano lang siya? Wala pa'y tuig. Pulihan na dahita.
1: Muna, paniguro yun mo nga di mo mamatay guna.
2: Looy, looy, pag-looy, pag-looy na katong anak boys.
0: Balikamot mo di mo mamatay guna.
1: Oo, balikamot mo di mo mamatay guna kay...
2: Malpatuhon mo na yung anak dahi. Pasagubon, paalasahon og balde. Palasahon og bugas.
1: Mosa ni kuan dapat yun pahimangno sa kanang bitaw mga nabalo nga magminyo yes. Usap nga isigaw ninyo nga inyo maminyoan palanggaon ninyo
0: kana. Ganang
1: minyo
0: eh.
1: Nga kuan ang atimanon pud mga is nga naisipon nilang ila kay lisod kayo loy ang bata no nya mo lagi ang apuhan moy magsuffer kay yarong matanawan nga ingana yung apo.
2: Minyo ko ingana naman lang istorya dai ni.
0: Magpabili na lang ka kulit nga tao.
2: Magpabili na lang gini nga limpyo akong sinumar.
1: Lili na tatsahan.
0: Abot lang. Sige, ang kay Dejinova, matod pa niya, di na lang gikun niya kwa. So ikaw, isip ikaw ang nasa sitwasyon ni Nida. Masa imo
2: mo. Wow, nakoy! Luoy kayo na akong apo niya.
0: Kaya kay mapriso man ka.
1: Mahala na.
2: Sometimes we need to bend the law.
0: Wait, hindi rin na ka.
1: Mukhang pinaka ng bindalo ko. Daghan
0: na mo. Daghan na kitang bindalo ni.
2: Well, ako nga yun, ang katong lalaki, na paghimo mo inyo do, total, gisulot naman gini mo na akong binalae. Katong i-convince ako katong lalaki. Ayaw po ninyo patanawan.
0: Pero dili dahil pwede mangisog ka as lola, as lolo. Dili dahil pwede mangisog nga, sige, mag-hitabo sa kung ako, bantay ka lang yun. Dili mo pwede yung nanawan?
2: Dili, tanan pwede. Imuna ko tanan, oy, dala kong barangay Tano, dala kong DSWD, dala kong BHW, dala kong...
1: Dili man lang, unless ko nasa ebidensya siguro, pwede niya nang makuha. Pero kung siya ebidensya...
2: Tibok barangay, akong nandun,
1: oy. Dili man ginaan niya makuha.
0: Pero, Kap, yung ani...
2: Pahala na, ako na nga po.
0: Pero, yung ani, siya, Kap. Ang bata, di ba, kung magbulag ang ginikanan, ang bata above 7 years old, siya na ipa-decide.
1: Makapili.
0: So, makapili. What if ko ang bata pasultiho nga, di ko po yun sa ila, kailan ko ginawag-dawag, pwede rin na, pwede na. Di ba? I mean, sa balaod na to sa Pilipinas, kung mabalo ang imuhang anak or ang imuhang binalay, dili ni mo makuha ang apo.
1: Yes.
0: Unless dunay bugat nga rason nga gimaltrato na nabutang
1: abandon
0: sa
1: abandon na gineglect
0: ang bata na ang bata kala pwede nimo nang ipaglaban pero kung wala mo na gidingon okay, nga wa kay mahimo pero kini magud nga sitwasyon nilayas na gani ang bata kay mura bag gimaltrato siya so dili din na pwede nga ang bata pasuryahon I mean
2: balag legal balag illegal na diha kay wala kabalo mo gining ugangan gig nga wala koy katungod kay
1: Lulo, sa ngalan niya lain og batasan ang binalayi ka, pwede na masugot.
2: Wow, hindi na ko na.
1: Maipit lagi gid ka. Kaya saan man nimo na pagback nga ka ng kuan? Kung pera na lala ka, ebidensya na, kay picture na, kay video nga, nagimaltrato gid ang bata, no?
2: Maglupin-lupin.
1: Kay, kanibit ang mga ginkanan nga abusive or kanang mga kuan. Let's say, ang bata na ingon nga, ah, din ko diya, kay ila kong ginadawag-dawag, ila kong ginakuan niya. Ang mga ginkanan, ilang depensa, anak, kay disiplina naman, kay nagpabadlong, munang nabunalan, munang naingani, kay ana man ilang ilang depensa.
0: Definitely, may ka na may story, ang mama, wana siya nga,
1: malusot.
0: Ako man ang gidisiplina, anak, wawoy labot, anak.
1: Di ba? Ana man ginang rason. So, kung wala kay ebidensya nga solid, dili ginani mo makuha.
2: Di kwaon, gina
1: Dili man mapriso manino nga mas loy imong imong mas loy imong apo ko mapriso ka.
2: Ako na pud paloy-loy dan gi kapitan kap. Ikaw ko ra mong gutong bata kap ngani-ngani kap. Maloy mo na si kapitan god.
1: Ah, mas loy imo hang apo sa tinod la kung wala ka diha nga at least man lang kung naara ka diha makita ka sa palig palibot imong imong apo pwede na mo dagan nimo.
2: Dili man kidnapping kay naara man sa.
0: Pero ang kidnapping ba? Ang yang apo nganon dili na lang man siya mato siyang lolog lola kay mahadlok pa siya tuan siyang mama.
1: Ito siya sa man sila.
0: Ito siya yung friend kay dili matultulan.
1: Oh, mo sa na rason.
2: Bunalan man pod. Kining mga actually nagsugod man gud ni sa babae nga way di na wala ko salig sa mga babae karon
0: dali. Damay na po mga babae ini.
1: Damay na.
2: Tanawa ka.
0: Damay na sa mga babae ini.
2: Nakakita laglaki nga lain, ang bata gibaltrato na. Ah, man ninyo mga konsensya girls.
1: Grabe, oy. Loy, bitaw kayo. Actually, Loy, kay mga bata nga nasa ingani nga sitwasyon kay. Yes. Wata ka ba lumam nga, napod psychologically na effect sa bata ba pagkakanito ang nanay bago ang iyang mama, niya ingana pag yung tratara sa iya. Na, sa so, munang di siya ganahan. Murag, murag siya out of place iyang kagulingong pamuyo. Oh, that's why ga-rebelde ang bata.
2: Kapitan, may ipangyo. Kapitan sa barangay, kagawad sa barangay, lupon sa barangay.
0: Ikaw ka, napaka, during sa imong times as kapitan, nabay mga cases ngayon ani nga nag-ilog sa lola o apo?
2: Oo, na.
0: Daghan na?
2: Usahay, dili ni mo ipatuman ang saktong balaod kundi imong kasing-kasing.
0: Lagi usahay. That's why. Uh-huh. So, abi ni mo, ako bitaw, Dejunops, saludo gyud ko sa mga solo parent kay paglaban nilang anak.
1: Yes.
0: Nga bahalag magkinaon sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Unahon ako, ako personally ha, single mother for 14 years, 15 years, dugay na kay single pero wa ko kahunaw nag minyo nga no. Akong anak ang akong priority. Karon nakita na ko nga mga successful sila. Kalampusan ako na. So,
1: yes.
0: I hope Dejunova said, sa bagay, lahi man yung story. Surtihon man yung ba?
1: So, dapat ako surtihon na, ma'am, kay Ginoko. Pwede na ako malasa sa una.
0: So, muna nga, kadabang, makaingon ko nga kanang believe po sa mga single parents.
1: True.
0: Believe po sa mga single mother nga. O nga single father, nga napadako nila ilang mga anak nga.
1: True.
0: Grabe ang gugma, grabe ang pag-atiman. Kaya nga, no? Kali mga sasama sa apo sa binalayan ni Nida, tigdi no. May pamarisan. Nagminyo siya yung anak yang gi sakripisyo.
1: Mer na neglect iyang wrong, anak wrong, mo. Mo gyud na.
0: Very wrong.
1: Tinood.
0: Well, anyway, usi ang buhato ni Nida. Kuhaon ba niya yung anak, apo? Or pasagda na lang kay aron di siya makasupak sa balaod. Stand by, balik ka man lamang sa Pika Slowak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo sakta gud ginto gusto nga maghintin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa botika kay nadlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Island daghan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og UAID akong gitari so mula kini ang gimintin og daghan gyud sing salamat lang at si Island sa iyang plada so si Dina Adelia no set at kuyo ko dili sa Purok Dos Lis Poblacion Tibawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag mo inam kuan na kusog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa ating bayan, ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Salamat kaayo tungo sa inyong programa. Nagkadugay ang among panag-uban sa akong mama kay Magkuyog Bigtanaw Matag-Adlaw from Jessa Villamor of Osamis City.
1: Pagdiko sa akong mga kauban diri kung magsugod na inyong live, murag automatic na muhuno o sa ang among chismisan aron mamina ug muapilapil pulog tambag from Emily Bautista watching from Coronadal City.
0: Watching from Nabunturan, kada na ay makapatandog na ako ng istorya, murag mahinumduman po na ako ang akong kaugalingong kasi natiyaan sa kinabuhi. Padala na yan. From Raul Dino.
1: Hello, Ate Arlene. Makalingaw giyod kay usahay ang mga istorya sa inyong programa. Murag eksaktong nahitabo sa kuha from Pedro Balanza of Kabadbaran City.
0: Hi to Gina Alpa Betty Tumon watching from Sugod Southern Leyte.
1: Shout out to Anita Namok from Tagum City.
0: Good afternoon watching from Digo City. Nindot kayo kay naagid ko'y mapunit ng leksyon bisan unsa pa nga topic ang inyong hisgutan from Maribel Rosales.
1: Hi to Lorna Matabalan Tabiliran from Zamboanga del Norte.
0: Maying hapon at TR watching from Cagayan de Oro. Murag adunay kulang sa akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong programa. Magdi akong kauban permi samta mga P og Nuts Coffee. From Teodoro Gubaton.
1: Good afternoon, Ate Arlene watching live here in Davao City. Ganahan ko kay daghan kong makita ang lain-laing panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa inyong mga tambag from Janice Mi Flores.
0: Shout out sa tanang mga OFW na ako diri sa Saudi Arabia karon ug bisan lahi ang oras diri. Mangita gid kog higayon aron makatan-aw sa inyong replay sa YouTube from Rebecca Soles.
1: Hi Ate Arlene, kumusta? Makapahinumdom inyong mga topic nga walay perpektong tao o pamilya apan importante ang pagsinabtanay from Manuel Habagat.
0: Ang ako mama ug akong asawa usahay maglumba og kinsa ang una makatuplok sa inyong live sa YouTube from Ariel Zamora watching live from Alabel Sarangani.
1: Hello Ate R, ganahan kay ko kay usahay ang simpleng tambag mahimong dako kayong tabang sa usa ka tawo.
0: Abi ko dako kay issue.
1: From Estela Saberon gikan sa Clarin Misamis Occidental.
0: Nina May Bugos Lasconia watching from Bayugan City.
1: Pa-shoutout po watching from Malaybalay City ang ako mama o papa dunay lain-laing opinion sa mga istorya. Mao nga malingaw ko sa ilang diskusyon human sa programa from Vincent Ibanez.
0: Ayan. Okay, Diginovs. Imong final nga advice para kay Lola Nida.
1: Again, Nida, no? Isip usa ka apuhan, wa gid kay mahimo legally para sa imong apo nga gusto nimo ang mapadulong sa imuha, no? Murag taas kay nga proseso. Ang process gid legally ani kung nagid kay ebidensya nga nagpamatuod nga nagin neglect or nay abuse nga kahitabo sa imong apo. So kung imo na mapamatud-an, kana siguro imo mapadulong sa imuha nga apo. Pero this time, no, sa karon nga panahon nga murag taman ra istorya, taman ra ka nga makita nga murag luoy imong apo, wa kay mahimo di nimo mapugos nga mapadulong sa imuha kay ending nga na ikaw ang mahimong daotan. Murag ikaw ang mahimong daotan sa pananaw sa ubang tao kay imong giilog ang anak nga maski nunsaon di balibali ang kalibutan, wa gi katungod ang apuhan unless mga matay iyang ginikana, no? Pero napamanggod ang iyang mama, so wa gid kay mahimo diha. Ang para nako ang tabang nimong mahatag sa imong apo kundi ang kana lang yung kuan bangan despite sa iya habitang kalain sa iyang mama. Murag ikaw isip mo lola, no, dapat imo ipahibalo sa imong apuhan nga naara ka diha. Di kinahanglan nimo siya istoryahon nga naara ka diha kung di na siya ganahan dato sa iyang mama or kanang if dili siya ganahan mo uli sa iyang mama, naara ka diha, willing musagup niya. Pero sa paagi nga ingunta nga imo ipugos, di gina siya pwede, no, kanang hulatang panahon siguro nga imo ang apo nagyud ang muhangyo baka sa iyang mama or kung ikaw baka basin imo pang maistorya gi mo hang binalayi nga muhangyo ka nga sa imo na lang ang imong apo. Pero sa, kung sa pinugos nga paagi mas kinunsaan yun nato, dili igid pwede. Kaya ang ending ana, if imo ipugos, let's say makasuhan na yun noon kag kidnapping or karon sa bakaha ang masaka sa imuha niya. Kabalo na ta sa kinaiya sa imong binalayin, nga murag digid mo, okay. Mm. So, kung ikaw ang makasuhan, mapriso ka, samot nga luoy ang imuhang apo, nga wa na siya laing daganan. So, ikaw na lang yung maasahan, no, kay, sa, wala naman niyang papa, so, sure, ikaw na lang yun ang iyang lantawon po nga naad iyang mugiya po siya, ha? So, ayaw ipugos ni Dake Aron na at least naa pa siya'y apuhan nga mugiya sa iya, ha? Mahatag siya pagpalangga nga what niya gaka-feel sa iyahang inahan ba. So, muna na, no? Di kita, kanimong apo nga galayas-layas, murag normal yun na siya nga kuan nga kinaiya sa bata, labi nag, murag na-feel niya nga murag di siya welcome sa panimalay, no? Muning, mugin yung lesson learned yun sa mga mag-minyo bitaw usab, no? Ayaw yun din taon niyo kalimti ang inyong anak tungod kay namoy bagong pamilya. Luoy kay mga bata nga, dili nila deserve na nga murag ma mura bang ma padaplin ba ma inyong maneglect ang ilang feelings tungod kay naa na moy bag-ong inyong attention naa na sa inyong bag-ong gibuo nga pamilya. So again, lesson learned sa tanan nga mga nagminyo usab, no, lantawa inyong anak sa una, lantawa ang iyang seguridad, ang iyang habitaw nga welfare ba, ayaw mo ayaw ninyo sila kalimti tungod kay naa na moy laing pamilya. So mura na siya nida, mura gina mo mabuhat para nako, mura gina the best way nga makatabang kasi mong apo nga dili ni mo ipugos ang dili ni mo katungod. Sa kanunay gina inyong DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
0: Okay, Kap Junjun di Asis.
2: Yes, dawat-dawat na lang kita sa kamaturan, boys. Nga
0: dili ko sinindan daw si Ama Boys.
2: Di, unahon ako ang mga kalalaki na anak.
1: Paniguro yun mo.
2: Usa ni ka kanang pagtulunan ba? Imagine, kadang pagkapatay, wala pa natuigan, ipulihan, anya, ipasaka pagkid sa balay.
0: Oh. Ang balay pagkid pinukod sa
2: anak. Pinukod sa lalaki. Anak ni Nida. Perting loyo niya, ang anak karon ginamaltrato pag yun. Muna nga, boys, kung ako ninyo, dawat-dawat ang sa kamotooran niya, alkansi kita sa mga kababayinan di ay. Luoy kay ta, emotionally tortured.
1: Uy! Ay, grabe siya, oh!
0: Kaya kadadlo ka sa ban.
2: Physically tortured.
0: Ah, binuang na kita.
2: Trabaho ta sa adlaw, trabaho ta sa atong ginatrabahoan, pagkagabi, kita pagkid pa trabahoon.
1: Ay, grabe, gina ay.
2: Manglaba,
0: mangumpra. Dapat yung kumpras gabi eh.
2: Nya, mo bitaw na nga, kini nga, kasinatian, nagpapatuod.
0: Looya din si mga baba, lalaki, no?
1: Grabe ka, looy.
0: Grabe yun.
2: Kung mamatay pag yun, wala yung pagkasiguruhan ang anak.
0: Neto, mutabag yan man yung maistoryahe.
2: Looy kayo. Anyway, Nida, ang imong gibati, na-feel gina ko na, no? Imagine, kanang bawat luha nga magawa sa ibong apo, sa mata sa imong apo, mura gid dugsak ang imong dughan.
1: Yes. Oh? Eske ana big dog yun na. Ang apuhan grabe big gina mo palangga sa apo.
2: Makita nimo nga ang iyang trabaho kadang dili sa iyang kapasidad ba.
0: Pero honestly ha, ang love bitaw sa apo dubli pa sa anak. Ano ka na?
1: Ay, ingon man nila, ma'am, nga, mumugon ng time nga, mura-mura kang nibalik sa panahon nga, gagmay pa po din mong anak ba nga. Kung sa'yo mong wala na himo sa ilaha, sa apo ni mo mabuhos.
0: That's why nga, kanang na-mention ni Kap nga, matagluwa sa'yo mong apo, kuy, grabe ka nakasakit yun ahon-naon ba? Kaya mong apo naghila kay ipasakitan og layo. Yeah.
2: Anyway, para na ko, Nida, kanang dili man bungol ang atong balaod. Tinuod to, kung susiyo na to, wala kay katungod nga pagkuha. Pero ang akong ika-advise lang yun nimo, dada ang imong apo sa proper authority. Dada sa DSWD, ipasaysay na imong apo sa iyang kaagi. Kabalo kung ang social welfare na ay mga
0: pamaagi
2: anak, kung unsaon nila nga ang bata, mas safety, mas secure ang kaugmaon sa bata. Sila na ipa-address anak nga problema kay sila may mas sweeto anak kung kabulusot para dili maalanganin ng imong apo. Sa gihapon, sa kinisi Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyana nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
14: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dred sa kapangin, libungan o tabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
16: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat kani mo DJ Nova and the Cap June. Thank you Nida. Sa imo pabadangat imo swatan po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Para gibati gina ko imong gibati gyud no nga kalisod sa sitwasyon. Gusto nimong kuhaon ang imong apo apan dili nimo kayang kuhaon kay nay inahan nga wa gyud pay pagbati para sa iyang anak. Well again ako like kasultingan kanimo. Pangitag paagi nga ma-report sa DSWD nga susama sa na-mention ni Cap June dad adito para nga basin og dunay pa maagi nga makuha nimo ang imong apo. For now samtang wala siya ayaw kada bang wala asa imong pananaw kung mulayas siya pwede nimo siya ito apakikitaan ipa-feel sa iya ha tingali sa pagkaroon lang na. Pero pagka doon na action nga mahimo para sa iyang inahan, possible magkuha nimo ang bata. So, ayaw papakawala sa paglaom. Malay na to. Nga, kung imo ma-prove giyod nga gimaltrato ang imong apo, mahatag ka na nga na sa imo sa sakto nga paagi. Again, thank you so much. Nida, sa ibang babadangat mo sa tampo, manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
18: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
19: Ning NANS og UID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
20: Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan jud kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
22: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ngang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
23: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
13: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
24: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
25: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
33: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
34: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
36: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
37: Happy
38: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
39: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
40: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
41: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
40: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: matag-usak nga nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaog daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato nga buhay ngayon sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw, lain sa gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pitsa 14 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig paminaw at ang mga sukindig paminaw? Ang naminaw karong mga orasa, silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa gahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod itong mga pinanggantig paminaw sa Diris Dak Bayan sa Sugbo. Amayang gabi ito makasama ha Diris Dak Bayan sa Sugbo. A probinsya sa Sugbo, Lawigan sa Negros Oriental. Ato makisunan usab dia sa Negros Occidental. Ato ang mga pinanggantig paminaw usab dia sa Sikihon. Sa Bohol, oy, mga bulano na ito naminaw sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan sa nga naminaw, no? Karong mga orasa, dito sa Luzon, da area, kasamang nisto. Ingon man usaw ato makaigsunan dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na ito, karong mga orasa, kanunay nga nagsunod makasama sa ato ang padidit, kasamang nisto. gabi eh, kakita gisilag padidit, gabi eh. Ato ang mga senior citizen, ha? Mga lolo, mga lola na to, nga naminaw. Kanunay nga nag-apong silang radio, nag-atang na to, stuntulumanon, kasamang nistor. Ato mga senior citizen, mga nanay, mga tatay, ha? Mayong gabi inyo dihantanan. O ingon man usab ato mga nanikay-sikay, ang makigsunan, ngini mga orasa karon nga nanikay-sikay, mayong gabi eh, mayong pagpaminaw ninyo dihantanan, ha?
2: Straight to the point.
1: Nga kaigsunan sab ha, ang padulong o pauli nag-drive na kasamang nito ito mga taxi drivers di ay at agad ito mga taxi drivers ang naminaw karo mga orasa may gabiin ninyo di ha ito ang mga buutan ng mga taxi drivers ha may pagpaminaw may gabiin ninyo di ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang isgutanan sa garong gabi una, mga kasama. Arita sa tuang isgutanan garong gabi una, tungod kay tuang isgutan ang ikalimang adlaw. Ikalimang adlaw na karon mga sukindig paminaw sa impeachment trial, no, batok ni Vice President Sara Duterte. O niya ikaduhang simana, ikaduhang adlaw karon sa ikaduhang simana. Amo na tulo man to magin semana so napunag duha karon mo na kasamang nistor nga lima tanan apanda sa usa ka semana god kwanda tulo ra ka adlaw ang ilahang nga hearing sad mga kasama. Okay, arita sa to ang misgutanan sad karong nga gabi una, how sa prosecution naka desisyon nga dili na lang nila dayunon pagpatawag ang ilahang duha ka mga witnesses. Nga sila si attorney Sulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte o ang Sergeant at Arms Captain Bilio o mga adlawa.
2: Straight to the point.
1: So dili na lang dayuno nila mga kasama o patawag ang duha ka mga witnesses sa prosecution. Kaya doon na untay pa duha ka mga witnesses kasamang nistor nga ilaha unta ngay present kaganiha mao si Attorney Lopez. Ha? Ilaon tayo present kaya ganina apan si Attorney Lopez dito na sa Senado Town. Ha? Dito na Senado kasamang nisto si Attorney Lopez kay inkaso o ga pawitnison gyud siya, himuon sang witness sa prosecution, matubang sa kasamang nestor apan si Attorney kapunan kaganina, ningon na kasamang nestor, dili na lang namo sila ipatawag. Nga no dagway nga di naman nila ipatawag basin o nakabasa tingali sila sa mga comment sa mga tao ba nga nakabasa tingali sila kasamang nestor, gibas pag-ayo sila oy. Gibas sila pag-ayo na unsa man ninyo mga witness gipangkuha. Nga mura man na og way klaro nga pagka-witness. Mura man na og kanang dili makatabang sa inyong kaso kanang maong mga witness. Ha? Sa ilang personality sa mga witness, way problema. Di ta mo question kay mga NBI agent. Katong usa, NBI agent kasamang Nestor, Brighto, CPA, karisang usa, regional director sa NBI. Ha? Pero maoy ilahang gipatawag nga witness. Ha? Usab, unya, naa ka na. Ha? Murag kanang naang murag dili sila angay nga kanang nang himuong witness kasamang nisto. Ha? Unya, mas maayo nga ang gustos mga tao nga masayran nga ilahang ipaatubang kanang witness nga gikontak ni Vice President Sara Duterte or hitman bakaha nga ilang nakontak or kanang naang middleman ha sa hitman og ni Vice President Sara Duterte kana may witness. Kasamang Nestor, kana may witness nga o ako mo'y gikontak ni Vice President Sara Duterte nga kanang naang ugaling o mamatay siya, ipapatay ang presidente o asawa niya o si kanya Speaker Martin Romualdez. Kana, so ila ba nang na-establishar? Wa, lima kaadlaw na lang. Lima kaadlaw na human ang lima kaadlaw makasama ng hearing. Wa, giyon na-establishar nga doon ay giprove ang prosecution nga doon ay nakontak si Vice President Sara Duterte. Ang ilang kalas-kalas regus budget town. O niya karon ang ilang gi-present nga witness eh, Attorney Lotok kasamang Nestor, ang regional director sa NBI. Maura man, copy-paste raman ang pagpresentar sa kanang na ang ilang witness. O kung sa itong mag-ipanulti ni Agent Kalilo, katong sa expert ko no, kasamang Nestor. Maura man sa ilang gipangutana ni regional director. Why bag-o deha? Ato ang mga congressman deha, nga prosecutor. Why bag-o deha, doy? So, karon wala na. Dili nila ipatawag na lang ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte o katonto ang si Captain Nabilio kasamang niso. Dili nila ipatawag. Gano ka ha? Basi og kuan na goy sila tanaw na goy nila nga mura man sag makuan tani mura man sag mapaso sa taning kalakiha kun ton ipatawag og dayo. So di na lang ipatawag nila kasamang nisto. Ato ni hatagag pagtagadrong nga gabi una sad makasama ha diri sa tuang nga pagkulo kabildo
2: straight to the point
1: samtang sa laing bahin ni biyahe na ngadto sa gawas sa nasod si Presidente Marcos alang sa iyang tulo kaadlaw nga working visit matod pa dito sa nasod sa Singapore.
2: Straight to the point.
1: Human nilupad si Presidente Marcos dito sa Canada mga suking digpaminaw sa miaging mga simana dito sa Canada kasamang nisto si Presidente Marcos unya karon tuwa na niadto na po sa Singapore ha. Sa bayan taon ni nga mas may paniduaw ka sa mga namatian taon Mr. President may paniduaw ka sa mga namatian katong mga namatay sa baha niduaw ka sa mga flood control ha niduaw ka sa mga lugar nga grabing napiktuas baha asa naman ang giingon ni mong imong paimbestigaran ang flood control ganong wa may congressman nga na priso lagi ha. Wa man lagi. Banay pa kaning sigadto sa magadto na Singapore. Ha? Kasama nga Nestor. Aro sa man, mangutang na po dito Singapore niya. May ilan na po nang ingon nga. Naatay nindot kaayuhan. Nakuha dito Singapore. Ha? Katubitan dito sa Canada. Nakuha nindot kaayuhan. Lisod mangyapong mga tao. Ha? Daghan mangyapon kaya makaigsunan na tumakabos nga ni Samut o pag-antos town. Ha? Ang mga palitonon mo importante kaayo. Ha? Nga unsaon nato nga kining mga palitonon naguna nga mga panginahanglan nun sa tuang makaigsunang mga kabos nga masolusyonan ka na. At mga palitonon, muna'y angay tutukan di kay magsigig lupad, magsigig lakwat sang yatis. Aga sige, glupad ka sa mga nistor. Unsa may, ha? Ato makiksunan, daghan kayo taon. Ha? Nga nangayog, tabang. Ato makiksunan nga. Ha? Kay muna nga, naay trabaho. Ato makiksunan, naay trabaho, pero di man makatigom ka sa mga nistor. Nga naman, kasi kulang rasa panginahanglan nun. Ha? Ulang ras panginahanglan nun. So muna nga, ato mga tambalanan, wag yun in taon pa'y kanang naang sakto nga makahimanan. Tawas lang aning ni Adri nato nga mga tambalanan deris dakbay Sugbo, ha, ang mga probinsya nga mga tambalanan. Ha, muna nga, ang uban nga mga kaigsunan taon nato. Gikan ito sa probinsya, dadon pa deris sa Cebu City, taari deris kasamang nistor taon kay, ha, ang Soto, okay namang Soto, mayo naman ang Soto, daghan namang kahimanan ang Soto nato. Ang uban nito sa probinsya, wag yun.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtaga doon makasama kay ha, pero ang presidente to aga sige glakwat sa ato nang tanahon ha, ang himuon sa gobyerno karon unsaon na to pagbaratong palitunon ang ato ang pagkaon tunan sa atong gobyerno alingkura ni Presidente Marcos o ang sekretary sa Department of Agriculture, unsaon na to, pabratuhon ang abono. Padaghano na to ang mga mananom o humay, mananom o mais. Ha? Suportara na to ang atuang mga farmers. Ha? Ang atuang mga kanang na ang labina ng mga laog kasamang nistors, baboy, timahala to mga baboy, barato, nag-ayo. Unsaon na to, pagsumpa, labina ng sakit sa ASF. Ha? Ang nasakit sa ASF down. So na pagsumpa ka sa mga nisto. Ha? Na pagsumpa ana. Kuno nagoy nagdian. Kanang baboy magkasakit di ASF. Ha? Himughata nagoy nagsalong ka sa mga nisto. Amo na nga naay mga magduda. Ay mga magduda nga naman. Daghan ay sakit sa baboy. Ha? Naay sakit sa baboy pero gasigit tag import og baboy. Ha? Nalipay ang mga in charge anang importation na to. Hala, sige tagkumprag baboy dito sa gawa sa nasod. Di ay dagang baboy na to, diri. Apan ato lang pasagdan ang mga sakit sa baboy. Ha? Nga way kahumanan. Giimbestigar, tinood na nila. Tinuod ka nang giimbestigar. Ganong hantod kayo naapaman. Ha? Ila ka nang gitaga ag solusyon nga mawagtang na ng sakita. Pastila, no? Or gituyo. Amot lang, ilan tamo kuhan kay... Ha? I withdraw, Your Honor. I withdraw my statement, Your Honor. Ha, samtang sa laing bahin, tuhatagag pagtagad, mga gikuha nga witness sa prosecution, nga mao ang NBI agent o ang NBI regional director, gibulgar karon mga sukindig paminaw, ani Senadora Rubin Padilla, nga kining ikaduhang witness nga gikuha sa prosecution aduna di ay kinikaso nga pag pangawkaw.
2: Straight to the point.
1: Onya kadtong si NBI Kalilong matod pa nga aduna putoy daghan nga mga kaso. Sumala pa ni Attorney Vic Rodriguez.
2: Straight to the point.
1: Tanawa ra kasamang nisor sao man nimo pagkaingon nimo nga kaning ilang mga witness adunay credibility. Sao man nimo na kasamang nisor na kaning ilang mga witness gipangkuha. Kaning sa NBI, doon naman ko na mga kaso, di ay. Doon naman mga kaso, di ay, ni kasamang nisto. Kanilang, karon, murag dili pata maka hukom silang kaso nga, gunsay dagas kaso, tungod kay kining ikaduang witness nga si Attorney Lotok, tagatakluban, di ay, kasamang nisto. Tagatakluban, tagatakluban, baluarte ni Martin Romualdez, di ay. O niya, na-assign dito sa, ha? Dito mga sukindig paminaw sa Bangsamoro, Autonomous Region kasamang nistor, ha, kanisya, onya, kanang naang, doon ay mga, kuan, reklamo to as ombudsman, pending dito sa ombudsman. Karon, Di man ta maka kuan gyud kito nas ombudsman karon kay si Boying Remulla. Ha? Si Boying Remulla makasama itoy sa Malacañang onya kaning ni ang gireklamo nga NBI Regional Director taga Tacloban. Duna kahay mo gawas nga kaso kasamang nisto. Ha? Duna kahay matigayon kang imbestigasyon ani?

0: Kana ka panata ngotana lang ta na. Ha, mangotana lang ta pero kontra ganis politika sos ga, mura galupad ang warrant. Paspas kayo mga suki indig paminaw naglupad ang warrant.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga kanhi assistant city assessor sa siyudad sa Mandawi og manlalaban Julio sa Kaisar nga Kaisar Intise og manlalaban na John B. Biton kanhi pangulo sa Housing and Urban Development Office ang mipiansa kini kinsa nag-atubang og kaso nga kriminal og administratiba nga gipasaka kanila subay sa pasangil nga illegal demolition og trespassing incident sa luna nga nahimutang sa barangay Paknaan Dakbayan sa Mandawi.
1: Straight to the point.
0: Daghan ra ba in taon ni mga sukindig paminaw mga reklamante taon kay dunay demolition nito mga sukindig paminaw matod pa illegal kining gihimo nga demolition na lutsan og warrant mga sukindig paminaw nakapiansa kining ni ang maong mga personalidad. Dili daghan kay makarelate ani nato makaigsunan nga gipang demolish ilang balay wala tagda mga sukindig paminaw una nga kanang na ang kinto gyud mo kay pero mo lagi na inay-inay nga mga kaso kasamang nisto ay nining nga mga kaso god usahay mo tagad ang mayor usahay di rasan pero diri sa Mandawi may gani kay natagad ni diri sa Mandawi ato ni hatagan sa pagtagad makasama. Samtang nga uyuan nga wala hatagi og mangga sa iyang pag-umangkon na nikbas oy pastila. mangga ra day mong gipangita noy. Mangga ra day pagkadaghan ditong mangga to dito silahan ng asing nga siano ay daghan kitong mangga ditong pulak. mangga ra day mo imong kanang naang gikalaugan oy pastilan pud in taon ha. Ya manikba sa kawa ka tagaig mangga ha. Kakakuan dili kaka buot og dili manghatag pero mo di mapud manghatag og mangga kasamang nisto. Ugalig daghang bunga ngano tagaan day kusa day kabuok day gud nga hatag iya mang uyuan ra. Sigduna na pud sila lalis mga sukintig paminaw sa
1: straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin dili gyud makig-ariglo ang usa ka tindira nga biktima sa rape diri sa barangay Basak sa Nicolas Dakbayan sa Sugbo. Katong gipakita na tong padidit ya gabi kasamang Nestor. Kanang nang ni Saysay in town si alias Mabit no 26 anyos pa din ng bata. Kanini ang bayhana usa ka cashier sa Risto Bar nga katuntong giabuso mga sukindig paminaw ba. Kagabi ato amon tong giplay nga kana bitaw gisulod sa siya nga gibantayan nga tindahan o niya gisulod sa customer niya dayong gi-rape dito sa luyo sa tindahan kasamang Nisto. Dili siya makikariglo ni text ang kanang naang ni kontak niya ang katunto ang suspect kay makikariglo ragi kasamang Nisto. Ni hangyo ang mama suspect po din taon. Ang mama sa suspect ni hangyo nga kanang naang pasayloon lang ang iyang anak kasamang Nisto muhatag lang sa 60 mil. Naunsa ba po din taon kang inahana ka o... naminaw man galing karon nang no listener man kanato oron og naminaw man ka imong anak ingon ato ang gibuhat sa imong anak unya imuhang ariglohon nga og 60 mil ra para pasayloon sa ayaw anak na ayaw itulirit imong anak nang klaro kayong rape to may magay nang may magay nang putlan sa ona nga manang ayak ikonsinti imong anak ha. Ayak ikonsinti imong anak nimo lang ang katundungog sa babae, ang kahago, ang trauma, ang kanang iyang trauma, ang kahadlok, ang gibati nga kauaw, imurang bayrag sa 60 mil. Ayaw anak nay. Ayaw nay ha. Anon sa bantaos nanay nga kanang naang panlitag imuhang imuhang kanang na ang anak ingon anaon ripon o imuhang apo unya mosugot ka tagaan kag 60 mil na maoki na mawala ng kaso mawagtang ng kaso pastilan town unsa man imong anak nang ha imuhan nang ikonsinti unsa man imong anak adikto dili adikto kadaghan ra bang nagdudang murag adikto imong anak ayaw tapin ipapriso ay delikadong makabiktima panaglain. Si Lynn Julia Villanca naminaw sa nato.

0: Adere sa Buagsong, Cordoba. Aonia kanang naang katatong hatagag update sa drone, no? Ato ang mga kaigsuunan. Adito sa Talisay, katuntuang gi... katong dunay na missing, dunay na missing nga katabang taon. O niya kanang na dunay nakitaan nga ulo, no, nga kalabira na taon. O niya dunay po nakitaan nga ang lawas anak na kuha naman kuno na nakitaan sad ang lawas kasamang nistor. So muna nga itong kapulisan sa Talisay, so far ni investigar naman kuno ani, katunto abito, kaluoy ba in taon kasamang nistor oy? Ha? Kaluoy taon. Kinahanglang itong kapulisan sa Talisay, mga sir, saludo minya ninyo diha unya dili lang sa mi mo kuha ninyo diha nga muala nga hangyuon namo kamo diha nga ipadayon kanang inyong pag-imbestigar arong mailhan gyud arong mailhan kung kinsay responsable anang gapunggot sa ulo in town diha sa Talisay ha unya manghinaot ta si Mayor Samsam Gulyasa mutingog aning kasuha Mayor Sam magpakahilom ra ka diha diha na nahitabo sa imuha nga sudad. Ha, nga kanang na ang atuang kuanon ipakita sa mayor nga ang pulis, yahang manduan ang pulis nga kinahanglan gyud nga makit-an ang suspect hatagan og kanang time frame. Ha? Kaysa nang kadiya si mong sudad kasamang nistor. Ha? Gihimo ng krimen diha pagyud gilabay. Ha? Kahinumdom lang ko aning ni ang isyu ha katubang isyu ni Riami aning Riami Tokmo. Ha? Puresgot lang in town. Nadugay na ba tong nagisulod sa karton kasamang nistor? Ah, sumuna nga kana na manghinaot nga mailhana. Now mailhana og matumbok na sa tuang kanang naang kapulisan di Talisay kadton tuang responsable in town. Ha, kasamang nistor sa kinsa tong ulo mailhana, kinsa tong tua anoon ang DNA test. Mao may gipaabot na to ang DNA test result kasamang nistor. Pero dunay mga CCTV diha. Manginaot ang atong kapulisan nga nikuha nag mga CCTV diha. Dol aton to ang balay ha sa gitrabahuan niya. Kay kaluoy ba in town oy? Aso nagipunggot ang ulo kasamang nistor? Onya mga sir ha sa Lisay tabangan lang nato ang atong pamilya ha ni adton to ang mga anak in town sa katong na missing. Di pa man ta makaingon nga katong ulo nga nakit-an og ang lawas mauto ang katong na missing. Ha, kaya wa pa may DNA test. Ha, kaya di naman maila taon kasamang nistor, kaya nakalabira naman. Ha, manginaota, o niya, ingon man usap, diri Cebu City, ha? Diri Cebu City, manginaota, nga kanang na ang Mambaling Police Station. Ha, mga sir, ha? O niya, kanang na ang atuang ikuan lang yun, nga madakpan katuntuang ng rape in town. Sus, naunsa naman niyo, nagbalik naman sa ning mga badlungon, makasamas katilingban. Tungod nis drugas lagi. Tungod sa drugas ha. Dito sa Dumanhog, no? Magkwanta kanang naang na usahay mo komentaryo man ta ni Mayor Gungun dito sa Dumanhog. Pero doon naman to'y kanang post si Mayor Gungun na doon ay posto nga katunto ang lalaki nga sa bato, vlogger ba to? Or ikabuangan ra ba to niya? Doon ay batanon sad nga o kanang bata pagamay kayong bata taon kasamang nistor nga giabuso sad. O niya, naabot sa atensyon sa Mayor Dumanhog, butong iyahang nga gilimitan o karong adlawa magkato. Ha, muna nga kanang naang atuang itsek pod makasama dito sa Dumanhog, no? At least kaning Mayor Dumanhog nila, kuansad, paspasad nung kasamang nistor, o niya, mukuansad yun, no? Kaning ubang mayor, naana pod mga basa na ay krimen, dili magpatulog-tulog. Nya kini nga bahin sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ay kini alat sa magsiyon ng mga pinanggantig paminaw. Ato ni mga sakit o balatian nga gihambin sa ilang kalawasan. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ay sabni sa magisuna nato nga dali lang kapuyon dali makutasan unya katong adunay hubak mas maayo nga mag inom ta no sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama may sabni sa kay magapagara sa kaon magapanindot sa tulong unya puno sa mga vitamina minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang Ato ang lawas kung puno ganis mga vitamina, mga kasamag minerales sa makasiguro tang mubaskog atong immune system. Anya kung baskog atong immune system, dili tadali ng takbuyan sa mga sakit o balatian. Busaon sa pa inyong gihulat ya, ha? Sa pa inyong ipaabot ya. Magparagis bila-bila herbal capsule na ta, no? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, asa GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, paguban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon tao duman lamang sa mga importante kayo. Standby lang sa kadali ha, standby lang sa alas 10:52 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
6: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usag tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sa Abot Kaya Pack, para sa kaligon sa angin, na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. It's a belly

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
8: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Now ato hatag ang pagtagad ni Ron mga sukin dig paminaw kay murag makumpleto na gyud makasama ang murag makumpleto na gyud ang katong BGMP. Unsa man tong BGMP? B as in Bong Rebilia, BJ as in Jingo Estrada, BGM as in Marcolita, ang P as in Peter or Padilla. Karon. Ato ni hatagag pagtagad makasama kay Dian naman po'y gipangita ag bikil kasamang nisdor. Adian na po'y senador lagi pangita ag bikil nga naa sa minority black. Unsa ba ning kalakiha karon giuna pa hinuon nila ning giuna pa nila ning way kalabutan sa flood control. Ato asang i-check si Radyo Man Josephus Quijano sa di pata mo adto makasama so ang dugang isgutanan karong gabi una. Yes, Radyo Man Josephus Quijano si Muhang Report.
9: DYHP. RMN Report.
10: Yes, salamat yan sa mga Radyo Man na BJ sa tuga pagalina din sa gawas kabahi na garbang rasa sa nagraong nagkagabiyon na nagbabilin nga web na nagkakamaalarma rin ito ba itong kabilisan din sa Dakbayan o sa Metro Cebu maginagbarang sa kagirong yung Griskulian sa itong matinaganan sa Balaod. Sa report na ito na nakuha itanggong na karoon sa Balaban po sa Ginusaka yung welder nga na dakpan sa gwardiya nga nag-upot o pinakiting dahag sa buo samtang mudeo pa doon ang taling masood sa Tunisi Heavy Industry sa mga barangay Buwano ilungsod sa Balambanda ang nanakpan nila sa pagalag Edimar Serio de Motor Bersiti Anyo sa Kapoligon na lumulupyo sa barangay Tumigang Manok sa lungsod sa Asturias ang pinakop kaniya ang gwardiya sa paoga sa Tunisi nga sila gila sa pagalag Dan Rikiroso de Sainz Anyo sa Kapoligon nagtaga dito sa barangay Buwano ilungsod sa Balambanda si kining suspek nga si di motor padung ta kaning musod apan sa putan kini sa ero nga gipabantay diya sa gate sa Tunisia og na si motor kini og nagdaog usa ka pagitigdahag sa buhi ng man mga tin foil ang maong suspek itanggong sa Balambanda Police Station. Samtang sa laika balita na nakwasap sa mga sakop sa Sawang Galero Police Station, iga ginoo sa top 10 most wanted person sa municipal level, bitbis kapalisan ang usa ka warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa RTC 7 sa Bansa 20 ag mauga suspek ginoong doon na kinikasong gatubang sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Revolto sa Republic Act 9165 Ibuluan di polis Captain Nuanyana ang pagsikop na rin mahugas sa spikin sa gitanggong na karun o kinimaw ko sa gitanggong na karun sa sawang Kaliro Police Station gilagay ng usa ka gingong Captain na most wanted person kining mahong arusado nga gidakop sa kawisan sa sawang Kaliro Police Station 6 sa Cebu City Police Office. Ugol sa patulang yung Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tataka, RMN.
8: Samtang dugang detalye sa tuang mga balita, Cebu People Summit gipahigayon sa Sugbo, karong adlaw. Din mo abot matod pa sa 2,000 no ka mga individual nga gilangkuban sa nagkadaiyang sektor. Atong kaon nagkumpleto ang detalye sa report sa tuang UVCOM intern Gabriel Masan.
9: DYHP. RMN Report.
2: Usa ka kalihukan aron pagpalambo sa partisipasyon o pagpaminaw sa nagkadaiyang sektor ang gipahigayon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Ang People Summit gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government inubanan sa Cebu Provincial Government karong adlawa. Gitambungan kini sa moabot nga 2,000 ka mga leader sa Sugbo, civil society organizations kon CSO, people's organizations kon POS, non-government organizations ug uban pang government groups. Gitambungan sab kini nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival. Kauban ang uban pang mga guest speakers nga may paambit sa ilang malumpusong mga proyekto o kasinatian sa pagpangu sa ilang tasa-tagsa ka mga tahas. Gitinguha sa maong kalihukan nga dunay makuhang mga bagong pamaagi nga magamit sa katawan sa maayong pagdumala alang sa kalambuan sa lalawigan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
8: Okay, salamat sa tuang intern. Agini bay nasad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutanon nagisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape makasama dunay sa rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato magigsuna nga naminaw ha nga mga mahiligon kay mo inom og kape. Kato mga mahiligon mo inom og kape or kato nga mga hingapi apan na dunay kana bitaw kanang naang paganahan nga dunay epekto gyud ba nga manindot nga epekto nga mahatag sa ang lawas mag EXL Makabuhay Coffee Mix na ta mga kasama ha. Onya ang tuang nga kape dunay sagol nga luya, dunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, aduna siya insulin plant, aduna po stevia nga may kapalamit sa tong kape, adunay arabica, adunay barley. Kanya na kanindot, anay kasamang nistor kay, aduna sa desay ginseng ha. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Makapaabtik sa tuang panglawasa kusa makalahutay ta matag adlaw nga pagapanikay sikay kon ang tuang kape mga kasama EXL Makabuhay Coffee ha. Ngano nindot king atong kape gawas nga lami ang timpla, sakto gyud ang timpla kasamang nistor onya ang ihabang mga sagol no nga mga prutas makasamag utanon nga makahatag og maayong benepisyos lawasa ato mga hingapi ha. EXL Makabuhay Coffee na ta. O niya, nangitag haplas na itong makiksunan. Ayaw na mo o gabalaka. Diyan na po'y haplas nga maayo kayo. EXL Makabuhay Oil. Mga kasama all-in-one kine. Pasabot nga dalatanan. O niya, skincare oil. Pag yun, anak kanindot, ikong mga haplas, kaana, labi na sumakiksunan nga dali, kansupon o panuhot. Tama, malagpot yung mga panuhot. Ani, wag tangon ang panuhot. Mga panakit sa kalawasan, pangulngol sa mga kaunuran, panglailes lutahan, mga panuhot. O atay nindotang ihaplas mga kasama. Anak kanindot, sabdo, nining atuang haplas mga kasama. Kay kun manghaplas kaniini dili ka paakon og lamok pa kanindot di ay no kun dili gani ka paakon og lamok makasiguro ta nga malikay ta sa sakit nga dengue ani ang tuang haplas sa usab makasama og yun sa mga tuang kape mapalit is 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagad doon, no? Kasamang tuang haplas, mga kasama kay kun manghaplas kaniini, dili ka paakon og lamok pakanindot diay no. Kun dili gani ka paakon og lamok makasiguro ta nga malikay ta sa sakit nga dengue. Ani ang atuang haplas sa usab makasama og yun sa mga tuang kape. Mapalit ni 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagad doon, no? Kasamang ni Store Sab, ang atong isgutanan sad karon. Ha? Sa di pata mo atos impeachment, ha? Di pata mo atos impeachment, atong hatagag pagtagad kay, katong sa kong giingon kanihang BGMP ba? Naanay bagong meaning ang BGMP kasamang Nestor? Ha? Muna nga ang mga BGMP maokonoy ipadakop o ginahinayog padakop sa administrasyon. So napriso nas Bong Rebilla noon sa administrasyon, mana. Pero kuan lang yun siya karon, gisakrapisyo lang siya. Ha? Kanas Bong Rebilla. Senador Bong Rebilla, mga sukin, digpaminan, papriso, tungod kay nakadawat ko nos kickbacks, kickback. Nganong ipapriso man niya kaalyado mang Presidente Marcos, tinuod na. Kaalyado sa Presidente Marcos, kasamang Nestor, apan, kontra sila sa politika sa mga Remulia. Bantay ka kasamang Nestor? Ha? Kontra sa politika sa mga Remulia. So muna nga, nagduda ang mga tao, kinsa kay arkitek karon ni ining administrasyon ni Presidente Marcos. Ha? Kinsa man kahay nagmando ni Presidente Marcos karon kinsay arkitek, kinsay nagdalas timon ba ang presidente bagyog kaha? Or dunay lain mga sukindig paminong tao nga maoy naghimo ni ining maong senaryo karon maoy naghimo ni ining kaguliang mga sukindig paminong so naso? Kay dunay po'y mga personal interest. Ha? So karon kana si Bong Rebilla, yung sila kasamang Benzi, dili man na selective justice. Kay si Bong Rebilla na preso man. Ha? Tinuod na preso si Bong Rebilla, kaya wa man kadaog pagkasinador. Ha? Wa na kadaog pagkasinador, unya prone sila. Sila Jingo Estrada, o si Bong Rebilla, prone sila kasamang distor sa mga atake, o ka na mga pasangil, tungod kay doon na sila background nga, nga preso. Doon na sila history nga nangapriso sila sa una. Ha? Unya, karon kining bago, tanawa ha? Unsay latest karon kasamang Nestor. Niingon ang NBI, ha? Niingon karon ang NBI, nga ilahang nga gipaimbestigaran karon

0: ilang paimbestigaran ang SEA Games 2019. Ha? Tiaw mo na. Ang SEA Games nga 2019, mga sukintig paminaw, paimbestigaran sa NBI. Kay matod pa na ay daghan nga mga anomalia or mga irregularities. 2019 pa. Kinsa may puntariyaan eh. Ha? Ningon ang NBI ha nga, ila karon nga tutukan kay nakadawat sila report nga kadto bitong SEA Games na to, katong Southeast Asian Games nga gipahigayon diri sa Pilipinas nga ang mga Asian, ang kaning ni ang sa South Asian countries kasamang nisdo, ni believe na to kay grabe ka successful ang ato ang pag host sa 2019 na SEA Games. Ilaha nga gibalik karon 2019 pa na ha ang SEA Games. Apan niingon ang NBI karon nga ilahang patutukan og imbestigar kini kay duna kuno matud pay anomalia. Ha? Dunay anomalia. Unya kinsa may maigo ani karon? Ha? Ang maigo mga sukintig paminaw balo kag kinsa kasamang Nestor? Una nga maigo si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Kay siya mo'y presidente anang 2019. Ha? Kinsa man gyoy ikaduhang maigo? Ha? Kinsa may ikaduhang gaigo nganong giugkat maning kasuha? Ha? Kay balo kag kinsa? Ang chairman sa organizing committee. Ha? Ang chairman mga sukintig paminaw sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kinsa may chairman di ay sa SEA Games 2019. Balukag sa mga nisor kinsa? Si Senador Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Pero, si Senador Alan Peter Cayetano, congressman pa siya. The time. Ha? Congressman siya, at the same time, siya ang chairman sa organizing committee kasamang nisto. O niya, matod pa ni matibag karon nga doon na kunoy anomalia ni adtong panahuna. Pero wala niya gimension nga kanang nang si Senador Alan Peter Cayetano doon ay nakaukaw. Pero asa man apadong? Ha? Kaning ni akarong investigasyon na asa na apadong adto na ni Senador Alan Peter Cayetano? Labi na karon nga si Senador Alan Peter Cayetano gikan pa lang sa first day of impeachment trial, hantod karon, hantod kaganiha, siya maoy kana bitong nirepresentar sa minority black. Bantay ka kasamang nisor, siya maoy gasigi o question diha. Kahit uban nga mga senador, labi na nga kato mga senador nga kaalyadong Presidente Marcos, natural ato gina sila mo dapig dito sa prosecution. Kaya gusto nilang i-prosecute si, gusto nilang i- pa-convict si Vice President Sara Duterte kay mo'y mando dito nila. Ha? Si Senador Marcolita, wa na. Ilang gipriso kay kato Senador Marcolita, magsige man sa tuog ka ng naang manifesta kasamang Nestor. Kaya naman sila sa kwan. Abogado sa guto. Di, grabe sa to mga punto, mga pangutana ato. Gipapriso nila, wa ginila patambungas impeachment. Karon, ilan na sad mga sukindig paminaw nga paimbestigaran kuno ang SEA Games 2019. Kay doon na kuno'y binilyon nga anomalia. O niya, kinsa mo'y chairman, ana? Balo ka kinsa kasamang nisok. Senador Alan Peter Cayetano, siya mo'y chairman atong panahuna. Nan karon. O ilang paimbestigaran na basta kay, basta sila'y mo paimbestigar. 14 paspasang investigasyon. Ha? 14 paspasang investigasyon. O niya, dali kay mo gawas ang warrant. Wata kay balo karong si manahuna kasamang Nestor. Mo pasakan nagkaso ang ombudsman. Ha? Pasakan nagkaso ang ombudsman. Pagkahuman sunod si mana dakpo na Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Tanawa ha? Oh. So, si Senador Alan Peter Cayetano, sumawa, makuhaan na sad ang minority. Yan ang ginahinay doon sila kasamang listor. Ha? Di man tamo question nga pananglitag dunay anomalia. Ha? Kadtong 2019 SEA Games og dunay anomalia angay og matarong nga pangitaon na toong kwarta. Pero karon ang flood control asa man? Nag-imbestigar ba sila kabayan sa flood control? Ang may tabuan na ang NBI mo may nag-imbestigar ang NBI karon. Pag gumas NBI ipasaka dito sa DOJ. I-submit dito sa DOJ, sa Department of Justice. Ha? Ang ilaha kasamang nisong investigasyon. Portira bandali, ah, basta sila gani maoy, sila gani maoy mo paimbestigar kasamang nisong. Basta dali, ar. Ato ko nung paminaon si Kwan B. Akaroon ng taon na atong pagbalik magkasama. Sa atong pagbalik, atong paminaon matibag. Tanawas matibag, ha? Tanawas matibag, mamurag ka. Ang matang matibag mga sukindig paminaw sa NBI, murag kwan gyud, da murag dunag dako-dakong porsintong ipadakop sa Alan Peter Cayetano sa di madugat. Pero walay gimension ha, walay gimension si matibag o kinsay ilahang pemisigaran. Pero kay kanan sa SEA Games gud, ang chairman ana sa organizing committee si Senador Alan Peter Cayetano, congressman pa sa that time. Ha? Ayay. Kini bahin nasad magkasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ato magisuna mga pinaganting paminawha nga dunay high blood. Kato makigsuna na to nga dunay high blood. Dunay mo kaila nga high blood ron. O dunay mo dihay mga parinte or kaila diha o nga mga naminaw. Nato karon ha. Nagadungog mo diha ang DTX sa 500. Mayo kayong maintenance. Ito makigsuna nga dunay high blood. Tas cholesterol, tas blood sugar. O niya, mindot sa ning atuang DTX sa 500. Kay kampiyon nga protection, kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kinimpanguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atuang DTX sa 500 mga kasama, ayo usab ni siya sa makisunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ito makisunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Asa dunay insomnia ayag pasagdi ha mag-inom ta sa DTX sa 500. Ato magisuno mga naminaw sa garon ang DTX sa 500 mapalit sa ilang clinic kamo ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building Hakosalim Street Cebu City at mang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no May. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX sa 500 mga kasama, mapalit usab niyo sa uban nga mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar, dere sa Dakbay, Sugbo, probinsya Sugbo og diya sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, ito ning paminaw matibag ro na, ito ning paminaw matibag kasamang listor kay kanang na ang ugat yung kaso bitaw. Ha? Maugat. Ha? Wa man sira si ang tingali ang NBI. Ang NBI, ang ombudsman, wala tingali sila'y madaw-daw kung ilahang i-link mga sukindig paminaw si Senador Alan Peter Cayetano's flood control. Ha? Wa tingali sila'y makitaan nga mga kanang naambuslot ba? Kay, ha? Wa tingali kakaw-kaw si Alan Peter Cayetano's flood control. Di wa sila'y mahimo diya. Dito sa katong sa SEA Games 2019. Ha? Mo ilang giugkat ka sa mga nistor? Ha? Atong kapaminaon karon to sa pagbalik magkasama San Bayla sa kadali ha. Alas 11:25 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Si mami at si washing machine believe sa Pride washing machine detergent.
7: Hello washi.
8: Hello mami.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag.
8: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
11: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ECS.
13: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hulo.
17: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta ask kay sa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
23: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
25: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
2: Bisan kapoy na,
1: kayahon tanan.
2: May nalang na ay bag-ong Revicon.
1: Ang Strongman's Multivitamin.
2: Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
1: Revicon.
2: Tabang aron masagad. Imo kausog
1: with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Poly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:30 inoy binasa kagabion. Balik na magkasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight.
1: Kanya ayaw sa mo og katulog di ayaw sa mo og katulog di ha. Ah okay la doka doka lang sa mo di ginagmay ha. Ah kana dong ha kanang last. Ato hatag og pagtagad don ang kasama ning uban nato mga isgutanan sad kay kanang nasamtang nagpadayo ng impeachment mga kasama. Ah, ang ato apo da gobyerno di ah, ah kanang na ang nangita po silag paagi unsao nila ang kanang maugkat makasama ang mga ah kani mga nangagi nga mga gukduno nila nga mga senador ah ngita gyud sila og kana bang paagi unsao nila nga magukod ni mga senador nga wala mo hapa sa administrasyon. Ah, kahit i-impeach pa ninyo si BP Sara Duterte namin, ah, may basti at pulong pa kami. At magkasama ng Husilito y Fransuaso. Ah, si Riman La Pastura na Vasca, ah, nagtanan ito gikan sa Cavite Corazon, Asusina Taniula, o si kasamang Dixie Sumabal, o si kasamang Glinda Masong Lagos. Ah, sige na sila ug-ugat kasama ah, nga doon na naman na. Ah, dugay naman na, ah, og appeal di ay sa impeachment na. Ah, nagganing kamot yun sila nga maklaro nga appeal di yun sila, no? At doon bang kasamang Glinda Masong Lagos, ah. Ah, itong hatagag pagtagad daw niya, kinibay na saan ba kasama at doon sa Life Extension Vitamin D3. At ah, ito mga mga naminaw karon sa bakat nga mga dunay type 2 nga diabetes o mga diabetiko na makaigsunan na to, ayaw na ninyong pasagdi. Kaya diyan na tayo maayo kayo nga alibyuhan ang inyuhang diabetes, ang Life Extension Vitamin D3. Tulong ato sa 5 ka softgel kada adlaw inyong imnon kung kamo diabetic mo. O niya tulo, pwede ragtulo, usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Katong white diabetes, o niya pang maintenance lang, pwede ragyo duha ka softgel. Ang inyuhang imnon, usa sa buntag, usa sa humagpanihapon. Ato makiksunan ang Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, high quality potent formulation gikan sa USA. Nakininot ani kay certified ilisil, aron malikayan ang pagkapiki. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diya sa ilahang Life Extension Clinic dari sa Dakbaya, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon, Smesminya Boulevard. Dito sa Consolacion, as atbang sa Jollibee's Consolacion, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, na makasama sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Tapa diha na diha ang clinic and pharmacy sa Life Extension Vitamin D3. At nakanindot sa Life Extension nga clinic, kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama mapalit usab ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Ivan A. C. Ombos, ilahang nga witness gahapon, sigig typo. Puro ganiha. Maulaging ilang witness mo na nga wakay klaro na kay puro typo-typo ba? Kanabang mga sayop ang pagkasuwat makasama? Puro sayop ang mga pulong ha? Nga naa na butang sa ilahang mga affidavit o ilahang mga kaning affidavit nila.

itong isgota ni Ron, ha? Kay ang NBI, ningo na makasama nga ilang investigaran. Kay nagtuo sila nga adunay dako kayong binilyon nga kwarta nga na wala kuno ma-liquidate kasamang listor. Ha? O niya, binilyon ko kuno ni. Ha? Kaning niyang budget sa SEA Games ni atong 2019, panahon ni kani Presidente Duterte, o niya, Senador Alan Peter Cayetano, maoy chairman, ha? Sa organizing committee atong panahon na. So karon ilang igon si Senador Alan Peter Cayetano arong pahilumon. Ha? Kaya kung makita na to diya sa Senate hearing o ingon man usab kaning sa impeachment, si Senador Alan Peter Cayetano punto por punto ang pangutana. Kabahin sa mga proseso, kabahin makasama sa iyahang mga naobserbaran nga murag kana bitaw nganong ila inyo gong iduot si Vice President Sara Duterte anang na ang inciting to sedition o sa nang grave threats. Ha? Tanaw daw guys, malakan niya nga malangan ni buhata kay Senator Alan Peter Cayetano, sige maniga. Ha, sige mani og samok-samok diha. Ha, gisamukan sila. Ngano man dili wa man muluhod nila. Ha? So kaning ni aduhar gyud ang tumong ani. Pahilumon si Senator Alan Peter Cayetano or prisuhon. Ha? Isunod siyang Markulita. At anaw ha, ang katong SEA Games, katong mga wala pa naka, kuan ba? Kana bitong katong wa pa murag nakalimot na sa SEA Games, ha? Kani nga SEA Games mga kasama ni adto ning tuig 2019. Ha? Tuig 2019 na gipahigayon makasama unya bulan kadtong Nobyembre. Ha? Bulan kadtong Nobyembre 2019 dire gipahigayon sa Pilipinas kundiin ang uban nga mga nasod nga sakop sa Southeast Asia mga sukin digbaminaw ni believe sa Pilipinas, proud kayo hasta mga OFWs kasamang nistor nga nagtanaw sa SEA Games, nakaingon sila nga kaning panahon na dili mi maulaw nga muklaim nga I am a Filipino, proud to be a Filipino kasamang nistor. Tanawang SEA Games sama ato lang i-play ang portion kasamang Gerald Biconobe ato kunong iikuan katunto ang sa kanang naang SEA Games sa 20 opening. Kana SEA Games, kana ba sa mga duwa kasamang Nestor? Duwa kana nga, kana mga major nga mga duwa sa ato nga Southeast Asia mga sukindig paminaw competition. Na diin ang Pilipinas ato nag-una nga pinakadaghan nga mga medals. Ha? Biko no, ato kunong kuanon kasamang Gerald. Ato ipakita kuno og kadiyot sabi. Usa ta mo atong matibag. Ato pakita ni para sa benefits sa tuang nga mga kaigsuna mga nagtan-aw o sa mga naminaw ba nga unsa ka aligre panahon sa SEA Games. Ha? Bekono sa Man Gerald. Tong kanon ha. Ato ikuan ko na to kanon tan-awon ka sa Man Gerald be katunto ang sa SEA Games kuno be. Ha? O, katong nga portion lang sa video nga kuan o kani kani tanaw ha. O SEA Games 2019 kani bekono. Diin si kani Presidente Duterte anap kuan kayo. Ha? Hoy, yukbo ang ubang mga nasod niya ato sa kanang Southeast Asia. Bekon ito mabinaon ka sa mga listor, be. At tanawa, ha? Mga kaibigan, when hashtag at ang pangkakalit ng tumo, maligayan pagdating sa Pilipinas. At tanawa, ha? Grabe ka! Aligre kayo! Grabe mga tao! Kinawas ka rin Presidente Duterte, oh. Asa mga madre, limpay mga madre. In grande kayo, grabe. Kinawas ka rin Presidente Duterte, oh. Sa opening ni kasamang misko. Tanaw, oh. Sus, magkalindo, tanaw. Adapas, Bato de la Rosa, sayo-sayaw pa sa ane, oh. Oh, tanaw ha. Tanang mga nasod sa Southeast Asia kasamang misur ni Anhi din eh.

Ha, tanawa ha. Ikan ni Presidente Duterte, pahiyom sa kasamang nestor sa kanindot sa kwan. Ah, di, nakasayaw pa, oh. Pakpak pa siya, oh.

0: Doon na pa'y kwan, ha? Doon na pa'y kanang naang fireworks display ka sa Manglistol. Muna ang panahon, kadunto ang sa SEA Games, o pining sa SEA Games, ha? Nga ni adto nga 2019. Ha? Oh, so muna nga kato makaigsuunan nga kadunto ang nga naka kitaan eh. Nga naman, pilagot ka mga nasod. Adunay unsi ka mga nasod, ha? Sa Southeast Asia mga sukin dig paminaw. Supulo ka mga nasod ka sa Manglistol ni anhe din eh, nga sakop ni ining maundua. Ha? Proud sila. Proud ta kaayo kay gidaig ta nila. Ani panahon na? Pero karon giugkat ni nila sa NBI, mas giuna pa nila ni kaysa flood control, ha? giuna pa ni nila kaysa flood control. Ngano man, ang ilang targeton ani si Senador Alan Peter Cayetano? Ha? Muna akong dudang ang ilang targeton ani, nganong giukay ni nila, nganong giugkat nila ni karon? Tungod kay si Senador Alan Peter Cayetano, ilang pahilomon? Gusto nilang patakumon ang baba or ilang palayaton sa ilahang grupo? Ha? Or ilang ipapriso? Si Senador Alan Peter Cayetano at anawas matibag ang direktor sa NBI. Itong paminaon ang si matibag sa NBI, be. Atong kuno no kanay mo ne ano to nawa ha
1: na kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan kumalala nyo pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the no, for the NBI Academy, so magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippines SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated.
0: Mm.
1: At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion sa GAA.
0: Mm.
1: Na hindi binayad. So, ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito.
2: Sir, yung may parang podron?
1: Ay, ba pa yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build itong parang sport area na to.
0: Mm.
1: Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion.
0: Ah, tanawa ha. So muna eh. Muna eh magkasama ang pulong ni Matibag nga tanawang naong ni Matibag murag yung dakpuno ni Senador Alan Peter Cayetano. so matod pa niya nga nakadawat kuno silag taho nga adunay 10 billion ha? Nga gi butang dito sa usa ka private company nga wa kuno giagi og bidding unya gikan kuno to sa insertion sa GAA. Ha? Ibutang ta lang nga sige. Dunay mga kanang naang discrepancy ana. Og inyo nang imbestigaran, okay. Unya, ikumparar nimo ang hapit 1 trillion nga budget sa flood control. Nahilom. Asa mang Bindalos, Irwin Tulfo, nagpadayon bas imbestigasyon sa flood control? Wa na! Kanang giingon ninyo nga dunay anomalya nga 10 billion, okay, imbestigare. Unya, karing hapit 1 trillion. Sunan ka ng hapit 1 trillion? Nga, budget sa flood control, di apa? Kada tuig 4.5 billion. Ang confidential fund si Presidente Marcos. Gimbisigaran ba nila? Wa! Sumuna nga dili malikaya na to nga kasagaran sa mga tao nga katong open-minded ng mga tao ba nga ingon nga grabiha bitaw no? Mas ilang manggi imbisigaran abi kay kontras politika pero ang ilaha wala imbisigari. Gawas las mga close-minded yod nga anti-digong yod kay nasuko panahon sa drugas nga dunay mga parinti nga mga addict nga gipusil at kanakasabota na. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kasabot ra tata na kasamang nisdor. Ha? Kasabot ra man tana ba? Nga kanang naang doon naging uban, nga kanang naang suko kaayo. Ha? Uban na suko gyud kaayo kay kanang nga Duterte or pinklawan gyud sila. Ha? Pinklawan gyud sila kay mo ni mauna. Ana, rokari butang ta sige, doon ay 10 billion. Kinsa ma ilang gigukod, ana? Si Senador Peter kay Alan Peter kay Tano, gusto nilang ipapriso. Ay, klaro man na ba, bisag, kuan ba? Asa man na pa dong, investigar, kuno, doon ay probable cause, oy, doon ay mga ebidensya, oy, doon ay mga witness, file o kaso, pagkauman, mulusot ang warrant. Unsa may nitabo, Senador Marcolita? Unsa may nitabo ni Senador Jingo Estrada? Nga wagyod mo hapa sa administrasyon, nangapriso. Ha? Nangapriso. Nakaatin ba sa impeachment trial? Wa. Oh, sumuna nga kanang naang onya pangutan ni mo onya usa man selective justice kuno ka Mr. President mukatawa ra. Aso nangita og paagi. Ha, sumuna nga pananglitan og duna magali anomalya sa 10 billion. Nga kanang nag-ingon niya nga doon na kunoy 10 billion nga unliquidated. Ha? Okay, imbisigara na, okay. Imbisigara na to. Unya ang atong sa flood control. No, nalimta naman. Ha? Matibag. Nalimtan man. Ang sa flood control lagi. Unya si Irwin Tulfo. Asa naman yung mga Tulfo karon, ha? Oh, so muna nga hasta gani ang PhilHealth, asa namang kwartas PhilHealth? Ha? Asa namang kwartas PhilHealth nga gikuwas gobyerno? Gibalik bas mga tao? Pila man to ka bilyon? Kato klaro man tong gikuha gyud sa nila ang kwartas PhilHealth, pila to ka bilyon? Ha? Kasamang Nestor, pila may giuli? Ha? Sumuna nga kanang naang ang ilaharag yod garo, nangita silag paagi, unsao nila nga malupog yod ang minority block sa Senado. Malupog ang mga senador nga wala mudapig sa administrasyon, gusto nila nga hutdon yod para nga wa na'y babag mga sukindig babinaw unsay mga plano nila diha. Ha? Ang una, pagpa-impeach ni, pagpa-convict ni Vice President Sara Duterte. Ha? Aron lang nga, siyo nila ba? Ha? Kay gusto nila nga si VP Sara makumbikto o dili makadagan pagka-presidente 2028 nga election. Ha? Gusto nila nga dili makadagan. Kay kung makadagan, hastilan. Paminaw na ko kasamang Nestor. Ha? Og makadagan, bagawas lang ha kung si VP Sara dili manimalos. Palitag mapresidente siya o niya, dili sa manimalos, aw, safety ang kaning mga kurakot ng mga politik. Ah, sakto yung ka, Sir Benji, wala na ang flood control, gikalimta na. Ah, matod pa ni Alin Mar Monte de Baja. Ah, kana kasama kurog na kurog-kurog na ng ilang itlog ana. Atong pagkasamang Ginda Masong Lagos. Ah, desperado na nga ma-impeach si Sara file og kaso para ingnon, ingnan unsa man preso or imo vote kaysa impeach ni Sara matod pa ni Tony Santilla. Ana gyud na kasama. Ah, grabe ka kuan ng administrasyon na kasama karon gibuhat yun nila ang tanan na pero dili gyapon na sila kadot matod ba di kasamang Alan Palua. Ah, kasamang Eunice Ortez sa may gabi Sir Benzi o sa tanan John Phil Bisa sa watching live Badiris Barangay Giwanon Baclayon Bohol. Anias Quirino Sibuko, naminaw sa dato Joseph Solis Alcaide Albarracin. Ah, naminaw sa dato karong gabi una. Salamat ganyan niyo ha. sa mga naminaw na to o ganunay nga nagsunod, ha? Ana nga kanang naang wagyod, ha? Why, kwan? Away nada mga sukindig paminaw ang flood control, wa na. Kalimta na nila ang isyo sa flood control. Ha, padayon ilang plano pag-abot sa eleksyon kung makadaog ba sila, ha? Kakinsay mo butar, matod pagkasamang test. Ha, Barliso Caballero. Ha, Lucy, Lucy Elevera, may gabiin ni mo di kasama. Okay, onya, wa naman tayo igong oras magkasama sa gadayon sa itong tulumanon. Ha, onya, atong nila ng tiwason, ugma po hon makasama ha kay kanang nangang, ang kanang na sa impeachment, parang nasulan ako, sigkwari sa impeachment, wa may klaro gyapon to sa NBI, bitaw. Ha, katong director ganiha nga ilang gipatawag, wa gitaw, kwan, ha? Why nada, balik-balik, istorya, kalas oras. Ha? Onya, maayo unta, og oras ray makalas, ang kwartas katawhan magbubuhis. Nga, mayon ta nagihatag sumakig sunang mga kabus, mga pubre in towns, mga probinsya. Ha, labi na diri sudad, dasay mga pubre. Ihatag pa nagtabang sa gigastos impeachment nga way klaro, gadaladalag witness, way klaro. Ha, kalas-kalas sa oras, puro balik-balik makatarungan. Ha, puro balik-balik nga katarungan, wa gyud intaway padulngan mga sukindig paminaw. Ha, muna nga sus, kaingon bitang uban nga dugaya pas 2028. Ah, matod pagkasaman Joy Riyad, ha, nga bawi lang ta sa kuan. Ah, bawi lang ta sa 2028 kasama. Ah, og si GC Abilianosa, samo kayong Pinas kasama. Ay, ha, mayo pa diris Amerika, wagi samo ka. Gikan sa Illinois, USA, ha, kasama nga GC Abilianosa. Okay, so untop naman nga alas 12. Ha, alas 12 untop na. Ha, salamat kay makasama sa inyo hang pagpaminaw, hantod ugma puhon na lang sad, ha? Salamat kay ninyong tanan. Salamat sa mga niduyog na to karon, ni duyog nga naminaw sa tong programa. Ugma puhon na sad makasama. Sa ngalan na lang sa kinit kampuyer sa DYHP Arimen Cebu. Oy, nya congratulations ay natong tanan, ha? So di pa ko makalimot. Salamat kay ninyong tanan. Congratulations sa natong tanan, ha? Kay kuha na sad ta kanang overall dominant or dominant number 1 na sad ta. Ha, dire makasama ang DYHP Arimen Cebu o IFM. Salamat kay ninyo, number 1 na gitapod sa pinaka latest nga survey. Usab makasama muna nga kanang naa nga magpasalamat mininyo kay kun wala mo, dili ta maingon ani kining among kadaugan, kining ato ang pagka number 1. Dili ni maingon ani wala mo nga naminaw diyan nga nagtukaw kada gabi. Ha, minaw na to. Salamat kay ninyong tanan, ha. Ah, gusto nga pasalamaton dag sa tagsa apan dili na magwa, no? Ah, kasama Gerald ganina taon, no? Kuan taon mo ting murag dako kay ukab sa panitslitso, na. Salamat kay ninyong tanan, ha, kay number 1 ta, pabilin ta number 1 ang DYHB ga FM sa Sugbo. Ang kaban sa masin control si kasama ang Kisos Minya, kasama ang Nestor Homicilio, Derespikas Lawa, kasama ang Gerald Albiosa, Oliver Atis, o si Rubil Boyser, at ang Chief Technician, dito sa transmitter sa ito sa Alan Taladoa. Kunalan niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian, ang manamilit, kaya palangis pag-ingon, ang Dios mag-auban ka na itong tanan sa tanan na pitog sa nang panahon, tatak, RMM.
3: Straight to the point.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.

0: bacterial blight o tungro? Mag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Go kato atong mga painumdo mga kaigala sa Makos Pharma, yung adlaw ka natong tanan. Thank you kaya no sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa din sa Department of Agriculture Region 7. Hinaot nga nara mo sa mga nga panglawas hilabi na diha sa Cebu o sa Bohol mga kaigala. Sa mga kaisunan na ito, no, puto maabot sa itong stasyon sa Luzon, Visayas o Mindanao. So pwede pa mo muhabol, no, magpa-enroll sa itong eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air. E-text lamang inyong kompletong detalye sa 0916-731-7100. Ako balikon mga kaigala, i-text na dayon sa atong numero 0916-731-7100. Pwede ninyo i-apas ang inyong shoutout mga kaigala, no? Kunya, libre rin yung atong pagpa-enroll sa atong School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. I-text lang ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna o kung doon na mo association, maayo. Pero kung individual mo or dili mo registered nga farmer, pwede na kayo mo mo-appeal, no? O mo-join sa atong School on the Air mga kaigala. Daghan kayong salamat o sa sunod na po nga higayon hinaot ka mo, mamakapaminaw, no, makasubaybay sa sunod na po nga tulumanon sa ito ang eskwelahan sa Kahanginan. Daghan kayong salamat. Ako si Kuya Miko, o mayong adlaw, panatong tanan.
2: Kung di rin natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pagariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pamong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time at sa 4:40 o 37 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat,

0: Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Gitay og resabe galag 6.5 galinog aras 11:49 kagabi.
1: Hostile witness sa prosecution kay Attorney Zulaika Lopez dili ra ideyo nga butang sa witness stand sa grave threats nga reklamo batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa mga balitang lokal, priority lane sa mga establishmento sa sunod sa Sugbo nga alang sa mga senior citizens or persons with disability kon PWD gigong nawagtang na.
1: May bliyados kapitolyo gibal sa pansay sa cardiopulmonary resuscitation kon CPR.
0: Samtang nga balita gawas sa nasod, pipila ka mga nasod sa Europa ni talag sobra sa 10,000 ka mga tao nga nakalas tungod sa heatwave.
1: Sa negosyo text base sa OTP sa mga bangko uban pa nga e-wallet sa providers huli pa na.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay, Pilipinas.
0: Tungkol na mga mahinong danon, kinewa na radyo.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hator mga impormasyon ngayon mo masairan.
1: Ang ayari mo manunggal,
0: una sa radyo,
1: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one.
2: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. TYHP. Unang radyo, unang balita.
3: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
0: Adlaw ra may gala ka Miyerkules, pisa 15 na may gala sa buwan sa Hulyo, tuiga 2026. Sangan sa kinitubukang pwersa sa DYHP, Aramin Cebu, kami ang mga tigbalita.
1: Kailangan niyo Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa mga Radio Man, Arnold Samante. Antot na may kala sa Rasay, Santak na Cebu, tang pagkatod ka rin niyo sa mga lampas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Pagbutag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. Lalo po ganda may gala sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami ng nakapos, Kapiskay, kamaya ni Adlaw Carmen Galang, Miyerkules. Kumusta? Nagpaminaw kami gala sa Sibianan nga pabiling overall number one.
4: Corrected dyan.
0: Pakpak na itong tanan, ha? Sa Rikawas, may galang bagong survey sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang DYHP RMN Cebu nagpabilin mga galang nga overall number one. Base may galang sa latest survey. Wala nga itong pagpakan itong kagalingon o niya. Tungod na ninyo may gala. Nahimong nagpabiling number one may gala ang DYHP. Ha? Atong nga pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga kamo, wagin mo mubiya. Sukad pa kaniantog hangtod karon. Ha? So pasalamat ta sa atong labaw nga makagahom. Samtang sa bigasmahin, may muntang sa itong mga kaigsunan dari sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, may pinakamayan may kala sa Western and Eastern Visayas, kaling orasan na minang namati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. May muntang sa mga nanay, ganaan na ron may gala sa natagstag sa mga kusina. Nani kay si kay na may gala para sa pamahaw kanubutang. Nag-andam na may galang kining kape. Lami mga pi karon mga higala ha. Karong buntag, higop o kape, init nga kape. Pero ang tutas kape mga higala nga kaan ha, kanang makabenepisyo ta ha. Na ako'y kape ninyo yung totoo, di pa ila-ila. Indot ni nga kape mga kaigsunan ha.
4: Correct ka dyan.
0: Kape nga makapagana. kape, mga higala nga makapalagsik sa lawas. Kay daghang mga vitamins, 17 in 1 eh. Haskang ilngiga. may buntag sa mga taxi drivers. Tanan nga mga drivers, galang sakay na sa labang kasakinan. Sa itong nga mga maestro nga mga maestra, nakarunta taon, may galamat na sa ilahang mga eskwelahan, mga classrooms, kay magtunlo saan sa mga bata. May buntag sa mga bato, may galas merkado publiko. May buntag naghantag mga merkado publiko dari may galas sa Metro Cebu. Dehas Talisay, dehas Tabunog Talisay, dari may galas Carbon. Dito may galas Dakbayan sa Mandawi, sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Dagko nga mga merkado. Kanaminaw na ito, karong urasa may galas sa unang radyo ng balita. Aris na ito may galas, ito ang Answer to Win promo. Ala, tanama, may galang nyo hang cellphone ha. Tanawin nyo mga cellphone kay doon at tayo pangutana, karamuntang mga higala. Onsa ni nga isla dito sa Mindanao, ang gitayog na po may galang linog nga 6.5 magnitude nga linog alas 11:49 kagabi. Kining maong isla, nasakop ni may galang sa Davao Occidental. Og Sarangani Province, mga kasama, murag, ano kanang, boundary, murag, nani sa dagat, mga igala. Pero, I don't know kung sakop pa rin siya, mga igala, sa Davao Occidental o kuan, ha? Kung tanawin ba, kung sakop pa rin. O sanin, island, nga gigo na po, mga igala, linog. Island, ha? Dili, province, okay. At tanawin, mga igala, ang iyang kuan, ha? Aha. Aha. Davao Occidental gid siya. Nabutang siya megala sa Davao Occidental. Sakop siya kasamangken sa Davao Occidental. Sa ato pa rin to mga igala ang maong island. I-review ng akong headline na dito. Sa sugod. Ewan mo kapaminaw dahil sa itong...
1: Anay clue, anak, kasamang anon.
0: Kauna na ito, Ogkwan.
1: Kauna na ito yung gagabi.
0: Kauna na ito yung gagabi. Nang itlog.

0: may putpot diri katubang puto ko tsinta. Tirit!
1: Tirit! Ah, saan mo dito?
0: Nay putpot inyo ha?
1: Na, na, ah, oh, naalit
0: so, maputpot na gani, kabaw na tanga. Ano? Ah, Sharo.
1: Sharo. Ah, Sharo. Gihongit na gan, gihongit na gan, ha? Ini nga island mga gala, di na mo wa na mo ni makiti kilayo man kay ni. Ato na mo dito sa Rangani province og sa General Santos unya ni Tandlas Mibeles Davao region. Wa na mo ni makiti kay petilayo ani nga island. Wa ko kanto ani nga island kasamang ken pero sa akong nakuha ang impormasyon. Petilayo ani. Mm. O lanat og usa ka gabi eh. O sa kadlaw.
0: Uy, layo aman din, no?
1: Ang kwan, kanang lansa.
0: Ang lansa?
1: Lansa, may isa kaya na
0: niya. Layo mo rin, gikan po tag Cebu, paingon dito sa Cagayan de Oro. Inana. Layo, gidi ay.
1: Layo, niya, pero, balod.
0: Kung may gani ka sa Mang Arnold, no, 1 week ko tarito sa Mindanao, wa mataka experience nga mga aftershocks. Pero di po dito takay bao, kaya siguro matagsakay. Most of the time, nagdagantas karsada ba? Pero nagay one time, uy, katubitaw dito taog, kuan? Sa Rangani.
1: Hmm.
0: Niingon sila nga, kanang mga, ni kuan raba, wa mo kabantay nga ni
1: Niuyog. Niuyog. Pero di man ta ka-feel, kaya naman ta sakiran, nagdagan man ta.
0: Niya, pagkabot atos jinsan, giingnan na lang ta nila nga, uy, wa mo kabantay ganina nga ni Taipugan.
1: Taiog nasad.
0: Nagdagan man dahi tag.
1: Nagdagan man ta.
0: Kanaganan sa tong oras dito, gasakay ta.
1: Gasakay man ta, kaya nag-travel man ta lagyo nga mga napit para muhatag sa atong mga hinabang. Particular, sama atong duha ka mga lugar, duha ka barangay kasamangkin nga, jinsan. Pwede layo sa syudad.
0: Syudad niya. Katong na yung mga tribo, no?
1: O, oh, mga blaan, mga tibuli.
0: Blaan o tibuli. Kuwan ito sa barangay Sinawal.
1: Sinawal o?
0: O Datal Sablan.
1: Datal Sablan. San Jose. San Jose. Barangay San Jose.
0: Barangay San Jose. O, sitio, Datal Sablan. Sitio na niyang Datal Sablan niya.
1: Nga narito ang community sa Blaan, community kasamangken. Na apektado gin sila sa lino, gani, nagtinta, nag-tentent na sila dito.
0: Sila sa, ni-transfer sila ko sa kalugar, morag, nahimo nilang temporary evacuation site nila niya, nag-tent in town ang mga Blaan o gan Tibuli.
1: Tibuli. O na, nakakuan mi gamay o gakuan, kanang word nga, salamat kayo. Daghang salamat. Bung salamat.
0: Bung salamat.
1: Digamo. Digamo.
0: Okay, ang tono ba sa ilang pagkanta kay Happy Birthday to you, no?
1: Bung salamat. Digamo.
0: Salamat.
1: Daghan kayong salamat. Mama na siya. Daghan kayong salamat. Ang digamo.
0: Daghan.
1: Daghan.
0: Kanaman na, digamo. Kuan ba kanang sincere bitaw nga paghatag og papasalamat. Kana. Bung salamat digamo.
1: Digamo. Abi na og digamo ko anak apelyido.
0: Ato sa dili mangan galing nga magdigamo man ang maglihok.
1: Oh, maglihok. Magdigamo des kusina ka. Pagdigamo des kusina kay mama ni hapo na ta. Mamahaw na ta.
0: Wala dito ka lang, digamo mo din ay daghan kayo, no?
1: Daghan kayong salamat. Muna, diha.
0: Pero no? Hindi natin kayang feeling ka sa mga Arnold, no? Kapita mo duol kanila, no? Niya ka na bang...
1: Hangop, hangop, tagbaayo nila, no?
0: Oh, init kayo ilang paghangop.
1: Oh.
0: Oh, niya, mga bata dito, no?
1: Mga bata o mga tiguang, na yung mga tiguang ka sa mga kaya
0: nga. Layo ka kaayo. Muro man ito, ni Ana, nakaanag ko nga, unsa man, jinsan pa ba, ni layo kaayo.
1: Mati, no? Ingon.
0: Tagas, layo ang kuan, dagko kay area ang ilang mga barangay.
1: Ingon sa itong angkor man dito sa DXMD, nga luyo ani nga bukid dito sa katong taga-Blaan na community ka sa Mangken. Kuan na ito, Cotabato, South Cotabato na.
0: Okay, katong barangay San Jose, katapusan.
1: Katapusan nga barangay.
0: Mawin man ito yung last nga barangay sa Jensen, no?
1: O niya, sa luyo ato nga bukid, South Cotabato na to. So layo-layo na gito nga, kuan, nga area ka sa Mangken.
0: Ilo na, imagine ka gikantas highway, paingon ta dito sa ibabot, kaya man itong naabot.
1: Pero may nalang gani kay kuan, kana simentado ang karsada, no?
0: Kanahin noon. Kanahin karsada, no? Kay gibutangan, at least gibutangan gin sila dito, o giayo ang ilang karsada ba, kana simentado giyon.
1: So wala. Ha? On sa to nga island, ha? Kamalo na mo, ha? Paborito ninyo may kalanga kuan eh, kaonon panahon sa gabi eh. Nakakana nakatubag ha. Ato ning makinahanglan ang mechanics, isundan nasunod ninyo ang mechanics ha. Kakinahanglan naka-follow og naka-like sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Naka-like naman tanan, naka-follow naman tanan ha. Pwede naka-share sa atong program sa unang radyo ng balita. Karong buntag,

0: kasama. O niya, pasalamatan na to ang atong mga sukitig pabinaw kasamang Ken kay hangtod karon. Nagpabilin nga overall number one ang DYHP sa latest survey. Mga kasama, sa latest survey, nagpabilin nga number one ang DYHP. Sanay siya ka ng KBP 55 Blue Survey. Nagipahigayo na itong June 2026. Cebu remain on top of all radio stations, AM and FM, with dominant market share of 42%. Las Kangil Giga. KBP. Kuan na siya ka ng former kantar kaya ito, no? Ya kanon na buwan na giusab na ilang or kantar gapon sa kasama kay giusab lang ang pangalan. Sa kana kita ang nagpabilin ng number one. Overall number one. Pak. Congratulations sa atong tanan. Nga mga tigpaminaw sa Riway HP mga kasama. Okay, atas si check mga kasama ang JC sa Mampong sa Ruta Bigala mga presyo sa mga naunang panaliton sa Carbon Public Market.
1: TYHP Abroad.
0: Oy, ano na abroad man eh.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Tutok presyo siya, tutok presyo sa merkado. Kasama ang JC, good morning JC.
2: Yes, mayong buntag kasama ang analog kasama ang gen. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok og karning baboy ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok 190 ang kilo. Papako 210 ang kilo. Ulo 30 ang kilo. Til 120 ang kilo. Liog 130 ang kilo. Chicken skin 160 ang kilo. Bakbon usagatos ang kilo. Tinay 120 ang kilo. Atay batikon 190 ang kilo. Sa baboy, punod 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pochop, 330 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP Patak RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula. Iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, uguban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: Yan sa na mga kasamang Jesse Samampong, kikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Idinabati ang presyo sa mga karne, o karneng baboy, o karneng manok, mga kasama. At ang oras, alas 5, oras 4.56 na, sa itong pagpanaguman sa itong tulumanon unang radyo ng balita. At sa check, mga sa kasamang Jean Galliardo. Nagulag, may pun, mga sa gawas, ning oras sa karon sa kabuntangon. Kasamang Jane, good morning, Jane.
4: Samang Arnold ug kasamang Ken. Maayo gyud kay atong buntag ron kasamang Arnold, no? Ugan po sa atong pagpasalamat sa ato ang mga Soaking Tig Paminaw nga nagpabilin gihapon ta nga overall number one radio station diri sa tibuok Metro Cebu. Kasamang Arnold, no? Ato ning gamitan nga oportunidad nga magpasalamat po da sa ato ang mga listeners ug followers nga way pua sa pagsuporta kasamang Arnold sa katugid kami adto. Kanalipay, pagkita ka sa mga Arnold, no, nga nagpabiling diya punta nga overall number one.
0: Yes, atong pakpakan ang atong mga kaigsunan nga itong mga tigpaminaw yun sa DBHP nga mao'y tinuod nga overall number one.
4: Tinood nga, hinong dyan po dyan ka sa mga Arnold. Kayo kung dinutuhod po nila, dili po na ito makabot ang mga kadaugan.
0: Correct.
4: Na ito nga nakabot na ito karoon ka sa mga Arnold. So, dako kayo dito o pasalamat nila. So, karoon ka sa mga Arnold, na ito mga pinag-dawas na ba, in particular, dito ni Capital Site ka sa mga Arnold, no? Na isayo kayo din hi, nga namaligya o pampainit ka sa mga Arnold. Pero salbaro natin. Salbaro. Tamal ba ka sa mga Arnold? Nais Alvaro.
0: Nais Alvaro dito. Nais Alvaro. Local nga kwan. Local nga pan.
4: Ibali ba nga sul? Salvaro.
0: Oh, inanag hapon. Ang unod anak mura o bukayo? Kanang...
4: Bukayo.
0: Kwan sa lubi?
4: Kada... Dino? Dito ora nila ka sa mga Arnold.
0: Unsay nga?
4: Dito ora nila. Dito no, Ramila.
0: Awa na yung sekwan? Wa siya palaman?
4: Oh, wala yung palaman. Samang bukit ka sa mga Arnold, dumako ng kapilian na ay katong walay lubi, na ako'y katong lubi dyan yung mga bukayo. Good. Kani, ma'am, kay Tono Arani, ma'am. First time na ako nakakita na hindi mo dyan, ma'am, na nag-display. Nag-live na karong DYHP, ma'am. Na, kung saan ka nag-aasa ka, ma'am? Alaga. So, sino ko makakaanaw ng display dere? Dere na. Kamusta nga naman mo ang pag-display dere? Gusto ba ang halin? Mauro, try mong kita?
5: Balik mo po.
4: Asa man ka mabalik? So, unsa mo kaurasa dere?
5: So,
4: alas na sa buntag. Kaya mabalik na ko sa. So, kanang butong sa alas na hindi mo mabikin ka kadlaw na anak. Tadi ni pani bahurut di ay.
0: Kasi may nagluto ano imong salbaro?
4: Kasi may imong salbaro. Kag 30 ang putos ka sa mga...
0: Kasi may nagluto?
4: Kasi galuto ano ma'am? Gagaw. Ay, gagaw ra sa mimo. So, ang katrepagasyan, gagaw ka sa mga Arnold niya. Ang iyang salbaro nga tag 30, nanak kay 5 kabuok ka sa mga Arnold.
0: 5 kabuok?
4: Sa pataas, pataas ni iyang salbaro ka sa mga idol. Maragpan, bisaya, gigayon ni Wang, no? Lami ni Isua, uga, painit.
0: Kape.
4: Gawa sa iyang salbaro ka sa mga idol, naapod siya. Diri sa mga ma'am, balangoy. Boto, balangoy, mga kakanin na meri iyang ka sa mga idol. So, narating sa akbang sa ato ang istasyonan ka sa mga idol, no? Wala sa mga potensya din ni. Hiyaragin ang nang display diri na kung tumiya ka sa mga idol kay first time na ko sa nakita sa gara na tumakita dito man sa akbang na ay mamaligya.
0: Correct. So, oh, anong wala siya dito sa akbang?
4: Oh, mabalihin siya ka sa mga Arnold kung hayag-hayag na po.
0: Ano
4: mabalihin makabawal, Gary? Init na siya. Init na ka sa mga Arnold. Basag mo, hayag-hayag na mo, mabalihin siya dito sa atbang. Sa nakapasilong siya. So, kasanaga, panahinin si ma'am, pero sa'yo, kaayos siya mo anhi kay para mang display. Pero yun ang mga kapuling na maligyan ni ma'am. Sobra na 20 katuig. Mara niyang panginabuhian ka sa mga Arnold. Katong gusto mo palit, or katong gusto mo ay nangita o isuka sa ilang kape or painit, maara din si ma'am. Ang pangalim mo ma?
5: Elisa.
0: Sa apelido?
4: Apelido ma'am?
5: Kanlong.
4: Kanlong ka.
5: Kanlong.
4: Elisa Kanlong. So, naara siya din sa may 360 The Pit Pharmacy sa may Capitol or so, din sa may Stereo sa may display. Siya na yung inyohang makita na gawas din sa mong pharmacy or at banggit sa DOHP.
0: Oh.
4: So, kung gusto nga din sa o mga isuwa nila sa painit ka sa mga Arnold.
0: Okay.
4: So, kasi sa ano, nag-tabay sa lapit kayo, Mamilisa. So, far ka sa mga Arnold, ang ato kadalan
5: ng beach na pod ka karon wala hinuntay na sinati nga pagpanalig sik dinhi sa atong nahimutangan apan nag-amping gihapon ta sa atong pagbiyahe karong adlaw. Kana na sa pagkakarati yata ng update nagi kana lang dinhi sa may Iscariot Street sa may Barangay Capital Site. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk RMX.
0: Dangan sana makasama ang Jane Galliardo. Kaya kami galang sa gawas. O niya yung nahinabi, may galang kanang mga kanang naninda diha o mga kakanin. Nanindag salbaro, nanindag putong balanghoy. Oh. Lami kaya may galang itoslo sa kape. Sana salbaro. Dito sa almo, salbaro na ikuan na ay palaman nga kuan. Kanang bukayo. Lami kayo na nga pala manag bukayo kasama ang Ken. Ang
6: ako sagad makita na nakasama ang Arnold kanang kuan. Butangan siya laktik lang. Nali anay butangan o kunod yun.
0: Naa.
6: Oh, murag special no?
0: Special oh. Hmm. Bale lami kayo kasama ang Ken.
6: Ito ano din na siya no kanang kamuting kahoy.
0: Kamuting kahoy.
6: Oh, yagi kuan. Kay ako kanang iyang duga bitaw. Process niya mo din na inigbantik ka na murag chicharon nga mudako ba
0: asa man ang agatong kwan
6: oh kanang wala na ba o siya tawagan na salbaro
0: salbaro.
6: Ah, salbaro
0: ang salbaro sa amo ang kasamang kayong latik ano man to kanang
6: latik dito oh. Latik ba ibabaw
0: ah.
6: O ba na nabutangan day kwan o na yung mga kwan sa murag topping special nga salbaro
0: nakita nakakaon ka itong salbaro gikas kagayon di oro. Nakapalit ka to?
6: Wala man, wala.
0: Nakapalit ko gag usa duha ka putos. Labi sad.
6: Pangutana na ko.
0: Pero wa sila latik.
6: Wa sila
0: latik. Wa sila latik. Oh, latik.
6: May soda to, so to klase has sa salbaro.
0: Ah, mura sa biskuit.
6: Ah, okay. Ah,
0: pero gi kuan gi form og salbaro.
6: Oh. Sayra ba lain nga salbaro pero lain lait lahi de pagkaon sa. Okay. Saga na ko makitaan katurang lingin ya patang og latik ba.
0: Mao gyud. Okay. Sige. Standby sa mga balita may gala. Wala lang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dom. Oy, ano pa rin? Atong winner na mga kasama. Oy, mapata mo human sa atong winner. Oh.
6: Ay, kalimit yan, winner.
0: Ay, kalimit.
6: Ay, sa ato sa nang.
0: Talawa, itong winner, karamutaga, sakto yan tubag, oh. Ang winner na itong karamutaga, nakasakto siyang tubag, Balot Island. Balot Island. Ang giigo mga igala sa Pilanis 6.5 magnitude galino kagabi alas 11:49. Balot Island ang iyang tumag. Ang nakatumag si Ma'am Kylie Pilyazo. Ma'am Kylie Pilyazo, naka-follow siya mga igala kang Atty. Rufil Fernandez Manyo. Base sa itong mechanics mga igala kinatanaon ginatali. Una, naka-follow magin siya. Naka-share po mga igala sa unang radyo ng balita. Congratulations Ma'am. Ikaw ang palaran nga mananaog karamutaga. O niya i-chat lang ang atong Facebook page. Alang sa kumpleto detalye nimo o ang imong cellphone number. Alang sa pagpalana sa ato ang GCAS mga kasama. Congratulations! Ato oras! Alas 5:05 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
14: pwede na mamakas bilay buhidan
13: so ana ka no binta na ka
12: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
9: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suplanato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Said Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
23: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Said Panyawan Plus capsule. 3 times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gidang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
21: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
9: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
21: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
21: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
21: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
21: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
29: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
30: Bugas-bugas, akong katul-katul,
31: i-DTX 500 na!
30: DTX 500!
31: Aduna kini antimicrobial properties
30: nga makatabang sa pagkuha
31: o pag-ayo sa bugas-bugas,
30: akong katul-katul,
31: DTX 500!
30: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
31: DTX 500!
32: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat ka.
9: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
0: Kulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
0: Ah, lagi. Basig glass na ni.
1: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga.

0: EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
6: Ako si Liling Sarvida.
5: Taga-asa day ka ma'am, pila imong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
6: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
5: Nya gidakop si diabetes.
6: Oh, nya diabetes.
5: Sakita na high blood diabetes pa.
6: Oh, diabetes sad.
5: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
6: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: So nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamin na. Kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
6: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa day imong sakit day sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngayon kung tungkulan niya akong sakit.
5: Sir, unsa day imong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3. No, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din kipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo maimbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
7: Palihog ko mga amigo na ko, testingin ni, suway ni ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
4: YHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Doon na rin Operation Megala, ang Criminal Investigation and Detection Group, si Bucetti Field Unit dito sa may Pulang Bato, sa siyudad sa Sugbo. Din ang ilang subject ni Sukol ni ngadto sa mga operatiba na pusilan. Samtang sanitali na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gitay og nasabog kusog ng linog ang Gabanot Island sa lalabigan sa Davao Occidental. Alas 11:49 kagabi. Ang magnitude 6.5 ng linog, tectonic ang origin. Ug dunay giladmon nga 10 kilometros. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o VVOLS, nabati ang lain-laing intensity sa General Santos City, Cotabato, Davao del Norte, Davao del Sur, Sultan Kudarat, ingon man sa Rojas o Capiz. Di pa sila nagposibleng pag-aftershocks o ang mga aftershocks human sa kusog ng linog kagabi. Atong i-check mega lang ang flash report kasama ang Paul Lauro.
4: RMN TYHP Flash Flash Report.
8: Kasama ang Paul. Good Paul.
9: Kasama ang Arnold. Sa Magken na ni Atron sa Bukirang Barangay sa Cebu City. Eksklusibo na itong gisunod. Kining ongoing pang police operation. Ang subject nila sa armas o Cebu na pusilan ni nila, no? Kaya ni Sokol ni siya. O niya sa pagkakaroon na da naman noon si tawagan na yun ang ambulansya nato sa aero o niya mawigikargahan karoon ining subject alias ninyo no? O niya pag-assault sa itong mga sakop sa kapulisan ingong ni Sokol ni siya daghang buto-buto yun ang nabati sa mga silingan din nga nakapaukay live-in partner na imon live-in sa video yung transwanis polis ganun di raid ba ni sa karong butag? Kamong butag?
10: What did me okay idea?
9: Wala ka idea? Di ba yung makarami?
10: Oh, pero what did you idea, anak sir?
8: Involved in drugs?
10: Hindi tabo pa rin na gito na mong balay.
9: Pero, sa kuna na please, nasa murder.
10: Nasa yung kaso, pasunin na nasa pero wala, nandisipin sa tuloy.
9: Sa tuloy? Last
10: year?
9: Last year. Karoon, wala ka basahin sa search warrant niya, kone. Among tuan nga nung gi inyong animay
8: wala. Putol-putol ka Paul, pero ako naklaro sa imong balita na sa ni search warrant ni ang reserve sa Criminal Investigation and Detection Group.
9: Oo, o ano siya search warrant na siya kasama ng Arnold.
8: Armas?
9: Armas og Cebu.
8: O armas pero o Cebu.
9: Ang main ani siguro ang armas kay maumni ang
8: ang CDG ang CDG armas man ila.
9: Oh, first nila ang information kuan man kanang ay armado ni siya ba. Niya. Niya sa ongoing searching apo yung mga Cebu para pernalya o kanang Cebu niya. Mopadangat ato.
8: Sabi niya atong larohon na ni Sokol ni.
9: Maoy kuan sa itong mga sakop sa CADG. O niya, kinitong live-in partner po niya ako na-interview. Nakadungog siya, buto-buto, kay kipagawas man sila daan. O niya, ni Dagan man niya, ni Sukol, diri sa Luyo, si Ninyo. O itong ilang na, kuan na, neutralize nila kasama ang Arnold. Niya, pag kanaw nila buhi pa. So, ila na yung gitawagan ng ato ambulance sa city government o sa Europe. Niya, ang Europe may nakaabot na yun, diri maoy sulti. Kaya ang sa ato city government, wala naman sila kabot. Nakarga naman sa...
8: Karga na sa Erof.
9: Atong Erof. No? So, okay. Mapadang atas doon ang update ninyo na sa ating interview niya sa team leader kasama ang Arnold ay eksklusibo ni natong gisunod.
8: Na, okay. Ika
9: rin sa area ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: RMN Exclusive. RMN DYHP Flash Flash Report.
11: Samtang dugang pag balita nga national ang dili na ipresentar sa presentation panel ang Chief of Staff sa Office of the Vice President sa Attorney Zulaika Lopez ingon man si Captain Belinda Bello sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte si Private Prosecutor Lorna Capuna ni Paybao nini kaghapon human sa NBI Bangsamoro Regional Director Jeremy Lutok ni padayong pagtistigo sa trial batok ni Capuna no Manila gi-evaluate ang pamahayag sa duha ka mga testigo nga una ingon man ang 19 ka mga documentary evidence gikan ni NBI agent John Mark Kalilong og ang 45 ka mga documentary evidences. Gikan ni Lutok ilang giisip nga redundant na kun magbalik-balik na lang kun isalang pa nila si Lopez ingon man si Bellio. Si Lopez mubaragod ta sa witness stand kagahapon samtang si Bellio karong adlaw apan nakahukom ang prosecution nga dili na ipresentar og dayon ang duha ka mga testigo.
8: Samtang unang gipasidaan ni kanhi Senate President Cuco Pimentel III ang pagpresentar og hostile witness subay sa nagpalain nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Pimentel ang ayan nga mag-amping sa magkuha og hostile witness sa usa ka husay kay buot kung buot ta hunahunaon kasagaran malay makuha ang impormasyon gikan kanila. Si Pimentel mahayag ni human unang giplano sa prosecution nga kuhaon nga testigo ang chief of staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Apan na prosecution nakahukom na nadali na idayon sa pag-presentar si Lopez sa akusasyon nga grave threats batok ni Duterte.
11: Samtang sa pikas gabayan gisalikway sa Malacañang ang payag sa pag-abogado ni Vice President Sara Duterte nga dili na makahimog impartial nga investigasyon ang National Bureau of Investigation labot sa akusasyon nga grave threats batok sa Vice President. Kinitungod kay ang NBI ubos sa Department of Justice nga kabahin sa executive branch. Si Palace Press Officer Claire Castro na mahayag nga mga defense lawyers ang ayan nga makasabot unta sa legal nga mandato sa NBI ug nahibuong usab kini nganong karon lang ni pagawa sa baog issue. Gipasabot ni Castro nga ang issue dili ahensya nga dipaygay investigasyon para mga pamahayag na gibuhian sa Vice President kapag hulga sa kinabuhi sa Presidente ug lain pa nga mga individual.
8: Alas 5:23 na ginsister ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment case batok kaniya dili suportado og ebidensya. Namahayag ni si Duterte pipila ka oras sa wala pa ang plano nga pagduaw ni sa Senado aron unta suportaan ang iya mga empleyado nga kinakda nga botestigo kagahapon adlaw. Apan wala kini mahinayon. Dugang ni Duterte ang ikaupat nga adlaw sa trial nagpakita lang sa dugay na niya nga pahayag nga wala ebidensya ang akusasyon nga grave threats batok kaniya.
11: Samtang sa katapusan nga balita gikan sa kauluhan, supak ang kapo ni Senador Jinggoy Estrada sa tinguha sa prosecution nga wag tangon sa kaso nga graft si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan subay sa ingon nga flood control kickback scheme atol sa hearing sa Sandigan Bayan 2nd Division ang anti-graft court ni Baybao nga mga abogado ni Estrada bidusog oposisyon sa motion sa ombudsman nga amendahan ang criminal information para mawa si Bunuan sa kaso. Si Bunuan planong gamiton sa prosecution isip cooperative witness dili lang batok ni Estrada kundi lakip na usab sa uban pang gilambigit sa gingong ano malusog ang mga flood control projects nga giimbestigar sa ombudsman. Ang korte nga gipanguluhan ni Presiding Judge Geraldine Ekong ni kwestiyon sa legal nga basis sa pagtangtang kambunuan human kini napasakaan na og kaso.
12: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kada nga itong pagpanagumahan, gipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya, Nagbindraw, ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa palya, kamunggay, garlic, luya, o ginseng. Kami mahatag may kalagang salamas, kaligun sa atong immune system, arong ganit na nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw ka rumata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, nga mabatok sa mga manatian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisan sa kamatang sa virus o panagun sa atong immune system. Ano nga dita, dali nga matakboyan sa mga sakit sa lawas. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramark, sarang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhao Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, sarang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, sarang branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Walango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
11: Paang presyon si Budugoy Kabaduna ay hypertension. Basin taas yung sugar, basin bahay, diabetes, kanyora kabaybaw. At taas yung level sa blood sugar. Magkapaghegan yung arterial wall, sumapalapot sa imong dugo o sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka nis pagkabuta, pag-raon sa imong kidney o gaghapag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputula sa telebisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dura kinit charantin. Gigas sa paliyaga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, katulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pag-klinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutang din sa Mediha Kosalim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
8: Mga kasama ni Gilampungan nga mutaas ang gina itong inan, no? Mali, ilhan na nato na may galang idara na ta kay na natin mga sinati nga mga sakit sa lawas. Kakanan to, sa bata noon patawala nato na yung mabatsyagi mga kasama. Mo sakit na atong hawak, sakit na atong likod, dili na ligo na atong panahon, sakit na po may galang atong tangkugo, kay taas na din may galang atong blood pressure, o atong blood sugar. Hanap na atong pananaw, o sahing sakit na may galang atong mga notahan, o niya maglipong-lipong na ta. Unya mapiktuhan ra gyud megalang atong mga buluhaton sa balay kay na naman tay pamati sa lawas. Mao nang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Di pa lang dugay, masaga na ko makasinati megalang pagpangurog og pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes og high cholesterol. Mong inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 og B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 og B3. Aron doon ay tabang sa heart health og cholesterol. Inabanan sa saktong diet og exercise. Aron parayan ng paglihok, di ba? Mao nga pangutan ang inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang regular pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong ating immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, sa itong dugo, itong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mabutay kinig sa mga viruses, hindi pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa ka nadlawag na pag-inom na ining Life Extension Vitamin D3, 2 to 3 soft gel sa day 4, inas, igo nga proteksyon sa itong lawas. Recommended din sa mga medical doctors, 100% ngini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1, kinig natatak na vitamin D3 din sa Pilipinas. Unya ko magkinanglan, mupalit gani ka Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Tanawa ginhanga, doon na bay abatang soft gel, doon na bay tatak nga ILE Life Extension, no? Kay kung wala gani na, pwede na ginaan mo ginawator imong pailisan gyud gato sa butika. Kinanglan, makita nimo kada soft gel doon ay marka nga ILE initial sa Life Extension. Pwede po ikaw makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa imuhang pag-avail sa libre o quality consultation kauban ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Location ni ini, doon na tanini sa Cebu City, sa may Usmania Boulevard. Buyan ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diskonsolasyon ng Life Extension Clinic, karamay muntang sa may ABM Building. Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, narami muntang niya sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Open na mga Life Extension Clinic Lunes at sa adlaw nga Sabado. Kontak ka lang ha para sa inyong dugang inquiry. 416-1655 o 0917-318-1161. Sa Picas Gabay, hindi ka ba kanunay makasinating constipation or lisod ka magpagawas imong hugaw kada adlaw pag-inuman ng super fiber kay makatabang kayo ni sa problema sa constipation. Sa so, pagkay ng damo ng super fiber kay sachet man siya powder sud imulan ning imix o sa kabaso nga tubig pwede mo siyang imnon kung morning ari sa before ka magbreakfast kun sa gabi ka na before pud nimo nga ikatulog. O para mas lindot pa ganang resulta sa pag-inom nimo sa super fiber, dugani ka ning inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ka na sa mga butika pero sa sa Life Extension Clinic.
8: Ay, lami mga peron ay, lami ay, sus, lami ay higo po ka peron buntag sa iyo. Oh. Lami nag bago kang mata mga kasama. Oh, lami kayo. Ah, kanang kape nga init kayo. samtang na minaw kag radyo may kara o na minaw kag unang radyo ng balita karamuntag. Pangapisa, unya gamita mga higala ang kape na doon ay daghan ng mga benepisyo sa imong lawas. Kinsani, unsani ka kape? Ang kape mga higala, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa nis mahigala sa active nga sagol nini, mao ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa mahigala aron na alibihuan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuon sam nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Uy, makakuan nini, makaubos sa imuhang timbang o niya sa imuhasang tambok sa lawas. Muwag tangsad sa tambok sa mga lawas sa mga kasama. Ingon man, i-improve sa nini ang imuhang heart health. Gawas sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela o bayabas. Diri basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit mega na ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order ko ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ay, sa atong ikanawang pangutana, karabuntaga mga kasama. Kinsa tong kinsa man to may galang witness unta nga ipresentar nila sa prosecution kagahapon. Kani siya ni Vice President Sara Duterte kanang ihang chief of staff ni Vice President Sara Duterte nga himuon tang hostile witness sa prosecution. Pero wa madayon may galang kay gibadlong silang kukupimentel. Kaya masigun niya nga mayabura mo diha. Kung inyong ining himoon nga hostile witness ni si Kuan, chief of staff ni Vice President Sara Duterte sa ihang impeachment complaint sa kasong grid threat. Basig mayabo na hinoon mo. Kinsa man to siya, be. Si, basta ang iyang apelido, ano, si Kat Kayo, mura, o artista ni Hang Kuan, ihang iyahang apelyido. Ah, dali ara na katubag. Tagiyang TV Network, ABS-CBN. Wala yung apelyido, mga kasama, ha? Ba, kan ha, ba? Dita mo, kan, dali, dilita mo, stricto sa, kan, kanang spelling sa pangalan. Wala na ka diya, ang spelling sa pangalan, basta ma-pronounce na siya diya, okay ra. Mga, kana mga sounds like, okay na na. Wala na, Ken Galinea, pwede na, Ken Galinea. Pwede sa Ken Galinea. Mga sounds like ba, makuan na ba? Wow, ano na problema ng spelling niya kay, ano ta, Mudawa Tardana. Wrong or correct spelling? Okay, all right, ra. Okay. Ah, sa itong kapagbalik, may gala. Okay, pass, all right. Okay, pass, all right. Okay. Oh, niya, o niya, atong, ang atong winner na niya, o niya, tataon. Mga kasama, ha? Ayaw lang yung biya niya. O niya, atong mechanics, maro to, ha? Kinanglan, nga naka-follow, naka-like, may gala sa atong Facebook page, anyway, HPRM in Cebu, baka kang attorney, Rofil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po, may gala sa itong program, kanabutaga, ang unang radyo, unang balita. Oras, alas 5:36 na.
13: oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
14: Oras hatod kanato sa Camel Soy Sauce.
15: Kininga oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotroph Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Pahibalo nako sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule epektibo.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: ng Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Di karon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Itong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko ibati. Nakahantog ka rin, nagbimitin ako. Antog ka rin, ayon ako, humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, ginta na yun akong ibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: alami man kape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sandibutan, ako ang ilaw ng sandibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong niya.

at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Sulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Ora sa mga kasama, alas 5:51 na.
9: YHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga Panginoon.

0: Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparegon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makapangsyon sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini masulod sa atong cell wall. Busa inom kada daog, duhang ito na sa tulukas of gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutan sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock, o sa Cebu Gospel Church. Sa Consolacion, nanimigala sa EDM Building sa Barangay Kansaga, sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Unya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimog mapalit megalang Life Extension Vitamin D3 sa Household Path Building sa Top Street sa Barangay Utso Duol sa Kamanhak Terminal. Unya alang sa itong mga kaisunan nga tigpalit o tigtumar sa Life Extension Vitamin D3, narawa pagmayo megalang inyuhang mapalit diha nga D3. Kinanglan megalang isiguro ninyo nga legit o authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kinanglan may galing yung tanahon ang mga soft gels nini. Kudo na may tatak nga LE. Nga nagpasabot nga Life Extension. Ayaw gat dawata kung walay tatak nga LE ang soft gel. Kay posibleng peke o delikado kini. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugatan na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape, kering Vita D Plus Coffee Mix. Kay ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kinituanin ayong vitamin D3. Mga na makakapinat na magka-vitamin D3 pag yun. Plus ang matang sa shea, nini doon ay mga anti-conrishi mushroom extract. Doon na po ni siya yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini og mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinilig nga pagdaot sa ato mga cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Maunang mga pigarita ni kabuntag Vita D Plus Coffee Mix. Doon ay vitamin D3, maunang makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Subo, guban pa nga mga lugar, igumaro sab din sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Brother.
0: O diyan si Paul Lauro na lang, o diyan tantawon si kasamang Paul Lauro, kasamang Ken.
1: Dugang pambalita kagabay sa kwesta Subo ni padali na sa dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig din sa syudad. Kasama mo sa balita ra di man Ilibo Luno.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Gipaspasana sa kagamhanan sa Paysubo ang dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig sa syudad. Kini pinaagi usab sa Department of Engineering and Public Works kundi DPW sa City Hall. Ang mauna kang ipasubay usab sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival, pagpalawag o paglimpyo sa mga sapa, kanal o ubang waterways sa syudad. Nausabahan ni City Engineer June na din season ng isailang himo, dali nalang hubas ang tubig panahon ng mabunok ang kusog ng uwan sa Dakbayan.
4: Karon og mag-uwan gani og magbaha, tadyot na lang, dali kay musubside, dili para sa una nga magbanaw yun. Hindi na tagpaglimpyo sa mga agianan sa tubig. Dredging, mga desilting, declogging, mauna.
3: Si City Engineer June Nadine Sison, lakip sa gitagan o prioridad sa DEPW sa gihimo nining dredging operation, mao ang mga bukana sa kasapaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Nagkadaiyang grupo sa medical professionals di pareha silang suporta habang gitulo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pohalte Jr. isip bagong kalihim sa Department of Health kung DOH. Kasama mo sa balita Radyo Man Remar Tugoy.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni padayag og suporta ang nagkadiang grupo sa medical professionals human gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pohalte Jr. isip bagong kalihim sa Department of Health kon DOH. Nilaom sab sila nga tutukan ni Pohalte ang pagpalambo sa mga serbisyo sa ospital ug padayong pagpatuman sa Universal Healthcare Act. Matud pa nga andam sab sila nga makigalayon sa Health Department aron mas mapalig-on pa ang healthcare system ug makahatod og mas maayong serbisyo sa matag Pilipino. Kay numduman nga formal lang nanumpa kang PBBM si Puhalte kagahapong adlaw isip bagong kalihim sa nahisgutang departamento. Kasama mo sa Department of Health, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
7: nitala ang mga nasod sa Europa og sobra sa 10,000 ka mga tawo nga nakalaas tungod sa record-breaking heat wave nga nasinati sa maong nasod sukad sa inapos nga bahin ni atong buwan sa Hunyo. Gipakita sa European Center for Disease Prevention and Control ug sa World Health Organization ng WHO ang datos nga natala niini nga niabot ngadto sa sobra 9,000 ka mga tawo nga sagad nagpanginaron og 65 anyos mataas ang apektado sa mong heat wave. Ang nasinati nga extreme heat mahimo makapatay pinaagi sa heat stroke ug makapasamot pa sa cardiovascular ug respiratory diseases ilabi na sa mga senior citizen. Nasinati ang grabing heat wave sa France, Spain, Britanya ug ubang mga nasod sa Europa. Kasama mo sa abroad ngayon giniyo Radio Man Risa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
6: Atong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatu od sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka itong mga kaigsuunan o mga listeners karon nga mga kugihan kay sa kay magbata para makapanuki-duki na dinaog, makalihok-lihok sa mga gimbuhaton, labi na kay ting eskwela o niyang uban nga mga ang mga ginikanan, manalbaho sad. Pero dunay panahon, igmatay yun atos buntag, murag sakit kay ning atong mga kamot, di sa makapangusog, ubanhod, apila diri sa atong tilo ka, makapamatita ni ining muscle pain. Dunay mga mga inana nga mga sintoma usahay, pagpangawoy ka na, mga tusok-tusok, pagpaminhod, siguro daghan ninyo ang nakasinati pod ni ana, pero agantahon lang kay di lagi mahimo nga muundang punta sa atong trabaho para sa atong kaugalingon ingon man sa atong pamilya. Mo nga advice nako mag Pharex B Complex adlaw-adlaw. Do na kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tabang para makalikay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners ha, para sa mga pangandoy ug sa atong mga mahalas na kinabuhi, walay mo buhi. Mag Pharex B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, priority lane sa banyang mga establishments na pa sa Subo nga alang sa mga senior citizens o persons with disability. Gingon nga nawagtang na. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolona.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kini maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na wagtang na ang priority lane sa mga establishment sa Tagbay Subo alang sa mga senior citizens o persons with disability kung PWD. Ang maong reklamo sa mga vulnerable sector nabot na sa konseho sa syudad, pinaagi ni Konsehal John Alcover. Ibadayag ni Alcover nga ang priority lane alang inidilang usaka privilehiyo kundi di usaka legal right nga nalatin sa mga balaod sa nasod. Partikular na sa Expanded Senior Citizens Act o sa balaod nga naghatag o mga benepisyo sa mga PWD. Subay nini, ang City Council pinaagi ni Alcover, upatawag sa mga stakeholder alang sa usaka executive session.
9: To determine the extent of compliance by business establishments and government offices with priority lane requirements, identify implementation gaps, and to ensure uniform and faithful compliance with the law.
3: Si Konsehal June Alcover, lakip sa imitahon sa executive session, mawa mga representante sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, Cebu Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ug uban pa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himaya ao ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kineng inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
2: Radyo mo, Nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
7: di paabot nga ang mga bangko sa rasod o e-wallet providers. Gitakdang hulip na sa text-based one-time passwords kung OTPs, ngadto sa silent o risk-based authentication. Kinisubay sa pagpalig-on sa mga financial institutions sa mga lakang ini batok sa bisan unsa mga scam o ilad. Ang maong transisyon, human kini sa June 25 compliance deadline ubos sa BSP Circular 1213 nga naglimitar sa paggamit o interceptable authentication mechanism sama sa OTPs nga ipadapi na agi sa text o email. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
6: Katong mong malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, Nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniwalaan yung may prueba na dapat o dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nate-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para pa makita nyo ang kompletong lineup at Unilab ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Doga detalye sa mga balita. Cebu City Councilor Cicinio Andeles ni question sa naprobahang house rules sa Cebu City sa City Council niadtong miaging semana. Kasama mo sa balita ng Jamanele Bolona.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gi-question ni Cebu City Councilor Cicinio Andeles sa naprobahang house rules sa City Council niadtong miaging semana. Kinong tayo giingong wa masubay stok mang proseso sa bagong house rules. Wala tuguti ang presiding officer ng musalmot sa deliberasyon sa konseho. Gawas ang kanyang itang-tangan o committee chairmanship. Ang konseho ni awag sa mga kaoban nini sa konseho. Ngayon ang tukay unong uaprobahan ang matag artikulo sa house rules. So kuhay sinatabu na itong miaging semana.
10: We have to discuss and deliberate article by article for the approval of the new house rule in the spirit of transparency, fairness.
3: Si Konsehal Cicinio Andeles sa City Council una na niluso sa napumahang house rules ganto sa Department of Interior and Local Government kung DILG alang sa pag-review o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Ay! Congratulations sa itong winner kanabuntaga. Sakto yan tumaga. Si Zolaika Lopez. Mayan tumag, may gala karong buntaga. Zolaika Lopez ang ihanga tumag. Correct kayo. Unya naka-follow, naka-like pag inibigala sa Riwa HPR Amin Cebu. Ugkang Atty. Rofil Fernandez Manyo kung naka-share may gala sa program Unang Radyo ng Balita karong buntaga. Congratulations ni Ken Cabonegro. Si Ken Cabonegro atong winner karong buntaga. May gala sa atong answer to win promo. Congratulations ni Ken, maam ba niya? O babae, lalaki ba niya? Ken Cabonegro, ikaw ang palaran nga mananaog na itong karabuntaga. I-chat lang ang atong Facebook page alang sa imuhang kompletong pangalan o ang imuhang Facebook o imuhang cellphone number. Karon ni kabanga nagluya, posibleng kulang ka sa vitamin B, B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili kinahanglan nga bugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins mga kasama, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatomar kanini, mahimo gid kang abtik, alerto o dilimtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas, ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit kinibigala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kinibigala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Kising na! Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita!
0: At sa check, may kala sa kasama ang Julius Balili. Kaya natin winner ka na buntang kasama Julius. Gamay ng Diyos! Bumulang! Sinanay, nanay. Okay, bro, kailan mong kuwari niya? Ay. Nay, may buntag. May buntag, di mo na. Kisa ito yung pangalan ni mo?
11: Leonora Bacalso.
0: Oh, tiro. Taan pa ko lagi. Leonora Bacalso. Nasakpan niyo kang Julius Balili. Kaya sa usang urasa bang katik pabila ng DYHP.
11: Para sa
0: bahaw niya, para sa kuya. Ah, wala. Congratulations! Sa mga tabog bala, paripay! Why daghang-daghang istorya? Pak-pak!

0: Nga sa labang kasama ka, Julius Malili, kaya itong napagpanagumang, gipananta sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisay and Ogmindraw. Ang original ko ay Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa paliya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Ngawin mo hatabi, kaligun sa lamas, kaligun sa itong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: At may hangi ko, adunay, daghatok si Simulawas, mundili ka regular, magpagawas si Buhugaw, di ka may lisa, magbuntin ni Buntian, magkasinati ka ginsomia, kadunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, dilipagin hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ingon man ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas. Panginoon matang adlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Wala ba tayo ras, Megala, sa nga na lang, skinit mukhang parusa sa New HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinangin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa Biraj Man, Arlo Busamante, at ang inyong kalas ka sa mga Tornero Phil Fernandez Banyo, kamusunod ka rundayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matang alaw taran, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, life extension.
2: Life extension, vitamin D3 for longer life.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sug kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Para bang pinatawag ako ng daga?
12: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 19.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na! With Norris Sinigang Mix.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakibatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kini na gyud sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Baño. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules og pitsa 15 na buwan mahigala sa Hulyo tuiga 2026.
1: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagal ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Naguna sa tumiskutaran karong butaga mahigala, ang low pressure area nga kanhi si Bagyong Juicy, naka-exit na. Karong kadlaon sa Philippine Area of Responsibility CONPAR.
1: Straight to the point.
2: Naot punta ang mahigala nga wa na musunod nga bagyo ining nga Juicy mga sukid dig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad no butag sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Samtang pamilya sa namising nga caregiver sa talisay ni dangop karon o mangayo og tabang ni Mayor Samsam Gulyas kagahapon.
1: Straight to the point.
2: Kini samtang nagpaabot sila sa resulta sa DNA test aron itandi natong ulo nga napalgan sa Kimba Kansuhong sa maong syudad.
1: Straight to the point.
2: Ato sa ning tagad pagtagad rubod taga mahigala. I hope nga makalihok sab ini mahigala si Mayor Samsam Gulyas, ha? kay dili maayo kining paminawon mahigala nga naay inana nga krimen na hitabo sa iyang syudad. Liman ka nang tao mahigalang giputlag ulo ilabay lang daplin sa kalsada. So I hope mga higala nga tinud-on ni sa atong kapulisan sa dakbayan sa Talisay ang pag-imbisigar ani. Well, in fairness mga higala sa atong kapulisan nila so far sa atong gipangsundan nga mga imbisigasyon, ilang magyod mga higalang gitutukan and I can, in fairness. So I hope kini mga higalang maong nga insidente karon, ha? Inaututa nga matagaan ni kasulbaran mga sukintig paminaw.
7: Straight to the point.
2: Kay kini in taon mahigalang mga anak ining caregiver mga sukintig paminaw. Di pud lalim sa ilang kabahin oy nga ilang mama mga kagilaan nakalit og kamising wa gani sa paybaw-a mga higala sa amo og hain na ilang mama.
7: Straight to the point.
2: Sila na lang mga higalay na tingala gumikan kay naanad sila nga ilang mama mo communicate mo chat nila mo text nila kada adlaw.
7: Straight to the
2: nga point. Nga kadto mahigalang pipila ka mga adlaw na magin magka-chat. Manang sila may nangita ngadto sa amo. Ato ni hatag pagtagad mahigala sa dihang gipangitaan ang amo ni Pablater.
7: Straight to the point.
2: Ato ning klarohon robotaga mahigala suban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: So atong tagad pagtagad ni I hope mga higala nga maimbisigahan ni sa atong kapulisan makuha na mga CCTV din ha. I hope no. Ako lang paunhan ang atong mga pulis nga kanala bang CCTV footages din ha, mawagtang na, ma-erase na after certain days mga higala. So I hope, dili ma-outsmarted ang atong kapulisan sa Talisay. I hope, mukugi sila, kay mutapul-tapul kay ining inaning investigasyon, di kayo kasulbad. Mukugi o kuha na sa mga CCTV footages, diha sa mga silingan. Mismo sa panimalay, mismo anang amo.
7: Straight to the point.
2: Kay doon naman sa CCTV. O kanang mga silingan anang mao subdivision kung migawas ba ni kinsay kauban sa paggawas do na bagi tinuoy ni gawas ha kalob ha. I hope ang atong kapulisan sa dakbayan sa Talisay kay kung maglangan-langan mo di ninyo nalihukon dayon abtag siyam-siyam inigtan-aw sa mga CCTV mao pay paglihok moingon na mga silingan nawa na na-erase na.
7: Straight to the point.
2: I hope ha ang atong kapulisan kung tinuod gyud nga do na mahigalay kinasingkasing nga serbisyo, ha? Dedicated sa trabaho. Ano ilang buhaton, mga sukit di paminaw?
7: Straight to the point.
2: Ilabalikon ako, in fairness, Dakpan Stalisay, okay naman sila. So far, ang atong kapulisan, may galasugbo, ha? Medyo sa ato, mga higalang pag-evaluate, okay man. Nga, I hope, kini mga higala, dako magunin nga krimen. I hope nga, dili ni nato palabyon, ha? Kini maong krimen.
7: Straight to the point.
2: Atarik pagtagan, rubutaga sa tumanuman, usap, nining atong tulumanon, ug inyong tulumanon.
7: Straight to the
2: point. Samtang sa pikas bahin, laing dako nga krimen mahigala ang pagpanglugos. Sa usa ka tindira, mga sukit di paminaw, o nga nang lugos, usa ka ex-convict.
7: Straight to the point.
2: Usa ka adik-adik.
7: Straight to the point.
2: Ang suspects mapanglugos, usa ka tindira, o inanan, matod pas pagkakaroon, nagpakiluoy sa pagpangayo o pasaylo sa iyang gibuhat, pinaagi sa private message. Apan ang biktima, determinado sa pagkiha sa maong suspect.
7: Straight to the point.
2: Gid mahimo mahigala o pasagdan to delikado baka biktima pag uban adako ra bang tao mga sukit di paminaw mura kuno ga kapri ang nang lugos niya kasamang nga kay
7: straight to the point.
2: Mo nawa sa makaiskapo mang higala kadto mang babayhana gani gamay babayhana guapa do na man itsura ni babayhana pero medyo cute siya nya kini nang lugos mga kaigalaan kay murag kapre. Ataling agi katawa mga sukit di paminaw. Nagdapag yung kutsilyo, wag yung ka-eskapo in town, kini mo babay.
7: Straight to the point.
2: Atagan tarik pagtagad no butaga, no? Sa CCTV footage ka itong nakita, mga higala, giti unang yun o kutsilyo in town, kini maong babay.
7: Straight to the point.
2: Atarik pagtagad no butaga sa atong paban-uban, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Badian, ni Pasalig, nga nagpabiling luwas o bukas ang Kawasan Falls sa lungsod, taliwa sa taho nga sightings, o dunay nagpakita nga kubra.
7: Straight to the point.
2: Iyawasan ang istoryaha mga higala. Pagkangilingig, basa na mga kagilaan, may numdum lang ko nito sa Samal Island. Nindot tong Hagimit Falls man to day, no? Nga tong giadto. Nindot mga higala, bugnaw mga sukiting paminaw, ha? Daghan ang mga muadto, daghan mga ma-attract na muadto. So kining Kawasan Falls sa ato po, nindot saan ni? Daghan saan mga higala muadto. Kung saan man ang istoryahan doon ay kubra, tinuod ng istoryaha o dili? Ayun ang pamunaan ng istorya o dili mga tinuod. Pero kung tinuod man galing, ato na sa aking klaruhon kasi bako ba disgust yata indekin? Ato na yung agil katawa-katawa, mahigala, doon na ba yung ibang mga inana nga mga bitin mga kailan, ganahan mo humul-humul pong apil sa kwanday. Ganahan mo humul-humul sa apil sa linaw.
7: Straight to the
2: point. Sa karuhon tala na, tagandarig pagtagadubutaga sa manumano sa amin atong tulumanon at inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang sa kauluhan, prosecution, dili na mudayon. Pagpresental sa duha ka mga hostile witnesses, apil na ang Chief of Staff sa Office of the Vice President kasi Attorney Zulaika Lopez.
7: Straight to the point.
2: Ako na nang gibana daan mahigala. Na kinini ang kadtong ilang pag-ingon nga ipresental sa Zulaika Lopez nga isip hostile witness. Sagol bluff-bluff na gito.
7: Straight to the point.
2: Malalim kag imong ipresentar ang ilang Chief of Staff ni Sara Duterte. Unsa may buhian nga testimonya ana unya dito sa impeachment court. Mag-expect ka nga mulaban as prosecution niya inyong ipresent. Nagmulaban ng Sara, niya unsay buhian ang mga statements ana dito. Maka-damage unya sa prosecution.
7: Straight to the point.
2: Kato bluff-bluff lang yun mga kailan po. Pag actual na, inyo na dayon nga, dili na mo idayon o present. Kaya lahi manguto mga kagalaan. O sa may kalainan nga ila mahigalang gipatawag si Zulaika Lopez sa dito mahigala sa House of Representatives sa Quadcom. Ang kalainan mao nga dito sa Quadcom sila may haod. Why abogado mga higalang makasagang kang Zulaika, why maka-object. Sila tanan nakasnabot sila mo lagi gang rape nila mahigala dito. Na unsa ila pangutana pag dili mo kagustos tubag contempt. Mamutin hitabo. Ba't kini og ilang ipresentar sa impeachment court? Makapangutana man ang depensa. Maka-object man ang depensa. Ang mga senator judges makapangutana man. Doon na may kagawasan si Zulaika Lopez nga mutubag ani dahil delikado ka ito. Og ilang ipresent sa prosecution.
7: Straight to the point.
2: Manang kagahapon mahigala mo rapod o ganana ang hero po ang prosecution. Ingos lang nga, amo lang ibanan ang mga witnesses kay malangan tag maayo. Nindot sa paminaon na po, ha? In fairness, may gila sa prosecution. Ingon sila nga, daghan man sa usa ka witness, tagduha ka adlaw may nahitabo nga presentation. Usa ka adlaw direct examination, another usa ka adlaw sa cross examination. Maabdan tag siyam-siyam. So, aron nga, dili na lang tang maabdan, di na lang namo idayon o presentan ang witnesses. Aduha si Captain Bilio o kini si Zulaika Lopez. Di na lang, aron di tamalangan, ha? Kana yung kay tinuod niya lason o na-hadlock sila mahiga lang ilang ipresenta si Zulaika Lopez. At inerate mahiga lang, medyo mula po nung nindot paminaon rasad. Mulag medyo okay na po paminaon in daikin niya kunuhay nakasave tag time. Kaya rin pagtagad ng buntaga mahigala, no? Unsa man rin yung hostile witness? Unsa may but pasabot? Kanang hostile witness, ha? Nga nung ilang mountang impresent si Zulaika Lopez? Nga nga nung amas na mo dayon? Ngayon, matato mahigala, or kagabi, matatong schedule ng Zulaika Lopez. Dito na ba sa Senado Zulaika Lopez? Eh, mula dito na, no? Kailan man gisupi na? So dito na, ready na mahigala untang ipresentar. Pero kalit lang mahigala nga, may manifest sila nga, di na lang namo idayon o presentar. Kaya tari pagtagad ng butaga sa banuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang dipinsa mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte ni insister nga dili matawag nga threat o hulga ang pahayag sa Vice Presidente sa online nga briefing batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o lain nga individual.
7: Straight to the point.
2: At sa sining klarohon mga sugitig pamina, in fairness sa pikas o pikas nga habig, no? Ang balikon ako, in fairness may gala sa prosecution o sa defense, pariha mga maayo, mga banggiitan ang mga abogado, pariha mantigo mga kagalaan, pero alleged tas witness may gala sa mga ebidensya magdaog. So atong i-evaluate may gala kining pamahayag ni attorney NBI agent may gala attorney Jeremy Lutok. Unsa din iya mga pamahayag? Dito nagkasablay-sablay mga higala.
7: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad ha? Asa napit ning mga sablay-sablay ni Attorney Lutok. Ato ni hatagag pagtagad garong buntaga mga sukit ning paminaw. But in fairness Attorney Lutok, okay man sad siya. Nga mutubag mahigala sa uban nga mga questions. Sa uban nga mga questions lang medyo nagkasablay-sablay lang. Ha? Madara ba to nga pagkasablay-sablay or dili? Doko-doko in town sa Attorney Lutok tanawa. Tanawa ang demeanor mahigala sa witness, gipresentar sa witness stand. Medyo dili maka-afford mahigala mo atubang o face-to-face o mo tutok mahigala eye-to-eye contact sa nangutana. Iya, pasumangil, lagi doko-doko, doko-doko. Kini ang uban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did I mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191-6698.
10: It's a Melee Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Up to na sa generica drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
15: Borrow up to 90% of your savings.
13: No processing fee and get fast approval.
15: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
16: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
18: Atong attack na may kalala size 42 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa dawaton may galang report kalusto kauban on board sa patrols dili pata mahigala mo adto sa itong mga isgutanan karong nga buntaga kay patinaghan naman yung mga anggulo nga itong isgutan ron mga kagalaan. Ato sa itseks kasamang pulaw ro kay doon ay lalaki na pusilan human giingong ni Sukol atulos pagrunda sa iyang panimay sa usa ka bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Giraid ni mahigalaan yan ni Sukol ning giraid. Ato paminawon una ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
19: DYHP Tata RMN Report.
18: Yes, Paul? Okay, gamay lang kay mahigala itong balikan sa Radyoman Paul Lauro. Kaya naputol mga higala ito. Ang gusto sa may bukiran nga bahin. Karong nga tutaod mga sukin tigpaminaw itong balikan alang sa dugang pang detalye ini mga sukin tigpaminaw. Kaya kining ilang giraid matod pa, wasa magdahong nga ni Sukol. So, muna may higala nga dunay pagbinayluha ay mga kagalaan sa mga bala. Ato ning klaroho na kung naon sa gining hitabua mga sukin tigpaminaw. Balikan tas Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
19: DYHP Tata RMN Report.
20: Radyo Man, Attorney Rupi, live ya punta diri sa panimay sa subject sa ato mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit. Nakakuha sila search warrant, Attorney Rupi, sa korte. Batok ining ilang subject nga si Ninyo Jude Uatan na nagpuyo diri mga 36 years old siya. Niya doon na ni siya live-in partner on niya, on sa pagkitabo ang pag-serve nila sa search warrant ni kuha ni sa iyang kalibre 45 pistola on niya nakig pinosilay, nakigisokol, no? So hinungdan niya ang atong assault team sa CIDG o sa atong mga sakot sa SWAT ni return fire niya, pin down siya, igo lagi niya ang paa Attorney Rupil. Unya, dali ni siya pagdasa North Jane Hospital. Unya, maumay report niya namatay, no? Basing na loss of blood, no? Unsa paghitabo, namatay man dito pagabot sa Tambalanan sa North General Hospital. Piting hilak ani kailam ni Aida ay ang kuan, ang inahan ani subject Attorney Rupil. So, kaya nai mga nai arma sa subject ni og mga ebidensya sa lugar i-request nila ang soko. So niabot na diri ang soko karon nini nga mga orasa.
18: Unsa may Kwanspol, anong ilamang grade na? Now, dunay warrant nila, dunay say warrant pag grade ana, unsa man nga kaso?
20: Search warrant Attorney Rupil sa Armas.
18: Okay. Ang problema ano, pag abot nila diha ni Sokol.
20: Moy kwan, moy report no, nagbuto-buto diri, in fact mga silingan diri Attorney Rupil nakapaukay ni sa mga silingan ang buto-buto sa Armas ato mga operatiba diri sa luyong bahin sa balay sa subject nila si Ninyo, no? Ma'am, confirm dyan to? Patay imo anak?
6: Ang tawagan dyan. Mo may di ang ingon, wala na si NGDAP. Pag-abot na ako.
20: Hindi lang ka mo, hata ko statement, dili na lang. Okay, Aida. Atop dyan sila, listener, Attorney Rupil, no?
18: Uh-huh.
20: In fact, yung balay, pag-soda ko diri, katingog yung radyo, New HP, paminaw. Okay, listener, malinin na to. Kuan mo po ni Aida, di ay kaila. Si Ma'am Susan. Inahan ni si Attorney Rupil niya. Sa tanan niyang anak, kinira tayo na sa laag. No? Sa laag, di ba? Kay nasa una, nadakpan ni siya, murder case. O niya, na-dismiss. Kay napasangin lang ng kuno siya ato. So, nakagawas. So, karon illegal position as a pending sad on niya sa Comelec. So, doon na siya pending sad sa Comelec yan man niya kung Armas Japon Attorney Rupil niya. Karon search warrant niya, nag-issue sa korte, Armas ang tumuog-tuyo pagkuha sa iyang gitagu-taguan niya kalibre 45 pistola. Appel siya ni. Katong issue pod sa Manila gani Attorney Rupil katong kuan na trending. Na involved po ni siya pero subject for confirmation pa lang ni nato. Kamo ni atong nahibawan Attorney Rupil. So na soko no. So diha di ay sir ang inkwentro no.

0: susibo ni natong nasunod ang mga alarma. Ako ni Diri Day. Din ni Day Napita. So, diha. Iligious balay. Iyan, no? Ikwanan pa ni sa itong suko. Itaoran lang sa nilag yellow police line. Ay silalay mo soldier dito sa Luyo. Saan naman yung Luyo ninyo? Kabugagan na nalaya. Sagbutan na?
1: Sagingan. Sa Sagingan.
0: Ah, Kasagingan. Nali, malutsan si ninyo rin Luyo.
1: Ako mo, no? Kaya ba mo? Huwag malusot siya. Makalusot sa ganyan.
0: Ah, okay. Sige. So, sige, sir. Okay, sir. Saan pa ko ng SOCO Director ni Rupil. May mapahipag-abot sa SOCO. Ganyan yung sayo sa Kabundago na Tony Rupil sa programa pa lang nato sa unang radyo, unang balita. Nato na ning nasunod kining maong operasyon sa atong CIDG Cebu City Field Unit sila. Ilang misyon maong pagkuha sa armas ining ilang subject niya si Ninyo. No? Nalik din siya atong kidnapping incident niya sa Maybanilad niya. Na-viral ganito, na-trending ganito. So, muna ang pinaka-litis pa, maupay pag-abot ang ito suko. Aron datod, atong sutaon, ugunsay.
2: May gani po kay Wai na igo sa ato mga pulis.
0: Mayo gani, kay Wa, kay ang balayan niya, collector ni Rupil, kailang along the road, along sa ilang barangay road, na plinas daan, o niya mo, saka lang kagamay, medyo elevated, maguni ilang balay director ni Rupil niya. Konkreto ba, pero ground labor lah. Ground level lang niya lang mga bintana jealousy pero naay mga birha nga kuan putaw so na sojo nila pero buto-buto man no di may buto-buto ito po niya ni engage day ang report ni engage si ninyo sa iyang kalibre 45 pistola doon ginugdanes luyo buto-buto na o sa isultis mga silingan din nga ako na interview kaniya. Buto-buto mo itong ilang nakita tumba na dito sa ninyo sa marana ang paa so ilan ang ikarga sa ambulance no? So gida sa North Jane apan mga wapay alasize diya report nga nakabsan dito sa iyang kinabuhi kini si Ninyo Jude Huwatan ang subject sa ato mga sakop sa CIDG Cebu City Field Unit na conduct o operation. Ako lang suwayag balik ni ilang kuwan sir, ilang kuwan pa ni. Kagani ha, sa doon ay inventory ng gihimo, Tony Rupil. Doon na sila nakuha sa niya o sa kapakiting siyabu. No? During sa pag-search nila. Ang armas to adito sa Luyo kay bit-bit man hinihini niyo sa diyan ni engage siya o sukol sa atong apulisan. Si Konsehal Minyosa, sir, background na gamay, sir, sa atong barangay si Ninyo. Unsa man siya, sir? Sa trabaho niya?
3: Wasa ko kay bawang sa trabaho niya, sir. Mamiguhon naman siya.
0: Mamiguhon na yun siya.
3: Makinagdaman din naman.
0: Pero na-involve siya ni armas yun, no?
3: Oo.
0: So, tinood nga naman mo, sir?
3: Proctoso Minyosa.
0: Minyosa, the third, si Konsehal Proctoso. Na barangay Pulang Bato ni siya, usas ni siya sa may witness diri Attorney Rupil during sa searching sa balay sa subject o kinirong pagkaigo sa subject, no?
2: So, nasa yung nakuha ang armas na, Paul? Kalon?
0: Ang report, wapamang ko kakita Tony Robert kasi laman sa kilid agion ilang balay ang area nga dito nila gikapino sila si Ninyo. So ako'y nakita visible na ko dire sa akong gibarugan nga na may police line sa Aroso ko. Wapay nakita nga armas pero according sa atong operatiba to adito positive dito ang kalibre 45 pistola kay pagka igo ni Ninyo natagak sa iyang kamot. Ila mang isirug aswat si Ninyo wa man nila hilab ti ang armas nga to adito mo ni nagrequest lag soko ha soko na maoy mo process dito sa area nga gika-engage nila gika pinusila nila si Ninyo og katong armas nga to adito so wala nila hilab ti so ang soko na maoy mo kuha ni hinungdan nga ang soko ron na aron diri sa crime scene na ilang gi-request ni kaganihan kadlawon unya naabot na diri
2: kay sa ilang search warrant Paul pila ka armas kuno ang unlicensed walay lisensya nga mga armas mo nang gi-search pila ka armas ang ilang
0: attorney Rupil ang

0: 5 caliber lang.
1: Oh, kalibre 45 kung pistola lang ang ilang buot kwao ni Ninyo. Oo. Nga, kaniya sa akong interview sa Libin, during sa search, ipagawas lang sa sila. Nga, diri sila sa daan. Pag dayo ng so dito, nagbuto-buto na yung pagkatataon. So, nidaga na rin si Ninyo dito sa Luyo. Da sa iyang armas mo itong ang ilang gusto nga di makadagan. So, ilang itirahan ang paa. So, sa subo pala doon kay sa ospital, itawag ang live-in partner diri sa mama ni Ninyo, ni Ma'am Susan, nakabsan dyan sa kinabuhi si Ninyo.
0: So, diri kay tiil ra tumaigo, Paul? Doon na siguro ilang igo dito kung maohon?
1: Tiil ra. Paa ra.
0: Paa?
1: Paa ra, sir. Basig na igo ang para to.
0: Loss of blood siguro.
1: Basin, yung anak, no? So, ang doktor na siguro anak mo ay maka-explain sa kabanay yung anong nabugtuan dyan sa kinabuhi si Ninyo, no?
0: Kaya mama na, kasagalan, panalitan kung naa ka sa law enforcement or ka na mga kuhan, anak, importante, nagbuto-buto na imo lang yung paningkamutan nga kuhan, manang uban na mag-bulletproof or mag-helmet, kaya ka nang umang part sa lawas, at least buhi man ka, bahalag maputol na diha, putlan kag tiil, putlan kag kamot, pero buhi ka. Muna nga kuhan, pero kanina yung tiil, medyo nang timano siguro sa pagkang pagkaitabu ah.
1: No, manay, ang doktor ani mo describe ani attorney Rupil unsay naigo sa iyang kwan basta ang kwan ang plano way plano nga patyon siya kay wa good siya lawasa.
0: So, mm-hmm.
1: Do na may resistance do na pag-engage niya so cool siya so gipin down lang siya sa ato kapulsan sa iyang paara gyud giigo. So pag nakita igo na siya tagak na iyang armas dali siya pagdala yun una sa ospital para maatiman dito, no? Maanay siya. So, ang ebidensya, ang SOCO team na, okay mo, kuha ni dito sa hilid, no? Sa Luyo, kay Baton Panin at Susan. Paan man ni mga pasagingan man ni ang iyang Luyo. Sir, ini update, sir. Live na taron siya sa programa ni Attorney Rupil Fernandez Banyo, Katro Station Manager sa DYHP. Isa lang talaga, sir, ang pakay natin na baril. Yung 45 lang, wala siyang walang report na may haba siyang baril, anak.
2: Wala naman.
1: Wala naman. Sige. Salamat. So, usaray yun, Carmas, matod pa ni Police Major Jason Santo Domingo ni Attorney Rupil sa CIDG Cebu City Field Unit, no? Sa pagkakaroon. Saan talaga ang banda siya? Sa likod ng bahay o sa gilid lang? So, toa naman dito ang suko, no? No? Pero dire rata sa gawas sa ilang police line, Attorney Rupil, ay sila lang mo punit dito kung sa ilang makita pa ang mga ebidensya. According sa itong kwando, ay armas dito sa subject nila na nakapsan dyan sa iyang gininhawa, Attorney Rupil. Kung sa paidugang update dire, Attorney Rupil, mo padangat ng tas dugang ini concert, ini input, wala na. Okay na. Okay. So buylo ta og do na
0: so at least ang mga personnel sa CIDG backup by that's what kasama Paul considering nga ang subject is ma-consider na to nga dangerous no nga person gumikan kay dunay armas.
1: Oo, ingon ana Attorney Rupil kay do na man sa siya mga previous nga kaso good murder onya armas jud ang iyang kwan jud expertise. So wala lang sa jud mo kumpiyansa. Ang atong operatiba, nagkuyog sila og special weapon and tactics.
0: So, kato si Manang Intawon, ngayon mo na-interview ganina, ang mama sa Ninyo, na nag-usal sa Panimalay, Paul?
1: Lahay ni siya, Balay Attorney Rupil. Ako lagi ang tanigang yun, nga makistorya siya, mauaw na siya.
0: So, actually, sige lang, ilan ito ipugos lang, pero...
1: Actually, iyang yanggon nga, wa yun siya makapausab ani iyang anak.
0: Pero silingan na sila di ha?
1: Oh, naradiri kay naraman sa nis. Usa ka barangay ramni sila diri Attorney Rupil.
0: So, samtang nag-grade ganina kasama ang pulga, sipa-sipa pa ganitong CBS DYHP kay naminaw sila nato.
1: Gatingog ang iyang radyo yun, Attorney Rupil, scenario nato kay kaduha kay ilapod ni Aida ning mama aning subject sa ato sa IDG.
0: Mm-hmm.
1: So, kung sa dugang update ni Attorney Rupil, no? Mo padangat lang ta sa mo hatag-hatag go signal ya sa studio. Gikan diri sa area Ako inyong radyo man po, Lauro. DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Nagatong sa ulas, may gilala size 57 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
0: atong point. Hatagag pagtagad, may gilala, daghan man ng mga angulo sa impeachment. O niya, aritasa sa angulo, makigalaan niya gahapon ni manifest, may gilala si attorney Kapunan, nga dili na lang mudayon, no? Sa pag-present ni Zulayka Lopez. I understand si Sulay, attorney Zulayka Lopez, may gilala dito na sa Senate kagahapon. Eh, ilamang gipasumpina. So dito na si Zulayka Lopez, ready to testify, nalangan lang mahigala ang cross-examination ni attorney Jeremy Lutok. So, motong akuan. So pagkahuman ana, si attorney Kapunan, ni manifest mga higala nga dili na nila idayon si attorney Zulayka Lopez nga ilang ipresentar as hostile witness.
2: Straight to the point.
0: Ang pangutana, kung atong i-evaluate with all due fairness, may gala, para na ko ha, evaluation lang na to, sakto ba ang prosecution sa ilang decision or dili? Ang tubag, sakto. Sakto mahigala ang prosecution sa ilang decision nga di na lang i-dayon. Kay delikado dili makatabang sa ilang kaso na.
2: Straight to the point.
0: Wala lang ko maka-verbalize ini-exulti dayon, pero sama ba sa sheriff, katong sheriff mahigala sa Davao nga, ilang ipresentar. Ako mo tambag yun ko nga, naaral ninyo, inyong ipresentar, pero basin unya, og dili mga higala makahatag og maayong pag-build up sa inyong kaso. Kanang maong sheriff. Kaya pagkahitabuan na, dugay na ko ng hitabuan, niya nga, sige magkadaog Sara, nahiro pa man nung Sara, ana. So muna nga, og ako'y patambagon, naaral ninyo, og inyong ipresentar, pero delikado og dili makatabang sa kaso sa prosecution.
2: Straight to the point.
0: So kining kang Zulayka Lopez, ang pangutana, kaya ako lagi evaluate ha nga, kanang with all due fairness ba lang? With all due fairness lang. Sakto ba ang desisyon nila? Nga, dili na lang nila idayon. Para na kung sakto na ang desisyon sa prosecution. Gumikan kay kung ilang idayon nga ilang ipresent si Zulayka Lopez, dili ka ka-expect ni Zulayka Lopez nga doon ay mga statement nga mudapig sa ilang kaso.
2: Straight to the point.
0: Kay Chief of Staff ko ng Sara. So may tabuan na mulaban ng Sara Duterte inigadto na sa witness stand. Kanang pag-present mangod mahigala o hostile witness, o bingong yung tag-hostile witness, kada bang usaka witness ba nga dili ilang witness ba sa prosecution niya ang interest, doon ay adverse interest sa kaso. Usaka na ka-witness mo naging alag hostile, kada bang dili pabor ninyo, niya inyo lang butang niya, gisalang din ha, aron ma-subjected siya for cross-examination. Unsa inyo makuha nga info ana na kanang pag-present og hostile witness sagol exhibition manguna dito mga higala sa Quadcom ilang invite si Zulayka Lopez kay ang ilang rules dito lahi man nga silang tanan nga mga congressmen dito nakasinabot silang tanan wa may maka-object wa may makalaban ni Zulayka Lopez dito eh. Bisag unsaon na pangutana pag di na sa kauyon sa pangutana ang Zulayka Lopez ilang gi-contempt. Ha? Unya kana na ang og alin nila ipresent sa impeachment court. Di man pwede nila mong inaon si Zulayka Lopez dahil ngayon mong kurniron o pangutana unya og di ka kayo i-contempt, di naman mo magka-contempt. Kaya maka dunay power ana may gala ang senator judges man ang impeachment court, di man po na basta-basta muhimo ana. Kaya mabayas man sila mga higala. Kinahanglan mo sila impartial. Unya, ikaduha, kung imong pangutanon ang witness nga naa sa witness stand, di ka pwede nga unsay gusto ni mong atubag, mogi mong ipatubag because that will become an argumentative question. Objectionable siya. So, og imong ipresentar si Zulayka Lopez diha sa impeachment court, ang question mga higala nga gusto nga i-raise mga higala sa prosecution, pwedeng ma-object, ma-objectan sa defense. Unlike mga dito sa Quadcom, wagi magka-object, sa may mga object sa mga congressmen, kabantay mo? Bisa pag naakay lawyer, that only may mga lawyer dito, wala may equal footing ang lawyer dito. abogado ka mga higala sa usa ka witness, naara ka sa likod, mo na'y tinuod. Ako naka-attend ko mahigalag congressional inquiry kanadto dito sa Cagayan de Oro. Ako'y naglaban mahigala sa ato mga broadcasters dito nga gipasaka ang mga kasong libel. Unya dunay gipahigayon nga congressional inquiry dito. Gumikan kay doon naman ito nagtabong pampamusin lang. Inom daw nga kanto sigog balik-balik ko Cagayan. Doon na sa gihimo nga congressional inquiry. Gipasulti ko dito atos congressional inquiry. Pero wala kay equal rights ba nga mo kuan? Ang imong korte sila, he. Dili man sa korte. Sumupo ni kang Sulay ka, Lopez. Maka-experience ka, mahigala ka ng congressional inquiry in aid of legislation as a lawyer to aka dito. Lahi ang imong wa man ka. Maghuwat lang ka og mangayo ka, mahigala kay gayunan nga makasulti. Pwede, pwede ka pwedeng ka-object. Di ka pwedeng ka-object. Sumutan ni tabo ni Sulay ka Lopez. Tatawala ko kung inyong i-review ang katong pagkuntim ni Sulay ka Lopez. Nil-ara itong pagkakuntim. Pagkakuntim na eh. Was na kauyon sa tubag ni Sulay ka Lopez. Gipakuntim nila. Diha sa impeachment court. Di ka makauyon. Pasagdi lang. Move to the other points sa imong pangutana. Proceed. Pasagdi na ang iyang tubag. Anyway, that will form part of the records diha sa transcript. Otherwise, kung imo sang pugson gyud sa unsay imong gusto nga tubag, that will become an argumentative question. Unya, gawas ana mahigala, ug imong ipresenta Sulay ka Lopez, makapangutana pa gyud ang mga abogado sa defense plus mga makapangutana ang mga senator judges. So delikado kayo nga ang buhian nga statement ni Sulay ka Lopez dili mga higala makatabang sa kaso sa prosecution. Kana may prangka-prangkang pagkaistorya.
2: Straight to the point.
0: Mana nga og mangutana mo nako. Nasakto ba ang prosecution sa ilang desisyon? In fairness, may gala sakto ang ilang desisyon sa prosecution. Ngawa nila dayon na si Sulay ka Lopez nga ilang ipresentar as witness. Ha? Sakto lang desisyon niya. Alon niya mo nag-hero sa paminan. Mayos lang nga, di na lang na mo idayon para di malangan. Langan naman kay Matis, ba iba na lang kung kanana ang ipresentar. Mula gapong nindot, gapong paminaon, ha? Pero muna, kainunon mo ko anida, pero wala, sagdan na ako ba kayo? Siya, paminaon na sa tayong Sulay ka Lopez. Pero kainunon ako anidaan niya, bida, basig malkansi mo na, ha? Kanang inyong ipresentar sa Sulay ka Lopez. Parihan na rin sa silip sa Davao. Nara sa prosecution, kung inyong ipresentar, okay na. But ako mo, wanyo ko daan. Mufulkas ko daan, basig malkansi mo hinoon. Anak inyo nang i-present, no? Kanang maong kinini ang maong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte, gumikan kay si Sara Duterte nasakitan nga duna mahigalay mga biktima dito bag-o pa mahigalang bagyo, napas evacuation centers ang mga tao, unya paghuman idimulis pagit ilang mga balay, suko Sara day. Bag-o pa ang tao na napanasla sa kinini ang evacuation center nga imong inaon gihangyo tika nga ayaw lang sa di pa sa i-implement nangita ang city government o pamaagi wa man gyud so na mo to mahigalang kon no, sa man nitabo tong isyu na himong hero pa hinun sala mo na ko ingon naras prosecution kung inyong ipresentar to maong sheriff naghan na ba hinoy na po na sukong sara in fairness may gala wa makauyon yung sara adto nganong nanumbag og sheriff day pro dito mga tao katong mga tawhan na nga gilabanan sala gihimong hero sala oi. So, salamat may gani kay laban sara na mo na pa may balay. Wa pa tumo anak sara na wa na bungkag mo balay. So muna nga kadtong mong sheriff ako forecast ko daan kung inyong ipresentar to okay ra na sa prosecution. Pero delikado nga di makatabang sa ilang kaso. So muna ni Sulay ka Lopez wala na ko masulti unil pero daan ako na kuan nga delikado na nga ipresentar nimo nang hostile witness. Pero ang ilang desisyon gahapon nga dili na lang nila idayon para na kung sakto to nga desisyon sa prosecution. Standby lang una mahigala kay atong tiwasol paghagpat ha. Ni alaba mahigala balikan to sa Atty. Luto kay wa man siya personal knowledge di ay. Atong balikan niya to taon. Standby lang una sa RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon. Atong attack na alas 7:00 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Dalawang daon ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, bukod kay NBI Director Melvin Matibag, may iba pang testigong nakahanda ang prosekusyon na isasalang para sa Article 4.
5: They listed more witnesses. Nandyan din si Sheriff Abbas, as I remember from the pre-trial briefs. And then they listed an unnamed psychiatrist. And also they listed a person that has that was threatened by the Duterte family. So those persons are still unnamed.
4: Si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
3: RMN Network News.
6: Sa kaugnay na balita, prosekusyon nagpaliwanag sa pag-withdraw kay Attorney Zulayka Lopez bilang testigo. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
7: Maring itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot sila kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez kaya hindi na nila ito isinalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang pasya ng prosecution ay batay sa kanilang evaluation na sobra-sobrang ebidensya na ang nailatag kaakibat ng pagharap ng mga testigo na sina National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Paliwanag ni Kapunan kung isasalang si Attorney Lopez at House Surgeon at Arms Captain Belinda Bello ay magiging redundant o paulit-ulit na ang presentation ng mga ebidensya para sa ika-apat na article of impeachment. Patungkol ito sa bantang ipapapatay ni VP Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad.
8: A case sinks or swims with the evidence. There can be overpresentation of evidence, but here in the case of Attorney Zulayka, as I said, Attorney Lopez and Captain Belinda Bello, I did say that the more than 4 days of direct examination, cross-examination, plus the probing and clarificatory questions of the senator judges, hindi na kailangan rendered unnecessary, surplusage, redundant any testimony of both.
7: Binigyang din pa ni Kapunan na walang nangyaring backdoor channeling o kasunduan sa pagitan ng prosecution at depensa para iatras ang pagtestigo ni Attorney Lopez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Pag-withdraw ng prosekusyon kay Attorney Zulayka Lopez bilang testigo sa impeachment trial, suportado naman ng defense team. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
9: Suportado ng defense counsel ni si Attorney Michael Poa ang pag-withdraw ng prosecution team sa pagharap ni Attorney Zulayka Lopez bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Poa, hindi din inaasahan ng depensa ito at wala naman silang objection ukol dito.
10: That's okay with us. I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things, but that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same.
9: Ayon pa kay Poa, hindi nakikita ng defense team na advantage ang pag-withdraw na ito kay Lopez at sinabing kahit sila rin ay hindi malayong magbawas din ng testigo lalo kung makita nila na hindi naman ito kailangan at magiging paulit-ulit lang.
10: But I think also na hindi din naman malayong mangyari kasi sa on the part of the defense na pag-turn naman namin if we think na corroborative at hindi naman namin kaya sa tingin namin hindi na kailangan mag-corroborate pa further is maaaring magbawas din kami.
9: Samantala, kinumpirma naman ni Poa na hindi kasama si Lopez sa mga nakalista naman sa defense na witness na posibleng humarap sa trial. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Top Armin.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Toto Lindol.
6: Yanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island na sakop ng Sarangani, Davao Occidental, bandang 11:49 kagabi. Ayon sa FIVOX, may lalim itong 33 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Naramdaman ng intensity 5 sa bayan ng Kiamba sa Sarangani, intensity 4 naman sa Palimbang Sultan Kudarat, intensity 3 sa Bagumbayan, Kalamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronc City sa Sultan Kudarat. Gayun din sa bayan ng Makuso sa Basilan, naramdaman naman ang intensity 2 sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kidapawan City, sa Milang, sa Cotabato, Colombo, Sultan Kudarat at Isabela City sa Basilan. Sabi ng FIVOX, ang lindol ay aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Samantala, binawi naman ng ahensya ang babala ng minor sea level disturbance sa Sarangani at General Santos City matapos na wala nang makitang pagbabago sa antas ng tubig sa karagatan.
4: Hinimok ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residente sa baybay ng Claveria Masbate na manatiling alerto at mapagmatsyag sa galaw ng karagatan. Ito nga ay matapos maitala ng FIVOX ang earthquake swarm o serye ng lindol sa karagatang bahagi ng Claveria. Nasa 54 na lindol ang nai-record mula alas 8:52 ng umaga hanggang alas 4 kahapon ng hapon, kung saan naglalaro sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang lakas. Nilinaw naman po ng FIVOX na walang katiyakan na maghuhudyat ito ng mas malakas na lindol, kaya mas mainam pa rin maging alerto, lalo na yung mga nasa coastal area, para sa natural warning signs ng posibleng local tsunami. Patuloy na minomonitor ng ahensyang aktibidad sa lugar at magbibigay ng update kung kailangan.
6: Umabot na sa 23 ang bilang ng nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at nagdaang bagyong Inday. Ayon sa NDRRMC, sa nasabing bilang, isa pa lang ang kumpirmadong nasawi dahil sa sama ng panahon, habang patuloy pang bineberipika ang 22. 10 naman sa mga nasawi ay mula Soksarjen, 7 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2 sa Cagayan Valley Region at Northern Mindanao, 1 mula sa Western Visayas at Davao Region. Sa ngayon ay may 18 individual pang hinahanap, 8 pa rin ang naitalang sugatan dahil sa habagat at bagyo. Mahigit 160,000 pamilya naman o katumbas ng 782,000 na mga individual ang naapektuhan ng sama ng panahon mula sa 12 rehiyon sa bansa.
4: Samantala, magkapatid, tinangay ng tubig baha sa Bukidnon, isang patay at isang patuloy po ngayong hinahanap. Makibalita tayo mula kay Rajman Mark Micaballo ng Armen Malaybalay.
11: Patay na ng matagpuan ang 12 taong gulang na batang lalaki habang pinaghahanap pa ang 6 na taong gulang na nakababatang kapatid nito matapos tangayin ng malakas na tubig baha, partikular sa boundary area ng Barangay Dagat, Kidavao, Valencia City at Barangay Lumintao sa bayan ng Quezon dito sa probinsya. Ayon sa report, patawid sa spillway sa isang dam sa lugar ang magkapatid sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng kanilang ama nang biglang bumulusok ang malakas na agos ng tubig baha, dahilan para tangayin ang magkapatid na lalaki. Himala namang nakaligtas ang ama ng dalawa ng makalangoy ito papunta sa gilid ng bahagi ng ilog. Kinaumagahan, natagpo ang patay ang 12 taong gulang na nakatatad ng kapatid, habang patuloy ngayon ang search and rescue operations paghanap sa 6 na taong gulang na bata. Lubos naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga biktima, lalo na ng ina na isang overseas Filipino worker o OFW. Sa ngayon, dinala na sa punerarya sa bayan ng San Fernando ang bangkay ng nakatatandang kapatid. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon non matik Rajuman Mark Micaballo. Tata Arimen.
3: RMN Weather Report.
6: Sa lagay ng panahon, humina ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Ayon sa DOST Pag-asa, iiral na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at sa mga susunod na araw ay sa karagatan na lamang ito makakaapekto. Ngayong araw, asahan ng bahagyang maulap o maulap na kalangitan sa Luzon. May tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Maliwalas na panahon naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao, kung saan posibleng maranasan ng mainit at maalinsangang panahon sa tanghali at hapon. Subalit pagdating po ng hapon hanggang gabi, malakas naman ang tsansa na umiral ang localized thunderstorms na magpapaulan sa naturang mga rehiyon. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang 2 low pressure area na sakop ng kanilang monitoring domain, subalit wala namang direktang epekto sa Pilipinas.
3: RMN
12: Network News.
4: May manging isda namang nalunod matapos tumagilid ang sinasakyang bangka sa karagatan sa Lopez, Quezon. Makibalita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: Network News.
13: Sa manging isda ang iniulat na nawawala at pinaghihinalang nalunod sa karagatan ng barangay Hundagwa, Lopez, Quezon nitong Hulyo 13 taong kasalukuyan. Sa imbestigasyon, bandang alas 11 ng umaga nang umalis ng bahay ang biktimang si alias Renato Noscal Moreno, 51 anyos at presidente ng barangay Hundagwa para pakainin ang mga bangus sa fish cage. Bandang alas 11.40 ng umaga na tagpuan ang bangka nito na lumulutang at walang sakay. Batay sa testigo na si Jonathan Barcelon, biglang tumagilid ang bangka dahil sa malalakas na alon kaya nahulog sa tubig ang biktima. Sinusubukan pa nitong lumangoy pabalik sa bangka pero hindi lang umabot at tuloy ang nawala sa paningin. Ayon sa Lopez Municipal Police Station personnel, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sila sa search and rescue operation kasama ang Coast Guard, MDRRMO at mga local volunteers. Paalala ng mga otoridad sa mga mangingisda, iwasan muna ang pumalaot kung may malalakas na alon at tiyaking may kasamang kapwa mangingisda at life vest sa tuwing nasa dagat. Kasama mo sa Araman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
6: Diyan po sa Cebu, meron hong sanggol na nasugatan. Nahiwa ho yung daliri nung babasaging lalagyan ng kandila nung after hong mabinyagan. No? Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
14: Dismayado ang isang ginang matapos masugatan ang kamay ng kanyang isang taong gulang na anak dahil sa baso ng kandila na ginamit sa binyag sa isang simbahan sa munisipalidad ng Alegria sa southwest na bahagi ng Cebu. Sa social media post ng ina na may account name na Ivana, isinalaysay nito na noong Hulyo 5 ang binyag ng kanyang anak kasabay ng unang taong birthday nito sa parokya ng San Francisco Javier, kabayan ng Alegria. Nakabili na sana ito ng sariling personalized na candle na gagamitin sa binyag ng bata, ngunit binintahan ito ng parish office ng ibang kandila na nasa babasaging baso na siyang gagamitin para sa binyag. Nang magsimula na ang seremonya ay hindi sinasadyang nahawakan ng bata ang bibig ng glass candle na may matalas na bahagi kung kaya't nasugatan ang kamay nito. Dagdag pa ng ina, kahit na nagdurugo na ang kamay ng bata ay nagpatuloy pa rin ang seremonya na parang wala lang nangyari. Paliwanag ni Ivan na ipinost niya ang kanyang karanasan at tinagpan ito ang simbahan at ang Cebu Archdiocese dahil nagdulot ito ng matinding trauma sa kanila at upang maipaabot ang kanilang concerns at gawa ng paraan na ito ay hindi na maulit pa. Umaasa din si Ivana na maimbestigahan ang insidente at sana man lang ay makatanggap ng simpleng paghingi ng paumanhin mula sa simbahan dahil sa nangyari. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
12: RMN Network News.
6: Abangan sa aming pagbabalik, pulisya may persons of interest na sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental.
4: Technician ng isang radio station patay sa Pamaril sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
12: RMN Network News.
4: Maibutag Pilipinas sa Idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
12: RMN Network News.
6: Balik sa mga balita, 7:21 ang oras ngayon. Hustisya ang panawagan ng grupo ng mga scientists na Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM sa pamamaslang sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon sa AGHAM, isang advocate si Dr. Carpenter sa pagprotekta ng Verde Island Passage at tumindig laban sa pagbuo ng mga gas project ng ilang malalaking business conglomerate noong 2024. Kaisa ang grupo sa pagdadalamhati sa pagkasawi ng American biologist kung saan ang naging pananaliksik nito ang naghudyat para ideklarang Center of Marine Shorefish Biodiversity in the World ang Verde Island Passage noong July 12 ng barilin sa ulo si Dr. Carpenter sa loob ng kanyang bahay sa Cebulan, Negros Oriental matapos pasukin ang tatlong hindi patukoy na mga suspect. RMN
4: Network News. Samantala, Special Investigation Task Group binuo para mapabilis ang investigasyon sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental. Yun daw mga otoridad ay meron na pong persons of interest. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Pinaigting ng Police Regional Office Negros Island Region ang investigasyon sa pamamarilo sa isang American biologist na si Dr. Kent Carpenter, 73 anyos at pagkasugat ng kanyang kasamang Pilipino sa Sitio Pook 3, Barangay Adyong Cebulan, Negros Oriental sa pamamagitan ng pagbuo ng Special Investigation Task Group upang matiyak ang mabilis na paglulutas ng kaso. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya sa mahigit kumulang alas 11 ng gabi noong Hulyo 12, tatlong hindi pa nakilalang mga lalaking suspek ang sahang pumasok sa tahanan ng biktima habang nanonood dito ng telebisyon. Isa sa mga suspek na may dalang baril ang umano ay bumaril sa ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasugatan naman ang 34 anyos na kasama niyang Pilipino sa insidente at kasalukuyang sumasailalim sa medical at forensic examination. Nagsasagawa na rin ang mga investigador ng backtracking at forward tracking operations kabilang ang pagsusuri ng posibleng CCTV footage, pakikipanayam sa mga saksi, validation ng intelligence at reconstruction ng mga galaw ng mga suspek bago at matapos ang insidente. Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang lahat ng posible lead at motibo sa likod ng pag-atake. Pagtiyak naman ni Regional Director of Police Brigadier General Romano Cardinho na sa kasalukuyan nakatuon ang pro-NIR sa pagbibigay ng hustisya at sa pagdadala sa mga responsable sa hukuman. Sa ngayon, may mga person of interest na mga otoridad at lahat ng mga impormasyon matatanggap ay ituturing na confidential. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tata Carmen! RMN
6: Network News! Sa iba pang mga balita, investigasyon ng NBI sa Aurora Tragedy na ikinasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo, formal nang tinapos ng ahensya. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ulip. RMN Live
18: Report! Tapos na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes sa isang team building sa Aurora noong Hunyo. Una rito, inirekomenda ng NBI sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminala laban sa mga personalidad na sangkot sa pagkamataya ina Rene Paterponia at Divine Adiri. Kasama na rito sila dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tom Baldwina at labing isang iba pa. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na may probable cause para irekomenda ang mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at simple negligence resulting in homicide laban sa mga sangkot sa insidente. Ayon kay NBI Director Melvin Matibaga, natapos na ng NBI ang tungkulin nito at nasa DOJ na ang pagpapasya sa magiging resulta ng kaso. Anya nakapatay ang rekomendasyon ng NBI sa mga nakalap na ebidensya at umiiral na batas. Samantala, sinabi naman ng DOJ na tinagtama na nito ang mga rekomendasyong isinumita ng NBI at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasong naihain sa korte kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketbolista. Kasama mo sa DIG at RMN Manila, Radyoman Gerald P. Ulit sa Talk RMN. RMN
4: Police Report. Tekat, meron pong isang technician ng radio station dyan sa Sultan Kudarat ang patay sa pamamaril. Makibalita tayo mula kay Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
19: Pinagbabaril ang isang lalaking radio broadcaster technician na naganap alas 3:50 kahapon ng hapon sa bahagi ng Cotabato, Davao National Highway, Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa SKMPS, ang biktima ay kinilalang si Dennis Pido, 56 anyos, residente ng Pigkawayan sa North Cotabato. Ayon sa investigasyon ng otoridad, binabaybay noon ang biktima ang nasabing lugar sa kanyang Honda CRF 300 motorcycle na may plakang 880 MTI na biglang sumulpot ang gunman sabay na pinaputukan. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima kung saan apat na basyo ang narecover sa crime scene mula sa hindi pa natutukoy na uri ng armas. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sultan Kudarat MPS para matukoy ang motibo at nasa likod ng nasabing pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato Radyo Manebs Abang Tatak RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Panindigan si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok na hindi na bago ng mga napunang typographical error ang resulta ng kanilang investigasyon sa grave threats at inciting to sedition laban kay VP Sara Duterte. Sa pagulong ng ikalimang araw ng impeachment trial, kinwestiyon sa cross-examination ni Defense Counsel Mark Binluan kung posibleng maituring na paglabag sa due process ang mga nakitang mali, mga typo sa mga dokumento ng NBI. Paliwanag ni Lotok, hindi naman ito nakaapekto sa authenticity ng video evidence kung saan binanggit ng Vice Presidente ang mga pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker.
20: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists. Does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. Does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
6: Sa pagtatanong naman ni Attorney Amando Ligutan sa redirect examination, naniniwala si Lotok na may tuturing na betrayal of public trust ang naging pahayag ni Duterte na may kinausap itong assassin para ipapatay ang Pangulo.
21: Attorney Lotok, when the Vice President utter in public that she already spoke to a person to kill the President, the First Lady, and the two others, as a lawyer, did the Vice President betray public trust?
22: Objection, Your Honor. That will call for a conclusion of law already. And Honor, as a lawyer, it will call also for his Your Honor, personal opinion.
23: If I do recall, the counsel were propounding questions on also Your issues Honor, may we of get law, ruling felony on the versus crime, please. What is the penalty? I'm also asking the same line of questions, Your Honor. What is sauce for the goose should also be sauce for the gander, Your Honor.
24: A similar question was asked by the counsel for the respondent, and the witness may answer if he knows. If he knows.
20: Yes, Your Honor, as a lawyer.
21: She betrayed public trust.
20: Yes, Your Honor.
6: Samantala, nanindigan ng depensa na hindi banta ang mga binitawang pahayag ng pangalawang pangulo kundi sagot lamang sa question and answer portion ng online briefing.
4: Samantala, lumutang din po sa paglilitis ang Operation Romanov. Lagi niyo itong naririnig ngayon, yung puntang kampagpatay daw kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ito yung ginamit po ni Defense Counsel Mark Binluan bilang bahagi ng cross-examination kung saan nagbabala ang isang Princess Maui kay VP Sara laban sa sinasabing banta sa pamilya Duterte. Pero, ayon kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok, itinuring ang impormasyon bilang unvalidated at unreliable matapos hindi sumipot si Princess Maui para linawin ito.
22: Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov?
20: Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation.
22: But you watched this video, correct? So you heard it also during that time?
20: Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir.
22: So you heard it?
20: Nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung agent on case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng agent on case, hindi raw siya nag-appear.
22: Alright.
20: Kasi we want to clarify
24: with
20: things.
24: With the permission...
4: Sa katunayan, sinabi po ni Lotok at ni Senator Judge Rafi Tulfo na unang ginamit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Operation Romanov para bigyan ng babala ang First Family sa Maisug Rally noong January 28, 2024.
0: Nataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni BP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
20: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari. I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
4: Napuna naman ni Senator Judge Ping Lacson kung bakit hindi naisama ang talumpati ni Baste Duterte sa investigasyon ng NBI sa banta sa buhay ng First Family.
20: Yes, Your Honor.
1: So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng Maisug.
20: Hindi po siya nakasama.
1: Sir. Bakit hindi napasama? E open source din yun eh. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation? Unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, a threat against BP Sara. Yeah, yun ang impression ko since last week. Ha?
20: Yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita
1: exactly
20: sa open source.
1: That's exactly my question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, a threat pala sa First Family.
20: First Family, opo, Your Honor.
1: Oh, thank you.
4: Si Senator Judge Ping Lacson at NBI Regional Director Jeremy Lotok.
16: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala umanong sapat na ebidensyang sumusuporta sa impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Duterte na matapos ang ika-apat na araw ng impeachment trial ay napatunayan lamang na hindi suportado ng anumang ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa pangalawang pangulo, hindi mapapalitan ang katotohanan ng paulit-ulit na pahayag na may banta, may assassin at ang paggawa ng mga tinawag niyang peking ebidensya. Sa halip ay nakasisira lamang ang ganitong mga hakbang sa integridad ng public institutions, nagpapababa ng tiwala ng publiko. Ito'y pagsasayang anya ng pondo ng pamahalaan at humahadlang pa sa paghahanap ng katotohanan. Giit pa niya, ang isang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapanipaniwala at matibay ng mga ebidensya at hindi sa mga espekulasyon lamang o mga aligasyon na walang sapat na batayan.
4: Samantala, ang Meralco naman ay pinagpapatupad ng staggered o utay-utay na dagdag singil sa kuryente. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Conde Batak.
9: Pinagpapatupad ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Meralco ng staggered o pautay-utay na pagtaas sa singil sa kuryente. Ito'y matapos i-anunsyo ng Meralco na may dagdag na 34 na sentimo sa kada kilowatt-hour ng singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. Ang kay Gatchalian ng naturang dagdag singil ay nagdudulot ng matinding financial distress sa mga Pilipino at mga maliliit na negosyante. Iginit ng senador na mahalaga mahigpit na oversight ng ERC para matiyak na ang distribution charges ay tama at patas. Kaugnay nito ay hinimok ni Gatchalian ng ERC na atasan ng Meralco na magpatupad ng pautay-utay na dagdag sa singil upang maprotektahan ang mga consumers mula sa price shocks. Binigyang diin ng mambabatas na marapat na isaalang-alang ng Meralco at ng iba pang stakeholders, hindi lang ang kanilang interes kundi pati na rin ang kapakanan ng mga consumers. Nauna ipinaliwanag ng Meralco na ang pagtaas sa electricity rate ay bunsod ng pagtaas sa generation charge, epekto ng Middle East conflict. conflict at pagtaas ng demand noong nakaraang buwan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancuan de Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Police Report!
6: Lalaking aktong nagkakatay ng tatlong aso arestado sa Baguio City. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
5: Tatlong kinatay na aso ang nadatna ng BCPO Station 4 kasamang iba't ibang unit nito sa Barangay Kias, Baguio City. Sa nasabing lugar, naabutan ng mga kapulisan ng isang 44 years old na lalaki sa aktong pagkitil at pagkakatay sa mga hayop. Ayon sa otoridad, sunog na at may gilit na sa leeg ang mga aso ng kanila itong datnan. Ayon kay Acting Station Commander Captain Ariel Silangawan ng BCPO Station 4, nahuli ang nasabing suspect at pansamantalang kinulong sa nasabing himpilan. Nahaharap ngayon ang suspect sa tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 o Republic Act 8485. Sa ilalim ng batas, ang bawat paglabag ay may kaparusahang hanggang 2 taong pagkakakulong o multang maaring umabot sa 100,000 pesos depende sa magiging hatol ng korte. Sa panayam ng IFM News Baguio sa himpilan, napag-alaman ng aming team na nagpiansa na ang suspect. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa pakikipagtulungan ng publiko at muling hinikayat ang mga mamamayan ng Baguio na agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kaso ng pang-aabuso sa mga hayop upang agad itong maaksyonan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
4: Samantala, iniimbestigahan po, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI ang mga irregularidad sa pagpupondo sa isang sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na ginamit pa sa 2019 Southeast Asian Games. Ang KNBI Director Melvin Matibag, nakatanggap sila ng impormasyong hindi sumailalim sa liquidation ang 10 bilyong pisong pondo para sa nasabing proyekto. Sinabi ni Matibag na itinayo ng isang Malaysian company ang sports complex para sa SEA Games nang hindi dumaan sa bidding at mabilis na ibinayad ang naturang halaga sa pamamagitan ng isang congressional insertion sa General Appropriations Act. Nilinaw naman ng opisyal na hiwalay ito sa kaso ng kontrobersyal na Golden Caldero o yung Olympic Cauldron na nagkakahalaga ng mahigit 50 million pesos na iimbestigahan muli ng NBI. Bago gunitang si Senator Alan Peter Cayetano ang tumayong chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na siya nabang nangasiwa ng 2019 SEA Games.
7: Pangit din yung logo niyan eh.
4: Ay, ganun ba?
7: Ito yung mascot.
4: Ganun kalaki pero hindi maganda.
7: Pinakapangit na logo sa kasaysayan ng grabe ng sports.
2: RMN Network News.
6: Samantala, balita po sa Ibayong Dagat. Animang kumpirmadong patay matapos na sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Brussels, Belgium. Natagpuan ng mga bangkay sa loob ng isang na-stuck na elevator ng gusaling Oxy Tower. Umabot ng ilang oras ang operasyon bago tuluyang nabuksan ng mga bumbero ang elevator. Mabilis namang napula ang apoy, ngunit mabilis din umanong kumalat ang usok at init nito sa mga elevator shaft, kaya hindi ito gumana. Bukod sa mga namatay, dalawa rin ang dinala sa ospital matapos naman magtamo ng malalang paso sa katawan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng sunog.
4: Kasal na!
7: Sino?
4: Kasal si,
7: ah, okay.
4: Si Bea, saka si Vincent Ko, na Pure Gold. Diba? Taka, ano yun ang Pure Gold?
7: Branded, ah. Branded, ah.
4: Hindi, yun talaga eh. Yun talaga eh. Sige, talaman nga natin bakit chismis tayo kay Alex Porake. Alex!
8: Usap-usapan ngayon ay kinasal na ang aktresa si Bea Alonzo sa businessman na si Vincent Ko. Ito'y matapos kumalat ang video ng showbiz columnist na si Oj Diaz na ipinost sa kanyang FB page kung saan binati niyang dalawa at sinabing may patunay siya sa pag-iisang dibdib ng mga ito. Anya, isang intimate wedding ang naganap sa Makati City Hall nitong July 13, araw ng Lunes. Tila kinumpirma naman ito ni Makati City Mayor Nancy Binay matapos siyang magbahagi ng larawan nila ni Bea sa kanyang Facebook page. Caption niya, Coffee with Coffee Mate na may laughing emoji at may hashtag na one more chance. Matatanda ang kinumpirma ng 38-year-old actress ang kanyang relasyon sa 46-year-old na si Cole noong 2025. Sinundan nito ng wedding bands na na-publish ng Parish Church sa Paco, Manila noong March pero hindi nila kinumpirma engagement. Dalawang buwan matapos maisa publikong wedding dance, kumalat ang ulat ni kakasalang dalawa sa Spain kung saan spotted ang close friend ni Bea na si Dimples at pamilya nito. Napabalita rin madidelay ang kasalang couple dahil sa issue ng prenuptial agreement. Sa ngayon, kumpirmasyon na lang mula kina Bea at Vincent ang hinihintay ng publiko bilang patunay na sila ikinasal na. Yan ang ating entertainment news, Alex Foracchia, The Pac or a Man.
7: Dapat yung mga ano nila, yung Ale. Mga souvenir,
4: uh-huh.
7: Dapat binili sa tindahan ni Aling Puring. At sumayin niyo po ang mga naungunang mga balita, Radyo Manzander, kaya biyan.
4: Para pa naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa ato mga balita, kagabaran sa sa Sugbo mapadayon sa paghipos sa mga dangling o spaghetti wires diha sa kadalanan sa syudad. Samtang 51-anis nga lalaki nga nagmaneho sa e-bike para magpa-check up sa saka clinic sa Dolhon na tumbal lang og galit og nalatayan sa ligid nga gigasugat nga dump truck kagahapon og nakabsan gid sa iyang kinabuhi. Samtang ato balita sa sports, Team Chu kumpiyansang mudaog kontra Errol Las Pens. Kinang headline sa atong mga balita.
3: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Vertex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vertex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para bang tinatawag ako ng daga?
3: Si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
5: Basta baon.
6: Bounty Fresh.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Para bang tinatawag ako ng daga?
3: Kay Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
17: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamit ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
20: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon

Lainghog na sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya para magkadaog gag 200 pesos ka GCash. Sa baga mo appeal, kinanglan nga tubagon ninyo ang simple na gikayo na itong question. Ato na nigikuha diya sa atong mga balita. Huwag ang lain sa dimong buhaton nga gikinahanglan nga maka-follow, maka-like, maka-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo, kung yan yung tanahon, katog yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa ihang pangalan, ha? Muna isaktog yun or official Facebook page ni Attorney Rufiel. Hala, i-share po ninyo ang live karon nga programa ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Kaya diyan na ito makita o niya kung naka-follow baka sa ato nga promo mechanics. O niya, para sad, ma-share nimo sa imong uban nga mga Facebook friends din ha. Baka kita, baka paminaw sa ato mga balita, mga komentaryo ni Attorney Rufiel. Guban pa nga mga balita, ha? Yung maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. Okay, so, ayun yung buhaton, sakto katubag sa itong simple kay nga question plus. Kinahanglan nga, maka-follow ka sa ato nga promo mechanics, like, follow, and share sa ito mga Facebook pages. And again, ang i-share sa programa po ni Attorney Rufiel, ha? Kining Straight to the Point.

Ato na yung balikan, karong taon-taon. Ha, kuan na lang, kanina lang. Showbiz na lang ta. Isa man tong actress, being bag-uhay palang yun nga nakasal sa saka civil wedding ceremonya. Ang Mayors Makati mo ay nagkasal niya. O niya, kini nga actress po, mao pa ning unang ikataw kaniya itong pag humanog engage, siya gitakda na tong kasal. Uy, wa man madayon. Matod pa dun ay mga kakulian sa mga butang angay yung tanilang uyunan, no? Sa dilipas lang magminyo. Pero kaghapon, na-surprise man ta, kaya na-confirm nga na dayon yun di ay. Sa maning actress nga naminyo nga to sa saka ilado nga negosyante dito sa kauluhan. May mga dagko nga mga grocery nga mga tindahan. Nga nagkatag sa lain-lain nga mga lugar sa Naso. Pero ang inyo lang, ang itubag, katurag yung actress, ha? Kinsa mani nga actress. Okay. Subi-subi sa tarot. Okay, dali. Ibutang dayon ang inyong mga tubag din sa comment section sa live ga program karon na 30 Rufila Street to the Point. Correct answer plus correct nga pagka-follow sa itong promo mechanics. Nagpaabot din nga 200 pesos nga GCash nga premyo. Ibalikan ta ni karon totoon. Pwede na mo makasend o gasugo din sa inyong mga tubag. Alas 7:53 na, pansadipa sa detalye sa itong mga balita. Sino sa inyo ang

0: Subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede magkaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral set to advance at sabayin ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral set to advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:54 na, arinata sa detalye sa atong mga balita. Ang kagabaras na kay Susugbo mapadayon paghipos sa mga dangling o spaghetti wires sa kadalanan dili sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulonos.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa Maysugbo ang paghipos sa mga dangling o spaghetti wires sa syudad. Pandili na ang Technical Infrastructure Committee kung DIC ang sangunan sa city government sa maong tahas. Ito ang kaimato ni Mayor Nestor Archival, labihang hinaya sa agi ni ini. Gusto sa mayor nga paspasan ang paghipos sa nagbitay ng mga wires dakpayan, ilabi na sa ruta sa sinulog sunod tuig. Kini, panguluhan o niya sa Visayan Electric Company kung Deco. Mato ni Archival nga usaka Memorandum of Agreement kung MOA ang giandam karon alang sa maong katuyuan.
4: The MOA is still going on. This mahuman na to, Beko will be the one to be the in charge of removing all the spaghetti wires.
3: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang spaghetti wire eradication program sa kagamhanan sa bayan ng Sugod ngayon pang tuig 2018. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugilang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit na ko Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
7: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products. Para bang pinatawag ako
8: ng daga. Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
9: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
10: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, avoid this power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Makita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
9: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Diba na ito yung announce ng atong winner, ha? Sa DYHP Answer to Win promo. Arira ta sa ato balita sa sports. Yato din sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Ligas. Linya na ito na karon. Kasama ni Edward. Maing buntag.
4: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports. Gatul kanyo sa DTX 500. Kumpiyansa si kanhiya WBO. Welterweight champion na Tim Zhu nga iyang mapildi no si Errol Spence sa ilang umaabot nga away sunod simana mag-abot si Spence og si Zhu sa catchweight nga 158 pounds kay numduman nga si Spence sobra tul katuig no nga wala kini mo away human kini gipildi ginak-out ni adto ni Terence Crawford sa ilang unification na fight bas matud pa ni Tim Zhu nga walk in the park ang iyang umaabot nga away kontra ni Spence apan si Spence masaligon usab nga sa iyang pagbalik no makakuha siya og kadaugan si Spence usas mga elite boxer no kani adto sa na undang lang siya tungod sa iyang pagkapildi sa kamot ni Terence Crawford ang away 10 rounds lang kini ug adto kini mahitabo no sa Afterpay Arena sa Sydney sa Australia karong Hulyo 25 o sunod simana ang posible kung kinsa ang mudaog ini posible usab no makakuha na og usa ka world title fight. Kini nga tong balita sa sports yatod kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ano na'y superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo.